0: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at J Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster!
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Change Care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm, strong karun. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Lahi ragyad ka, sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
9: With regular intake, proper diet, and exercise.
10: D-alpha tocopherol vitamin A.
11: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
12: Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
15: Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
16: Let's go, Lola!
15: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
16: Uy, what ako!
17: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Unilab yan.
18: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
12: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte. Alagang Unilab yan.
13: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
5: drink responsibly.
19: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: Aray kada ta mga kaigsunan sa tong isgutanan na karong buntaga in hot water mga kaigsunan ang National Irrigation Administration human nasakpan mga kaigsunan nga dunay lateral canal nga napulpog mga kaigsunan giunsa ni pagtrabaho bag-o pa lang mga kaigsunan giinograhan ni President Bongbong Marcos ang mabini kayakay small reservoir irrigation project apan human mga kaigsunan mibuto ang balita nga dunay portion sa maong proyekto mga kaigsunan nga nabungkag ang maong kanal. Unsa na mga kaigsunan karon ang gihimo nga investigasyon sa atong sangunang panlalawigan? Duna bay manubag ni ining maong panghitabo mga igsuon? Ato ning subayon dinhi sa atong pagpanaguban karon mga kaigsunan apas sa sumpay sa mga balita nga dunay kanal nga gihimo sa niya. Wa ba trabaho ag maayo ni? Di mamputili ni Ghost Project kay nakit-an man mga kaigsunan, ha? Dili sakto nga pagkatrabaho baka ha? Kini mga kaigsunan mo itong isgutan sa atong pagpanaguban karong nga buntaga o kanong galing kamu doon ay kasibot nga mo hilambigit sa iyong kagalingon sa pag-apil ining diskusyon sa kahanginan. Libre kamong mutawag sa atong mga hotlines mga kaigsunan. Dini sa ato ang tulumanon karon. Pwede kamong mo dial sa mga numero 41131002353 510309250100 ang mga cellphone numbers 0998-954-3778-0964-932-6383 and Globe 0952-558-2760 atong text klamo number 0947-870-1262 o sa Viber 0921-848-4573
1: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Sa naging simana mga kaigsuunan, nagihimo ang maong legislative inquiry sa sangunang panlalawigan, labi na sa committee board member Nathaniel Binlod mga kaigsunan. Aron sa pagsuta kung naunsa ni. Tingali ang mga katauhan na deserve to know kung unsa na latest mga kaigsunan kabahin ni ini. O unsa ba yun ng maong panghitabo nga dunay mga nangaguba na nga portion sa maong lateral canal mga kaigsunan. Ni atong 828.7 million peso nga worth of project mga higala ditong dapita sa Mabini o sa Kayakay diin bago pa lang ang ato ang presidente mga kaigsunan Bongbong Marcos maori gilupad niya aron sa maong inaugurasyon apan mga kaigsunan na adi ay damage portion apil ba to sa maong inaugurahan nga bago pa or part to mga kaigsunan sa kaniadto pa nga mga proyekto. Sayod ta mga kaigsunan kani mga proyekto nga sama ni ini putol-putol la dili na kas one time funding na no dili na one time big time so kanang 828 tingali putol-putol na no just like mga proyekto aning DPWH karon dunay mga putol-putol but ipasabot mga kaigsunan dunay 100 worth 100 million ibidding ni lain na pong 100 million ibidding na pod no? So kani siya nga portion murag na appeal ni sa kani adto pa no kani adto pa nga mga finished business mga kaigsunan no pero nganon dali apod kayo naguba no og for sure dili ni siya kadtong bag-o pa kanang last bakaha nga portion sa maong proyekto lisod apod kayo mga kaigsunan bag-o pa nga proyekto guba dayon no? So parte ni sa kani adto pa ha pero nganon man nga dali aman naguba no? Mga kaigsuunan ang niya at kununing isigutan karong buntaga 28 minutos man nakalabay ang alas 8 sa kabuntagon na mga kaigsuunan may buntag ni Father Lionel Grado nga naminaw na ito karong buntaga ug congratulations sa ato ang mutya sa tagbaran 2026 si Larsen Grace Jensen sa Kugon ha? Nga maoy gikurunahan isip mga kaigsuunan mao ang mutya sa tagbilaran 2026 okay ala daghan siyag na award best in production number best in gown Miss Globe Miss Save and Earn daghan na din ha but we missed that show mga kaigsuunan warta ka kita sige lang basta kay importante man linawon og malampuson mga kaigsuunan ha ang maong kalihukan sa ato ang syudad sa tagbilaran. Good morning, this is from okay. All right. Okay. Yeah, namangod tay meeting sa PPR no. All right. Mm-hmm. Okay. Aras mga kaigsoon ng 29 minutos man nakalabay ang alas 8 sa Kabunda Tagon na. Okay. So daghan na wag daga PPA mga higalag mo dayon bata. Na kaya do na tay isigutanan with the ko ano about support operations dia sa tuang lungsod sa Luhay. So na atay meeting karon with the PPA officials dia sa pantalan ning pagbilaran mga kaigsoon ano. Kay under the office pa sa PPA ang maong operations mga higala. 30 minutos man nakalabay ang alas 8. Kabahin ini mga kaigsunan, maminaw ta sa latest news kabahin ini uban sa ato ang alagad reporter Allen Doydura mga igsuon. Allen, go.
2: Yes, Vice Tagog, may muntag sa atong mga suking tig paminaw.
0: Yes,
2: ani atong adlaw nga Bernie gihimo ang investigations panalawigan committee of the whole nga gipanguluhan ni sa Governor Nick Besas no kalabot nga niyadam dito bini particular ang na pagkaguba sa pipila ka portion sa mga latte no sa lungsod sa Mabini sa small reservoir impounding or irrigation project no nga baguhan subhan o ginagurahan ni Bong Marcos ni atong Hunyo 828 kunya atol sa maong investigasyon yun mismo ni Vice Governor Nick Besas nga nay madubag unya gitumbok ang niya ug ang kontrakto proyekto nga maoy angay madubag sa pagkadaot no sa tuwa pa man gani hingpit na gamit sa mga mag-uma bago pa gani gipahigayon ang pag-turnover o pag-presidente Bongbong Marcos sa iyang pagbisita Hunyo 22 doon na gipahigayon nga repair kaya naguba ang mga kanal ni ining maong by steps no so mauna ang unod ginta sa gipahigayon nga investigasyon ang panalawigan sa Committee of the Whole nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas.
0: Mm-hmm. Unsa nay latest karon Allen? Unsa man joy ilahang findings do Allen og unsa na puy gihimo karon sa niya?
2: Ang niya sa pagkakaron in fairness po sa bagong regional manager si Matur Pania, igo ra pud siyang nagsunod sa maong

0: og lihok alin ni dong na ba sa area ug do na ba sa initial kang findings?
1: Si Board Pinlod oi personal mo og inspection, ocular inspection. Adi after pod nag-viral ang sa social media nga nagpakita sa mga nagaguba kining ang lateral canal. So kumpirma nga doon na yung mga nangaguba nga mga kining ni ang portion sa mga lateral canal vice. So muna nga kining ni ingon nga kinahanglan ang lubag pod no sa maong kining ni ang pagkaguba sang lit kwarta ni sa kuan man ay gamit ani almost 1 billion worth of project ning maong kining ni ang gigama no sa pag pagbuhat og mga irrigation canal ang reservoir or dam sa lungsod sa Mabini.
0: Okay, Alin. Okay. Salamat, Alin.
1: Ang atong report, live report, Alin Doidora.
0: Okay, report ni Alin na Doidora, mga kaigsoon. Sa footage, makita na to. Kanang maong lateral canal, mga egsoon. No? Nga mura man na ugwa kay may pagkatrabaho kung sa buhos ba na or haloblak ba na. Dali man nga guba, mga kaigsoon. Apan na itong nasairan, usapin na agin sa NIA Regional Manager nga si Engineer Eusebio Villamanto. Nga maong proyekto sa niya, mga kaigsuunan, by phases ni, phase 1, phase 2, phase 3, o guban pa, no? Kaya tungod sa funding, mga kaigsuunan, o niya, nakita sab na to sa maong report, nga ang dugay na niya, 2017 pa, no? Mga kaigsuunan, no? Pero nga naman nga dali apod kayo maguba na may daghan mga kaigsuunan, no? Nga mga proyekto nga karaan pa ni Ana, nga maong trabaho, exposed to rain, to heat of the sun, guban pang mga elements, mga egsoon, dali kayo naguba, no? Wa gani mabangga ig motorsiklo, pero pulpog na mga kaegsoonan, mura mag hilaw-hilaw. Hilaw-hilaw ni mga kaegsoonan ni pagkatrabaho. Unsay resolve ni ini, mga kaegsoonan, no? Ang contractor ba, maoy mo trabaho ni ana, mga kaegsoonan, o ang niya ba? Kay nakadungog ta nga duna na additional funding sa pag-ayo, so funding na naman, no? O gitrabaho pag maayo, diyan mo nantay additional funding, no? O maura man ni kanunay mga kaigsunan, maguba ayohon pandingan na pod, no? So gituyo tingali og dili adyuhog trabaho kay aron maguba. Kay lisod pod og di maguba, diyan mo trabaho, diyan mo ayohon, ha? O pareha ra ni mga proyekto matud pa proyekto kuno China, dali maguba amo gyud na. Kay og dili maguba, diyan mo way negosyo mahimo. Maguba jud kay aron ay adyuhon gasto na pod, no? Karon motuyok ang ekonomiya, mao ba na ang gusto sa niya, mga kaigsuonan. Atong ato nang sulundon ni maong balita, mga kaigsuonan, kay diin matud pa ni Villamanto, mga kaigsuonan, katong mga nahuman ng mga structures mao na expose lagi ni sa uwan, na dugay nga uwan ug init, mao nang dali na nga pulpog, ha? Maong mga proyekto dili ni sigurado ta dili gyud ni part atong giinagurahan, no? Mone at tingali ang phase 1, apilin sa phase 1, mga kaigsoonan, nga dugay-dugay nang nahuman. Okay, dugay-dugay mang nahuman, dugay rang nahuman, mone ang una pong naguba. Okay, kaya maguba gyud. Ala sige. Ang niya, mga kaigsoonan, angay parusahan ang kontraktor o ang ni-accept sa project, no? For sure, when that project was turned over, mga kaigsuunan, dili ginaguba, ha? Di ginaguba. Lisuda po mag-turn over, dawaton guba. Di ginaguba. Nahumana, ito naguba, nahumana gi-turn over na. kanal pwede na gisultihan sa niya nga. O, kanal, pwede na ka maguba kay nabayaran na ka. Mauna, mga kaigsuunan, no? Tungod kay matod palagi, grabe kuno pod kaayo matod pa, no? Kaning mga tabi-tabi sa mga daplin o guban pang mga obserbasyon sa atong mga katawan, grabe kuno pod korupsyon sa niya, mga kaigsunan. Kung mingon ta grabe korupsyon sa niya, giunsa man na pag-translate, mga kaigsunan, giunsa man pagpangawat, mao na mga substandard projects. Gamay gasto ang kontraktor, saktog bayad, wa trabaho og maadyo. Kaya ang uban nga kwarta, mga kaigsuunan, tungod sa substandard, ang naipon nga kwarta, sa wa maadyo nga pagkatrabaho, maunay ipangbahog, mga kaigsuunan, sa mga government officials. Maunay pagsubay sa giingon sa mga tao nga korupsyon, no?

0: Ang proyekto dili adyuhog trabaho, karon barato ang gasto sa pagtrabaho. Karon makaginansyag mako ang kontraktor, kaya ang uban nga ginansya mao nang ibahog mga kaigsuonan sa mga naa sa poder mga kaigsuonan. Be it DPWH, be it NIA or unsa na diha, Department of Education, hibaw-i mga kaigsuonan nga kanya-kanyang diskarte ang atong mga departamento sa gobyerno. Kanya-kanya nga dunay budget for infrastructure, Department of Education. Naapon na sila. Inig budget hearing mga kaigsuonan, inig presenter sa budget, dapat naapoy ilaha. Dapat naapoy ilaha. Munang duna po sila yung mga proyekto sama pananglit sa pagama o mga school buildings. Naadiha. Usahay ang partner sa DPW, ang partner sa DepEd, kung mugama sila og mga proyekto, mao ang DPWH. Adto i-download ang kwarta sa DPWH baka o ang DPWH mao'y mo process sa maong proyekto, bidding o uban pa. Ang DPWH, doon na po ila. Daghantong ila. Karsada, building o uban pa. Department of Agriculture, mubira po sila. Pagkatuo mo o food production ra ang agriculture, dili. Naapo na sila yung infrastructure component sa ilahang budget. Naana mo nang diha anad to si Kuan, diha anad si Mayor Joseph Ranyula, nahibaw siya og unsa nang naay suod sa mga departamento nga pwede i-access sa mga local government units. DA, naa, farm to market roads. Farm to market roads, naana. Dili kay DA, dili provincial, regional DA, naana. Almost tanan, mga kaigsuunan. Ang armed forces, naapo na sila ilahang mga budget o infrastructure component. Kanya-kanyang department mga kaigsuunan, kanya-kanyang diskarte. So mao na guna, kanang appeal guna, kanang nabulabo gudun ng mga flood control project, ma-appeal na guna, it's the same scheme mga kaigsuunan sa uban ng mga departamento. Ang na-elaborate lang pag-ayo karon ang mag-magnify kana lang DPWH nga initiated or implemented projects. Pero naidaghan, niya, apil lang niya, naapoy ijahang budget po. Dili na magig DPWH lang niya, ilaha po na. So kanya-kanyang diskarte ng mga departamento, mga kaigsuonan. Kung doon na igoy mga corruption, di malas gita. Munang na yung mga substandard project. 40 minuto suma nakalabay ang alas 8, doon na tayo caller. Hello, may bundag. Line 5. Okay, nasa line 5 mga kaigsuonan. Ning ato ang first caller for the day. Hello, good morning.
1: Hello, good morning. May buntag, bhai.
0: Sir, may buntag. Unsa imong ikasumpay?
1: Nakakuan na po ko ng vlog sa ka-farmers at mabine.
0: Okay.
1: Doon na siya i-post sa iyong Facebook. Unya ka na, doon na ito ay lateral kanal nga nag-uba o niya repair. Ay, siya kakilid. Way labot ka na bitaw sa rurin kita na. So nahan iyang gi isbutan nga sa uyon bata nga. Uyon ba mo nga kaning lateral kanal mo lang gitrabaho niya sa unahan. Mayuwa mabungkag. Pero maor kong klasiha to sa nabungkag mo sila. Iyang gi kumot nabungkag. Nasiyang kwa ron kung talagong nga naman kahani. Ang mayuwa na suro sa gestyon na nila kubay sa so, kuwa ba po nga. Tanang kanal nga naguba nga wa pa magamit, sado pa ang mixture na sa masa parihas ra. Sado pa ang natural kanal nga dunay pulsyon nga naguba o maguba, utruhon nga tanan gikan sa end-to-end na siya.
0: Kana, maugod unta na.
1: Maugod na na kayo sa program o pulga, estimate na kayo mabutang mga detalya na unsa man siya, halo blocks ba o mixing ba ng mixture ba nga masa. Kung gana po siya, og masa na siya, og sakto lang masa, di ba, ang siminto, og sakto ang masa, og isang pagwa, og gamita, mauwanan, maintan mo, gahe mo nta, di ba?
0: Yes, sir.
1: Kana ang noon. Kaniling kalsada na to nga, og na yung magama, og kalsada, magsiminto, masasakto ang masa, di pa, yan una, kay i-season.
0: Correct. Yung human sundun pag yun na, sir. Kanang yung karsada ni mo, sundun pag yun na sa otoridad o itisting kung sakto ba ang strength nga sa siminto, no?
1: Umapin so, niya sa to, baka na siya, kanang lateral ka na lang na, o sakto ng mixture, o di ba, butang ta lang, o halo black ba, no, tagabaon sa program mo po sa na, halo black ba, nagigamit niya, plastiran, niya sakto lang, ang plaster po, sakto ang masas plaster, o sa ginugay yun sa panahon, o pa na magamit, masiso na ito na siya.
0: Mao gud unta no di putili na nak kadali-dali maguba sir no og
1: papagali magiin anya kumuto lang og kamot
0: pulpog na
1: mo ra man og na bitong sa tawagan ay
0: murag ang bas ang og namasa pa ni kasagaran ang lingon 1 2 3 mga 1 2 4 basig kana 1 2 1 2 8 tele na
1: oh murag basa na gay na may kabilya gibutang na sa kuan di ba dili na hadublak ipanggamit bay Mali na nga, o asang pulsyuna nga, dautan ka na doon siya. Gupo niya, tanahan ha, labi na ka na bitaw sa ground, bitaw nga mo si Big Agianan sa tubig. Kaya ma'am, mapariyan siya, basa tanan. Sayang ang tubig ka na nga, musubayan na, kunya wata ka, ilar, ripiron doon ang, sa ilawang dahil ka doon, gisubayan mo yung flooring, at to musubayan, tubig musurok sa yuta, di kabut ito sa basakan.
0: Maong na, no? Lami ang diba? Taga. Yeah, yes sir, no? Sundo na to ni maong balita kaya tagaag sa isinta ka adlaw, no? Ang maong committee to make a final draft sa ilang report o unsay po ilang mga recommendations sa niining butanga.
1: Mauli kayo, og kilid-kilid ang ano ni mo, makita ng tubig, og kilid-kilid. Pero katong sa ilawang, nagkatong flooring yun niya, at to, musurot ng tubig, at to, padong sa yuta, og namang limabot dito sa kabasakan gamay na, sayang ang gipundong ng tubig sa dam.
0: Diba? Tungod di tungod di ini mura gaduda ta nga tanan tingaling proyekto sa niya ron sundo ni no kay kaning niya sir dugay na ni kaayo nga usas mga agency sa gobyerno noted ni siya nga korupsyon kurakot nga agencies sa una pa ni no sa una pero wa kami ngon
1: dili
0: go pud tili tanan nang urakot ni
1: tapos may mga mayo po mga empleyado diha di
0: correct oh pero mao lagi tungod ani maong panghitabo daghan ang gaduda basig mao na ni ang epekto korupsyon.
1: Mauli na, mauli nga, kaya gupo niya, tayong dili kay katurang guba mo i-repair ron, kaya gi-repair to, butangag masa. Agad to na pong porsyon nga, mauli na pong minasa, guba, gapon.
0: Mauli yun tingali na, no?
1: Repair ron, natanan ka ng ingog, kaya na, pulihan na, bagong structure.
0: Kana, o ato nang sijang sundon, kung unsa dyan ang order sa niya, ano, no? Repair ron, yun na, tanan.
1: Kaya ang guba, kung masa na nga sulit, di mo, tumanon, pote basihan la sa pag-imbestiga siguro bay di ba
0: aron mahimong epektibo na maong proyekto sakto nang imong giingon na nga kanang mo serve gyud sa purpose ang purpose niya na nga maagian gyud na siyag tubig no so kanang maong kanal kon na dili na maagian og tubig kay matud pa nimo basin og humok na nang ilawong pud ana so dili na mo serve sa purpose ang pangutana ana karon kinsa may mo gasto inig tarong ana contractor ba or another funding na pod the more mura bag malipay ba mura bag iyon ba iyon ha nga ayaw ko ilabay sa dagat kay mahadlok ko malumos pero paglabay pag kisi-kisi ba kay nalipay di ay
1: na kontrata siguro kagawad
0: na amo na na ay kontrata na ay warranty man ang mga
1: kuan no mga was gorong
0: na so basic nalipay agniya ani nga naguba na kay ay salamat pending na food na na puy kwarta mo gawas ana ba
1: ha guba lang sa suggestion pero ang gawr mo observa nga sino go vlog tus kapar mer ba nga di portion gi repair so unahan mga waray tumitis gikan sa pag repair iya pag komot agatong wa guba na pulpog
0: oh. Mao lagi kinahanglan po dili maguba sir kay aron ayuhon kay jamoy ayuhon og dili mga guba. Dili kag dili. Mr. Caller, salamat kayo sa imong
1: pagpanawag. Aning sa Maribok. Ang murag naka kuang balita nga gitun-uben mo kuno na.
0: Okay, atong sundon po na.
1: Sawa pa na ma kuan to yang approach murag gitun-uben paliw kun kuan bye. Salamat bye.
0: Ato po nang sundon sir. Basin og manatari panahon karon ato nang related discussion nato ato nang tawag. Salamat kayo. May buntag.
2: IATF inyong alagad ta forever.
0: 47 minuto sa mga kalabay ng alas 8 sa kabuntagon na dunay text diri mga kaigsunan na good morning Vice Mayor Bong. Kanang niya dugay regyon na kaayo nga nahibal-an nga kurakot nga agency na. Kanang kanal nga naguba, nagpasabot na nga gikawat yun nila ang kwarta ana kin samantong maong manager kaniadto. Maotoy angay ilansang sa cross. Uguy. Ayaw sa nang ilansang sa cross. Ha? Kinsa tong manager kaniadto, ha? O, dunay. dunay mga proyekto dunga wapagali mahuman padungagana uga pundo nay daghan mga cost uberan og uban pa nay daghang mga ingon na mga igso no pero karon murag ganigkaw na ni sila kay tungod aning ahing buto mga kaigsoonan nga balita no kun atong subayon makaingon ta mga kaigsoonan nga wa pa musultis Marcos sa iyang sunang sa naging tuig bahin aning mga ghost project sa mga flood control dili maotingkay no ang maong isyo diha man to gasugod mga kaigsoonan dili ta moingon nga si Marcos mao'y hero anang dapita pero siya'y gasugod pag isugot niya dong iyang suna ni aging tuig nga dunay mga ghost project human gisunod na yung investigation dito nasakpan nga tinuo di ayon nga naa na IDPWH daghan kaayo nga mga regional director o mga district engineers ang nahilambigit sa maong mga ghost project duhantod may abot na sa mga undersecretary sa DPWH may abot na mga kaigsuunan sa paghikog ni Cabral ang maoy program maoy planning or program officer bato sa DPWH tanang proyekto mo agi sa iyang kamot mga kaigsuunan nga tungod baka sa kabugat sa akusasyon kabugat sa maong krimen kabugat sa maong korupsyon mga kaigsoonan di na makaya sa dughan mao nga niambak dito sa bagyo sa usa ka bangin na mga kaigsoonan miabot na sa punto nga gipangpiriso na ang mga DPWH official gipangpiriso na ang mga senador mga kaigsoonan so tungod niya na nakaraw gyud ni og tingali hinaot nga tungod din ang pagkakaraw nga nigkaw na tanan nga mga departamento sa gobyerno handling government funds for infrastructure projects sa mga kaigsoonan. Mogo na importante kayo ana kay dili lang DPWH nagkubot og mga infra projects halos tanang department ha halos tanan og adto ka sa DOH naa po na ila oh dili kay tambal ra nang ila dili kay formally issue ra ning DOH or PhilHealth mga kaigsoonan naa po na sila tukod og hospital tukod og super mega clinic naa na mga DOH inilagig gama sa budget isig birahanay na sila og pahat sa may ako ana tungod anang mga insertion kanunay na sila dito sa may ako ana sa may ako mao na nay imo nay imong hospital nay imo nay imong school building nay imo nay irrigation imo niya mao na mga kaigsoonan nga na ay dagang mga infra projects halos tanang departamento mao na nga subayon nimo na pwede nimo na ma-access ang atong gitutukan lang tan-aw nato DPWH projects ra nga gatuota na ara diha ang mga ghost project mga substandard projects halos tanang departamento na ay component of infra projects na wa lang nato na masunod kay wa ta maanad og sunod niya na ang atong natan-aw ra mga kaigsoonan ang public works kay maoro may kanunay makita nato karsada og uban pang mga government buildings apanay daghan niya apil ni National Irrigation Administration guapo na nga departamento ha kung mag-isgot kag mangurakot jud ka makapangurakot jud ka kay ngano dakog pundo na labi na kay ang direksyon sa gobyerno is food security ang component of food security mga kaigsoonan mao daghan tag harvest daghan tag abot sa yuta mao nga kinahanglan ang atong yuta aron daghag abot dunay irrigation. So dunay irrigation shot diha ang niya mga igsoon. Oh shot diha mga dam ug uban pa. So mo na yang og tinuntuhan sa niya di malas ta. Makatunong tag contractor nga dili mahadlokon sa Ginoo di malas ta. May gani kay dunay po ubang mga contractor nga bibuutan mga kaigsoonan magtinarong sa pagtrabaho. Tungod kay ilang gilabanan pud ang ilang lisensya baka. Gawas niya na mahadlokon po sa Ginoo. Kaya ang gaba, dili magsaba. 52 minuto, sumana kalabay ang alas 8, may buntag ni Dors Kaloyong watching na to karong buntaga. Okay, ni Ma'am Norma Daral, may buntag. Okay, mga construction projects sa Bohol, ipa random quality standard testing. Oh, sakto na imo dong. Oh. Random nga dili i-announce. Kanang karsada mo ay kanunay regod natong makitaan. Nga dunay testing nakabantay mo nay karsada nga nay murag portion nga buho tungod kay gikuan na siya og gibuhoan nagtudyo gikuha ang portion ana gitestingan ang maong semento compact test dili tawag ana aron to determine its strength og maubay hingsubay ba siya sa program of work nga dapat mauni mega pascal mauni ang gilig-unon, no? So pero kaning mga lateral canal wa ta kadungog og testing ani og unsa ni kalig-on pud sila, laparo test dili ni og maso ba maso test dili ini bunal sa maso og mo pulpog dayon awa ni kapasar. Pero ini bunal sa maso muuntol lang maso akin eh leg-on eh, pero ini bunal gikomot regani ni board member Binlod mga kana pulpog na porbida mga igsoon giunsa na pagtrabaho giunsa na sa niya pagbantay sila may supervisor kasi sila may nahog nga owner. So giunsa na nila, maunay nakapait Lydia W. Arat, maayong buntag kanimo diha ma'am diha sa barangay Bahi Albor, no? Oh, maunay ang mga igsoon og ari po kas mga buildings adali po ka makakita na dali diha mo mga bungbong nga nang like, na ay mga pintal nga nagamurching na diha diha mga igsoon. Okay, Eliezer di kasa may buntag kanimo. Ala sige. I-appeal pog hisgot ng karsada sa Cantigib boundary sa Corilla og si Katuna. Wa pay tuig gikan pagkahuman nang gawas na ang bato. Ala diha kinsa contractor diha DPWH sa uno, hinuon nga bato, no? Ang daan hinuon nga parte sa highway wa pay diferensya. Salamat, Bais. Bitaw, ha? Mauna, usanas mga hinungdan, hilaw or kuangan, no? Ang dili saktog masa. Oh, kanang gobyerno istrikto kayo, dapat Portland, katog yung class, top class of siminto ang gamiton mga igsoon, mag-isigot kag public works, no? Oh, yeah, dapat river sand, gravel, river, gravel. Dapat, no? Diyan muna yung season ron, diyan muna yung mga inana, no? So mo pasar materials palangdaan istrikto na unta kay usa nas maghatag og kalig-on, mga kaigsoonan. Ang mixture is another factor, no? Pero ang klase sa materials usa na. Naapaganay mga kabilya nga testingan nimo og kay dili sa naay kabilya nga dako sakto og sukod pero dili sakto ang gilig-onon. Kay naay standard og substandard nga mga kabilya, no? So muna nga ang gobyerno testingan na pinagi sa pag ikuan na siya. Na ay proseso ana nga testingan og unsa gyud ang iyang strength. 55 minuto suma na kalabay ang alas 8. Do na tay caller. Hello, may buntag. Line 5. Okay, line 5. Hello, good morning.
3: Hello, good morning, Vice Mayor.
0: Jerry, kamusta? Long time no here, my friend.
3: Yeah, thank you. Kagahapon pa tani abot kikan sa Bukidnon. Og ato day ipadangat ato pasubo kagahapon sa pamilya ni pareng atoy kusap, no? Kay namatay ang taon niya ng akong kumari si Maring Janet Kusap.
0: Ugma sa Ilubong, Jer, no?
3: Yes, ugma puhon. Ato sa, kanyang aras dos, mantiali, ato sa Serenity Park, no? Dito sa Tip-Tip. So, atong pasubo sa pamilya, sa mga Kusap, ang iyang anak, usan sa ato nga kininiyang kinugos, no? Sa iyang bunyag. So, mo intra ta aning isyu nga giskutan karon bahin sa niya project, Vice Mayor. Kay kinini agod og panalitan karon og mayong ang part sa damage portion sa niya, kaning lateral canal nga mao'y nadaot. So dapat i-inspeksyon na, insakto tong color ka ganina nga dapat tan-aw na na dili kay iyon og i-repair ka totong damage portion. Kay og tan-aw nimo og panalitan katong damage portion niya matud pa humok lang gihapon og imong hilamon. So ipatan-aw na sa usa ka structural engineer. Og unsa ngayan ba nga i-repair ni o totally i-repair gyud ni ang tanan nga proyekto. Kay unsa ngayan ba panalitan karon og portion lang. So ato tan-awon og okay ba tong kadtong portion nga wa madaot. O mo na kita angay na itong tanahon kaya nagkinahalan ni niya o kininiyang pagsusi kaya labi na ni ata sa panahon sa kininiyang flood control scandal gihiskutan ani niya sa atong administration karon. So atong tanahon kininiyang diya sa mabini kinsa may nagsugod to 2017 Ikaduhang ikaduhang tuig sa paglingkod sa kanhi presidente Digong Duterte. So tiyale tanaw na to kung sa ligon ba yung tanan o ligon ba ang ubang portion o angayan ba nga iabulis ang tanawang project o niapulihan yun o bago. Kaya matunod, daghan magkagwarta, di itong pulihan di kayo yung mantinilan lang o kininiyang gani dito sa Mindanao po da kininiyang Vice Mayor, ang katong mga halublaks ito, labihan o imo lang hilamon gamay, mapulpog. O mapulpog, dili parehas sa una nga medyo gahig yun, bisag lingkuran, pero katoto, lisod kayong lingkuran mo, pulpog. Katong akong halublaks nga gigamit dito, gilingkuran ako, berti, hapit ko kanila nga matumbag, umikan kaya lang, usdak man ang akong sampot na pulpog ang mga halublaks. So, kanan na ang project karon sa Mabini, dapat ipatanaw na o, sa mga Vice Mayor, structural engineer ba ang mososiyan eh?
0: Oh, any engineer for that matter, dali ra mo na kwan, dali ra mo na tan-awon na
3: mga engineer, civil, no?
0: Civil works mo na. So,
3: oh, civil
0: engineer,
3: works.
0: No? Structural so, engineer, oh, kana apil na.
3: Oh, tan-awon yun eh, o tanan ba, angay pulihan, o katulang bang portion nga na-damage. O niya, kinsa gi in charge, na, ang kinini ang saniya, wabay labot ang DPWH?
0: Kanang iniya, Jermura, punig DPWH? Kasagarang project nila ana sila ra po yung muda.
3: Naana may kwarta nila kahin nila kwarta okay, so sila lang mo-implement sa mga project.
0: Ang mga kwarta sa gobyerno para nila sa NIA ay download na sa NIA so doon na sila yung bank account po ang DPWS doon na po na sila yung bank account.
3: Okay, nga, so dapat na susihon.
0: Sigbirahan na yung mga sila proyekto dyan. Sigbirahan na yung proyekto.
3: Wapa na ito may bawi eh. O kinsay kininang kontraktor ang NIA.
0: Kana,
3: administration ba ni? Na construction o unsa ba?
0: Oh, watak kay bawo pa anak jer kanang motan din ay sa subject sa investigation no ni Binlod o kinsa ba kontraktor na sa unang panahon pa man dili na.
3: Sa unang panahon nagsugod de 2017.
0: Correct. Oh, correct no.
3: Oh, unya ginugrahan pag anhe sa atong presidente wa kinta may bawo eh nga do na di ay diferensya ang maong proyekto.
0: Kasagaran mo po anak jer kanang kontraktor baka magdali siya. Ijar po nang aron makasapi po nang local ba? Ijar po ang ipasubcontract ng mga inana tingali og nabay mga masunod jo anang inyong dapit oh trabaho ana. Unya without the supervision sa niya nga mao siya nahog nga owner mo nang resulta ingon anak tingali jer.
3: Oh kanang na akdong nabandayan bisag unsa nga mga project sa gobyerno naagi subcontractor. Bisag mga barangay road concreting dunay subcontractor.
0: Wa man ay problema jer kay ang manubag anak kadto man jung main nga contractor.
3: Mao lagi. Mao manubag yon ang main contractor pero kinahanglan dunay supervision sa main contractor.
0: Og duna po yung supervision sa owner nga mao ang agency concerned.
3: Yes, unya aside from that kanini ang sa ato mga LGO nga naanahimutan ang mga project, doon na po'y ilang supervision ani niya.
0: O niya, nakapait na Roger, o DPWH, kaya mangayo pag yun na silang supervision fee. O, punja, maura di ay itong resulta niya, nakapulpog na di ay makaingon ta. Nga nung asa pa doon ng supervision fee ninyo nga nakapulpog naman di ay ning mga proyekto, ha?
3: Correct. Dapat di na nga siya pangayo og supervision fee kaya kanini ang swildado ni sila sa gobyerno.
0: Dapat good on ta.
3: Mo man ilang trabaho, di ba?
0: Mo good on ta.
3: O dili na yon og supervision fee og di kabayad, di katag, di pud nila doon.
0: Mao na, mo tingali na basin og resulta na ni Jer, no? Kani ka duda kung resulta na ni sa mga pagsabkon-sabkon nga way klarong supervision.
3: Correct. So, maura po di atong ika-intra ni Vice Mayor, atong timbayaon, ang atong higala, si Paring Patrick Redolia, mingaw na kunya diya sa Lapas Cortes.
0: Mutingog to rong totoo.
3: Salamat kaya, Vice Mayor, o may buntag ka na itong tanong.
0: Salamat, Jerry, may buntag sa ganin mo. Oras mga kaigsunan, 2 minutos sa nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon na maayong buntag ni Marco Pono sa Facebook mengon si Digong Duterte manggod ang nakaingon sa kawat sa flood control kay nahibaw siya nga naay kawat pero wala niya giimbestigar kay apil man siya sa bahin mao ba Marco Pono ha si Francisco Monton namiingon po good morning Vice Mayor kanang project lateral canal sa Mabini kun dunay anomalya angay ang ombudsman mo imbestigar ana kay doon na may sila gahum sa pag-investigar bisan walay mo reklamo. Mao na samot na niron og dunay musangat ani og kinsa mga ilang pasangatan ani nay rason god dako god jamo very reasonable reason ha tungod kay kamuton ra nimo pulpog na something was wrong ha mga kaigsoonan and that wrong nga nahitabo naranas ang ombudsman pasayloon ba na nila og dili nang maong wrong. Romel Budyungan, good morning Sir Tibbs. Di ko mutuo o gahikog tos bubi to sir. Kay planado to ila gibuhat sir mag selfie pa unya anya ambak kato si Cabral no. That was the report gahikog. Way problema sa atong pagtuo mutuo ta og di ta mutuo at ato ana no. Ato respetuhan ang inyong mga pagtuo. Dagang nag-ingon nga gipatay to o gahikog to unsa ba ha. Nagali po yung ingon nga dili to si Cabral o nakitaan ko si Cabral atong Europe. mientras dili ma-produce ang lawas, dili taka ingon nga to ang yun, no? Okay. By sa Japan, na ilaha concrete strength tester. Naamang putele taani, pero dili parahagyod sa Japan ka high-tech ta mga kaigsuna, no? Nindot ba tayo ka ng Japan? Grabe na sila ka ilang mga gamit dito, no? Naagyod na, mahibawaan yun na niya. Naamang puta dire, tingalis Pilipinas, pero dili lang tili ingon ka advance baka sa Japan. Dunay texter na to gikan sa gawas sa kinahanglan unta nga ipa-exercise ng mga kontraktor sa mga projects og mga politiko kay naposes na og evil spirit magsuka jud nagsiminto, sand og gravel. Luka po niya. I-exercise ni mo mga kaigsuunan ha. Ato ni Father Darwin ha. I-exercise ni mo magsukag siminto. Unsang simintoha ka na? Portland or Pusuland? Na good morning Sir Tibbs. Naa pa man lagi daghang wa pa makasuhi like Romualdez, Cheese, Jewel ug uban pa nga mga kawatan. Oh, watak ba ug unsay mga plano para nila ana no? Bais adjaw na pag mayor sa Agoy. Oh yeah, gikamal dito ni Dodge Plaza man dili ni no. Padaganon man tanag board member do aning caller at texter do. Ha? Dili ta pa mayoron kay pa board memberon ko no. Mal dito kon na Alejandro Quizon, kinsa man pud congressman adtong panahon na sir? Kinsa man to? Pero kani mga proyekto ha, sigurado ta nga wa ni magi congress na nga niya project lahi po nang ilahan na slay murag direct line pud mga igsuon ning niya ha. Naapod na nga lihok po nun po sa mga kuan. Mulihok po na ang mga politiko ana. No? Kay it's a common concern. No? Ang pag-irrigate mga kaigsunan sa kayutaan, sa makabasakan, dili lang na concern sa niya. Concern po na sa mga local officials na nagtanaw sa kaayuhan sa ilahang dapit mga kaigsunan. The secret to food production mga kaigsunan nga nindot mao nga stable water supply. Muna nga ang ato ang mga irrigation projects in demand yun na kayo karong mga panahon na mga irrigation daghan pa man tag tubig nga angay ipang trap sa kabukidan nga walang na matrap because of funding no dai daghan gi-expose na sa unang panahon sa mga local officials nato kanang mga small impounding projects o makakita ka og mga potential nga maka harvest sa uwan mga kaigso imo nang dakpon pinagi sa pagama og dam impounding no panahon sa ting init i-release nimo na so ang imuhang mga kabasakan ma-irrigated no so maugod unta na no maugod unta na mga angay ba dili tong mga flood control unta tuwa mas flood control dong mga kaigsunan ang kwartag daghan nato tuwa man gud ang sayon nga kawat pud adto hinoon sa flood control no kung magisugot kag kinawatay ja kaning proyekto sa niya dili man ni makawat tingali gihapon eh, pero dili sayon no kay mailhan man nimo. Kung dili ni mo tarungon ang dam og trabaho, substandard ni mo na, inibutang sa tubig, or mabuhagay na, mahugmo na, dili lang kay mausik ang kwarta, basig doon ay mga tao madisgrasya. No? So, lisod ka, natiligya po yung kawat, pero dili doon parihaan ng mga flood control, nga they don't care o maguba. Pero kanang mga dam, hadlok na, o dili na maayo pagkatrabaho, or yung mabuhagay ng tubig na, nga gi-impound mga igsoon. Di ba dakong peligro na? So mo na nga wa sila mudong ana ang direction kasagaran nila tuas mga flood control mga nga dili makita. Dili makita ang mga kaigsuunan, katong tuas mga suok-suok. Ha? O, kanang mga sheet piles, kanang mga flood control sa lubok ro, no? Angay na tanawon, ug asa dapit ang limbong ni ana. Kaysa sa mga program mga kaigsuunan, muingon ang program kinahanglan. Imo nang ipaitusok sa riverbank, dili mo minus og buta example only ha, dili mo minus og 3 meters, example only. Kinahanglan ilubong nimo na, dili mo minus og 3 meters. Oh, unya tara pangutan na makita ba na nimo og pila na gilabmon ang pagtusok ni ana. Dili makita. So naa ang potential nga limbong ni ana nga imbis nga 3 meters e 1 meter ra. Oh. Oh, kana ba yang sheet piles kay by linear meter baya ng presyo ra. So kagidan siya na kontraktor, ang gidan siya sa kontraktor bahin-bahin ta diha. Oh, mao na diha. Oh. Lisod na sundon mga kaigsunan kay ambot og duna ba tay technology na nga mo testing og pila jud ka meter ang gipangtusok anang mga sheet piles. Kay apil man as program dapat imuhang igon ang the hardest strata. So og maigo tong hardest strata og 5 meters dapat 5 meters ang imuhang pa-unload anang sheet piles. Pangutanan eh, abot ka na anang depita. Ni sunod ka sila ana. Di ta mingon wa. Nangutan na lang tay sunod ba ka. Mao na itan subject to investigation. Mga kaigsuunan, no? So naidaghan og manglimbong jud makalimbong mga kaigsuunan. Pasalamat nga nanggawas ng mga limbong karon nga nasakpan kay basin pa muhunong gamay mobalik ra gud gihapo gara ni pareha ra gud puni og mga amigas bitaw mga igsuon bubuan ni mog ini tubig mga matay pero abtan ni mog sang adlaw tuan nanggawas na pud daghan sa mga amigas ha murag ingonan ni rani ha karon tingali laylo ni sila. Pero wata kahibaw, inigbalis panahon, malimot na po ni mga Pilipino. Balik na po mga igsoon. Pinoy kasi, mga Pinoy kasi. Si Dors Caloyong, Vice Mayor, greet ko ni Tasing Jarab in Cantata, Corilla, nga nagsaulog sa iyang adlaw na tawhan karon. Oh, happy birthday diha, Tasing, no? Okay, gimanyatahan dili ni Lang Dors Caloyong ganin ang kadlawon ha. Oh, manyanita team, ha. La sige. Napayuba na tong mga texter ato ning dawaton, mga igsuon. Tempa diara. Kinsay namatay sa pamilya ko sa subsertive? Uy, wala kay baw ning atong texter. Asawa ni atoy, no? Ilubong ugma. Asawa sa atong kauban diri, mga igsuon, ha. Ilubong ugma. Okay. Doon na pa ilang text dire. Maayong buntag inyong alagad. Kinahanglan kay gisugdan naman ng maong mga pagpiriso o investigasyon karon. Dapat mo sustener ni. Kinahanglan mo lahutay ni. Aron gyud mapitol ang mga kawatan sa gobyerno. Maulagi. Kinahanglan gyud. But it needs people's participation, people's vigilance mga kaigsuunan. Kay pinaagi ni ana makabantay ta og dili na matarong-tarong na ning ato ang gobyerno mga kaigsuunan. Imagine pila ka billions of pesos no ghost project purbida maingon ta maayo na lang tong niya project kay naab na pulpog grabe gitong tuas Bulacan kay mga ghost project gyud wa gyud trabaho ah, pero gibayran mga kaigsuunan og billion purbida mga igsuon grabe gito. Oh, maingon na lang lagi ta bisag digod sakto na nga to ang pag-ingon. Maingon na lang ta, may na lang nang niya kay naama nakita. Oh, bahala gabok. Kadto mga kaigsuunan dito sa Bulacan ug uban pa ghost gyud. Wa gyud makita. Wa gyud trabaho ha? Pero gibayran. Mga igsuon mo na dakong grabe kayo, ha? 12 minuto sa mana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon na mga igsuon. Sa atong pagbalik, atong basahon ng inyong uban pang mga mensahe o atong isgutan mga kaigsuran karong adlaw, ang unang adlaw sa impeachment trial ni VP Sara Duterte mga kaigsuran dito sa Senado acting as an impeachment court mga kaigsuran. Ang Presidente Bongbong Marcos mingon mas maayo na si VP Sara mupakita dito sa Senado aron iyahang tubagon ang mga sumbong bato kaniya. Sa inyong tanaw mga sano, musipot ka ha ang Vice Presidente? Og angayan ka gyud ba nga mo pakita ang vice presidente sa maong hearing karong adlaw. Kini uban pa. Inigbalik na to human ning pipila ka pahinumdum. Standby.
2: IATF inyong alagad ta forever.
0: Oras 13 minutos sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntag.
4: Good morning, good morning. kontak na sa Bohol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
5: Panahon na sa pag-adto sa YY Home Builders Depot. Nagbaligya sa mga home furnishings, architectural finishes, plumbing materials, construction ug electrical supplies, mga bisikleta ug mga piyasa sa bisikleta ug hardware. YY Home Builders Depot sa CPG Avenue, Tagbilaran City.
6: Tak na, atod sa mayong tiguha sa BGY Enterprises Incorporated. Alas sa kompleto ng pagpanginangan sa hardware, plumbing, electrical ug electronic supplies, genuine ug replacement parts sa mga motorsiklo, kotse ug truck, baterya ug motorbike ug construction materials. Kubos nga presyo diha sa BGY Enterprises Incorporated sa Dan Lair Binting ng atong syudad sa Tagbilaran.
7: Time Check is brought to you by Hinebra San Miguel. Tatak tapang, tatak Hinebra. Time Check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag Parex B araw-araw. Time Check is brought to you by Vanwilar. Ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar. Time Check is brought to you by Nusip Z Plus Forte. Nusip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. Time Check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol, sabayan ng Vanwilar.
8: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
9: Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, the rub, bango-bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting.
10: Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
12: Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Belle Mariano.
13: Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
14: Time Check is brought to you by Myracaf Ambroxol Hydrochloride. Myracaf, ukal ang bagtok na plema. Afford pa. Tayo na.

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-ispilan niya.

0: Friendly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
1: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex the generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Strong sa una.
4: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ubang!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, Beach.

0: PhCare versus previous formulations with regular use.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
2: drink response.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay,
2: drink response.
3: Lahi, ragyod ka sis!
4: Myra E's 5-in-1 beauty of immunity powers no good na.
5: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
4: With regular intake, proper diet, and exercise.
6: D-alpha-tocopherol, vitamin A. Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
7: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
8: 3 times faster.
7: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
8: New Alaksan Extra.
7: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
8: New Alaksan Extra.
7: Extra paspas. Extra galing!

0: balik na sa itong Tulumanon. Inyong alagad mga kaigsuna ng ataong Lunes sa Pizza 6 ng bulan sa Hulyo. Karon mga kaigsuna, itagbo og makong balita ang atong nasod nga Pilipinhon tungod kay karong adlaw gi katakda mga kaigsuna ang unang adlaw sa trial ang hearing mga kaigsuonan sa kaso nga impeachment ni VP Sara mga kaigsuna dito sa Senado. Ato na sayran mga kaigsuonan nga ang presidente Bongbong Marcos nga miingon mas maayo nga mopakita si Sara. Tungod kay nakit-an man nato na obserbahan nato sa mga nang labay nga mga investigasyon sa Kongreso, Senado, why Sara Duterte nga makita mga kaigsuonan. Apan karon nga miingon si Sara nga adto ra ko sa proper court, Senado ra ko mopakita. Mopakita na kagyod si VP Sara sa Senado niining maong mga kaso nga giatubang bato kaniya. Paminawon nato mga igsuon, ang pamahayag sa presidente kampahin sa pag-anha unta, dapat nga si Sara mopakita dito sa Senado. Ato paminawon.
1: Magandang hapon Pilipinas. Mas madali kung haharap ng personal. Yan ang tila pa-advice ni Pangulong Bongbong Marcos kay Vice President Sara Duterte isang araw bago ang pagsisimula ng impeachment trial ng bise.
2: Ang ilang House Prosecutor naman dumalo sa misa bago ang paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si JC Cosico.
3: Aarangkada na ang makasaysayang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte bukas July 6. Gayunman, wala pang abiso ang kampo ni VP Sara kung personal itong dadalo bukas. Sa inilabas na utos ng Senate Impeachment Court, mismong si VP Sara o ang kanyang abogado ang pinahaharap sa paglilitis. Para kay Pangulong Bongbong Marcos Jr., mas mainam kung haharap ang bise.
4: Of course, it would be much easier to get to the bottom of everything if you can speak to the accused directly. And the accused can answer directly, not through secondary channels, not through the lawyers. Kung diretsong makapagsagot, di siyempre mas magiging maliwanag ang proseso, mas magiging madali ang proseso.
3: Dagdag pa niya kung siya ang nasa katayuan ng bise.
4: I would almost insist over the advice of lawyers, if they advise me not to appear, I would insist on appearing because kaya ko namang sagutin. Di ko, sige, sagutin natin.
3: Samantala, naniniwala naman si Bantay Senado co-convener at public interest lawyer Attorney Dino De Leon na no-show na naman si VP Sara.
5: Kasi hindi naman sila sanay sa pananagutan, di ba? Magwa-walk out, magta-tantrum sa ayaw na magpakita, no? Walang paggalang sa institusyon eh. It's a question of how our institutions will assert its authority, no?
3: Sa kabila ng lahat ng hinuha at haka-haka sa appearance niya, ang bise, unbothered. Nagbahagi pa siya sa kanyang social media ng mga larawan ng pagbisita niya sa Archdiocesan Shrine of St. Vincent Ferrer sa Bogos City, Cebu. Ayon sa bise, nagtirik siya ng kandila para ipanalangin ang kapayapaan ng bansa at ang kaligtasan ng mga Pilipino. Kasama rin daw sa kanyang mga dasal ang pag-uwi ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakakulong ngayon sa ICC. Ang ilang miyembro ng House Prosecution naman dumalo sa isang misa sa Pasay City.
6: Nandito po kami para humingi ng guidance, ng blessing sa ating mahal na Panginoon, sa santo na po kami, ng health, ng energy, ng perseverance, and strength para gawin namin ng maayos ang aming napaka-daunting at napaka-challenging na issue.
3: Kasama nila ang ilang private prosecutors at deputy speakers ng Kongreso.
7: Sa totoong lugar nangyari ang mga krimen na ito.
3: Samantala, nagdaos ng protest caravan ng ilang grupo sa pangunguna ng Tindig Pilipinas ang lakbay pananagutan. Nananawagan sila sa mga senator judge na magdesisyon batay sa mga ebidensya at huwag magpa-impluwensya sa politika. Dagdag pa nila, mas marami pang protesta ang nakaamba bukas. Nagbabalita mula sa frontline, JC Cosico, News 5.
0: Okay, mao to mga kaigsoonan, porbida do, wa pa gani magsugo do, arangkada nag mga protestas kadalanan, no? Against ni Sara. Oh, sigurado ta niya na, wa ta kay bawo kun sa mahitabo ning unang adlaw gani mga kaigsoonan, no? Sigurado tagbuon po ni o protesta nga ikulong, i-convict sa panang uban mga kaigsoonan, no? Nga mga liho karon. So nangandam ang prosecutors, mga egsoon, mga congressman o mga private prosecutors nangandam na sad, no? Si Sara Tingali po.

0: sinabot po kitang mga katawhan nga nagsunod, makasabot po ta, no? Kay lahi-lahi la ba ang atong pagsabot, no? O panalitan, kana lamang word nga impeachment, no? Dapat ma-impeach gyud si Sara. O sa tinuod lang, na-impeach na si Sara. Kay impeachment, na-impeach na siya sa Congress. Na meaning na nasakdalan ng kaso, ha? Na-impeach na. Tingali ang pangutana na tuan ng Senado karon, dapat ma-convict or dapat ma-acquit or dapat ma-dismiss ang kaso, mautili na. Dili na nang dapat ma-impeach, kaya na-impeach na. Na-impeach na mga kaigsunan, kay ang impeachment ang the word na impeach meaning na pasakaan na og kaso. Pero doon ay naghang mga legal terms. Nga angay po na ito mahibawan. Ato ko nung paminawon ng report kabahin ni ini, mga kaigsunan na agig sunod na ito nining maong kaso, doon na po tayo masayran na mga kaigsunan. Ito paminawon, kining maong report.
1: Makasaysayan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na magsisimula mamayang hapon. Ayon kay Dean Tranquil Salvador III, miyembro ng defense team noon ni dating Chief Justice Renato Corona, inaasahang magiging formal at seryoso ang takbo ng paglilitis sa Senado. Nakasuot ang mga senador ng kanilang mga robe habang ginagampanan ang tungkulin bilang mga hurado na makikinig at susuri sa mga ebidensyang ihahain ng magkabilang panig.
2: Serious yung proceedings, nakasuot ng robe yung ating mga senator judges at makikita nyo roon parang tatlong bahagi or tatlong roles na ipi-play ng mga tao. Hindi naman dahil maglalaro, no, but the roles that they will perform.
1: Inilahad dito ang ilan sa mga bagay na dapat na abangan at asahan sa loob ng impeachment court. Una, ang Senate President ang inaasahang magsisilbing presiding officer na siyang magtitimon o gagabay sa buong daloy ng proseso. Ang panig ng prosekusyon ay pangungunahan ng mga congressman sa tulong ng mga private prosecutor, habang ang depensa naman ay binubuo ng mga abogado na magtatanggol sa Vice Presidente. Magsisimula ang unang araw sa pamamagitan ng opening statements mula sa magkabilang panig upang ilatag ang kanilang mga kaso.
2: Ilamang sa mainstream media at sa social media ay nakasubaybay sila. So ito yung mga aasahan ninyo sa unang araw. Ngayon, pwede rin, ito rin mangyayari na magpipresenta, iaalaw sila magpresenta ng opening statements. Ayan, opening statements. Sino ba ay mamimili sila kung sino sa kanila sa prosecution? Minsan hindi lalampas sa dalawa yan.
1: Susundan ito ng paghaharap ng mga testigo sa pamamagitan ng direct examination at pagsusuri ng kabilang panig sa cross-examination. Tatalakayin din ang mga mabibigat na basihan o grounds para sa impeachment gaya ng culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, bribery at graft and corruption. Ang buong proseso ay maaaring tumagal ng 4 hanggang 5 buwan. Ang panig ng prosekusyon ay may nakalaang humigit-kumulang 60 araw para magpresenta, habang ang depensa naman ay may 30 araw.
2: Pero alam po, yung kanilang commitment, ang prosecution, 60 days. Around, there about, 60 to 62 days. Yung defense, mga 30 days. So kung bibilangin mo yan sa actual hearing dates, depende kung parang tatlong araw lamang sa isang linggo yung ano nila, so abutin yan ng mga 4 hanggang 5 buwan. Mabilis yan sa 3 buwan.
1: May kapangyarihan ang impeachment court na mag-contempt o parusahan ang sinumang kalahok na hindi re-respeto sa proseso o magsasalita tungkol sa merito ng kaso sa labas ng korte. Sa pagbubukas ng impeachment trial, magiging sentro ng atensyon ang mainit na sagutan ng mga abogado at ang kanilang mga objection sa loob ng tribunal. Mahalagang maunawaan ng publiko ang mga terminolohiyang ito upang masundan ng maayos ang daloy ng paglilitis. Asahan ang madalas na paggamit ng mga terminong gaya ng sustained at overruled kapag may objection. Kapag ang presiding officer ay nagsabing sustained, ito ay nangangahulugang pinagbigyan o tinanggap ang objection ng abogado. Ibig sabihin, ang tanong ay hindi dapat sagutin ng testigo o ang ebidensya ay hindi papayagang maipasok. Sa kabilang banda, ang terminong overruled ay nangangahulugang ibinasura o tinanggihan ang objection.
2: Yung ano lang po dyan, baka magulat kayo, yung mga pag-resolve ng objection, di ba? Meron dyan. Pag-overrule, ibig sabihin, deny. Okay? Kasi legal yun eh. Very legalist yung word na yun. Sabi niya, overrule. Sabi niya, ano ba ibig sabihin ng overrule? Ibig sabihin, deny yung objection. Pag sinabi namang sustain, makikita mo, tingnan yung mukha ng abogado, galing ko, no? Yeah. Kasi ibig sabihin, granted ang kanyang objection.
1: Sa madaling salita, pinahihintulutan ng korte na ituloy ang pagtatanong o pagpresenta ng ebidensya dahil walang nakitang mali sa legal na aspeto nito. Maraming

0: ng objection ang maaaring asahan ng publiko. Kabilang sa mga pinakakaraniwan ay ang leading questions o mga tanong na nagdidikta ng sagot, misleading, vague o malabo, at hearsay o mga impormasyon base lamang sa sabi-sabi.
1: Pwedeng leading, misleading, conclusion of law, fact, conclusion of law, vague, compound question, marami yan. Incompetent to testify, inadmissible as evidence, ano-ano yan. Tapos sabihin niya, that's hearsay. Asahan niyo yan, mag-aaway yan, diba? Sa hearsay. Okay, marami.
0: Maaari ring i-object ang isang testigo kung siya ay itinuturing na incompetent, lalo na kung wala siyang personal na kaalaman sa pangyayari. Bukod dito, sa bahagi ng cross-examination, maaaring subukan ng mga abogado na i-impeach o gibain ang kredibilidad ng isang testigo sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga inconsistent statements o ebidensyang magpapatunay na ang testigo ay may pansariling interes o kinikilingan. Pinapayuhan ang publiko na maging mapanuri at huwag magpadala lamang sa emosyon kundi unawain ang mga legal na prosesong magaganap. Dante Amento, humahataw sa balita ngayon.
2: Salamat sa mga balita, mga kaigsunan, gikas kauluhan por bida triling ani kayo mga kaigsunan, no. Tinuod nga korte ning atong makita diin na diha mga igsuon ang mga acrobatic sa mga abogado, no. Pagkakaron si Gatsalian, Senate President, dili ni siya abogado, mga igsuon, no. So dili ni siya bihasa sa mga pamaagi sa korte. So wa ni siya maka-experience og sustained og overruled motion denied sa panadiha mga igsuon og tanan, no. Wa ni siya makasinati, so basi ga practice na pud siya karon na mga igsuon. Pero dunay rule nga ilahang gi-approve katong ilahang gi-kudita si Alan Peter Cayetano nga ang presiding officer has to be decided by the Senate, by the majority members of kuan, no. So basi no karon, no. Basin og not necessarily si Gatsalian mo'y mo preside ni mga higala. Atong tanawon eh, no? Basig si Gatsalian mo'y muuna, lahi na ang musunod, no? Nga presiding judge mga higala. Dapat abogado, kay inundong po nga trained, exposed to the proceeding sa korte mga kaigsuunan, no? Ang abogado, di man ka may mga abogado o dili ka makasuway aning mga butangan, no? Kay appeal man sila ang training, no? To preside a court hearing mga kaigsunan, no. Objection, Your Honor, for me alam niya pa may nauno, no. Objection sustained, objection overruled, laka diha. Ang atong mga katawhan karon atong pangutan-on sa inyong tan-aw si BP Sara, ang ayan kaagid mo siput mga kaigsunan. Kay matud pa kung tawgon ka mga kaigsunan ug dili ka mo siput, pwede ka dakpon gyud, ha. Pwede na kadakpon. Kana bang isayt in contempt unya pangitaon ka. Og dili jud ka mo pakita. So wa na rason tele si BP Sara nga di gid mo pakita. Kinahanglan nga mo pakita gid siya. Opening statements, ang prosecution magama na sila ilang mga narrative diha nga mauni unya. Therefore, we are praying ning honorable court nga i-convicto ni si Sara Duterte. Tubag puting ali ang kuan niya na. Therefore, maana, therefore, ng defense ana nga, i-acquit o i-dismiss ng maong kaso kay lack of unsa ba na diha ang mga kaigsoon ng pangsulti nila. Si Richard M. Reyes, sir, reklamo may bias. Bias station man ang diwa. Ayaw na lang, God. ayaw, love till among guna. Ikaw, Richard, sagdi lang. Si Tony Hontanosas, good morning, BM Tibbs. Daghan mangayo og project sa gobyerno kay ang SOP. Matod pa ni Dudong Plaza, dili mo siput si VP Sara sa Senate, Kangaroo Court. Daghang legal og constitutional issues ang impeachment. Walay respeto si VP Sara sa process sa prosecution. Okay, Senate Kangaroo Court, robe display. Bida. Albino Manlangit Nesperos, good morning Sir Tips from Poblacion Wisti, Katigbian. Salamat Albino. Si Aster Doy Sabas, good morning Vice Mayor. Timbaya ko ni Mayor Mer Arrocha diha sa Punsod Maribuhok og Albor Vice Mayor Dandan Samar watching from Habitat Buol. Salamat Aster Doy Sabas ha. Sige, napabailain na ni atong basahon ha. Ni apa ha? Good morning Vice Mayor, kanang project lateral human ato ni nagbasa. Dili mo sipot, dili na ni human nagbasa ha. Kangaroo Court lagi, sao naman eh. Mga kaigsoonan, Kangaroo Court naman eh. 44 minutos mga kaigsoonan, human nakalabay ang alas 9 sa kabuntagon. Unsa kay pay mahitabo karong adlaw mga kaigsoonan ng atong nasod nga dunay gaung-ung nga hearing karong hapon. Dili mo sipot si BP Sara Kangaroo Court. Ko gipangyawaan na kay way konsensya. Where is Aldeco? Is the government serious in bringing home? As alleged, the executive is the mastermind in the flood control anomaly. As alleged, no problem with allegations. Yes, kitang tanan ako galing katuo ganit pukug na agad sa bahin may tabo bago mangawat mga kaigsuunan tong mga undersecretary, mga DPWH, dagkugranggo, jamoy bahin tong taas, marag na agad. Pero it's not about what we know. It's about how we can prove it. Sa hustisya, mga kaigsunan, it's the proof. Dili ang imong gi-imagine nga sa usa ka tawo. Dili ang imuhang gituuhan. Kundili ang imuhang ikaproyba dito sa korte. Mao gyud ay importante, mga igsoon. Kitang kamong tanang naminaw, tiliana. Nagtuo mo nga si Sara nangawat. Nagtuo mo nga si Marcos nangawat. Pero ang pangunta na doon na ba mo'y proof? Mao man ay sa korte kay proof man mga kaigsuunan. Mao man doon ay ito ang no? Og dili na mada, if you don't believe in the justice system na to, pwede. Pwede dito mo to. Pero og kusog-kusogan pa ang hustisya kay na to, lupig ta, dakpon ta. Murbil dito, pwede. Siguro ah, siguro ang amudaog ta. Kay kung dili, guknon doon ta. No? Rebellion is okay, basta mo succeed ta. Mga kags magmalampuson ta, pero kung di ta magmalampuson, gukdunun yun ta. Muna, pagkakaroon, sunod tas proseso, kaya na may proseso. Naman tayo gobyerno. Ang gobyerno nato mga kaigsunan, natay hustisya. Ang hustisya nato pinasikad sa ebidensya. Dili ni pinasikad kung unsay atong gihuna-huna. Dili ni pinasikad o unsay atong nahibawan. Pinasikad di kung unsay atong ikaprobar. Dito sa korte mga kaigsunan. Mani hustisya na ito. Sa on taman. Musugutag sa di. Inguna na man yun na. Bisan pag tamuingon ta. Klaro kayo si Martin Romaldez nangawat. Klaro kayo si Saldico nangawat. Klaro kayo si Bongbong Marcos nangawat. Pangutana. Doon na ba tayo ligong ebidensya? So maumun doon na mga kaigsunan. Atom doon na si ebidensya daugon. Maumani itong hustisya sa Pilipinas. Ebidensya mani daugon. Kanang giingog ebidensya sa prosecution karon batok ni Sara, ligon ka na. Ha? Makapakonbikto ka na ni Sara. Kay basin og huyang ra po ng ebidensya ha. Wa gihapoy hinungdan. So, ma-acquitted si Sara. Basig dunay ligon po ng ebidensya si Sara. To prove sa iyahang innocence aning maong mga isyo mga kaigsunan. O, buta kay bao. Kay ebidensya mo ni daugon. Ha? Dili ni daugon sa syagit sa karsada. Ang sagit sa karsada, dili na makapakonbikto mga kaigsunan. Hinoon, makapalagput na og presidente. Makapalagput na pinagi sa people power nga mo'y tumoy ni ana. Singgit sa karsada, ang tumoy ni ana, people power man mga kaigsunan. Dili na makapakonbikto. Pero, pwede makapalagput. Pwede makapalagput. Ha? Pero karon ang atong gisgutan, korte. So, dili korte sa karsada, kulti sa Senado mga kaigsunan. Trabaho sa Senado na, kaya mao may gibutang sa konstitusyon. Wa tay sa, way sa ng mga senador. Nganong sila'y gitahasan na. Bayas sila or dili sila bayas, mga politiko na sila. Modua jod ana ang partisan tingali mga kaigsunan. Wa dyan mo sila isa, sa may sa nila, mao may gibutang sa konstitusyon nga ila ng trabaho. Ha? Wa dyan mo isa. Mingon mga senador, mga bayas, ah, so be it. Kaya mao man, saon man, nga ang konstitusyon, nagingon man, nga mao na ila ang trabaho. Pero nindot gudunta nga ang ilang judgment not based on partisan, not based on amigo, based on unsa ilang nakita mga kaigsoonan. Nga tinuod ba kagyod nga sad-an si Sara nining moong mga allegation mga kaigsoonan. Napagani isgutanan nila. Unsaon naman ang 2/3 mga kaigsoonan sa Senado? This is size ba or less than 16? Kay matod pas mga legal expert, klaro kayo sa konstitusyon nga ang 2/3 sa Senado nga 24 ka mga sakop is 16. So nagkinahanglan og 16 kabuto to convict an impeach public official mga kaigsoonan. Ha? 16. Pero naay bag-ong istorya karon nganong 16 man. Nga sa nahitabo karon nga naas jinggoy na periso si Bato gadagan-dagan napay Rodante Marcolita nga hayan kuno pud perisohon. So dili na 16 ang basihan. Dili na 14 na kuno. Who will resolve that? Is it the Supreme Court? Na ay duwa sa huna-huna mga igsoon. 16 or 14? 16 or less than 16? Kana mo atong abangan mga kaigsoon kay sigurado ta mo abot na sa punto nga ilang lalisa na. Unsa man joy ilang basihan sa 16? 2/3 ba ang 2/3 mga kaigsoonan sa 24 is 16. Pero doon ay mga senador mengon dili 24 ka senador ang basihan kay naay daghang senador nga wa na diha. Si Bato o si Bato de la Rosa, gatago-tago. Si Jinggoy gi piriso. So dili na 16, dili na 24 basihan. 2/3 of 22. Og maminusan pa na sila kay dunay huhungihong nga dakpon gud si Marcolita mga kaigsoonan. Pila may 2/3 na karon og mawa na po si Marcolita. Mao na mga kaigsoonan mo oy tanawunon nato nga mga lalisunon diha sa Senado inigabot mga kaigsoon sa punto nga magdiskusyon sila kabahin na ng dapita mga kaigsoonan. 50 minuto sa manakalabay ang alas 9 sa kabuntagon.
3: Breaking news sa inyong alagad.

0: 51 minutos mga higala, human na kalapayang alas 9 sa kabuntagon. Doon natin breaking news mga kaigsunan. Por bida, bago paglintang ka-escot mga kaigsunan ni Marcolita, matod pa sa breaking news na to karon mga igsoon. Doon na nagipagawas nga warrant of arrest. Human gipakaso nga, gipasangat ang kaso nga plunder. Mga kaigsunan ni Marcolita sa niaging Biyernes. Doon na nakunoy warrant of arrest, bato kaniya. Buti pasabot, dakpo na si Marcolita mga kaigsunan. Eh, gisood na pospirisuhan. Por bida, tinuod ba kani? At ang paminawon mga kaigsunan, ang report ng breaking news gikan sa tong alaga reporter Ray, the shooter Tutas Ray, pasok!
1: May nabuntag din sa itong mga suging tiga paminaw sa inyong alaga, di kontirmar ni Associate Justice Carl Miranda sa Sadigan Bayan 3rd Division ang pag-issue og warrant of arrest. Bato kang Senador Rodante Marcolita ang baong warrant of arrest kalabot kini sa kasong plunder nga gisangat sa Office of the Ombudsman. Ito may kisimana, diin gipasanginlan ang Senador ang wala pagdeklara sa 75 million pesos nga campaign donation sayang sose o statement of contribution and expenditures o sayang sal-in kung statement of assets, liabilities and net worth. Times no o niya ang niya to nga Enero 2025 giangkon ni Marcolita aton sa saka programa sa television nga nakadawat siya og 75 million pesos nga katidad sa mga donasyon na para sa kampanya gikan sa kani anak kalusugan party list representative Mike Defensor og duha ka mga pribadong individual sa Aristotle Viray o Joseph Espiritu. Si Defensor gingong nagdunar o 30 million pesos, si Viray 25 million pesos o si Espiritu 20 million pesos para sa pagdagan ni Marcolita isip senador sa eleksyon sa 2025. Ano ito nga na hipos nga breaking news gikan sa DWRD News Center kinisaray tutas ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
2: Breaking news sa inyong alagad.
0: Salamat Ray, the shooter tutas mga kaigsuunan na breaking news si Marcolita na isyuhan na warrant of arrest. So anytime today mga kaigsuunan tingali ang puwersa sa gobyerno mangita o mo sikop dadun nga to sa korte mga kaigsuunan si Marcolita. Tungod sa kaso nga plunder. Plunder mga kaigsunan, matud pa sa mga legal experts, dili ni mapiansahan. Buti pasabot non-bailable mga igsuon. Buti pasabot nga mapirisog yung hangtod nga mahuman ang kaso mga kaigsunan whether acquitted or dismissed or convicted mga kaigsunan. Sama sa nahitabo ni Bong Rebilla, sa nahitabo ni Jingoy Estrada, karon si Marcolita. Tulo na ka mga senador, mga kaigsuunan, ang ikulong, no? Mautilin ang gitawag og big fish, mga higala. Oh, big fish, dakpon. Porbida, luoyang Marcolita, do? Nala ba yung mga isigot-isigot? Do, binuang, kanan, mag-mugshot kuno ka, dili, kuno mahimo kuno ng wig. Kay wig man ang ihang kondo. Tinood na? Tinood yun yung mong dagway? Porbida, do, no? So dito mahimo og ako madakpan do di mahimo magkao di ako kay sigaw mo ko. Dapat nga wajo. Di man kao nang wig do, kao buli nang wig, ha? Po ina na ba di ba kanang mura mag di ba? Is OP man na, no? Standard operating procedure man na basta dakpon ka mura mag asyatan ka front view, side view, ha? Pero suspect na mga kaigsunan, dili convicted, dili na dili criminal si Marcolita, suspect of a crime. And the crime nga iyang gihimo, wa siya mangawat o kwarta, mga kaigsunan. Wa siya mangawat. Ang crime nga iyang gihimo, mga kaigsunan, ang wa pagtugan, nga nakadawat siya og 75 million. So, na may balao din kung anak daw. Kaya na, mutugan na gita, ano daw, na muhatag na to daw. Kaya mahibaw ang tag, na, krimen din na, ha? Oh, gitagaan siya o kwarta sa iyang amigo. Tulo ka, amigo, ha? Na, pila to, 75 million tanan, ha? Tulo ka, 25, ha? Or sa pa na, ha? Oh. 30, 25, o 20, no? So, gitagaan siya kwarta sa iyang amigo. Iyang gidawat kay amigo god. Iyang gigamit para eleksyon mga kaigsunan. Apan wa niya gibutyag sa iyang susi, wa po niya gibutyag sa iyang sal-in. Statement of asset, no? So, to pa, krimen day na, no? Amo na ilalisunan sa korte, o krimen ba yun na, no? Krimen ba day na mudawat, mga kaigsunan? That's plunder, tungod kay nakadawat ang plunder, mga kaigsunan, the elements of plunder, dap ang involved is public official. Siya si Marcolite, anak kay he was a congressman at that time. 50 million pataas ang involved nga kantidad sa kwarta. So, siya po ang 75 million, no? So, muramanggod ang plunder, mga kaigsunan, wala magpasabot o kwarta na o gobyerno o kwarta ba nagpribado. Si Irap, ito sa unang, plunder man to. Gift. Oh, basta, gitagaan ka, it's a gift. Plunder na, mga kaigsunan, kung muabot o 50 millionis. Hingto, ganong mingon mga tao, ganong paspasa man ang kamarkulita. Paspas, nungod kay dili, wa maglisod o pangitag ebidensya ang prosecutor, ang ombudsman. Kani angkon mo gusto Marcolita sa iyahang telebisyon nga programa, isa mo nung gisulti nga nakadawat siya. So, nahimong ebidensya ang po nga iyang gisulti. So, munang dali ra. Ang uban kay pangitaon pa, manggod. So, pabidan looya Marcolita do, no? 7 minutos, kung si 3 minutos, sa dili pa ang alas 10. Doon na tayo last caller to the wanton. Hello, may buntag.
3: Hello, may buntag, Sir Bong.
0: May buntag, sir.
3: Asa may una ni Sir Bong, si Marcolita o si Sara?
0: Pili o gasa ka? kanan duha, sir.
3: Ari taon na ni Marcolita, Sir Bong.
0: Oh, luuya, no? Dakpo na kuno siya?
3: Oh, kana, Sir Bong, wadyo ko maluo. Eh.
0: Kay!
3: Dako kinagsa sa mga Pilipino, Sir Bong.
0: Mo ba?
3: Gawas atong akong isgutan sa unang katubitang yang gipasira ang EBCDM.
0: Oo?
3: Oh? Ila ka libo nga trabahante atong nawatag trabaho.
0: Oo?
3: Oh? Ila ka pamilya, kalibo ka pamilya nga napiktuhan. Kani siya, Sir Bong, iya pong gidipinsaan si Diskaya.
0: Oh, bugado ko. Iyan yung dispensahan. Amo mo na trabaho ka, bugado mo dipinsa. Ha?
3: Oh, pero nga nung iyan dipinsahan, si Diskaya, Sir Bong, si senador man siya, Sir Bong. Diba? Siya man mo imurag ni abugado ni Diskaya, and this guy, siya may uwi, siya may ni abugado ni Diskaya.
0: Si Diskaya involved sa mako kaayong kawat sa kwarta, no? Kanang ghost project. Gusto ni Marcolita nga state witness siya, aron mutugan si as a state witness, protected siya, mutugan siya, kinsa pa'y uban nga mga enahilang bigit aning maong kaso. So, muna'y gusto ni Marcolita.
3: Mauna, Sir Bong. Pero, ang problema ka ni Diskaya, maumanik pinaka ang suspect nga dako o nakuha. So, di man pwede state witness, Sir Bong. Unya, ikaduha pag yun, di man niya isgutan tong parte sa mga Duterte, Sir Bong, ng Diskaya. So klaro kayo nga ipalusot ang Diskaya ang panahon ra ni BBM. So dili ni angay yun yung state witness. Kaya dako mo kaya niksa. Di ba, Sir Bong? Ikaw mo ay kanang silbing...
0: Kung ako'y murag Marcolita? No. Oh. De ang punto baya po nindot baya kay tingali lahi og direksyon ang hunahuna ni Marcolita, no? Once must state witness si Diskaya, tingali mo si Diskaya mo gawa sa iyang ba ang panganib Bumbong Marcos kay murag mo jud direksyon ni Marcolita nga naa gajoy mo sulte nga si Bumbong Marcos involved. Mo jud na ang iyang paningkamot ron. Mo jud na iyang 18 Marines kato si bodyguard ni Saldico. Mo jud na somebody nga moingon nga appeal si Bumbong Marcos kay galisod mo gud sila ana og pangita o kinsa nang mawitnessa.
3: Mo na, Sir Bong. Pero ganung problema na to si Diskaya, gipangutan na to ni kinsa to nga senador si Titus. Ay, dito suto ba ito nga ni isgot nga kanong saan nagsugod ang iyahang negosyo. So 2016 nagsugod siya o kadako ang iyahang billions ng iyahang kita sa flood control. Di ba?
0: Oh, 2016.
3: So how come nga panahon na ni Marcos ang iyahang pangisgotan nga mga politiko nga involved sa flood control. Di man isgut na itong panahon ni Duterte.
0: Mm-hmm.
3: So, klaro kayo nga naa si Ituyo nga pagguba sa imahe sa KBBM administrasyon.
0: Nya si BBM karon nga nakabantay nga gigukod mong kuan ning Marcolita tanawon ko na to og dili ba punigok dono ning tawhana. So mao na ilang himoron.
3: Kana mao gyud na Sir Bong. Wa gyud sukod sa bawo Sir Bong kay bisag ikaw na mahilabdan ka nga imo pagtuo wa kay sa ikaw na ka sa administrasyon na di malas gyud na nang hilabot nimo.
0: Kaya wa mo pun magpasabot sa ato ang demokrasya Sir no. Wa magpasabot nga ang presidente ray gukdon. Kaya mura magutanaw na to, sakto man ang atong gukdon doon ng presidente o naaman doon nakita na itong sayop. Pero wana magpasabot nga ang presidente ray gukdon noon. Halos tanan nga public official, pwede gukdon.
3: Tanga, pwede na siya, Sir Bong. Basta kay klaro yun ang ebidensya. Pero gawas anang sa Diskaya, Sir Bong, kaning sa West Philippine Sea, Sir Bong, inundong kanin niya nga klaro yun kayong tutan siya sa China.
0: Katong iyang diba, pamahayag nga bahin sa West Philippine Sea.
3: O, katong bang iyang ihatag ang part sa West Philippine Sea ng island? Diba, yun siya nga ato lang ihatag, no? Diba, ang isla, sa unsatong isla ato iyang ipatag para nga ma-determine kuno ang Silipino Utlanan sa West Philippine Sea. Kaya nung doon, Karol, Sir Bong?
0: Ni Kwan Sir Ron, no? Kadungog ko Ron, iyan ang isulti.
3: O, so munamula ganing dipinsa sa mga Navy Coast Guard sa ato ang silahan sa West Philippine Sea. Iyan ang anong ihatag. So klaro dyan kayo. Okay na.
0: Okay. Huwag natin oras.
3: So, sige Sir Bong. Huwag natin tayo.
0: Okay, salamat kayo sa itong mga caller sa kuban pang nagtibaya na itong mga kaigsuunan. Ato na lang iampo ang atong nasod ng Pilipinhon. Nganining panahon nga murag dunay mga kaguliyang nga unta dili tama ipit mga kaigsuunan. Unta ang kalinaw mag-iral sa ato ang katilimbang Pilipinhon nining panahon nga karon panahon na mga igsuon nga ingon kung nga medyo tensionado ang ato ang gobyerno sa Pilipinas. Ako na lang magpahinomdom ka rin yung tumarkita kanunay o GDTOX Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga mawagtang sa mga toksin sa itong kalawasan. Busa batasana, take everyday GDTOX Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakuso.
4: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Napupus lang atong adlong Lunes o maknapod adlong Martes. Magharong tas kahanginan mga sunod din hilang gihapon sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero uno, DYRD. Dagan salamat kini si TIWBS. Ang friend mo forever.

0: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya, waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
10: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Kahit itanong mo sa doktor,
6: alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine malate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
13: PH

0: Your five-star vacation awaits at J-Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jparkislandresorts.com.
1: Roberto De Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtita nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako mag-takes ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
2: Ang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dadaa si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

Abtikon gyud no nga unsa pa ning orasa sila buntag pa lang ni gikan no nag-set up hantud alauna sa kadlawon ng uli, so dili gyud basta-basta. Daghan kaayong salamat sa atoang prod team no dinha sa Provincial Information and Media Office no ang atong prod team nga pinanguluhan ni Kuya Yoyoy no, and of course inubanan sa mga kaubanan nato dinha sa Paimo si Sir Denrob nga karong adlawa nang laba kuno siya iyag yung gi iyag yun ningi make sure nga manglabas siya karon while maminaw sa takna sa gobernador. So I'm sure daghan pud mo karon nga orasa nga nang laba na mo, nang hay-hay ba mo, o niya, naminaw pa jud sa takna sa gobernador. Daghan kayong salamat mga higala. Of course, si Kuya Ado, no, nga gikabuhi jud in town sa biyahe na mo gabi eh. Sir Ivan, Sir Cool Cat, ang dili guwapo pero uso. Pero guwapo man tang tanan, oy. Ah, Sir Ayan, majong buntag. And of course, si Noy, no? Kuya Celso Bok, no? Daghan jud kayong salamat, Noy, nga alive, alert, enthusiastic lang gihapon ka kagabi, eh. Bisan sa kalayo sa ato ang biyahe, no? And salamat kay safety, gyud ka ayuming tanan nga nakauli kaganinang kadlawon mga higala. Maudyo na ang pinaka-importante sa tanan. And of course, ang atong kauban nga writer kagahapong adlaw si Ma'am Mary Abigail Enferido. Beg, good morning. Ni mata na baka og na mainit na bakarong orasa. Of course, ang atong mga kapamilya og mga kaubanan sa SICAD, no? Of course, ang taga PGSO, ang atong mga kaubanan sa GoPairs, and of course, ang taga BPTO, no? Ang Team Talibon, daghan jud kaayong salamat, no? Nga dili yun ni mamahimong successful kini nga event o kini grand launching nato sa Sandugo sa Bohol mga higala kung wala yun ang atong mga pagtinabangay o pagkahiusa, no? Daghan kayong salamat Team Talibon, of course headed by Mayor Janet Garcia, and of course atong maabtikon kaayo nga Municipal Tourism Officer dinha sa Talibon, Ma'am Rachel Saison, maadyong buntag, ma'am. Kumusta? Nakapamubo na ba tanin ng dapita? Gahapon, busy jud kayo si ma'am, no? Murag wa joy minuto nga mupahuway iyang cellphone kay tawag dire, tawag dito. But congratulations, daghan jud kayong salamat, ma'am. Nahimo yung successful ang ato ang grand launching sa Sandugo sa Bohol 2026, no? And karong adlawa, padayon ta sa atong mga events and mga activities sa Sandugo mga higala. And of course ni atong Biyernes usab no July 3 mga higala ato pod nga giablihan ang ato ang Bantawan stream or ang Bantawan dito sa Old Airport mga higala, o gilusad nato ang kaunta sa Bantawan, no? So ang Bantawan mga higala, aside sa nightly performance or nightly activities nga ipahigayon dito, anaa ang ato ang mga 79 food concessionaires nagabaligya og mga lokal nga pagkaon, no, aron didto ta magbanding-banding kauban ng atong mga pamilya, ang atong mga higala, ang atong mga mahal sa kinabuhi, no, didto ta sa Bantawan og magkaon-kaon ta didto, no, while maminaw ta og mga musika, no, at kauban po nato ang atong mga local artists, no, local bands, no, nga maoy muhatag kinabuhi, no, sa ato ang Bantawan dito sa Old Airport mga higala. So ayaw mo kabalaka kay kung maglisod mo og sakay, pag-install na gyud mo og Pedi app or Maxim baron or Grab din ha sa inyong mga cellphone aron dali sayon ra kaayo nga mag-book og moadto sa Bantawan mga higala. So every night, no, mata gabi adto na mo dito inig out gikan duty, no, or gikan sa eskwelahan, kauban ang mga ginikanan, kauban ang mga atong mga friends, no, atong family friends, loved ones, no, moadto ta sa Bantawan og dito ta magbanding-banding. And of course to keep you posted sa mga activities, no, unsa ang mga naka-schedule nga activities sa Bantawan mga higala, please follow the official Facebook page of Sandugo sa Bohol and the Provincial Government of Bohol Facebook page ug ang Erico Aris Amentado nga Facebook page aron updated ta kanunay sa mga happenings, no, dili lang showbiz happenings, apil na ang mga activities and happenings sa ato ang Sandugo sa Bohol 2026. And of course adyaw jug kalimot sa pagpananghid ni mama kay basig mabasol unya ta, no, so mananghid gyud na ni mama og ni papa nga maglaag sa mi sa Bantawan, no, or naa sa mi mo attend sa mi og activity or event sa Sandugo sa Bohol.

0: Mananghid kita og tarong mga palangga, ha? Sa atong mga paglaag-laag o sa atong mga pagsuroy-suroy, no? And of course, shout out, good morning, Sir EJ, Sir Rolly, and Sir Emmy Pinos, maadyong buntag, no? I hope nakamata na murong ula, urasa, no? Duna ba tayo mga pamaol din, ha, no? Ihigo para na ninyo mainit nga kape, no? And of course, unyang gabi, adto na punta sa Bantawan. Magkaon-kaon na punta mga higala. And of course, aside sa ito ang mga sandugo sa Bohol nga activities, mga higala, no? Doon na po, nagpadayon lang gihapon ng itong mga regular activities and programs and projects sa kagamhanang probinsyal sa dinha sa Kapitolyo, mga higala. Of course, kabahin lang gihapon sa ito ang sandugo sa Bohol activities, mga higala. Nagpahigayon ta og local and overseas job fair, no? Dito sa lungsod sa Kandihay, mga higala, no? Ni adtong Hunyo 30, mga higala, ang second local and overseas job fair ni adtong June 30 dito sa lungsod sa Kandihay, mga higala. Of course, spearheaded by the Bohol Employment and Placement Office, Public Employment Service Office kon Bepo Peso, headed by Ma'am Vilma Yurong, no? Maadyong buntag, Ma'am V. And of course, sa itong mga kaubanan din ha, sa Bepo Peso, no? So, mauni, giingon nga, sincero gyud ta, no? Ilalom sa liderato o administrasyon ni Gobernador Aris Omentado nga buot gyud nato nga mahatagan o kahigayunan nga makakita gyud ta og trabaho, no? Especially para sa itong mga fresh graduates, no? O katong mga nangita pa og trabaho, no? Diinman or dinhiman sa local or buot ba nato nga mo abroad, no? Sa naapod tayong mga overseas nga job fair or na yung mga employers pod, no? Nga, or mga recruitment agencies, mga higala. So, kini nga job fair, mga higala, no? Niktala kini og 106, no, ka mga local employment applicants, and dunay 83 ka mga overseas employment applicants, og 30 ang na-hired on the spot, no. Grabe, daghana, no, 30 kabuok hired on the spot, no. So congratulations, no, niining mga na-hired on the spot. Nagpakita lamang jud ni sa ato ang lig-on nga partnership aron yun nga ma-promote na to ang employment and economic growth din sa atong lalawigan sa Bohol. Dako na kayo ni og tabang jud sa atong mga kaisuunang bulanon nga nagapangita gyud og trabaho, mga higala, no. And of course, ang atong mga participating national government agencies, anaa pod ang DOLE, ang Department of Labor and Employment, ang Bohol Field Office nila, and of course, ang Department of Migrant Workers, DMW, Overseas Workers Welfare Administration, kon OWA, ang Department of Trade and Industry, kon DTI, ang Pag-ibig Fund, and of course, ang Social Security System or ang SSS, mga higala. Of course, haom lang gihapon ni sa Strategic Governance Roadmap sa kagamhanang probinsyal, ilalom sa liderato ni Gobernador Aris Omentado. Aron padayon yun nga mag-abante ang atong mga kinabuhi, mga higala, no? Kay matod pag yun ni Sir Jude Bernard Gibbs sa iyahang opening dito sa Bantawan, mga higala. Ingon yun siya nga, kining mga taga-Bohol, mga kaliwat yun ta ni Daguhoy. Dili ta kamaong muatras. Kay nga naman, kay perme yun tang mo abante, no? So mao gyud ni ang mga espiritu sa mga bulanon, no? Mao gyud ni ang ato ang dugo nga mga dugong Daguhoy, mga bulanon nga dili kamaong muatras sa mga hagit sa kinabuhi, no? So laban lang gyud ang mga higala, no? So kani kining atong gipahigayon nga mga local and overseas job fair, no, kung wala man ta madawat sa mga pipila na ka mga gipang applyan na to, ayaw surrender. Naalagi na'y gitagana ang labang makagagahom para ka na to. Gisulayan pa lang yun ta o gisukod lang yun ta kung unsa yun ta ka strong, ka resilient, no? O ingon ana ba yun ta kadali nga mo surrender. So ayaw lang yung surrender. Laban lang kung laban, no? So puhon-puhon, kung wala man ta na dawat karon, puhon na arag yun na'y gitagana para kaninyo, mga higala. And of course, ang kagahapon pong adlaw diha po'y nagkalain-lain nga mga sports activities under the tigi stream, no, sa ato ang sandugo sa Bohol 2026, no. And of course, nagkalain-lain man gyud ang ato ang mga stream, no, or kanibang gitawag na tog mga kategory sa mga activities sa ato ang sandugo sa Bohol. So naatay atiman stream, no, kaning atiman mauni ang kaning mga pag-atiman nato sa ato ang health, pag-atiman nato sa atong kinaiyahan, sa kalikupan, no, mao na. And of course, ang bantawan mga higala na mahimutang sa old airport. So mao gyud na ang ato ang entablador, ang atong stage na ta mo perform, no. So ato mga local artists, no, different activities, and of course ang ato mga kananan na ang ato mga MSMEs, no, mga small business owners nato, and of course na ay 79 food concessionaires and 11 non-food concessionaires. So naapod tay mapalit didto nga mga souvenir items mga higala. And of course, bisitaha gyud ninyo ang Bohol Artisans nga stall dito mga higala. I-promote gyud ni nato kay hinimo ni sa atong mga kaigsuunan nga mga PDL nga naa sa BDJ MP, and of course atong mga local artisans or Boholano artisans gyud ang naghimo ni ini mga higala. So atong suportahan ang atong mga kaigsuunan. Of course, ang ato ang baras stream, no. So mo ni ang mga pagbaras-baras, pagsuroy-suroy, no, para ni sa mga laagan, no, sama ni Maria nga laagan. Ang Bibo stream pasiuna, ang Tabo, no, sa Tabo mga higala na adin ha ang atong mga trade fair, agri fair, no, and of course Tapok and Tigi stream. So tigi din ha gyud ang mga panagtigi, so mga different sports activities, no, so mga sport events nato ni mga higala. So mao to ang atong nagkalain-lain nga mga sandugo streams or mga categories sa mga activities nato sa sandugo mga higala. And of course, aside sa sandugo, no, padayon lang gihapon ang atong mga nagkalain-lain nga mga activities and events dinha sa Kapitolyo. Sa milabayng semana mga higala ni atong Hulyo 3, no, dito sa CPG Hall sa New Capitol Building mga higala, nagapahigayon ta og usa ka training, no, ang mga LGUs atong gitrain on seahorse monitoring aron na atong mapanghingusgan ang atoang marine conservation mga higala. Pinanguluhan kini sa Bohol Provincial Environment Management Office kon BPEMO in partnership with Zoological Society of London kon ZSL. No, so kini nga mao nga training nag-equip kani sa mga local government representatives nato nga madugangan ang ilang mga kaalam ug kahibalo aron pag-identify sa mga nagkalain-lain nga mga seahorse species ug pag-conduct og mga standardized monitoring, no. So natay mga nindot nga mga talan-awon under the sea, no, katong maghilig og diving, free divers, scuba divers, no, nya kabalo juta nga naa dinhi, natay katong smallest nga seahorse, katong pygmy seahorse, no, naa na dinha sa may anda na po dito sa lungsod sa Hetafe, and I'm sure in other marine waters po nato na agyud po ni sila as long as dili gyud nato matandog ang ilahang mga Pinoy-anan. So ang hepe or ang leader, ang program leader sa ZSL nga si Chai Apale ug ang iyahang team, naghimo sila sa maong mga lectures ug simulation exercises aron nga ma-improve nato ang ato ang marine data collection, and aron masuportahan ang epektibo nga pag-manage og expansion of marine protected areas, no. So daghan kayo ta og marine protected areas dinhi sa Bohol mga higala, and of course as a UNESCO Global Geopark, no, usa gyud ni sa atong gipanghingusgan nga atog yung ma-maintainar, no, ang kahimsog sa atong kinaiyahan ug sa atong kalikupan, ato ning masustinar, no, ato ning mapalungtad aron gyud nga maabtan pa ni sa mga sunod pa nga henerasyon. And of course, when we protect our marine waters, no, we are protecting our food security for our land para nato nga mga bul-anon, no, kay ang atong kinaiyahan mga higala mao man gyud nay atong gikuhaan sa atong mga pagkaon, no. So mao na nga kita gyud number one nga muatiman o muamping ni ana, kay asa naman tagpanganon ani kung madaot na ang atong kinaiyahan o ang atong kalikupan. Good morning Sir JC Castillon and Ma'am Clarice of Paimo. Maadyong buntag sa atong mga admin team dinha sa Paimo, no, Sir Sir Angel, Ma'am Alma and Ma'am Bernadette, no, si Ma'am Madet and Ma'am Chenny. Good morning, good morning. Of course si Ma'am Silaya sa ato ang monitoring team, no. And of course, Ma'am El Pidya, Auntie El, good morning. And Mami Sonia, good morning. No, daghan kayong salamat nga kanunay gud mo nga naga paminaw, no? Aron updated bisan pag naamo sa Manila, naamo sa Mindanao, updated mo sa mga nagakahitabo dinhi sa Bohol. Mo nang importante gyud ni kaayo mga higala nga ato gyud ning isibya sa kahanginan, ato gyud ning i-inform sa katawhan kung unsa ang gipangbuhat sa kagamhanang probinsyal ug giunsa nato ang ato ang mga buhis sa katawhan, no? Aron masayod ta, no, nga wala gyud giusik-usikan ang ato ang mga kaban ng bayan mga higala. So aron masayod ta unsay mga programa o proyekto sa kagamhanang probinsyal, no? So mo ni sama ni ini mga trainings, workshops, lectures nga gipahigayon, no? So dako kayo ni og tabang, no? Kay aron kini man kung manarbaho ta mga higala unya kulang pata sa kahibalo, no? So kinahanglan na kanunay gyud ang ato ang pag-upskill, no? And padayon gyud ang ato ang learning kay ang mga teknolohiya pod nagaka-upgrade, no? So mo na nga mo-adapt gyud pod ta. So para sa ato ang data monitoring, data collection, sa ato ang monitoring and assessment, no, nga paghimuon updated na pud ta, no? And sa mapasalamaton ta sa ato mga partner agencies, no, sa mga private and non-government organizations nga naa sila, andam sila kanunay nga makig-collab nato or makig-partner nato, no, with the government aron gyud nga nagkahiusa ta, no, ug usara ang ato ang tumong, no, aron gyud nato nga ma-aside sa mapalambo ato gyud nga maprotektahan pod ang atong kinaiyahan ug ang atong kalikupan. And of course, padayon ta mga higala, no, ang kagahapong adlaw pod mga higala gipahigayon ang inaugural sa Sandugo sa Bohol Badminton Opening, no, ang open tournament mao ni ang kung giingon nga kagahapong adlaw aside sa launching, no, sa Sandugo sa Bohol, simultaneously na pud tay mga gipahigayon nga nagkalain-lain na pud nga mga events, no, under the TIGI stream. So ang atong mga atleta, no, gikan sa nagkalain-lain nga mga division, no, sa ang 12 and under, ang singles and doubles, 16 and under doubles, men's and women's singles and novice or beginners category. So kagahapong adlaw, so kining badminton open tournament mga higala gipahigayon ni kagahapon og karong adlaw, July 4 and July 5 mga higala. So good luck sa ato mga atleta, sa ato mga participants, no, sa ato ang mga nagkalain-lain nga mga events. Of course, karong adlaw dunaw gihapoy mga activities nga gipahigayon, and of course ang atong bantawan padayon lang gihapon na mga higala, no. So mauna ang ato ang mga activities. Of course, aduna tay pagahimuon pod nga pagbunye, no, part sa ato ang rich history and cultural heritage, no. Isip mga bulan nun, no, mahilig kay tag musika, no, mahilig gid kay tag music, no. So kagabi pa lang, kagahapon lang ganing adlaw, no, didto sa Talibon sa opening sa Sandugo sa Bohol mga higala, no, nga gipakita didto sa Talibon ng ilahang Abundayon Festival, no, through the Talibon Performing Arts Group, no, ilang gi-perform ang ilang Abundayon Festival nga performance, and then diha putong sayaw sa bangko nga Hiko Japan gadyo kog taman kay hoy Ginoo kog mahagbong, no, simba ko. But very talented and grabe kayo, perfect ang timing, ang compass, no, nga grabe ang sayaw sa bangko, tulo ka bangko gipatong unya nagambak-ambak ka dito, naglayat-layat ka, well, nagsayaw-sayaw, grabe gyud og focus and discipline ang mga dancers. And dito gyud ako na appreciate og maayo ang talento sa mga bulanon mga higala. And of course, after sa mga performance, after sa ato ang gipakita ang reenactment of Sandugoan, no, after sa event mga higala, of course ni follow gyud ang after party. Kauban gyud nato ang usas sa mga music artists or ato ang mga local bands or local artists dinhi sa Bohol, ang Brown Buds, no. So na ako'y kastorya gabi ini nga nagsila grabihan ang Brown Buds, no, dugay na kay na sila ba, mura na gyud na sila usa sa mga icon dinhi sa Bohol, no. So daghan kayo tag icons dinhi sa Bohol, daghan kayo tag angay ika proud nga mga bulanon. And if you listen to Tingog sa Kabatanunan every Monday to Friday 5 to 6 in the evening din ha sa Kiss FM mga higala. Madunggan gid ninyo ang atong mga local artist kay mao gyud na ang gusto ug buot natong panghingusgan nga atong i-air sa kahanginan no ang atong lokal nga mga musika no locally produced no written by local artists, written by Boholanos, produced by Boholanos, no? So kagabi eh, no, lami kayo paminawo, no, pagtukar sa Brown Buds ni gyud nimo kalikayan nga magindak-indak ug magtindak-tindak gyud imong tiil, no? Kay ganahan kang musayaw unya karon karong July 22 mga higala, no? Ang Coro Seraphim aduna na po'y pagahimuon nga pagbunyi, no? So a Sandugo Legacy, no? So lain na po ning talento sa mga bulanon mga higala, no? So giauhag na to ang tanan, no, nga mu-witness na ining panagbunyi, the Sandugo Legacy, no, a choral concert by Coro Seraphim featured in the Sandugo sa Bohol 2026, ipahigayon ni sa National Museum of the Philippines Bohol mga higala, July 22 alas 7 ang takna sa kagabion. Ang ticket mga higala, 300 pesos alang sa mga estudyante. O ang regular ticket mga higala ana sa 500 pesos. No? So kadtong mga gustong mupalit or magpa-reserve og ticket mga higala, please visit the Provincial Government of Bohol Facebook page na ay link dito nga inyong i-click. No, pangitaa lang ninyo ng panagbunyi nga post. Ay poster din ha entitled Panagbunyi. Nya i-click lang ninyo to o nya i-fill out ninyo ang form aron makapareserve na mo og ticket, or you can check with the National Museum of the Philippines Bohol also kung naara mo din ha duol sa National Museum mga higala aron makasecure na ta sa atong tickets. Again, it's 300 pesos for students and 500 pesos ang regular ticket nato mga higala. And sa laing bahin mga higala, no, kagabi ipod sa opening or sa launching sa atong Sandugo sa Bohol 2026, of course kauban nato si PA Astera Caberte, no, and of course anaa pod si Congresswoman Vanvan Omentado, no, inubanan pod sa uban nato nga mga board members, no, board member Nanay Lucille Lagunay, naa pod si ang atoang provincial legal officer Attorney Handa Lagunay, no, nga dili gyud nila pwedeng ma-miss ang maong event, ang maong activities kay grabe parte na ginis sa ato ang naa na ginis atong dugo na nalaytay nagdagandagan ang ato ang pagkabul-anon nga di pwede nga dili ta mahimong parte sa atong pag-celebrate sa Sandugo sa Bohol 2026. And of course to grace the event kauban nato as a representative sa ato ang bag-ong Department of Tourism Secretary Dita Matay, no, anaa si OIC sa ato ang Department of Tourism Region 7 or Central Visayas, si Dr. Jelena Asis Dimpas, no, si Doc G, nindot gyud kaayo tong iyang speech or iyang gisulti kagabi, no, nga iyang na-recall nga ang iyang pagbisita dinhi sa Bohol, no, specifically dito sa Talibon, dili gyud niya malimtan sa iyang experience nga lami jud kuno kaayo ang ato ang seafood dinhi sa Bohol, no, particularly dito sa Talibon kay dito magid siya nakatilaw, no, nga lami an gyud nga murag manamis-tamis, no, unya lami pag yun kayo nga pagkaluto kay presko labas gyud kayo ang ato mga seafood dinha. Of course Talibon as the seafood capital of Bohol, no, mo na nga angay gyud ta nga ma-proud ug angay gyud nato nga i-promote ni mga higala. And of course iyaha pong nahisgutan, no, mahitungod sa turismo sa atong lalawigan sa Bohol nga aduna na yung mga nagkalain-lain pod nga mga turista and different nationalities, no, from Indonesia, from India, no, nga mianhi daghan nagkalain-lain nga mga tourism agencies nga mi-explore na pod dinhi sa Bohol, no, ilang gitan-aw unsay naa sa Bohol, unsay ilang ika-promote ug pag-uli nila dito sa ilahang nagkatagsa-tagsa nagkalain-lain nga mga nasod dito na nila i-promote og ilang isaysay unsay ilang nasinati dinhi sa Bohol, unsay ilang nakita, no, unsa kaanyag, unsa kamaanyag kining atoang lalawigan sa Bohol. And of course as the Philippines first UNESCO Global Geopark. Gi-embrace na gyud nato ning tanan mga higala kini nga designation, no, kini pagka UNESCO Global Geopark nato mga higala, usa ni ka designation, dili ni award, no, dili ni kay gikoronahan ta o nya gi-awardan ta. It's a designation, it's a recognition, and usa ni siya ka recognition nga pagasusihon matag upat ka tuig. So dili ni siya forever nga award, no. Mao na nga reminder gyud ni usa gyud ni sa mga gi-remind pod ni Doc G or ni sa atoang regional director sa Department of Tourism Region 7 mga higala nga angay gyud nato nga pag-aampingan ng atong kinaiyahan ug ang atong kalikupan, kay diha gyud pod mao magyud na ang usa sa pagatan-awon sa atong mga turista ug sa atong mga bisita, no, naa natay gitawag og geotourism or ang geological tours nato, no, sa mutan-aw sila sa mga naturally formed, naturally made geological formations sama sa Chocolate Hills, no, the Alicia Panoramic Park, no, natural ra na nga pagpurma sa mga kayutaan ug mga bato, wala gyud nay man-made anang dapita mga higala, no. And of course, speaking of international tourists, no, gani sa milabayng semana pod mga higala, no, adunay 126 or 126 nga mga langyaw nga mga bisita nga miabot dinhi sa Bohol sakay sa MV Heritage Adventurer, no, mibisita sa Bohol Island UNESCO Global Geopark ang kinaunhan ug sa pagkakaron nag-inusara nga UNESCO Global Geopark dinhi sa Pilipinas mga higala, no. And of course, miari sila aron sa ilang pagsuroy-suroy ug pagkat-on, no, mahitungod sa atong kultura, pagtanaw sa atong maanyag ug maanindot nga kinaiyahan. Ug dito sila misuroy mga higala sa ato ang Philippine Tarsier sa Corelia, Philippine Tarsier Sanctuary sa Corelia. Unya, misuroy sila dito sa the Chocolate Hills na ito mga higala sa viewing deck. And of course, no, ang pinaka-adventure part o pinakalingaw nga part nga ato, nahimamat nila ang atong mga kaigsuunang makaks dito sa Raja Sikatuna Protected Landscape, no. So, makita na ito sa mga hulagway nga ang mga turista, mga langyaw nga mga bisita, no. Giabi-abi, mainiton nga giabi-abi sa mga unggoy dito sa Magsaysay Park, no. Pag-abot nila, no, kani mga unggoy din ha sa Magsaysay Park nga naa sulod sa Raja Sikatuna Protected Landscape mga higala, friendly gyud na sila kaayo, di lang gyud nato sila mahilabtan og mapasakitan, no, kinsa bagoy ganahan nga masakitan mga higala mo, nang ato jud silang ampingan ang mga unggoy, friendly man na sila, so friendly pud ta nila. So na-picture dito nga, nisabak ang unggoy sa mga bisita, no, naapoy ka ng murag nakig-shake hands, naglamano sila. So, nga na, no, dili lang kitang mga bulanon ang mga warm welcome sa itong mga bisita. Dili lang kita ang mga maabi-abihon. Apil na po ang mga makaks or kanang mga unggoy. Nga na din ha sa Raja Sikatuna mga higala, no. So, ingon ana lang yun na din sa Bohol mo na nga. Again, importante yun kaayo nga ato ang panghingusgan ang pagprotektar o pagkonserbar sa atong kinaiyahan. Nga, gusto man ta og progreso, gusto gyud ta nga moabante ang atong ekonomiya sa Bohol, atong i-make sure nga mo-balanse gyud ta sa between progress and protection and conservation mga higala. So, naaman gyud ng human activities pinaagi sa turismo, ato gyung i-make sure nga tagaan gyud natong higayon nga makapahulay pod ang atong kinaiyahan ng atong kalikupan, ay adlaw nga nagyud nay rest day dapat ang ato ang mga natural attractions mga higala, no, sama sa gihimo sa anda ang ilahang cave pool na iduha ka adlaw nga mopahulay Lunes ug Biyernes, dili gyud na nila paliguan, pwede lang mo moadto ug mutan-aw pero bawal maligo kay aron makapahulay ang kinaiyahan sama sa Lamanok Point, the same nagyud adlaw nga dili nila pasuruyan o pasiglan.
1: Inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
2: Kini nga sibya usa ka binayran, ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali.

0: kaso, yes, tapo lang akong body pain.
1: Na ay extra nga panlaban, Ana, ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na!
2: New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bagong Alaksan Extra.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol ug vanular with 5B vitamins and high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
7: Unilab quality yan.
8: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales, alang sa construction. Ang Builderware Full Service Construction Store nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware uban sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. Wagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
10: Bohol's best quality drinking water. Ultra soft.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugahat ko. Naapat yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: And it's starting bisdat, ana.
4: Rexino Forte!
3: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugahat.
4: Rexino Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Unang ang discarding ako. Discarding bisdak na to.
4: Rexino Forte!
5: Mas paspas ba na sa upat?
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
8: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
9: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Strong sa una.
12: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
13: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pay na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mogi pa extra bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra.
1: Extra paspas, extra galing.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
6: High blood, tridor nga sakit. Daghan na ang nabiktima niini. Ayaw tuguti nga usa ka kanila. Inom og Aldrich Body Argo Capsule. 100% pure herbal. Ang Aldrich Body Argo Capsule murtabang pagpapsay sa sirkulasyon sa dugo aron kini mahimong normal ang blood pressure level ug malikayan ang high blood. Usa lang ang atong kinabuhi. Ampingan ta kini Aldrich Body Argo Capsule na pamatud ang epektibo gikan ni adto hangtod karon.
7: Aldrich Body Argo Capsule. Ito ang totoo.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
11: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
12: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
11: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
12: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
11: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
12: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
11: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
12: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
13: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
14: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. It helps me feel relief from stress, it refreshes me throughout the day, and helps me recover from all the busyness. It seriously gets me through my hectic schedule and keeps me going. So while you're out there serving others, don't forget to take care of you. Immuni Plus, make it part of your routine.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4-D. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labad sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuhana.
11: Rexino 4-D!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol 4-D. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Strong sa una!
15: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
16: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
17: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
18: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
19: 3 times faster.
18: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
19: New Alaksan Extra.
18: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
19: New Alaksan Extra.
18: Extra paspas. Extra galing!
20: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay double promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
21: Tiguwang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
22: Let's go, Lola!
21: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
23: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Unilab yan.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
25: Naulian na ka ma?
26: Wa pa.
25: Nganong dugay agad mawala anang sipuna ma?
24: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
27: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
25: Naulian na ka ma?
26: Gahapon pa!
25: Ah, kuya waoy!
27: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
28: Happy Fiesta!
0: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
2: Na ay ekstra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Ekstra maayo na.
3: New Alaksan Extra. Karon up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Ekstra paspas, ekstra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: responsibly.
1: Ilong ranger?
2: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
1: Dili sip-on. Di siguro ni matayon.
2: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
1: Sip-on dayon?
2: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Neocert C plus 40 na, na IZ that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Neocert C plus 40 with zinc dayon.
3: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus 40. If symptoms persist, consult your
5: doctor. Mars, matindi og bunibunso ko.
6: May hika naman si Junior. Nausog? Ipatawas natin.
7: Mga Mars, para sa ubo at hika ng mga bata, Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay gawa sa halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa mga bata. Totoo! Hindi chismis. Camille Pratsiambao po, nagtitiwala sa Plemex.
8: Ang batang lagundi, Plemex!
9: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay o makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o ginom kaduha matag-adlaw sa Sugatrol.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Ang Sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud ako blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
16: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompleto ng tigbaligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
17: Strong sa una,
18: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.

0: step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Uy, nabugat ko. Naapadyo'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexadol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
10: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
8: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
15: Oh! Ipauli niyo may tagad yan! Dahil walang aw sa paw.
14: Para mas mahimping ang tulog, ipaulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
16: Pagkatapos ng trabaho, paulin naman agad yan. Dahil walang aw sa paw.
14: Punahan ang kirot, magpahid na ng paw. Dahil walang aw sa paw.
17: For better life.

0: Myra E. Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E. helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise.
0: For glowing confidence, take Myra E.
1: Vitamin E is the generic name of Myra.
2: Oy, Mare! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
3: Mare! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man gud sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento.

0: drink responsibly.
1: Kinahanglan sa bildo, aniya na din sa Bohol ang kompletong ating maligya o salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sold sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
2: Naulian na ka, ma?
3: Wa pa.
4: Nga nung dugay agad mawala anang sipuna, ma.
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Niozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
2: Naulian na ka, ma?
3: Gahapon pa.
2: Ah, kuya waoy!
6: Basta Niozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
7: Alagang Unilab yan.
8: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Niozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
11: Rexino Forte!
12: Mas paspas, banat sa upat!
13: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
14: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
17: Let's go, Lola!
16: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
18: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
19: Agay! Sakita sa kong lawas runoy. Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
20: 3 times faster.
19: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
20: New Alaksan Extra.
19: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra, paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
20: New Alaksan Extra,
19: extra paspas, extra galing.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langitnon, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among paghahisgutan. Pun-a ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang ito ang busy mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, at ang First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod City Councilors atong mga kaubanan natong mga City Hall employees atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran atong mga department heads, office heads, headed of course ato ang City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar ug labi na usab sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office Ma'am Kathleen Torimocha, maayong adlaw kaninyong tanan. Huwag mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguman ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa ito ang dakbayan sa Tagbilaran. Kasaman ka muna himutang karong mga orasa, mga higala, dagan kayong salamat ug mayong adlaw again kaninyong tanan. Og labi na usab no disad nako ni makalimtan sa pagtimbaya ning ato mga 15 ka barangays ning ato ang syudad sa Tagbilaran sa mga 15 ka kapitanes. Hello ug labi na sa mga Tagbilaranons, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimon na itong programa, si Sir Jerry Cajes nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan kundi naka-air ang ato ang programa mga higala sa DYRD Station. Huwag labi na usab sa ito ang Facebook page kundi usab naka-live ning ito ang programa mga higala sa ito ang Facebook page ang DYRD Bohol ang kasaligan o sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is July 6, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, unang adlaw na ito mga higala sa ito ang pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kay laing adlaw na sa mga higala na inausab nga adlaw ang ito ang pag-aisgutan kabayan sa makatikaran, programa, serbisyo ning atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, mga higala, no, atangatangan usab ang mga news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Huwag lang usab sa Facebook page post sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, kabahin sa mga updates, programs, and activities. Huwag lang usab sa adtutag, no? So it's a new mga higala, no, sa update kabahin sa mga what's happening or something what's new in Tagbilaran City or adto tag. So later on atong basahon no ang ato ang mga programa ilabi na usab sa mga bagong mga establishments nato ni ato ang pagamhan ng ni ato ang syudad sa Tagbilaran. So later atong atangan ang unsa na po yung mga adto tag update nato no atong basahon later ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Shane Iap. And later usab mga higala tong usab isibya pagbalik no kabahin ni ato ang mga Tagbilaran citizen ID labi na sa itong mga Tagbilaranans nga wala pa naka-claim. I'll give you an instructions kung unsay ang ibuhaton before mo ato sa ito ang buhatan sa City Hall labi na sa ICT office sa pag-claim sa ito ang Tagbilaran citizen ID card. So na instructions mga higala pwede sayang sad sa yung panahon ug oras nga pag-ana diha sa City Hall. So later, stay tuned mga higala until the end sa itong programa para makahatag tag mga updates, mga fresh news, gikan sa tuang buhatnan sa City Government of Tagbilaran. And sa dili pa nato ipanghatod ang dinaya mga news bits mga higala, mga musta sa ko sa itong mga suking tigpaminaw. Yes, hello, hello. Kamusta man mo sa itong mga radio listeners nato and of course sa itong mga Facebook viewers nga nag-live no nagtanaw sa itong programa mga higala. Hello, kamusta man mo, kamusta yung tibok adlaw? I hope you're good, you're all fine no, namo sa maayong panglawas. And kamusta man mo, just comment down below sa ito ang Facebook page live nato no, kamusta para mag-greet pud mo nako no later sa ito ang after sa ito ang programa mga higala. Or before mo end atong programa rather no, so mag-greet mo tagsa-tagsa. And yes no, aring puntuha mga higala di na ta maglangay ani na ari na usab kita sa ato ang news beats nga tong nakuha sa ato ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdum ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 karong adlawa ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta ug machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gihangyo ang mga Tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga maoy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa Mayor Dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Gihaw-usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang mga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin usab mga higala, malampusong gibuksan pag Biyernes sa City Government of Tagbilaran ang pagsaulog sa 2026 National Disaster Resilience Month pinaagi sa usa ka kick-off ceremony nga gipasiugdahan sa City Treasurer sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa motorcade nga nilibot sa mga nag-unang dalan sa dakbayan ug gisundan sa Zumba activity sa City Hall grounds. Mitambong sa maong kalihukan ang mga representante sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross ug ang 15 ka barangay sa syudad. Sa mensahe ni Mayor Jane Yap, iyang gipasiugda nga ang disaster resilience responsibilidad sa tanang sektor sa komunidad. Giawhag niya ang tanang Tagbilaranon nga aktibong moapil sa mga programa nga mapalig-on ang disaster preparedness aron mapanalipdan ang kinabuhi ug kabtangan sa panahon sa kalamidad. lakip sa mga kalihukan. Alang sa National Disaster Resilience Month, mao ang Digital Art Contest, Video Production Contest, Search sa Bida Barangay 2026, Anticipatory Action Learning Forum, Disaster Preparedness Exhibit, ug ang Culmination Program and Awarding Program. Sa laing bahin sa mga higala, magpahigayon ang City Government of Tagbilaran sa pakigtimbayayong sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP ug account onboarding activity ugma Hulyo 7 isip kabahin sa paningkamot sa syudad nga mapalambo ang paggamit sa cashless transactions ug digital payments. Kini usa ka pagtuman sa development agenda ni Mayor Jane Yap sa pagpadali sa digitalization sa Tagbilaran City aron mahimong mas epesyente, moderno ug mas sayon ang paghatag sa serbisyong publiko ug mga transaksyon sa komunidad. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang digitalization dili lamang bahin sa teknolohiya kundi bahin usab sa paghatag ug mas paspas, mas luwas ug mas sayon nga serbisyo alang sa matag Tagbilaranon. Pagahimo ng kalihukan gikan alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa Tagbilaran City Hall atrium. Diin motabang ang mga representante sa BSP ug opisyal nga financial service providers sa pagparehistro ug pag-verify sa bank o e-wallet accounts sama sa GCash ug Maya. Lakip na ang paghimo dayon sa personal QR codes. Gidasay mga tindero sa merkado, transport operators ug tanang Tagbilaranon nga moapil sa maong kalihukan aron mas sayon ug mas epesyente ang ilang mga transaksyon samtang nagpalig-on sa tumong sa Tagbilaran nga mahimong usa ka smart ug digitally empowered nga syudad. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Huwag ka rin puntuhan mga higala, ayon sa kita sa laing napod nga update kabahin sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap sa Adtutag. Kabahin sa Facebook page post ni Mary Jane, Recovery Sunday mga moms, nangita ba ka o something new sa Tagbilaran? Good news! Flex and Flow Pilates Studio is now open. The first Pilates studio in Tagbilaran City. A great place to get stronger, improve flexibility, and make time for yourself. Tara, let's move! Kini located sa 3rd floor, Amani Building, CPG Avenue, at bang sa YY Home Builders. Umaw ka to mga higala, ang add to tag sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Huwag ka rin puntuhan mga higala, ayon na usab kita sa paghatag og update sa ato mga Tagbilaranans kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Sa ato mga Tagbilaranans nga ni-avail ni ato July 2025 hangtod sa May 2026, kung wala pa ni na-claim ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card, please don't forget to claim sa ato ang card diha mismo sa ICT office. But before tamo ato mga higala sa atong ICT office sa City Hall, at bisita sa tauna sa Tagbilaran City Government Facebook page, scroll lang ta no o pangitaon nato ang ato ang link no nga nakapost sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Nganong adunay link kay ang link mga higala, doha kini ang magamit ni ini. One is ang pag-verify o naana ba ang inyohang Tagbilaran Citizen ID Card. Kay once nga ma-click na itong link nga nasa post sa Tagbilaran Tagbilaran City Government, i-direct mo sa website. Ug duha lang niya siya, no? It's either mo-click mo sa ato ang new registration nato sa atong Tagbilaran Citizen ID Card or pag-verify sa ato ang card. Kung dugay na ta ni avail sa atong Tagbilaran Citizen ID Card or bago pa ta ni avail sa atong Tagbilaran Citizen ID Card, i-click lang no ang atong pag-verify kaya ato makita nato mga higala kung aduna ba or naana ba ang ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kaya mo pop up na siya magala or mohatag na siya og information nga ready to claim na ang iyong Tagbilaran Citizen ID Card. Kung wala pa, munang di sa takaklaim, no? Di po sayang inyohang panahon o oras, ilabi na sa inyong pamiliting, sa pag-anha, sa inyohang sa ICT office, sa second floor, sa City Hall, sa pag-claim sa inyohang Tagbilaran Citizen ID card. Kado ha, kung wala pa ta nakapa-register sa Tagbilaran Citizen ID card ng mga Tagbilaranons, pwede kayo itong magamit itong link, no? Ato lang sa kining bago, no? Kining new registrant na to sa to ang Tagbilaran Citizen ID card para maka-avail o punpon, pwede niyang makuha ang inyohang Tagbilaran Citizen ID card. Kaya ang Tagbilaran Citizen ID card powered by GCash. Manang dapat natay GCash account para mas manay gamitin na to malink ang atong Tagbilaran Citizen ID card. And kini ato ang Tagbilaran Citizen ID card usa sa mga executive executive order nga gisayna ni Mayor Jenya when she assumed office ato ang July 2022 ang pag-digitalize ato ng mga transaction and services sa atong pag-amahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran. O kini ang usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenya. And it's all for free. Wa mo'y pag-abayran maski piso sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. And ang ato ang mga benefits or perks sa atong Tagbilaran Citizen ID card, mga higala. One is kung mo-abroad ta, mo-bisita ta sa itong mga minahal sa kinabuhi at to sa abroad or mag-tour ta, no? Outside sa itong country, pwede ito magamit ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card kay visa ni siya, mga higala. O pwede niyong i-swipe or i-tap, no? Sa ito ang mga establishments nga pwede kayong magamit sa ito ang pag-swipe lang sa card or pag-tap sa card. Ikaduha is pwede po siya magamit na ito sa ito mga cashless payment usab, no? Kung pwede magamit sa abroad, magamit po na siya diri sa itong local na ito mga higala, no? Nga pinatong kung natin pag-abayran, di natin magdaog bills, no? Or coins kaya sa itong Tagbilaran Citizen ID card, kung natin isun sa itong GCash, pwede magamit na ito, no? Sa pag-tap o pag-swipe, no? For payment any establishments na ito diri sa siyudad sa Tagbilaran. Ikatulo, pwede mo siyang kung ginahanjan mo nga naamoy coins or naamoy bills, no, nga gustong magunitan, pwede po nito magamit sa pag-withdraw, no, sa any ATM Visa machine sa pag-withdraw sa to ang sulod sa to ang GCash account using our Tagbilaran Citizen ID card. And ikaupat, aduna po tayong mga partners nato partners nato sa establishments nato, mga higala. Pero amo yung i-post o i-inform na mo punpuhon kung mahanay na tanan ang ato ang mga partners na to sa ato mga establishments or merchants kamuhatag sa mga gagmay lang, no? Pero dako kayo nga o kinasing-kasing o dako po sab nga tabang nga discounts alang sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card holders. Huwag mo ka ito mga higala, no? Ang ato ang updates kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. O ganyan po ito, mga higala, ay nausap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulong sa ilang adlong natawhan karong adlaw, July 6, 2026. Taga-barangay daw, happy birthday ni Mario Niño Franco Sr., Elsa Yu, Romula Borja, and Monina Balogansa, and Glenn Romulo Maslo. Taga-barangay San Isidro, greetings going out to Nelson Taghap, Rosalina Ugat, Virginia Apare, and Moises Canieta Jr. Taga-barangay Kabawan, happy birthday ni Ronald Serenio. Taga-barangay Manga, greetings going out to Ariston Fadiranan, Leonora Tumo, Romulo Silicio, and Pilar Valle. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday ni Tranquilino Mikulo, Romulo Lige, and Fausto Dalion. Taga-barangay Buoy, happy birthday nila ni Arturo Lastimosa Dolorosa Umapas, and Romulo Galon. Taga-barangay Kugon, greetings going out to Tranquilina Osho, Matilde Salces, Carmelita Lim, Munina Borinaga, Nenette Melanchon, and Cecilia Rama. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Romulo Ibuho, Virginia Tubayan. Taga-barangay Poblacion 3, happy birthday ni Carolina Lopez and Julius Valenzona. Taga-barangay Poblacion 1, greetings going out to Dominica Cozel, Corazon Chavez, and Norman Borja. Taga-barangay Mansasa, happy birthday nila ni Tranquilina Aliosada, Antonina Juanico, and Isayas Dare. Taga-barangay Buol, happy birthday ni Romulo Amposa, Catalina Aranas, Ricardo Pahang, and Romulo Ligason. Taga-barangay Dampas, greetings going out to Lina Kambangay, Romulo Cabigon, and Amelia Cordinillo. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Usulong kauban sa buwat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usab sa nang danatawhan karong adlawa. Happy birthday nila ni Luisa Jewel Entea Maniwang, Jolita Bolateta Alvarez, Rex Emeni Aranuez, John Royd Simafranca, Kenneth John Abuyabo, Ronald De Vera Serino, Engimar Narciso Casero, Jocelyn Sarabia Bonzo, Cecilia Pamaong Rama, Bituin Abcede Aseria, Erlinda Salinas, Alberto Araco, Everlyn Sombilad, Maria Vera Ito, o itong kauban sa CSO Desk, o sa Barangay Affairs and Constituency Unit, si Anna Lee Adnaon Lofranco. Happy, happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Ralsanala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Baba Yap, Nar 16, Sangguni ang Panlungsod, City Councilors, and the people of Tagbilaran City. Wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And sa itong mga sukinig paminaw nga nagsaulog usab, sa ilang adlong natawhan karong adlawa, nga wala na ito na mention sa ito ang programa, happy, happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga suking tigpaminaw, daghan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw. Kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa kapagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran, and our updates and developments, ito ang Dakbayan sa Tagbilaran. Daghan kayong salamat kaninyong tanan. Ug mag-uban-uban ang usab kita mga higala, ug mga adlaw sa susamang takna nitong istasyon atong programa, ang magpakabana alang sa kamatuoran. And I would like to greet also to Kuya Valerio Molador, no, nga may nagatud nato sa atong programa. And daghan kayong salamat again to Kuya Valerio Molador. Kinisikim, ano bingon na lang kaninyo, serbisyong from boom to tomb, gugma Tagbilaran, o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Halang, First Gentleman, First District Representative, Congressman Baba Yap, and our 16 Sangguniang Panlungsod City Councilor, sa toan Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa more.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
2: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Bali

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Ania ang magpamatuod sa kamayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Hi, I'm Ernie Abelia. I'd like to tell you about EXL Black Coffee. I take this every morning. It's a great way to start the day and it really clears my mind and heart. Try it.
4: Halina't magmakabuhay.
5: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
2: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras atod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa.
1: Gikan sa DYRD Newsroom. Ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
2: Igalaw may nga udtog ni si Ray Tutas ang maghatod ganinyo sa mga balita karong udtuhan sa Alturas Group Balita sa udtong nga tutog ni Ningadlaw karong nga Lunes. Holy Science 2020 Science akong maghatod ganinyo sa mga balita dinhi sa atong dapit sa kauluhan og sa gawas kauban sa Technical Department. Karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una sa kauluhan, nasikop na si Senador Dante Marcolita o manisyo warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division sa kasong plunder kalabot sa 75 million pesos campaign donation nga wala ideklarar sa iyang statement of contributions and expenditures o siyang statement of assets, liabilities and net worth. Kani Kongresista Mike Divinsor o laing duha ka mga individual gipadakop usab sa Sandigan Bayan. Dinhi sa atong dapit, nagpaabot ang mga bulanon sa pagsugod karong alas 2 sa hapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos gipaabot usab nga muatubang sa husay. Ilusad karong adlaw kun karong gabi ang impeachment watch at DYRD diin muhatag sa ilang legal analysis. Si retired General Edgardo Inkig o nga tulo ka mga abogado nga sila si retired judge o HNU College of Law then Marivic Trabajo Daray, Attorney John Amora o Attorney Julius Gregory Delgado. Samtang sa gawas, gidugok ang lubong sa namatay nga Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei kinsa nakalas usa ka atake sa pagsugod sa gubat sa US Israel batok sa Iran. Mao kun mga higalang ato mga uluhan ang mga detalye nini ug mga balita human lang sa pinumdum gikan sa Alturas Group of Companies. Balita.

0: Karon sa detalye sa mga balita, tungunahon ang balita sa kauluhan. Gidakop si Senador Rodante Marcoleta, kagininang buntag human ang sadigan bayan. Nag-issue og warrant of arrest kalabot sa kasong plunder nga gisangat sa Office of the Ombudsman. Si Marcoleta misurrender sa PNP CIDG sulod sa Sanigan Bayan. Human gibasura sa korte ang iyang motion sa pag-quash na pagkaya sa senador sa pagdeklara og 75 million pesos ng mga donasyon sa kampanya niyatong Enero 2025 sa iyang so-second statement of contributions and expenditures og SALN con statement of assets, liabilities and net worth. Si Senador Marcoleta miatubang sa media.
1: Ate, pangpagpunta ko rito, inaasahan ko na lahat ang mga prosesong gagawin ng korte. Kagaya ng sinabi ko sa inyo, ako ay hindi magtatago, haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso. Kasama na po yung pagpunta ko rito, yung hangarin ko na kung iserve po nila yung warrant of arrest, tatanggapin ko po yun.
0: Si Senador Rodante Marcoleta, kaganina ang Sandigan Bayan na 3rd Division, may luwat usab og pamahayag kalabot sa pag-issue og arrest warrant batong sa senador.
2: Finally, you know, security concerns, never mind that. Okay, that's it. The court has issued, and then the other one. No? So I'd like to say that the Sandigan Bayan 3rd Division, composed of Associate Justice myself, no? Associate Justice Ronald P. Moreno, and Associate Justice Fritz Brian Anthony M. De Los Santos, issued today, July 6, 2026, warrants of arrest and hold departure order in criminal case E-SB-26-CRM-0018 for plunder against Senator Rodante Dison Marcoleta, Michael Tan Defensor, Joseph Barrias Espiritu, and Aristotle Baluyot Veray. The issuance of the warrant of arrest signifies only that after evaluating the records, the court found probable cause to believe that the accused committed the offense charged. Probable cause for the issuance of a warrant of arrest exists when the facts and circumstances would lead a reasonably discreet and prudent person to believe that an offense has been committed by the person sought to be arrested. Let me stress, yung warrant of arrest does not constitute a determination of guilt. Hindi pa guilty yan. All the accused continue to enjoy the constitutional presumption of innocence until their guilt is proven beyond reasonable doubt. Again, the court's proceedings are governed solely by the Constitution, applicable laws, and the evidence properly presented before it. The court would want to remind the counsel who have appeared for the accused, and even Senator Rodante Marcoleta, who himself is a lawyer, that as officers of the court, they are duty-bound, together with the prosecutors, to uphold the integrity and administration of justice, to ensure compliance with lawful orders of the court, to conduct themselves and all persons acting under their direction with fairness, order, dignity, and full respect for the rule of law and the courts. Full respect for the rule of law and the courts is non-negotiable. The court enjoins all parties to cooperate to ensure that the proceedings are conducted speedily, fairly, orderly, and with full respect for the rule of law. Thank you very much for your time.
3: May warrant na ba? May warrant.
2: The warrant has been issued already.
4: Justice, si Senator po ay nandun po sa Clerk of Court. Ibig sabihin ba, sir, isa-serve na po sa kanya yon habang nandun po siya?
2: That's my understanding because all the officials concerned has? Yes, okay. Guys,
0: Sandag sumbay-usab niini ang kanhi party list representative sa Nakalusugan nga si Mike Devensor may pagawas usab og pamahayag.
5: Magandang umaga po sa inyong lahat. Kanina lang po ay nagdesisyon ang Sandigan Bayan na i-deny ang motion to quash o ang pagpapahinto ng warrant of arrest laban sa amin ni Senator Dante Marcoleta. Kami na lumalaban sa korupsyon ang nauna pang nakulong sa isang kasong walang batayan. Sa aming pong pagkakakulong ay hindi na po kami makakapagsalita sa korupsyon na ang gusto lang naman namin ay lumabas ang katotohanan. Transparency, accountability, and justice. Nauna pa kaming makulong kesa sa mga totoong nagnakaw sa kaban ng bayan. Makukulong nyo kami at mapapatahimik, pero hindi po kami susuko. Salamat po sa lahat ng inyong suporta.
0: Kani Kongresista Mike Devensor. Balita din sa atong dapit. Nagpaabot ang mga bulano sa pagsugod karong hapon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos gipaabot usab nga moatubang sa husay. Sugdan ang impeachment trial alas 2 karong hapon. Ani ang atong report.
6: Naghinam-hinam nga nagpaabot ang mga bulanon sa pagsugod karong adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte. Nakatagdang magsugod ang husay sa Senado isip impeachment court alas 2 karong hapon. Kapin sa usa ka bulan humanapasaka sa kamara ang upat ka mga articles of impeachment batok sa Vice Presidente. Ang proseso nagpunting sa mga issue sa accountability o pag-abuso sa home. Diin ang mga bulanon ang naghinam-hinam nga nagpaabot sa ebidensya nga ipresentar sa prosecution panel o sa depensa ingon man sa hukom nga ipagawas sa mga senador isip mga huwes.
7: Normally man ginagamit natin Filipino, English and Taglish. Sanayin na tayo sa Taglish. Importante dahil ito ay opening at magkakaroon rin ng mga preliminaries. Yung actual trial will be on Tuesday. Yun naman din ay napag-usapan rin. So sa Tuesday mag-uumpisa magpatawag ng mga testigo, maririnig yung mga testigo. Doon rin natin makikita yung mga ebidensya ang ipipresenta. At importante rin na ang taong bayan masundan at maintindihan. Hindi lang masundan kundi maintindihan. Dapat sa aking pananaw, as layman, as easy to understand, mas simple, mas maganda para maintindihan ng tao.
6: Kapin sa 90 kadlaw o mga 3 kabulan ang gigahin sa Senate Impeachment Court para sa husay. Gipaabot usab sa mga bulanon nga muatubang usab ang kontrobersyal nga si Mary Grace Piatos. Adunay 11 ka mga magbabalaod gikan sa kamara nga nagsilbi mga prosecutors gibangunahan ni Representative Gerville Luistro. Gawas nining 11, nangay usab sila og tabang sa 15 ka mga pribadong abogado o private prosecutors aron motabang sa pagandam sa mga ebidensya og sa husay sa Senado. Pipila ka mga eksperyensyado nga pribadong abogado nga nalakip sa unang batch mao sila sa attorney Lorna Capunan og uban pang mga eksperto gikan sa lain-lain mga law firm aron motabang sa prosecution. Samtang sa defense team din apil nini ang bulanon nga si attorney Clarlyn Radok nga taga Tubigon. Adunay 16 ka mga abogado nga gilangkuban sa mga veteranong abogado gikan sa nakilalaing nga pribadong law firm nga gibangunahan ni attorney Sheila Sison. Lakip ang mga prominenteng miyembro gikan sa Fortuna Arbasa and Salazar Law Office. Gimanduan sa Senate Impeachment Court si Bibi Duterte sa pagtambong sa pagsugod sa impeachment trial karong adlaw. Ang suwat nga gipadang ato kan Duterte gipirmahan sa presiding officer sa korte nga si Senate President Sherwin Gatchalian niatong Hunyo 2 niatong Mayo 11. Giimpeach sa House of Representatives si Duterte tungod sa gingong pagluib sa pagsalig sa publiko kon betrayal o public trust, seryosong paglapas sa konstitusyon o pag-abuso sa pundo sa kagamanan nga naay kalambigitan sa gingong irregularidad sa confidential funds gikan sa Office of the Vice President o sa Department of Education sa panahon nga siya pang kalihim sa maong departamento. Nalaki busab sa articles of impeachment nga gisumiti sa ubos nga kapulungan ngadto sa Senado ang mga hulga nga gihimo ni Duterte batok ang Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos o kani House Speaker Martin Romualdez sa pag-abli sa pista ang mga miyembro sa depensa o prosecution formal nga mo presentar sa ilang kaugalingon sa dili pa ihatag ang ilang opening statement. Gikan sa DYRD Newsroom, kini si Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Ilusad ganong gabi ang Impeachment Watch dinis sa DYRD. Ang DYRD Impeachment Watch mabati gikan sa laong Lunes hangtod Huwebes sa batag alas 8:30 sa gabi. Upat ka mangiladong bulanong personalidad ang muhatag og legal analysis sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kini nagalakip na ni nani retired PNP General Edgardo Inking og ang tulo ka mga abogado nga sila si retired RTC Judge og Holy Name University College of Law Den Maravik Trabaho Daray, Attorney Antonio Amora Jr. o Attorney Julius Gregory Delgado. Alas 12:23 at tangi. Gidugok ang lubong sa namatay nga Supreme Leader nga si Ayatollah Ali Khamenei kinsa nakala sa usa ka atake sa pagsugod sa gubat sa US Israel batong sa Iran. At ang detalye sa tubog balik.

0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Virginia Guaca, kasir sa usa kay ladong butika diri sa Sugbo. Nagpuyo sa Poblacion Oriental, Consolacion, Cebu. Upat na katuig akong high blood pressure. Dugay pa jud ko makatulog og maglisod ako pagpangihi. Duna ako ginamintin nga mga tambal pero gabalik-balik ang akong sakit. Apan pagsuway nako sa G-Detox Plus, lima pa lang ka capsules mi normal ang akong blood pressure, maayo na akong pagkatulog og pagpangihi. Lahi ra jud ang G-Detox Plus.
0: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, City Pharmacy, Paz Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
2: Uy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo, ug hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mocha Frapp for...
10: Aray! Sakit na ng katawan ko.
9: Wait lang sa orders po!
11: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas pinagaling pa?
11: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Marielle, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
11: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
15: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
14: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

0: na nako makit-an.
1: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
0: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
1: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
0: Wala, pre. Magpagama pa ko.
1: Ay, sus, pre. Ang nga dyan butangan ni mo na o mailbox na imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan dyan ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong himalaan, pre, matagbulan man dyan mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong panimalay, kunya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mubalik ang mo mag-deliver.
0: Kunya, unsa may laing pamaagi, pre, para mahibalot ta sa matagbulan nga bill.
1: Daghan ng mga pamaagi, pre, aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Na ay maayo, pre, nakadungog ko silang programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
0: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
1: Yamat, sweet to maligi ka anak, pre.
0: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
1: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
0: Auna, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon, ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili pun mapaulahi sa trend karon.

0: Tigawang nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
1: Let's go, Lola!
0: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
2: Uy, what ako?
3: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Unilab yan. Common causes of water leaks. Corrosion. Accidental striking of the water line during construction. Leaky toilet. Leaky water faucet. If your tap is dripping one drop per second, it could waste approximately 19 liters of water per day. Richly can provide water leak detection by using the water leak detection instrument. If the leak is located within your area of responsibility, then you need to call an experienced plumber or call Richly Water for assistance. Water is life. Save it. A reminder from Richly Water.
5: More water, more life.
6: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
7: Love your environment. A reminder from Tarshear Foundation.
8: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaa kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
9: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Downhill!

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Please welcome Ma'am Eileen Byron. May buntag, Ma'am Eileen. Welcome to the Capitol Reports.
2: Hello. May buntag sa mga kauban nato diri o sa mga tigpaminaw. So this is Eileen and we'll be helping you out with any marketing and promotion concerns with the Bohol Provincial Tourism Office and the provincial government activities in general. So hopefully makakatuan po ta o makashare po ta sa inyo ha.
1: Thank you, Ma'am Eileen. Next, we have, of course, the head of the Bohol Center for Culture and Arts Development, or BCCAD. Please welcome Sir Emerson Pinos. Good morning, Sir Emerson.
3: Maadyong buntag ka na tong tanan. And sa atong mga listeners via online, viewers via online, and listeners via radio stations, mayong buntag og happy Sandugo sa Bohol 2026 celebration. And aduna kitay mga gihanay nga mga activities no for the coming days no hinaut unta nga ma-involve ang tanan ini and of course dako natong pasalamat and mayong buntag diha kang Governor Aris Omintado kang Vice Gov Nick Biasas sa atong mga SP members and of course Pastor Caberte and all MMB members no sa dakong suporta ning atong paghimuon nga sandugo sa Bohol 2026.
1: Thank you, Sir Emmy. Next, we have the Municipal Administrator sa Lungsod sa Talibon. Please welcome Mr. Manuelito Carusos. Good morning, sir.
4: Good morning, ma'am. Thank you. So, mayong buntag na itong tanan. So, I am Manuelito Carusos, the Municipal Administrator of LGU Talibon. So, on behalf of our Mayor Janet Aristila Garcia, ang LGU Talibon mapasalamaton sa provincial government headed by Governor Aris Omintado for choosing our town to host this year's launching of the Sandugo Bohol. So that's all. Thank you.
1: Thank you, sir. And of course, next we have the Supervising Administrative Officer of the Bohol Economic Development and Investment Promotion Office, or BEDIPO. Please welcome Mr. Jude Bernard Giab. Good morning, Sir Jude.
5: Good morning, Miss Janet. No, good morning sa tanang tigpaminaw sa online, no, sa tibuok bulanon na nasa tibuok kalibutan. Mayong buntag. Of course, good morning to Governor Aris, Vice Governor Nick Besas, to the members of the Sangguniang Pananawigan, members of the Management Executive Board headed by PA Aster Caberte, sa atong partner diri sa PAIMO o sa atong partner sa media, mayong buntag na itong tanan. So, kami sa BEDIPO, kami ang for the Sandugo 2026, Sandugo sa Bohol 2026, kami ang lead office, no, kay by stream man na. So, kami ang lead office sa Bantawan stream o sa Tabo stream. So, daghan tayo itong mga activity nga may tabo sa among stream, karong Sandugo.
1: Thank you, Sir Jude. So, dili kita manglangan mga kaigsoonang bulanon, nari na kita sa atong question and answer portion. Ato lang pahinumduman ng atong Bohol Media nga, please stick to the topic, no? Dili ta mag-hiskot og lain nga mga topics, kanong adlawa. Ari rata sa 2026 Sandugo. So, first to ask his questions, please welcome Mr. Dondi Delfino. Good morning, Sir Dondi.
6: Okay, good morning, ma'am. Good morning sa itong mga panelista. Dondi Delfino of 93.5 Hot FM Bohol. Okay, akong question ako lang ni address adto ni Sir Jude Gia and also to Ma'am Eileen Byron. So, for this year's Sandugo 2026 celebration, for the locals, mapa-tourists or mapa-business owners, unsa man ang dapat nilang i-expect for this celebration?
5: Okay, ako lang una si Rotubag, no? So, sa BEDIPO, sir, sa akong isulti ganina, sir, ay, may buntag din, sir, no?
6: May buntag.
5: Sa akong isulti ganina, kami ang in-charge sa Bantawan o sa Tabo Stream, no? Sa Bantawan, sir, kada bitong sa old airport na to, no? So for in fact karong unyang hapon, no, alas 5 sa hapon ato nang pagabuksa ng atong kaunta sa Bantawan. So ang kaunta sa Bantawan, sir, mo na ang official nga food fair sa atong sandugo sa Bohol. So sa mga gagmay nga negosyante, sir, natay mang atong ipang-imbitar na sila, sir, nga isip atong mga food concessionaires ug naputay gagmay nga non-food. So kanang mga in fact kana sila excited na nakaya sila, sir, nga mo-join sa magsugod na ang atong food fair sa sandugo sa Bantawan. So karong tuiga, sir, ato na nang gikuan nga kaunta sa Bantawan. So ato nang gi-curate by district ang atong food fair ana, natay kananan, no, mo na mga signature meals natay gitawag nga tagbaw uhaw, no. So mo na mga distrito pud sa mga drinks. So timo-timo mo na atong mga street food, sugbaan, wala mo barbecue grill including kanang lechon, naputay gitawag, sir, nga painitan, mga snacks o merienda, hinamisan, sweets and desserts, no, para sa mga diabetic, no. O naputay handumanan katos mga non-food, sir. So ato makita nga klase-klase ang mga klase sa pagkaon, para klase-klase po ang mga negosyante nga muanha. At the same time, atong mga locals o atong mga tourist nga gusto muanha, ma-ensure ginato nga ang ilang mga matilawan nga mga pagkaon is deep klase-klase, no, nga naay touch of Bohol. So muna, sir, munang excited ang atong mga gagmay ng negosyante o I think atong locals po o atong mga tourist nga gusto muanha, I think ma-excite po sila puhon, sir, sa atong kaon sa Bantawan.
2: Hello, good morning, sir. And this is in continuation with the response earlier. Ang ato ang mga pinalangga ng mga locals o domestic and even international visitors can expect, although it's not yet announced officially na, dyan na yung mga sandugo discounts and also activities. Even if ang tour is na book na in advance, since we have activities now happening starting later and up until mahuman ang tibok sandugo, some of the tours can be incorporated in, some of the activities can be incorporated in the tours. They can, or atong mga tour operators can advise to visit also all our activities sa sandugo. So can be flexible this time, especially if they're looking for something else to do. Also, if they're participating on specific activities, like for example, Ning and Hisila for upcoming expos or what we call this street dancing. So even before or after, na dun sila pwede nga ma-expect for the tour packages. Bohol Tourism Office is located in near the plaza, and if they want to have dedicated tours, even one day or half day, we can assist them with it.
7: Thank you, sir. Thank you.
1: Thank you, Ma'am Aileen. Thank you, Sir Dondi. Next, we have Sir Loloy Tutas. May buntag, Sir Loloy. May tao no, nindot yun yung mga ginakong favorite ka ng kaon, bita, sa Bantawan. Barato ra, sir, no? Unya, makakuan pa dyan ka ng ato mga gagmay negosyante. Makapahimos.
8: May buntag, Manjanit. May buntag kaninyo din yung salamisa, kaninyo upat, Sir Ugmam. Pangutanan ako, akong ipabot nga ito ni Sir Byron, no? May tungod sa promosyon o marketing, maila-ila na natudaan kay nagsugod na ta base kon itandi sa nakalabay nga kalihukan sa sandugo. Pagkakaron, unsay atong mapaabot nga saka sa dagan, ipasabot na ko ng saka is dunay kausaban. Kaniadto ginadaig pag-ayo, pero mangutan na gyud ko, unsay gipaabot nga madunggan sa katawhan kun unsa nay dagan sa aton sandugo sa ngalan sa marketing o promotion. Kana lang bahina. Comparative, ambot na ko ipasabot, itandi lang. Sa marketing, sa kalihukan sa promotion o marketing.
1: Okay. Yes, we have Ma'am Aileen.
2: Good morning, sir.
8: Good morning.
2: In terms of sa marketing, like ang dagan sa... Okay. This is a one big activity for the government, provincial government, and malipayon may nga ang technical working group pod nagkaiusa gid pod within the offices of the government because ang activity man gud pod sa Sandugo is very inclusive karong panahuna. So we are very much happy na ang kasagaran pod sa atong mga activities na ana gid pod gigawas pod sa syudad para makaparticipate gid ang tibuok katawahan sa Bohol. So in that term, daghan kayong offices ang nagtabang pod in terms sa marketing na mo kay naman po natay leveling of marketing, sir. One is for national, for international, and at the same time, kana mga local according to activities. So right now, ang very much available sa parts sa marketing dire sa Bohol Provincial Office ang ato ang mga digital materials sa social media, website, naata dire sa dapita sa digital marketing. Presence na to for the entire activities, ma-share yun na to sa kadaghanan. And at the same time, naatay mga kadaadlaw nga pahinomdom para sa in preparation sa mga activities nga moabutay o ato po nga ma-present ang mga nangahuman na nga activities. So ang mindset sa mga tao, naagyan sila sulod sa Sandugo, makaprepare sila sa Sandugo tungod kay ang ato ang mga materials po nga gigamit is dili lang siya naalang sa usa ka opisina but spread out po sa mga partners na to. So kini siya is inclusive yun siya from business to tourism to entertainment and even sa mga sports, especially sa sports nga naagyud siya nag spread out po.
7: So, salamat kayo.
2: Yes sir.
7: So, salamat kayo sa tubag do. Salamat kayo. Diri ko sa Talibon, sir. Sentro sa kinatibukan o kinatibuk ang lungsod sa Talibon. Pagpalambo sa Sandugo. Dako bagpuruhan nga kun dunay negatibo nga reaksyon sa nang labay. Mawala na karon.
4: Okay, good morning, sir. Thank you. So, for that, this year's, because according to Ma'am Byron, the technical working group is very active and very cooperative. Thanks to Sir Emerson for very hands-on on this event. So, they are the one who are experiencing those negatives. Siguro mawala na na pagkakaroon kay they are the one, they are very kanang hands-on on this event. And on the part of Talibon, we do our part for the smooth kanang sailing of the event and the safety measures for the provincial officials and for the ELG officials as well. So, maura na mong gibuhat dito as a host of this event. And for that matter, if there is negative, siguro mawala na yun na kay ang they are very hands-on the Center for Cultural Center for Arts and Development. Thank you, sir.
7: Katapusan pangutana, Ma'am Janet, sa iyang statement, doon ako'y follow-up. Sa inyong hibalan sa nakalabay, diin magagikan ang negatibong pangutana sa mananaway o sa katawhan o sa mga partisipante? Kay duha man eh. Nay nag-appeal, nay nananaw, diin magagikan kadtong giingon ninyong negatibo na siguro pagkakaroon, mawala na.
3: Can you rephrase your question, sir?
7: Yes, sir.
3: Unsang klase nga pagka-negative, sir?
7: Ang mutugan kadtong tanga kong gipangutana. Kaya ang akong pangutana is dinagko, gitinibuo kay di man ko taga-Talibon.
4: Okay, pwede akong matubag, sir.
7: Oh.
4: Okay, siguro ang negative lang sa Sandugo Bohol on sa mga nangagig yung kuan para nako kay Sandugo Bohol is Sandugo Bohol. So kanig yun, mas nindot kay ang launching last year to Bigon and this year is Talibon. So, murag ang negative sa una, mo yung Sandugo Bohol, di aras tagbilaran. Pero karon murag whole Bohol na yun.
7: Mao na
4: positive side of this launching every town, every different town, every year. Para nako.
7: Sa there is launching ang negative.
4: Yes.
7: So, salamat. Unsa to'y pangutana, sir? I-refresh akong preskuhon ang pangutana. Sorry lang, nawala ko tungod kay mitubag man si sir. Pero doon na kay counter question sa ako, pwede ba, sir? Imong i-refresh ang pangutana, mo ba to?
3: Ato lang tubagon to. Sumpay
7: sir.
3: Lang ko sa tubag, sir. No? kaning atong launching no nga Sandugo sa Bohol 2026 launching. So ginahimo nato ni karatuig. So aron matagamtaman sa atong mga kinatibuk-ang mga Bulanon, ato gyud gadoon ang atong mga activities sa Sandugo sa Bohol all over the province. Kay ngano man in previous years focus rata kaayo diri sa syudad no, which is very city centric rata kaayo. So aron matagamtaman, since this is this event is para gyud sa tibok Bulanon, every event amo gyud paningkamutan no nga dadoon sa mga kalungsuran, kaning atong shows, entertainments, launching, sports events, tourism events, kaning ato ang trades and expos. So kana kung gusto natong makitaan sa atong mga katawhan kung asa na dapita, makita po na sa atong Facebook page. So muna atong gipaningkamutan nga tanang activities na to matagamtaman sa tibuok Bulanon.
7: Salamat kayo.
1: Thank you, Sir Emmy. Thank you, Sir Loloy. Ang sunod nga mangutana, we have Sir Bob Goodman from KISS FM.
9: May buntag sa mga panelista. Good morning. Unahon sana ako si Sir Manuelito. Sir, kwan lang, segue lang, sir. How are you related with Ma'am Rosalia Carosus?
10: I am his son.
9: Ay, sabi ko na nga. Under ko niya before, sir, sa ano, sa Carmen. May muntag, sir. Kita for how many for a long time. Anyway, sir, ano yung mga challenges na encounter nyo for the opening karong Sabado?
10: So the challenges really is the preparation. So the preparation of the hosting of the event, but those challenges are being countered by the by Sir Emerson, huh? Very hands-on siya. Every time that we encounter some challenges, our tourism officer, Ma'am Rachel, directly contacted Sir Emerson.
9: Okay. And ang opening will be in the wharf?
10: In the Talibon Commercial Center to in beside the Jollibee.
9: Ah, okay. Dili sa wharf.
10: Beside Alturas.
9: Beside Alturas.
10: Murag mao tayo, mao po tayo mong naptan dito, Sir Bob.
9: Oo, oh, sabi ko. Oh, luwag bitaw to up to sa Merkado, sir. Ano? Okay. Kay sa Bedi po, sir. I got this friend of mine keep asking me kung asa sila pwedeng maka-apply sa mga stall. Is it open pa? Or kuan pa, sir?
11: Sige.
9: Tapos na ako yung follow-up, sir. Ha?
11: Okay, sir.
9: Okay.
11: Sir, may muntag, Sir Bob.
9: No? Okay. May muntag,
11: so,
9: Sir Jude.
11: As of now, sir, murag puno-puno lagi na ito. Kaya atong kaon sa Bantawan, sir, I think muna ang sabot sa stalls, no? Ang kaon sa Bantawan right now is puno, medyo na puno na kita, no? Kay mura po siya, sir, og happy problem in the sense nga daghan kayong mga gagmay nga negosyante ang
9: okay,
11: gusto.
9: Mga SMEs, sir.
11: MSMEs, yes, sir. Oh. Mga micro, yun, sir, food entrepreneurs nga gusto mo join sa ato ang kaon sa Bantawan.
12: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: drink responsibly.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster!
2: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas. Extra galing!

0: Team Dad is for
1: Usapang Immunity Gap.
2: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
3: Immunity Gap ba pag di tamang kinakain?
4: Immunity Gap ba pag nagkakasakit?
5: Immunity Gap na yan.
6: Help stop Immunity Gap.
7: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
8: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
9: 100%.
10: Based on RENI with proper diet and exercise.
11: Help stop Immunity Gap.
12: Mag-Selene Plus araw-araw.
13: Alagang Unilabyan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Ilong Ranger?
15: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
14: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
15: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
14: Sipon agad?
15: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
16: Mag-Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
17: Unilab quality yan.
18: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
20: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuha na.
21: Rexido Forte!
22: Mas paspas, banat sa upat!
23: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
17: Unilab quality yan.
23: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ako si Geraldine Tagliong, ang station manager sa 103.3 Radyo Bandera Bislig. Ang akong anak ko sa kagabi ni Ana nasakitan siya og ngipon, wag yun katulog. Dili po tapataka, basta-basta pa inumog tambal. Wako gimo, ako lang gibuhat, tikuha ko cotton buds. Kunya gibutangan ako oil sa EXL Makabuhay Plus nga plus. Kunya ako gibutangan ang tumoy sa cotton buds. Gibutang nako sa bangag sa ngipon sa akong anak. Diha-diha dahil pila ka minuto, kaloy sa Dios nakatulog ang bata. Pinaagi lang sa akong gipahidhid sa iyang ngipon nga EXL Makabuhay Plus. Maayong adlaw, daghan kayong salamat.
26: Alala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna ang itaniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawan, ug atong kukabilduhan. Inhining programa nga iya sa mga katawhan. Itaniya sa alauna. Ug karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bag-ong TIWBS. Mong Molyoso!
2: Bigyan lang kamusta mga kalit kini siyang ganang pinasap si DIWBS ang kini ang nitaniya sa alauna at daw karoon mga higala nga Lunes pit sa isting bulan sa Hulyo. O kasi kanon na ito mga mainitun nga panimbaya kini yung tanang mga suki mga kasangkay nga namin ang atong tulumanan at mga keksunan din sa atong nagbayan sa tiblaan ng suki sa atong mga kalungsuran at mga panginawatan tanana sa kapiskay sa panglawas o positibo sa kanunay naglantaw sa nahan. Ganyan yung tanan. Welcome sa atong tulumanon, Litania sa Alauna. Vice Presidente Sara Duterte, sugdana mga kaigsunan ang kaso kaniya sa Senado. Unsa kay mahitabo sa unahan?
3: Way balinay, DYRD kanunay.

0: Ребята, тут вам приказ организовать фанни спейкшоп, наверное, дорта инжемада импорада дивинка сюда, губан по фанни спейкшоп, а то на то мгай галам мага спорту са фанни спейкшоп, ма палит на то, где са бикью мол, а Турас мол, ог айленд, сиди мол, ог пара са ньо мага ордер, пойде кому моди ритсо, дитто са мембран са фанни спейкшоп, публисон, лучше целуай. Nasa biyang yun na pero to sa farmers sa funny space yun magpay ng grilled man ng pagkaon sa masabi na buwan ng puto gumay si kwarto spaghetti fried chicken umbang baboy pancit o gadagan pa sa funny space yun heavenly delight in every bite. DYRD
1: Gisandigan. Okay, patayin tayo mga higala sa atong pagbalik kay Sikay. Karong adlaw. Og isigut ta mga higala. Kabahin sa mga init nga isigutan na nato karong. Gini sa ato ang nasud na Pilipino. Karong taon-taon, magsugod na mga higala ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Impeachment trial. Tumong sa impeachment trial sa pagpangita sa tinuod kung nakasabagyod si Sara Duterte sa iyang pagka vice president, sa iyang pagka mayor, o sa iyang pagka public official. Doon na ba kahaysa si Sara? Ang tumoy, kung doon na, convicted. Kung waisa, acquitted. Mauna mga kaigsunan ang sulbarunon sa impeachment court. Doon ay probable cause matod pa sa prosecution na mao ang Kongreso, ang House of Representatives, mao nga tubaka ang mga kongresista, ang ilang maliklian nga kasaypanan, mao kana ang maliklian usab sa Senado na mao'y hukom sa impeachment trial. Convicted or acquitted. Dili na ni isigot kun ma-impeach baka si Sara. May bawat akong sige pasabot ninyo anak. Ang inyong pasabot na na mapalagpot baka. Pero mayroon ka, technically speaking, dili na ni question kun ma-impeach pa si Sara. Tungod kay, na-impeach na siya. Kanang nakasuhan siya, kanang nalutsan siya kaso, nga gisangat sa Senado from House of Representatives to the Senate nga kaso, mauna na ang panahon nga maingon ta na impeach na. Pero kung mapalagkot ba siya, mauna ang panahon na makaingon ta na convicted na. Mauna ay klarong suhos. Ano na ito, mga kusay na mga kaigsunan. Araw ma-impeach, na-impeach na. Pero ang inyong ipasabot o impeach, mapalagpot. O convicted na siya. So mauna ang tanawonon sa Senado karon o convicted ba o dili ba? Mao, nga na'y husay. Na'y trial, na'y presentation of witnesses, na'y presentation of evidences. Kinsa tong miingon nga si Sara, tunay mga paglabag sa balaod, the burden of proof na anila. So, sila mo'y mupresentar sa mga witnesses, mga evidence nato sa korte. Aron ingon nila ang korte nga korte. Mauni among mga ebidensya sa pagmatuod sa among pag-ingon nga kani si Sara Duterte na kasani. Ingon po ang Sarang Duterte nga mga abogado. Landong korte. Mauni ang among ebidensya na magpamatuod nga wa kasa ning among kliyente. So maunay, may tabo rong sugod rong palis. Tingali, magsugod pa na mga kaigsunan o mga opening statements nila. Ilhang general view sa maong kaso. May mo tingali o presentation ang prosecution sa ilahang mga panglantaw sa maong kaso. Ang tanaw nila nga naagyoy na ay mako na probable cause ng si Sara kinahanglan makumbikto yung mga kaigsunan. Pero mao ka na, ang hitabo, mao na giingon o atong uwaton o kung sa'y dagan mga iksunan. mayingon ang uban. Politika man na. Kay ang mga senador, mga politiko man, mga tao, mga Marcos na mga huwis na ang uban ka. Ang tubag, tinood yun ang politika. Kay mga politiko man sila, di. Tingali, makaingon ka na pinolitika doon ang ilahang lihok niya. Kay mga politiko man sila. Pero, ang ato laman nga, ilahang man ang tubag. Mauman ay nakasaysay. Mauman na ang nahispatik sa ato ang konstitusyon nga trabaho na sa mga senador to act as judges sa usa ka impeachment trial mga kaigsoonan. Masugot sila madi, muangay sila o dili muangay ana, ilahan ang trabaho pinasubay sa konstitusyon mga kaigsoonan. And therefore, wa sila mahimos, wa sila mahimo, rigoros lang sunod sa provisions sa ato ang batakang balaod mga igsoon. It's the same nga mga senators, mauna sila trial judges, sila mo'y mutanaw kung ang ebidensya lingkun ba sa pagmatuod na si Sara. Nakasa, kung si Sara ni Sara na ituod. Kuhaan mga betrayal of public trust, mga kaigsunan. Usana sa betrayal of public trust, pagbudli, nagbudli si Sara sa pagsalig sa mga katawhan kaniya. Oo, nang lupad na ba itong iyahang mga buto sa kadaghan, mga kaigsoonan? Ila po? 16 milyones? Oo, nagtaas kayo ang iyahang buto nga nakuha. Huwag tungod kay taas-taas ang pagsalig sa mga tao niya. Unya, karon doon na din siya ihimo nga maot na mo'y tanawon karon sa kurte kung naghimo mo yun. Mauna'y betrayal of public trust, mga higala. Kabahin sa paggamit po sa iyahang intelligence funds. Diin, bigawas nito nga na ay mga tao nga maoy migawat porta sa gobyerno. Porta nga na ay gahom ang vice president mo pagawas sa kong kwarta. Ang maong kwarta iyang ipagawas na doon sa usa ka Mary Grace Piatos ba ito? Ipadaan niya dito ang kwarta. Unya, wala ma-account sa adong mga kaigsoonan. Unya, pagsubay pa. Ang usa ka piatos nga ginganlan ni Sara nga mo'y hingdawat sa kwarta. Wa day ma-restro ng iyang pangan sa Philippine Statistics Authority. Buti pasabot mga higala, mura og anon person. Pero, mo'y mi-incash sa kwarta. Gikan sa panudlanan sa gobyerno, ngadto sa kamot sa pribado mga kaigsoonan. Mao na ang allegation. May nguntag tinuod ba na o dili? Kung ato ka sa prosecution na minaw itong mga investigation, yun ay tinuod. Pero unsa kay depensa ni Sara, ana atong mabalansi doon na mga kaigs. Unsa po yung depensa? Napaysa ni Sara, matod pa sa House of Representatives, ang iyang sa mga kaigsunan nga ang iyang wagit bukyag, ang iyang tibuokan nga kwarta. Kaya na ay daghang kwarta na nood, bilyones, isurgawa sa iyang bank records. So iyang bangko, surgawas mga kwarta, bilyones. Nangota na, ang mga kongres, asa man siya kwarta? Anong isa man sa gikan? Anong kwarta? Isa man ni gikan? Ganun naka-bilyones man siya. Huwag niya nag-i... Why damo sa jay ika sumpay anak mga kaigsoonan? Mingog negosyo, ang iyong negosyo sa pagtatapuon itong ilang income, di nakabot o bilyones. Sumauna nga, nagpabilin ang pangutana o nganong naamay daghang kwarta bilyones sa atong balaod sa Pilipinas, mga higala. Wa jamoy kwarta nga dili ma-account sa gobyerno. Masaya do gobyerno. Kung naakay kwarta sa bangko, masaya do gobyerno gisa nagikan. Pangutanon man gani ka o doon na mo-withdraw or mo-deposit ka 500,000. Pangutanon na gisa nagikan. O mag-withdraw ka, asa pa doon. Inanak mga kaigsoonan, ang ato ang mga pamalao din sa Pilipinas. So kung doon na kay bilyones na kwarta, dapat nahibaw ang gobyerno ana o bisanigikan. Kana, matun pa sa mga kongresista, wa jamoy gika tubag si Sara na nanong nakakwarta siya o binilyon ka pesos. Mao nga gaduda, nga basig, mauna ni ang mga illegal na kwarta. Drogas, illegal nga o ngan litan ng mga illegal mga kaigsuonan nga mga panghitabo nato din sa Pilipinas ha na panandiya mo na imong masuspek ana ha atungod kay naamay unexplained threat nimo katong iyang paghulga sa presidente nga patyo niya kun mag-ugaling unsa may hitabo niya do na sa gi-contact nga killer Raquel Marcos asawa si Lisa o si Speaker Maldes. Kanto sa tanaw sa mga congressmen na prosecutors o sa tanaw sa House of Representatives kasi sila may ipasar sa mahong kaso constitute mga kaigsunan sa usa ka krimen na dapat ang Vice President dili manghulga o guban pa. Dapat ang Vice President may maguna sa pagpatuman sa balaod dili kasi siya mo ay mulabag sa balaod. Kaya sa atong asod, huwag man dyan mo'y patay kung patyon ka ang balaod dato pangitaon pero so far nang patay dili man kung sumbagon ka sumbag po dili man ingon na nga ato ang balaod sa Pilipinas mga kaigsoonan kining tanan og uban pa mao ni ang mga giatubang ni Sara karon unsa kay sunod man tabo magtumbik po ka mga isoon sa tikas nga bahin si Rodente Marcolita senador irakop na tungod sa kaso nga plunder mga kaigsoonan. Mingon ang mga kuntang Marcos, ipangbukod tanan ang mga kuntang ni Marcos. Ang akong ikasumpay mga kaigsoonan, tinuod na. Ipangbukod yun. Kaya may kuntra man sa presidente. Ilahang katungod ng makuntra. Ilahang katungod na nga ipa-investigar si Marcos. Ilan ang katungod nga musaway sa mga lideres nga naghimo o binuang. Pagkakaroon, si Marcolita, mauna ang direksyon niya sa iyang mga Senate investigation. Nangitag paagi nga si Bongbong Marcos mahilambigit yun sa kawat anang mga sa flood control. Nangitag paagi, unsang paagi niya. Si Marcolita, iyang katong nga gusto ang sigay witness nga gi-presentar nga nabulayog ang kalihukan na si Marcolita mo ay nagtubag-tubag. Doon ay 18 Marines nga so dawas po sa ilahang istorya. Ang 18 Marines kanya ito, mingon nga si Lorin Legarda apil nga nakadawat o porta. Karoon na si Legarda ang himbalina ni kauban na nilang Marcolita. Awa na'y apil ay nasayop ganyan eh. Wala'y mo dawat si Lorin Legarda. So nagkausap-usap. Kung imong tanawon, si Marcolita naning kamot yun. Kaya pagkangan nga kaliado sila ni Duterte, naning kamot yun sila kamataman nga si Marcos manganlan yun na apil sa midawat o malita. Kaya pagkakaroon, di ba na klaro, ang klaro si Martin Romaldez, ang klaro si Saldico. Pero dili pa klaro, tinahagi sa ebidensya nga gipakita nga midawat si Bongbong Marcos. Sa atong hunahuna, klaro, itang panan, nagtuo ng hindawat. Pero dili man ni Daugus pagtuo, naugun man si ebidensya. So tungod niya na, nakita ni Marcos nga, matay interesan so ko aning Marcolita. Gusto ko na siya o ma-igo ko aning iyang investigation. At tanawo na to. O wak ba po'y apan yung tawanan. So mauna, karo po. Nakita man nga na ay apan na ipot si Marcolita. Naaman na ipot sila yung mga lihok nga suspect po nga nakablabag sa balaod. Mauning itininood na siya. Mingon tag, ipanggukod ni Marcos sa atinood yun na. Adi yung kaangay mahadlog po doon o wapo ka gano'n siya. Pero ikaw mapunta kang Marcos, mapunta ka sa administrasyon na doon ako'y imuhang sa. Gano'n ka masuko nga nung agugdon po ka. Dili na politika. Dili na politika mga kaisunan kaya huwag na ay rason nga agugdon ka. Sayok ba na ito na? Dibukod si Marcos kaya na ay rason nga si Marcos gugdon. Kaya nagtuo nga ng abat doon si Marcos pagtuo pa man ang ilang imo. Plus doon na yung mga testigo nga si Marcos ng dawat. So ilan siya ang palintaw na gugdon yun. Gugdon pinagi sa social media na aron din mamakot ang presidente. Katungod na nila. May ngunta, sakto pinaligid sila na nga ilang gugdon. Pero sakto po si Marcos nga mabawas gugdon. Dili man kay presidente ray gugdonon. Dili man kay presidente ray nakahimo og sa dumpot mo na si Marculita ron, mangguko, deka, di mugda na ita, kanawo na tukis ni Mamsan. Lupig si Marculita kay ang iyang igukod, naaman sa gahong. Dingon ta niya, kaning Marcos karon labaw po si Marcelo kanito. Awa mang taka experience, pero basin, dingon ko basin labaw pa. Basin labaw pa. Pero ang bottom line mo nga kaigsunan, di ta nga'y mahadlok o guwagan mo tayo siya. Di ka nang kamarkulita kay wama na sa butang-butang eh. Dili mo na pareha itong kalayla, dili maso na nga, ibutang-butangan sila nga, nakadawat o kwarta nga, tighawid si ang drug lord sa punyong testigo. Ang kamarkulita, wa siya butang-butang eh, nga hinawa sa 75 million, kaya siya mismo ang misulti, nga nakadawat siya 75 million. Abogado siya, wala siya kahibaw o labag des balao na. O kumpiyansa ra sila nga tungod kay dili wa demo si guilt. Wa sa ayang konsensya hindo kay sayop pa dening mudawat o porta, sayop pa dening kalabangan sa eleksyon. Di baya sayop. Sa hong tanda o. Sayop pa dening may mutabang na toog eleksyon mga kaigsunan. Hindi man tingali sayop. Ha? So, walang tingali po di. Kumpiyansa ra tingali po si Marculita na kaya nauna niya. Awa, damoy mo bukod niya kay maing laki siya. Hindi ka rin kinakitaan mo sa'yo. Ngayon na, kanaan mo na balaod nga, di ka mo dawat o mga gifts. Di ka mo dawat o mga suborno, komisyon. Naan mo na ikuno ng balaod na. So, wala na magamay si Marculita. So, di lita makaingon nga, pamulitin ka kay, naan may ebidensya, o man gamay. Ingon ng uban nga, nganong sigara may gigukot nga na may dagang kawatan ana? Moto o ko, dagang kawatan ana. Oh, pero nganong sigara? Ang sigara ay kinasayunan nga gugbon kaya na ibidensya. Kaya nga sa justisya sa Pilipinas, justisya niya o ibidensya. Dili niya justisya nga kahaka. Dili niya justisya sa imuhang pagtuo. Dili niya justisya sa imuhang hibawan. Justisya niya kung unsay imong ikatubar sa korte. Justisya niya sa ibidensya, sa testimonya. Maumunin mga kaigsunan. Maingon ka nga, ano may dagang kawakan niya, o man kasuhi, wow. Kasuhi niyo. Di ba? O muna, katong mga kontra aning mga tawanan na niyong kawakan, ang atong i-encourage, kasuhi niyo. Maingon mo, nagtuong mo nga nangawat si Marcos, kasuhi si Marcos. Nangawat si Senador Quintana, kasuhi. Nangawat si Congressman Juan, kasuhi. Nanong di man kasuhan. Ang pangutan na mga kaigsuunan, dili na ito i-direct sa Malacanang nga nung waman kasuhi nila. Sumbong mo ato sa ombudsman. Present your evidence o kasuhi. Hindi man, di man mahimo ning justisya o i-istorya ra. Nangawat si Tampulano. Mahimo ba automatic ba din na nangawat sa Tampulano? Wala mo kay ikapusintar nga evidensya. Naadyo na. Mauni ato justisya. Pungot man, sait man, makasapot, pero maumuli. Pamihin mo. O kita pasulpihon, diretso ni nga ito ang hospesya. Dak, Panas Marcos, nangawat na. O di man, yung una na. Kasuhi sa una. Present your evidence. Maugunin na itabo, nano si Marculita, karon nang ikasuhan, nasayon, nadali ra. At kinadalian, express way ng yagian. Nano man, di man, lisodog pangita, o ibidensya, kiniangkon mo siya. Na nakadawat sa 75 million, siya man mismo masulti. Waman ang Malacanang mingon, nakadawat sa 75 million, ikihata ka, eh, nahibaw may hindawat ka. Siya mismo nga, mingon, nakadawat sa 75 million, eh, nakatawa ang kontra ni Marculita, ay, ang imuhang pong maura ay makapapildi ni mo. Mao ni ka Marculita ron, ang imuhang pong maura po ay nakapakaso ni. Na ay naghanod na na, pero wamay tarong ebidensya. Aba mo klarong ebidensya ng uban ng gipanganlan ng mga kongresman o senador. Kasunan. Ang nakapait, mga kaisunan, kay ang ikuntra ni Marculita, ang administration, unay. Unay ra mo palihok sa ombudsman. Unay ra mo palihok sa mga hintungdan. Ningon ng uban, wa naging chance itong gobernohar kay Paulus way mapili. Anay chance. Simple, right? Magtarong ragun sa panggoberno. Ligod manawat. Mora ko na. Dili mag-ghost project. O, dili mag-ghost project. Mora ko na yung bato. Pero dili ka lumiligro. E bisan pag-usaon kapag gama-gama o istorya, huwag ganun ka maghimog kadaot. Adili, di ka nga mabalaka. Di ka nga mabalaka. So, ikaw nga gahimog ka o kadaot, mauna nga hadlo ka guklon ka, magbantay yun kayo siguro anytime po kayo magukod ka. Morning Pilipinas, morning politika. Winner-winner lang mga kaigsuunan. Balik ko na ito pag-ingon. Tinood ng gukod si Marcos, kung ako'y pasutihon ng gukod si Marcos. Kaya ang mga kontra. Kung sa muna ang buhaton mga kaigsunan, kung kamupod si Marcos, di mo manggukod. Sa hindi pa mga kontra nga naning kamut nga kamupod, mabulay o mapiriso o maunsa makasuhan. So, mungbaw siya kagukod. Mauna karong ginugdanay na. Gusto niya mo nga hindi pa kung ako no na at tanaw na ito nila. Ang pait kung gigama-gamaan ka, ang pait kung gilugnan kag ebidensya, maunay pait, aron lang yun ka magukod, maunay na po na mayo. Pero, gigukod ka tungod kay deserving po ka nagukod. So, may tigbagot-bot na ito, saan mo guna? Selective justice, matod pa sa Iglesia ni Kristo, nga nung gigukod, mas makulitan niyo, man gukda ang uban. Maunay pa sa butong selective justice sa akong tanaw. Nga nung si Marcolita Ramay, yung gigukod, nga nung man gukda ang uban. Kung maumanggaling ron dyan, ang ilahang ipasabot sa'yo, para nako. Hindi na question o nangukod ba sa uban o wa. Ang question o gukdunon ba ka o di. Kaya kung gukdunon ka, wala dyan kayo mahimong rason kay saan mang gukdunon mo ka. Nakasaan ka. Ang pagukod sa gobyerno ni mo, wala man yung magadipindi ko ng gobyerno nangukod ba sa uban. Manggukod man yung gobyerno, ang gadipindi ni sa pangutan na kung angay bagyugok doon ka. Dili ni isigot o dili ka manggukod ni mo kay wa man manggukod sa uban. Kaya nangawat man si Pampulano, kunya, nangawat po si Pedro, wa man dakpas Pampulano, adili na lang po dakpon si Pedro. Kaya gigidakop man si Pampulano, adakpon na lang po si Pedro. Mamanay ato ang mustisya, dili man ama o. Ang mustisya sa ang sayop sa usa ka tawo man yung magadipindi sa ubang tao kung nasayop ba sila o di. Pangutana, petan, na iduha ka tao. Gipatay ni Pedro si Maria. Gipatay ni Tampulano si Tampulana. Si Pedro gidakop. Ningon si Pedro, ngano na kung kunin mo nga, uman patyan ni mo si Tampulano, gipatay mo po niya ang iyang Tampulana. Ngano ako ro may dakpon? So pwede na inanaon. Mga managingon o ga, selective justice mga kaigsunan. Tato pa, ala, kaya wak manan yung dakpa sa Tampulano, ayaw po ko dakpa. Dili man yung muna na, ang justisya, o nakasa, baka arwa ba? Ipatay, baka arwa ba? Nangawat, baka arwa ba? Dili ni question, o nangawat po uban? Ikaw, nangawat, baka arwa ba? Maugo na mga kaigsunan, ang justisya, pero lahi man nga ito ang timplada sa mga tao. Tawhano na ito, mga kanunay niya ito, mas isigot. Basta gani, kakpo na ta, bengon na yun ta. Ako rabadi ay. Ingon kag nangawat, ako rabadi ay. Ako rabadi ay. Muna'y kanunay na itong ihapin ng istorya. Ako rabadi ay. Ang pangunta na nga nung mga daghan mo, dili di kadakpo nun. Huwag daghan mong nangawat, bot by pasabot na legal ang imong gihimo kay daghan mong nangawat. So di kadakpo, kay daghan mo. So ingon na nabadi ay na mga kaigsunan. Dili na. So dili mo unang mingon o si Marcolita Rabariay, si Jinggoy Rabariay, silang tarano na nakawatan. Oh, so kita ay gibigin siya. Oh, liguna. Oh, kato mga interesado nga makasuhan ni mga tawhan na, ala, magdukwito kay, paningkamot, nandun naman ibigin siya against that person. Aron makaingon ta nga, na ay kaso dyan. Pagkakaroon, si Marcolita mo'y nauna. Likon mag-ebidensya kaya ni Angkon man. O, di ta makaingon o gigama-gama ang ebidensya kaya sila miningon. Ang pangutana na lang kung sayot ba yun ang iyang gimo. Maunay itong angay itong utana. Sayot ba ang wa pagsulti na doon ay mitabang nako 75 million. Marugo na, sa tanaw sa ombudsman sayot, nawa ka mo butyag sa sosin ni mo, sayot, nawa ka mo butyag sa imong salin, na doon ay 75 million nga misod sa imuhang bulsa, dapat imo nang gisulti, dapat imo nang gideklara. nganong wa man. So kana ana napita tingali magdebate sila anak mga kaigsoonan. Sayop or dili sayop ang pag dili pagbutyag sa maong kantidad sa kwarta nga matud pa gift gasa gikan sa amigo ni Marcolita. Sundon nato ni mga igsoon. Ubalik ta human ni pila ka pinumdog.

0: na sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Time Check is brought to you by SureMed, medicines surely made for you. Sure sa kabrato, sure sa kaepektibo. FDA approved.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sukad pa sa una. Kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, hanaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
8: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
9: 3 times faster.
8: Mongi pa extra, bilis-bilis. Bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
9: New Alaksan Extra.
8: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
9: New Alaksan Extra.
8: Extra paspas, extra galing.
10: Subay sa pagtuon sa World Health Organization, 537 million katao adunay diabetes sa tibuok kalibutan og 4 million niini mga Pilipino. Ang diabetes nag-unang rason sa komplikadong sakit sama sa pagkabuta, hypertension, sakit sa kasing-kasing og uban pang mga balatian nga posibleng moresulta sa kamatayon. Kung ikaw adunay diabetes, ang himsog na panglawas, saktong diet, kanunay nga pag-ehersisyo, paglikay sa mga bawal na pagkaon o pagtumara sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Likay ka sa mga sakit sama sa diabetes. Kay kini, hindi mo gikan sa 17 ka mga piniling halamang gamot na maghatag og proteksyon batok sa mga free radicals na makadaot sa lawas. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule ang imong kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog og luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
11: Tiguang naku, maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo!
12: Let's go, Lola!
11: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
12: Uy, what a-
13: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Unilab yan.
15: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita?
15: Kajut lang!

0: naglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na. New Alaksan Extra.
1: Wow! Mas maayo pa?
0: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
2: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon humba adobo ka direta.
0: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
4: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
6: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
8: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
9: Robijoy Clerigo, taga Lower Madapo, Bangkiruhan. Sukad sa paggamit nako og AXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil, dali rag mawala ang mga katol sa lawas, mga pinaakan sa lamok ug uban pa. Gi-apply pud nako sa mga bugas sa akong anak nga nalaya dayon after 2 days. Nindot kayo ang AXL Makabuhay Skincare Oil kay gawas nga effective makapahamis pa sa pamanit ug labaw sa tanan, humot siya, dili ka maulaw mang haplas bisan sa daghang tao.
10: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa

kumustag maayong adlaw Lunes kanatong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome and welcome ng atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Nabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. July 6, 2026. Like suwat ang puno sa mga tabaghatag at pagtagadan this time mga tong letter sender o sa kanagngalan og Francis. When you stand by Francis, alang sa imong suwa. Of course, bro, to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan, ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial, og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nakaepektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CerviCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CerviCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness, mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer, safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available at 30 and 60 ml. Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong panan-aw og nindot nga panit. Og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha niini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
Os pong standby, alas sa sumatampo at ang paghatagag pagtagad. Dini siyempre sa tuntulo manun. Sensor Lee, Ate Arlene.

nasayran ko, ate. Nasadya ang ipanganak si Jenning Kalibutana. Gibiyaan na siya sa iyahang amahan. Og dili pa daw niya mablame ang iyang mama, kay lagi, 16 years old pa lamang kini, sadyang nabuntis kini kaniya, ate.

Pareho pang fourth year high school na ito higayun na iyang mga ginikanan. Wapay hinanawan sa panginabuhi. Busang iyagyong namataan nga mga ginikanan mao iyang mga apuhan ate. Ginikanan sa iyang papa. Kay dito mampun siya gibilin, Ate R. Hangtod. Nga nagdako siya. Nagpabilin gihapon siyang lolos girl o lolas girl, ate. Kay lagi na minyo naman ang iyang papa o lain. Wa na pod siya nag-effort nga pangitaon pa iyang tinuod nga inahan. Kay dili na pod niya gusto nga bulabogon pa ang kinabuhi ni ini.

Abi mo ate, mas aware og mas nasayod pa ko sa tibuok nga pagkatao ni Jen. Kumpara sa kong asawa. Magtiayo na mi og pila ka tuig. Apan, murag wa pa kay nako siya na ilhan. Kay mag-usab-usab iyang batasan. Karon maayo og madili. Di susama kang Jen. Na consistent kini ate. Gitago na mo ang among relasyon ni Jen. Amo kining giampingan nga di mahibawans uban. Nagpadayon ang among relasyon ate. Hangtod nga nagmabdos kini. Diri ko nakadesisyon ate. Kinahanglan kong panindigan. Ang gimabdos ni Jen. Okay lagi ate. Mura man mag-iring o iro sa kong asawa. Nagigsulti kong ito kaniya. Nga mas may patingali. O magbulag na lamang kami. Gusto kong mo-file o annulment ate para hatagag kagawasan ng among kaugalingon. O gusto kong makuha ang custody sa among tulo ka mga anak. Apang gikatawan lamang ko sa kong kapikas. Dili o dili siya mo perma sa annulment. Di ko na siya mo tuo nga wa ko'y laing babae. Matod niya ate. Musugot lamang siya nga makigbulag ka na ko sa kondisyon nga ang tanan kong kinitaan ihatag na to kaniya. Lisod alang ka na ko ate. Abi mo, wa ko'y mahimo. Mahinungdan. Wa gid mi nagkabulag ni Olive. Ni higayon na mas nagbantay mi pag-ayo ni Jen. Nga di mahibawaan ni Olive ang among relasyon. Nasayod ko ate. Kung unsa ang dagan sa utok sa kong asawa. Iskandalosa kini. Kung nasayod ko. Dakong gubot ko iya mahibawaan. Ang kabahin na mo ni Jen. Kini ang rason nga lundi ni Kaimi magkita ni Jen ate. Giantos na mo ang kamingaw sa usag-usa. Hangtod miabot sa panahon ngayang gihimugso ang among anak.

Daddy. Nakurat kayo ko. Sadyang ako nakita ang dokumento na gigamit sa pagparehistro sa among anak. Pangalan ni Olive. Ang pangalan sa iyang mama. Namugnaw ang tibuok kong kalawasan, Ate. Mura ko gibubuan ug usa ka balde nga bugnaw tubig. Gawd di ko makatuo. Huwag ko magdahom nga nahilambigit ko sa duha ka babae nga konektado sa usag usa. Ug dili lamang ordinaryo nga koneksyon, Ate. Anak ni Olive si Jen. Dugay ko nakabalik sa kung saktong panguna-una. Naging komplikado gyud ang tanan, Ate. Mas naglagot ko kang Olive kay gitago niya kanako ang iyang kagahapon. Abi mo, Ate. Kumisulti lamang si Olive. Nga doon na siya anak sa pagkadalaga. Tili unta kini mahitabo. Tili na ko ma-imagine nga ang laing babae sa akong kinabuhi igsuon sa mga anak. Sa pagkakaroon, Ate, wa pa na ko sutihi si Jen sa akong nasayran. Na-confirm ko lang nga si Olive ang iyang inahan tungod sa iyang lolog lola. Gipangita ko ang saktong timing, Ate. Tungod kay gubot ang akong nahuna. Ako masayod sa angayan kong pagkabuhaton. Huwag ako masayod kung asa ko magsugod. Kung unsaon pagsulti sa duha ka babae. Ang tinuod nga sitwasyon. Ug mao kini hinungdan, Ate. May padangat ko niya akong kasinatian. Pamasin. Inyo kumatabangan. Sa konsoleran sa pagkaroon.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kung problema sa mata, gamit sa Nans Eye Drops.
2: Ang akong debate, sige pangatol sa kung mata niya magpula-pula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nans Eye Drops, hindi na magsige pangatol akong mata. Sa inay-inay na wala na sa dangyang pula-pula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yon magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isigutan. Tungod sa Megaman.
4: Ako si Edward Basagdan, taga-Hingoog City, Barangay 24, Puro Pauna. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuwanan kung unsabay ako gibatik. Doon niya, na'y nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuad to ka dito sa butika kay naatan niya. Unsabay ako ganun, pagpalit o Megaman, kaya aron, kanang imong trabaho, reagid nga imong trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, tanawa, paminawa imong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong gibati dayo niya, lagsik man dito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabaskog kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

Manon, salamat ka ni mo, Francie. Sa'y mo babadang at imuswatahan pa ni atong tulo, Manon, sa sensory Ate Arlene. Dakong problema, tinuho, na imo nasudlan. Pero sa pikas bahin, nagsugod pa lang mo sa imong kapikas nga si Olive, doon na na'y mali. Tungod kay wanya gisulti ang iyahang tinuod nga kagahapon. Okay, diri una kita sa itong mga text messages. 0917-159-5812.

TR para sa Lorsender. Once and for all, iyahang istoryahon niyang asawa ate. Pangutan-o niya, kinsa si Jen sa iyang kinabuhi. Bahala na. Kung masaira na kamatuoran ate, diha maginapaingon. Elena of San Carlos City, Negros Occidental. Ate R, at first, sakto siya, gihimo riyang rason ang kinaiya sa iyang asawa. Apaan ko sa sinugdanan pa lang ate, doon na nagitago ang ihang kapikas, tinuod maayo, Joy of Busay, Molbol, Cebu. Ate, I relate ko sa mga ibasa nga sulat. Bisan kinsa naman tingali ang nasa sitwasyon ni Olive. Kung gusto niyang kalimtan niyang daotang kasinatian sa batanon pa siya, dili na lang niya ang katon ate. Mo siguro na yung rason nga nung iyang gihilom ang iyang kagahapon. Rose of Gihulgan City, Negros Oriental. TR para sa Lorsender. Kinahanglan na niyang sultihan si Jen sa kamatuuran ng iyahang inahan mawang asawa sa Lorsender. Vilma of Bunga Elaya, Hagna, Bohol. TR para sa Lorsender. Nagihapon siya'y mali. Pulato na lang niya ang saktong panahon ate kung kanus mabuking ang ilang relasyon ni Jen. Fe of Nailon, Bugo City, Cebu. Okay, nakapatag mga text messages. Sa pankulang naman ang atong oras, ato na lang i-greet ang atong mga entry. Hi to Gerald Basok Apale of District 9, Barangay Tabalong, Dawis, Bohol. Mercedes Purisima of Barangay Macapso, Valle Hermoso, Negros Oriental. Telma Raidel of a West Poblacion, Garcia Hernandez, Bohol. Jinky Edulsa of a Poroxiete, Villa Aurora, Antiquera, Bohol. Anabilia Intes of Campiso, Hinatilan, Cebu. Peter Paul Dijos of Tungkil, Minglanilla, Cebu. Nelson Bentolero of Kalangag, Bacong, Negros Oriental. Pedro D. Bourbon of Lower San Roque V, Rama Avenue, Barangay Calamba, Cebu. Crescenta N. Biliran of Buktol, Hagna, Bohol. Gondilina Baguhin of Buoy District, Tagbilaran, Bohol. Sofia Santing of Barangay San Isidro, Jaro, Leyte. Alfonso C. Eben of Ilihan, Toledo City, Cebu. Thomas Aboy of Kalindagan, Dumaguete City. Rizel Jamil of Cambagay, Batuan, Bohol. Jefferson Ducay Caratao of Ilagan Extension, San Carlos City, Negros. Sandro S. Tagulabong of Humay-Humay, Gihulgan City. Nimita Kabalida of Porocaimito, Barangay Quezon, San Carlos City. Angeline B. Kagandahan of Sabang, Sikihor, Sikihor. Vespi Dinulan of Poroxinco, Maslog, Sibulan, Negros Oriental. Jonah V. Kababat of Palaypay, Sabahan, Baez City. Abigail B. Garlet of Liberty Hills, Barangay Mabigo, Canlaon. Maria Emily Dingal of Barangay Gilingaon. Sityo Hayugan, Siato, Negros Oriental. Mirasol Baobao of Tanday, Baclayon, Bohol. Junisha Aranjuez of Poropuno, Biking 2, Dawis, Bohol. Rosie Daragosa of Alibabay, Mabigo, Canlaon. Marisa Simi Harris of Pulo, Santa Filomena, Alegria, Cebu. And Lucila A. Lopez of Adao District, Tagbilaran City, Bohol. And this time, ato ng tuyugan ng atong tambiolo. Kinsa kaha ang suwerteng mananaog sa itong 25,000 pesos. Congratulations to product code number MGCP 26-783-87CC. Osman ako, ang product code number MGCP 26-78-387CC. NCAP 26-3057-30HZ. Taganchag product is sent. And product code number UA 26948.
14ZJ. Ayan. Congratulations taga Toledo Road, Barilia, Cebu, user sa atong Nance Capsule, U8 and Mega Man. Congratulations Rinanti M. Ogzod. Congratulations. Husband ko, Rinanti M. Ogzod of Toledo Road, Barili, Cebu. Ikaw itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

Salamat, Francis. Sa iba papadangat mo swat tampon ng atong tulumanon sa sensor ni Ate Arlene. Well, wapa man na sayre ni Jen o ni Olive ang tanan. For the meantime, stay put ka una. Pasag di lang usa. Wa manggiyoy aso makumkum. Masayran manggiyod ang tanan. And that time, pwede ni mong isukmat sa mong kapikas. Nga nung sa sinugdanan pa lang, iyang gitago, iyang pagkatao nga na kanimo. Tinood lisod alang sa usa ka lalaki. Apan, musugutag sa dili, nakasaga gihapon sa imong kapikas. Sumurag amanos. Kaya lang, lisod alang kanimo ang pagdawat na sa sinugdanan pa lang, doon na di ay anak ang imong kapikas. Una naging kamo. Butang ay ang gililong anak kanimo. Apan, anaagyapon kanimo ang pagdesisyon. Usbon ko, ayaw lang una pag una-una. Pasag di lang una nga magmalinawon ang kinabuhi ni Jen. Ug umabot na ang saktong panahon. Ayha nimo, desisyonan ug unsa ang pinaka-best pero para kanako. Pangito na unaon. Ang imong ipuli sa imong kapikas, iyara pong anak. Una sa tanan kung gusto ka, konsulta. Ipaagi sa legal. Tungod kinasayod ko, may mahimong null and void ang sa kakasal. Kung pananglitan sa sinugdanan pa lang, dunay bakak. Una kini natigayon.

kapal sa bigas bahin sa matang desisyon ngayong pagabuhaton. Remember, doon ay tulog ka anak nga mapiktuhan. Huwag dapat imo kining konsidera, Francis.

0: Again, thank you so much sa imo papadangat imo sa matang ni atong tulumanon. Sa engineer. Oo, lagi. Eh. Ang pinaka-best, usbon ko, take two. I-refer og abogado. Kung gusto gudya og mahuman ang maong problema, diha palang daan, mamahin mo na kining grounds tugod sa ang wala pagsulti sa iyang kapika sa iyahang pagkatao una sila napakasal. Love you so much, I'll never let you go. When you stand by ka ng taod-taod, medyo kahinuktok po si engineer og apil o ni comment kay Jack Apil. Panagsarigin na mahitabo ba? Stand by ka ng taod-taod. Alas at Health Education Program with Doc Jen Paul de Asis. Musunod gila yun, ang Balong the Great. Sa kaya pong ganyan si Ate Arlene Ayon. May nang salamat. Bye-bye. I love you all. The beauty in life that's meant for you.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
3: Si Emma Mohana Arisgado Sanglon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Uid Capsule. Nabalaan ko gid ang iyang effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Narisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Kangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product. Ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sanggi try ko na siya kag sige-sige ko na siya gamit sang Nans capsule kag Uid capsule na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karon ang iyang tiil dili na gid sang dako, nagbalik na sa normal ang iyang tiil tapos wala na gid siya nagahupong. Gikan pag paralyze niya hantod tong paggamit nako sang Nans capsule kag Uid capsule 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa Nans capsule kag Uid capsule, dako gid ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sang mga products sang Nans Capsule. Kay kung wala gid ang Nans kag Uid Capsule, wala gid nagkupos ang tiil sang akong bana nga isa ka paralyze.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Kung gigamit ka ning Nans Coffee, ang na-observe na ko sa Nans Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, mo inom kong kape, kay ug mo inom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ko sa Nans product. Mariyerehe na sa Kristan.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
5: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo gid ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa so, duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare. Ang akong ginabati kaluoy so just nawala gyud ang bukol sa matres. So para sa ako epektibo gyud ang cervicare para sa mga babayi. So kamo nga kung dili normal ang menstruation, pag-take na gyud mo og kanang cervicare kay para sa ako epektibo gyud ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
2: Kini si Doc Jan Paul de Asis for healthy, happy living Nans.
0: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Og siyempre mga higala, alam sa itong Health Education Program ng Adlong Lunes. July 6, 2026. Dok, nagkadool na yun.
1: Gani.
0: Nagkadool na yun ang July 14. Okay, Dok.
1: Yes, at Arlene, and welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Excited kayo sa birthday ni Doc. Aha, kami, ano pa ingon ba?
1: Yes, at Arlene, and excited na po din, no? Sa ito ang mga medical mission team, mga kanan. So, so next month, mga August, sa third week, mga kanan.
0: Okay.
1: So, naanap po tayo mga ipatigayon ng mga schedule. So, diri yata na area sa Cotabato, mga kanan. So,
0: wait lang. Kalapawan, Bansalan, Tagum, tama ba?
1: Yes, so wait lang kayo mga kanans, no, sa mga area para i-confirm na to.
0: Oh yes. Okay. Dok, daghan kayo kanamang maghisgob ito about impotency. Kanamang erectile dysfunction or ED. Nga, ang sa kalalaki, maglisod, no, sa kanang itawag nila, mayong, kanamang huna-huna na lang ang nagdako. Tama ba?
1: Wala na sa actual.
0: Yes. O kung panalitan man, dili na po siya, kung panalitan man, dili na po siya magdugay. Kumbaga, doon na siya erectile dysfunction, no?
1: Mm-hmm.
0: And, gani, maka-cause po siya anxiety or fear sa usa ka lalaki before muhimo sa ilang lawas nung, sa ilang kapikas, no? So, ang pinaka, kanabang, ang pinaka bantayan ng gusto sa kalalaki, ang morning
1: erection.
0: Kaya yes. Kana siya, nagpasabot nga okay ka pa.
1: Yes, mas
0: but
1: healthy.
0: The moment nga dili na, possible na kinahanglan na ka na o megaman.
1: Yes, Ate Arlene. No? O maupo din siya mga kanans, no? Mga inanimangod ng mga isyo, ng mga hisgutanan, ang mga kalalakihan, dili kayo sa sila kayo ni open.
0: Yes.
1: Kaya medyo, kumbaga, pag i-open mo ko nila, medyo mawala ang ilahang pagkalalaki.
0: Pero wala ka ba, hinungdan na diabetes, high blood pressure, or high cholesterol, muna siya cause nga na nagkaroon ng erectile dysfunction. Doon ay heart or blood vessel disease, kanang dakora kay obesity, smoking, alcohol or drug use, low testosterone hormone problems, no, or hormone problems. Kaya mga side effects of medicines po, possibly po, no? So dapat maglikay po o sobrang medicines if kikinahanglan. Especially some blood pressure, depression, or prostate

0: balik kita. Kini tanan, para sa tanan ni ha, mm-hmm. i-control gid nila ang ilang blood sugar. Kay mamagin na siya, masigot sa dili, pag diabetic kay isa katao, maglisod na.
1: Yes, diba? Attorney, no?
0: So blood kung, pressure and cholesterol.
1: Mm-hmm. Mm. Yes, attorney, kung nakita nato, no, kung sa, ano nato ba, i-picture out,
0: mm.
1: kung unsa ba yung root cause nga nung nagkakaroon ng erectile dysfunction ng usa ka lalaki, mm. is number one ng yun mga kanans, no, hina ang blood circulation.
0: Yes.
1: So pwede siya nilapot ang iyang dugo tungod sa cholesterol, uric acid, or sa iyang sugar.
0: Mm.
1: Ikaduan na hinungdan mga kanans, no, is pag nagkakaroon siya ng mga medication po.
0: Mm.
1: Mga medication na maka-cause og erectile dysfunction, makapaluya sa movement o sa iyang mga kaugatan mga kanans.
0: Mm.
1: So muna mga kanans na importante yud kaayo mga kanans.
0: Mm.
1: Yung blood viscosity, ang iyang dapat ang blood viscosity is within the normal.
0: Mm.
1: Importante da yun mga kanans na dapat atimado ang pinakatumoy o pinakagagmay na ugat sa ato ang kalawasan.
0: Mm.
1: Kay isa sa pinakagamay ng mga ugat is dili lang anaa sa ato ang mata, pati anaa sa ato ang erection mga kanans.
0: Mm.
1: So kung kato siya, nagluya ang mga ugat, so taas ang tendency mga kanans. Mo every morning makabantay ka na, medyo minus na, wala na kayo og erection. Then of course mga kanans yung aging, pag naa na ka edad-edad. Pag naa na ka edad-edad mga kanans yung testosterone hormones nimo bumabagsak. Kaya tungod bumabagsak yung testosterone hormones ni mo, mapunto sa yung erection po ni mo, mabatsyagan po ni mo na dili na kaayos siya na very active mga kanans. And then maupo niya ang isa sa mga common hinungdan sa mga couples na talaga mga babae lang ang ginabasol.
0: Mm.
1: Mga babae lang ginabasol na kay tungod dili makaanak. Mm. Dahil ang problem di ay...
0: Nasa ila.
1: Oh, napo di ay sa mga kalalakihan.
0: Mm.
1: So hina yung erection niya mga kanans.
0: Mm.
1: Kung naaman tuod siya erection, ang problem niya, hina pud mo produce og nindot og maayo na sperm production. So kay tungod, hina ang iyang testosterone hormones ta para i-maintain na naay healthy siya na sperm. Para sa mga kalalakihan, para maiwasan yung mga erectile dysfunction o para dili maulawan, lalo na kung first time pa, wa pa na bago pa lang nagsugod namilo na ni ba
0: so and dog, dapat daw i-limit pa ang alcohol kasi kara mangud karon daghan na kayo mo inom og ilim na makahubog unya kung pwede limit sa alcohol exercise regularly no
1: pero nawo biuban natin at Arno na moingon bitaw na nabuntis mga nigudog kay tungod na nasipyat tungod sa inom. Baka na siya is depende na siya sa kaso sa laki ha.
0: Mm-hmm.
1: Kung ang lalaki na anadaan sa mga recent problems sa iyang blood viscosity, sa iyang cholesterol, sa iyang sugar, mas matrigger niya pag nakainom siya mga kanans. Kaya muhina naman yung ereksyon niya. At the same time, pag makainom man gudang sa kalalaki, yung iyang brain bitaw mga kanans is medyo mas minus na siya para i-maintain yung libido.
0: Mm-hmm.
1: So lalo na kung naadaan siya yung mga halimbawa na sa diabetes, naasay high blood, naasay mga medication mga kanans.
0: Yes.
1: So, of course mga kanans, no, para malikay yan, take Megaman capsule, one capsule every morning or Megaman Gold Coffee Mix para sa na yung mga edad-edad. Lalo na katong naanak yung mga senyalis bito na yung mga prostate enlargement. Megaman Gold Coffee Mix. Nindot kaayo para malikayan ang pag-enlarge sa prostate, ang pag-enlarge sa iyahang prostate at the same time mga kanans no, is mubalik o kaligon, kahimsog ang sperm sa mga kalalakian.
0: Oh. And doon ay nakabutang dok ba? Ang erectile dysfunction sometimes, muna siyang early sign na doon ay problema sa heart, doon ay problema sa diabetes, and doon ay circulation problem.
1: Yes, at
0: early sign na siya.
1: Kaya mo ito ingon ng mga kanans, pag taas imong cholesterol, taas imong sugar or uric acid, taas ang tendency magkaroon ng obstruction or mahimong barado ang imong mga kaugatan mga kanans.
0: Yes.
1: Para malikayan ka na siya, of course, limit kita sa mga fatty foods, mga dairy products, and then yung mga sugary food mga kanans, no? Then of course, kinahanglan naapot kita ipag-imnon to improve sa ato ang blood circulation. Kung naapod kay mga medication na mauto ang hinungdan, nagkakaroon ka ng erectile dysfunction, balik lamang ka sa imuang doktor. Kaya iingon ni mo na, Dok, na ako'y ma-feel na erectile dysfunction, naapa ba'y ubang option na mga medication? Halimbawa, nagainom ka o tambal sa high blood mga kanans.
0: Mm.
1: So naapa ba'y uban na mga medication para malikayan yung erectile dysfunction. So usually tagaan man pod kag uban na medication mga kanans. So importante ni communicate ka ni sulti ka sa imong doktor kung unsa ba ang imong concern kay para

0: mahatagpod ko unsa pod yung insakto na mga medication para sa imuhang matag-adlaw na i-maintenance mga kanans.
1: Ako din i-greet Doc si Rami Raimundo Hortilano Sr. da sa Bantayan Island, Cebu, no? Taga tigpaminaw gyud sa Doc, and usa sa ato ang mga nigamit sa atong NANS product. Usa ko ka stroke patient since 2023.
0: Mm-hmm.
1: So kadag inom kog NANS capsule o ga U-Aid, malihok-lihok na nako ako ang lawas. Di pareha sa unang nga maghigda-higda na ko karon. Makalakaw-lakaw na ko, proven and tested. Thank you so much sa NANS. Ayan, si Sir Rami Raimundo Hortilano Sr. of Bantayan Island, Cebu. Thank you so much.
0: Yes, Ate Arlene. O na-remember ko, na-remember po na ako, Ate Arlene, baka itong last na mo na add to sa Orokita. Napaka-touching talaga yung ano niya, yung testimony sa itong isa ka-pasyente na diabetic siya, taas ang iyong blood pressure. As in, Ate Arlene, nakiingon mo siya sa ako ato pag meet bitaw na mo, Dok, ka-remember ka, Dok?
1: Mm.
0: Katong pasyente bitaw, Dok, na gina-wheelchair.
1: Mm-hmm.
0: Magdugay naman to. Magdugay naman kayo to siya. O, Dok, dagami kayo kung mga medication na ginainom, Dok.
1: Mm-hmm.
0: Then, amoto siya, nadili na gid siya kalakaw.
1: Mm-hmm.
0: Padulong dito sa lumantas sa ato ang venue.
1: Oh, sa venue, no? Sa lumantas Riverside.
0: Ginatutulod lagi biya ako sa wheelchair, Dok.
1: Mm-hmm.
0: So, kaluyan biya, Dok, na after na ako inom for 1 month sa imong medication, nakasugod na din ko og lakaw-lakaw.
1: Oh.
0: So, moto sa atong last na mo, ano, is kaluyan yun na, ano kaya, na testimony, Ana.
1: Yeah,
0: sa
1: okay. Excited ko maminaw, Ana, Dok.
0: So, moto mga kanans, no, is walay imposible kung kita nagatuman, nagkita og insakto kung unsa po ang ato ang angay pag-aim nun.
1: Yes.
0: So, moto sa ingon, no, na siya ganit daw, doon nawadaan na doon siya paglaom kay mo. More than a year na daw to siya, naging na-wheelchair, nadili din siya kalakaw.
1: Mm-hmm.
0: So, moto siya, nakakita siya o gamay na pag-asa or light, kumbaga, itry niya o kaluyan yun mga kanans, nakaangkon po siya o maayong panglawas.
1: Ayan, very good. Dok, doon ay pangutanan din si gikan kang Maria Galvi of Bohol. Ingon siya, unsa kunoy tambal sa likod nga doon ay magtusok-tusok. Asa na siya, Dok?
0: So, pwede mga kanan.
1: Binuhod, no? Nasama na siya man.
0: Pwede po nataas ka na siya sa uric acid. So, pwede ka magpa-laboratory, ipa-check ang imong uric acid level. So, kung makita, nataas ka og uric acid, so inom ka og U-Aid Herbal Capsule. Pwede imnon 2 capsule 2 times a day, buntag o gabi. And then, ayaw po kalimtino na magpa-massage, magpa-therapy, gamit ang ito ang NANS liniment oil. Kaya sometimes yung uric acid manggod is wala siya sa ato ang dugo, kundili anaa siya sa ato ang mga kasukasuhan nag-deposit dadto. So moto siya every time na bugnaw ang panahon sayo sa kabuntagon, ma-feel gyud nimo yung muraga tusok-tusok siya. So isa sa mga solusyon, ana, kuha kag haplasa-plasa nimo siya. Kag once na mahaplasa na siya, mabungkag man to ang uric acid, then ma-feel nimo na dili na dayon siya o musakit bitaw ang imuhang likod.
1: Ayan.
0: So once na mahaplasa na siya, mabungkag na siya, isa sa mga pinaka-importante no na kinahanglan, maipagawas siya. Kay sayang raman po, nabungkag na nimo, din dili ra nimo siya maipagawas. So every time na bugnaw ang panahon, magsakit na po to. Moto ba, magbalik-balik yung kaso. Sayang yung treatment nimo na anaa na unta, ready na unta to siya na i-absorb sa imuhang dugo, and then dalon sa imuhang kidney, then ipagawas nimo pinaagi sa imong pag-ihi. Moto, kinapainom ta ka og U-Aid. So 2 capsule 2 times a day para i-flush out, ipagawas ang excess na uric acid sa sulod sa imuhang panglawas.
1: Ayan. Ato na i-greet Doc si Leia C. Rubio, taga Kaputata, Norte, Medellin, Cebu. Oo, matod pa niya, Doc. Sa pagkaroon ko nung, iya ko nung my loves, nga ginapainom niya kay taas kayo og blood pressure, BP, nga mo iyang gisaligan sa ilahang panginabuhi. Kay lagi usa ko na siya ka PWD. Unya, doon na sila usa ka anak nga kaloy sa Ginoo ko nung wala na galipong-lipong ang binuhod sa iyang tangkugo na wala na natungo sa to ang NANS product. So thank you so much, Leia C. Rubio diya sa Kaputata Norte, Medellin, Cebu. Ayan, so thank you so much, no, sa inyong mga maanindot nga kasinatian sa ato ang NANS products. Anyway, at yung alin ng Doc Jan, unsabay ang ngayong buhaton, nga naman gini ako ang abaga, permanentigid magsakit magmata na ako sa buntag.
0: Okay, mga kanans, no? Kung
1: magsisakit... Pasin of frozen shoulder ni Doc.
0: Yes, Ate Arlene. So, yung frozen shoulder, mga kanans, no? Yung mga naunay siya. So, taas ang possibility.
1: Kung ano man good, Doc, kasagaran man good. Kung may imong kanay sleeping habit bitaw, Manay mo ang kada matulog ka magtakilid ka.
0: Kumbaga sa isa lang ka posisyon.
1: Isa lang ka posisyon niya ang body weight nimo ba mo nagkuan niya, nagduot niya every time. So mo na hinungdan nga kana pong magka problema pag ka kay ining mata ni mas buntag. Ako experience ko man dok haskang sakit ay ining mata kay di ko katuyok-tuyok ining di ta kaliok-liok kay matulog. Na experience po na ko na.
0: Yes, at Arden, lalo na kung nibagsak ang imuhang synovial fluid. Ang synovial fluid, magod mang kanan, smoking ni parang lubricant sa ato ang mga kasukasuan o sa ato ang mga joint. Muna siya kung gabi-i or isa lang kaposisyon ang imuha, ang imuhang pagkatulog mga kanan, smoto siya na para mawala to siya ba, mudikit ang imuhang mga joint. Muna pagkabuntag, mugahi to siya, lalo na kung nitaas po ang imuhang uric acid. So may tabo ato, mubagtik to siya, muto na lisod kaayo na iliyok-liyok siya mga kanan. So unsa bang ato ang angay pagabuhaton? Okay mga kanan, yung frozen shoulder magod mga kanan na ay kahinaan, nihina ang imuhang ligaments. Okay? Nihina ang imuhang ligaments o nihina po ang imuhang mga tendons. Okay? O ang imuhang mga bone muscles. So ang uban ana, wala siya sa insaktong posisyon. Ang uban po ana, napanuhutan siya mga kanan. Muna mga kanan, nanindot po na ipamassage, ipatherapy. So kung dool-dool lang ka sa ato ang Nance Wellness Center mga kanan, no, diri sa Sumpong, Malaybalay City. Kaya sa ato ang Nance Wellness Center, every Monday, then every Friday, anaa kitay free massage.
1: Okay.
0: So, diya siya mga kanans, i-massage na to kay para maplaster yung mga ligaments, yung mga tendons nimo, yung mga bone muscles nimo mga kanans, kay para matanggal po to yung mga panot na hinungdan nga no sigig pamugnaw. Mo nga no magkaroon ka ng frozen shoulder. So, once na maplaster to siya mga kanans, sinaplasan, din na din tayo ihatag sa imuha, like atong non-serva capsule kay para ma-repair kung unsa yung na-damage sa mga nerves or mga kaugatan or sa ato mga ligaments diyan mga kanans. Then UE herba capsule kay para maipagawas nato yung mga excess na mga uric acid sa ato ang panglawas. Kapila ba na imnon? So ang pag-inom for the first 7 days, 3 times a day yung non-serva capsule and then you either ba capsule 3 times a day. Then ipamassage ni muna siya, karoon na simana. Then pagka next week, i-follow up ni mo po na ipamassage. Para po katong sa mga lagyo bitaw, no? So atangatangi ang ato ang mga schedule sa ato ang medical mission mga kanans. Kaya naaman kita yung mga medical mission sa matag lugar ninyo mga kanans. So naapot tayo mga free massage, free health analyzer. So makatabang ka na to, no? Para mabawaan na to kung unsa ba yung main problem sa imuhang panglawas mga kanans.
1: Ayan. At Arlene and Doc Jen, ako si Carlita B. Paderan, taga Hinaplanan, Claveria, Misamis Oriental, 15 years old na ko. At Arlene, wapak ko makagamit sa Nance Corn Coffee. Dili ko makatulog og tarong. Nya, dili, sad kaayo ko makabawas kada adlaw. Pero sukad na may gamit ko sa kapingan Nance, kaluay sa Dios, nasolve yun akong problema sa pagkatulog. Ayan. So,
0: yes,
1: kanina sa experience ni Mrs. Carlita B. Padiran. So, user siya sa ato ang Nance Corn Coffee. And in fact, nadiri, nasend niya ang iyahang code number. Thank you so much. So, possible nakuha na ni sa ato ang mga staff para sa ato ang ano. Anyways, kini siya pipila sa mga nakapadala sa iha mga text diri sa ato adok Ate Arlene, Carmelita Flores Mangyuwa taga Upper Maayong Tubig Dawin Negros. Sige ra kog inom gyud sa inyong product kay dali ra kaayo ko maulian sa akong sakit. Mibalik na akong lawas sa dati. So kini sila dok mga testimonya sa mga nakagamit sa atong product. Kini Ate Arlene, nandok dyan. O sabay akong buhaton. Kanunay manggiyod nga maglabad ang akong ulo. O niya, kalit lang kong kulbaan. Maglabad yung ulo niya. Kalit kong kulbaan. Kajit lang. Hangano na wala mo na itong background. Kajit lang. Okay. Maglabad ang ulo. O niya, kanunay makulbaan, Dok. O sa
0: okay,
1: siya?
0: Okay, mga kanans. No, taas ang iyong possibility, mga kanans. Pwede taas ang iyang uric acid. Taas ang iyang triglycerides. Or pwede po taas ang iyang sugar mga kanans. So mo kini siya yung isa sa mga hinungdan nga no mutaas yung blood volume nato. When the time na mutaas atong blood volume mo tunon magkaroon dayon ng mga palpitations. So when the time na mutaas ang ato ang blood volume corresponding po na siya na mutaas ato ang BP. Pag mutaas ang ato ang BP mga kanans na yung mga tendency na yung vascular resistance, grabe kaayo kakusog yung resistance sa ato ang mga kaugatan.
1: Mm-hmm.
0: So, na yung mga tendency na pwede siya magasgas ang lining sa ato ang mga ugat.
1: Mm-hmm.
0: Muna sa atong ulo, makabantay ka, grabing pitik-pitik.
1: Okay. Yung
0: talag sa makabantay ka, na medyo sakit na siya. Kay tungod ang gasgas ato mga kanans, no, mauto siya makakose sa pain and din nagkaroon siya ng inflammations. So, when that time magkaroon siya ng inflammation, ma-compromise da yun yung blood flow. Muna sa atong ulo mga kanans, makabantay ta, nadali na mamuypoy, haway, di mo nagkatulgo na dayon kita.
1: Mm-hmm.
0: Kung sa atong mga kamot ug tiil, dali lang siya manghaway siya. Dayon mm-hmm. parang bugat ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas mga kanans.
1: Mm-hmm.
0: So sa mga inani mga kaso mga kanans, no, kinahanglan nato makontrol ang imuhang blood volume,
1: mm-hmm.
0: lalo na makontrol ang imuhang cholesterol, uric acid o imuhang sugar. So of course, yung sa mga pagkaon, iwasan mo na yung mga fatty foods and dairy products.
1: Mm-hmm.
0: Iwasan po yung mga taas o uric acid,
1: mm-hmm.
0: sama sa mga ulo sa isda, gagmay na isda, ginamos, bagong o mga parat. And then kinahanglan po nato, no, na i-repair kung unsa yung na-damage sa sulod sa atuang panglawas. And then kinahanglan nato ma-lower down ang imuhang cholesterol, ang imong uric acid, pati ang imuhang sugar or ang imuhang triglyceride. So I recommend sa imuha, inom og Nance Herba Capsule, 1 capsule 3 times a day, then you eat 1 capsule 3 times a day ang pag-inom. So sulod ka na siya, no, sa 15 days and then kung pwede iwasan mo na yung sigig bilar,
1: mm-hmm.
0: then iwasan mo na yung mga stressful activity,
1: mm-hmm.
0: then of course inom og enough na water, mga around to 8 to 10 glasses of water per day, then early in the morning 2 glasses of lukewarm water, then bago ka matulog another a glass of water, warm water siya mga kanans.
1: Ayan.
0: And then of course, Nance Liniment Oil, importante ka na, no, na para mahaplasa ng ato ang mga kamot, ato ang mga tiil sa ato ang ulo, kay para ma-relax yung mga muscles para mas gaan ang ato ang paminaw sa ato ang panglawas.
1: Okay. Ate Arlene and Doc Jan, ako si Freline Gabriel. Sakit ang akong hawak o buson, ginagmay rin akong ihi o sa paggamit sa Nance and U8.
0: Okay mga kanans, no, kung naa kay mga symptoms sa UTI, kay kadalasan anan ho yung UTI or urinary tract infection, mo nasa no yung banakit ang imuang puson. Then kung manghi ka, medyo init siya, yung isog yung color sa imuang ihi, na medyo, ano rin siya, parang foamy siya, yung bula-bula siya ba,
1: mm-hmm.
0: acidic kayo siya.
1: Mm-hmm.
0: Then talag sa, mukonektar na siya sa imuang likod, muna talag sa imuang pagliuk-liuk, mo ano siya maka-feel ka og pain mga kanans.
1: Mm.
0: Para sa na yung mga UTI, take U8, 1 capsule 3 times a day, then Nance 1 capsule 3 times a day, good for 7 days ang pag-inom.
1: Mm.
0: Then ang water, kung pwede, no, around mga 10 to 12 glasses of water per day. Then sa mga pagkaon, iwas muna tayo sa mga acidic na mga pagkaon o mga ilimnon. Halimbawa, yung mga noodles, mga instant, yung mga junk foods, iwas muna tayo. Then yung mga instant coffee, iwas muna tayo mga kanansa.
1: Mm-hmm.
0: Kaya medyo isog ka na siya sa atuang kidney. And then sa mga juicing, mas nindot na imnon, yung mga apple juice, orange juice, calamansi juice. So mga fruit juices nindot na siya para to improve sa atong i-acid ash diet na to. Kaya ang acid mangudgikan sa prutas, nindot na siya para mupatay sa bacteria or viruses paingon sa ato ang kidney. So
1: mm-hmm.
0: yung acid nagikan sa prutas, friendly ka na siya, dako ka na ikatabang sa ato ang panglawas. Pero yung acid nagikan sa mga process,
1: mm-hmm.
0: mauto siya ang makadamage sa ato ang kidney o makapalala kung naakitay UTI mga kanans.
1: Okay.

0: Okay, Ate Arlene and Doc John. Unsa man ni akong gabation nga kung kaadlawon kanang gabakod na ko mag-gram kini akong tiil. Gapuli-puli raning wala og tuo. Kulang siya og.
1: Okay mga tanans noon, di ba kaagahon siya?
0: Oo.
1: So meaning kung kaagahon siya, mas hinay yung blood circulation. Plus tungod kaagahon siya, mas bugnaw ang panahon.
0: Yes.
1: Hina yung movement siya. So muna sa yung movement sa ato ang blood flow, mas hinay siya. So kung kung taas ang imuhang cholesterol, kung taas ang imong uric acid, kung taas po ang imong sugar, mabatsyagan mo kini na mga symptoms. So ang atong
0: Dok, dili ba po siya kulang o vitamin D or something? Kay mo bodi siya usahay ang kanabang mga side effect.
1: So ang vitamin D mungod Ate Arlene makuha ra manggo nato na siya through exposure adlaw. Sa adlaw.
0: Pero may mga tao nga di nakabulat sa init dok.
1: Pero as diri sa ato sa Philippines dili na kayo malalis kay mas kusog yung ano kumbaga yung adlaw din kumpara sa uban bitaw no. So importante lang at least magpakita lang yun kami mga 5 to 10 minutes lang ko sa sinag sa adlaw. And then importante yung kidney nimo is nindot siya. Kay useless man ang imong vitamin D kung luya ang imong kidney. Kay ang imong kidney manggod siya pa na mo i-convert niya into active form ang vitamin D nagikan sa adlaw.
0: Okay.
1: So kung luya imong kidney, so na yung mga tendency. Then kung luya po imong kidney na yung mga possibility, pati ang imong electrolytes dili niya ma-regulate insakto lalo na yung potassium. So ang potassium po mo po na siya na medyo muluya ang imuhang panglawas. So sa iya sa ato ang texter sa gabi is OP siya inom siya og warm water gyud bago siya matulog ha. And then haplasan niya og non-slenement ang iyang mga kamot og iyang mga tiil. Then pag mata niya dapat niya yung non-slenement oil kay para ihaplas niya. Pag ihaplas manguna niya, mo dilate ang mga kaugatan, dun ma-improve dayon yung blood circulation kay para nakita yung immediate action or mga remedies na pagkabuhaton pag mata niya mga kanans. Kaysa mo at mula tindog pa siya, mo na ingon ba? Sakit na magani patindugon pag yud nimo kay para ipa-hot compress. So itapad na lang yung half plus kay para makabuot lang niya, ibutan niya sa iyong kamot, i-rub niya, and then i-massage niya. So, mas immediate yung action niya, no? And then, kinangla po na ito, i-lower down ang iyong cholesterol, ang iyong uric acid ba, o iyong sugar. So, I recommend to take non-serva capsule o UID. One capsule, 3 times a day. I-try ni mo na siya imna, sulod lang sa isa kasimana. Makita mo yung difference na matingala na lang kapag matani mo sa buntag na, uy, dili lagi na ako ma-feel na kumpara before. So try non-serva capsule 3 times a day, then you either ba capsule 1 capsule 3 times a day. Kay kinisiya isa sa mga makatabang sa imuhang sitwasyon.
0: Okay. Pwede mahigalawa naman tayong oras sa itong Health Education Program with Dr. Jan Paul de Asis hangtod na lamang umapuhon sa mga taknag sa may istasyon. And syempre ang mga produktong NANS, again, usbon ako, NANS o UAID. Ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan na sayod man kita. Ang NAS makatabang sa mga bara-bara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Ug kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
2: Ah. And then of course mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Yes.
2: Para mas makahatag po siya og dako na tabang lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
2: Namurag, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa atong lawas.
0: Okay.
2: So mo kini karon, ana-ana karon, ug dugang na support sa ato ang non-serva capsule. Karon ang non-serva capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
2: Kaya
0: ba
2: naman kita mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag na to na erectile dysfunction mga kanans. Or kung baga ka ng nikupos na, Megaman herba capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman herba capsule.
0: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para gidnis mga kababainan. Kay Lagi Osbonato ang Cervicare makadugang sa estrogen hormone sa mga kababainan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
2: pamat,
0: anti-aging in short, pabalik ang libido and syempre, limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary ug motultol bagyod ang menstruation. So, duha lang ka capsule before matulog.
2: Yes, attorney. Then of course mga kanans ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon mga kanans kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa
2: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule every day mga kanans.
0: Ayan. O syempre ato remind gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na uptake nga pangisip ang atong gikinhanglan gikan sa estudyante baingon kay lolo og lola, remind capsule og para sa atong kabataan natay remind Choco kini siya para ligon ang panglawas kabataan nga dili basta-basta nga mataptan og sakit pangpatangkad pag kini siya og kapampatalino pa. So 3-in-1 ang atong remind Choco.
2: Yes, at Arlinog, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture mga kanans ang makainom kita og coffee every morning. Pero pangutana, ang coffee ba nimo anaa ba siya ay benefits atong panglawas? Sa ato ang non-scorn coffee mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo mga kanans.
0: Okay.
2: No, walay lain po ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso mga kanans, and then sa mga lulo, lula, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain. Nans liniment oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon mga
0: and
2: kanans.
0: And syempre ang atong Nans eye drops para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata. Nans eye drops ang gamitan, available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
2: Yes, Atarlin, o mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
4: Ang akong mama, gagamit siya sa NANS capsule o sa UID capsule. Marag magabugat kayo ang iyahang lawas. Ang iyahang manggong BP, nasa tag 200, over 100. Mawag yun na. Then okay. Pagka-stroke sa akong mama, mawag siya nga, yan nga, day, paliti ko aning capsule kay magaan-gaan yun akong lawas. Ana, every buntag, hindi pa siya makakaon, mag-inom na siya UID o NANS capsule. Kada yung katulog niya, usap pa po siya mo inom o balik at yung NANS capsule o UID. Dunganon yun niya. Kaloid sa ginawa, Tierling, galakaw-lakaw na akong mama. Dali na kayo siyang naulian sa iyang pagka-stroke. Mga 3 weeks lang, nakatindog na dayon akong mama.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
3: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Amen.
6: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
5: Where?
6: At Mansasa Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town resto. Balita.

0: ako si Leida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko itungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako itungol sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kanya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyo na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang naitumol sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
1: Makabuhay! Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing by Jessic sa Biyahing Ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may by Jessic anytime, anywhere. Ingat!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
6: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo!
7: Let's go, Lola!
6: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagan!
7: Uy, what ako!
8: Enjoy ang kinabuhi kun mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Unilab yan.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
10: Naana ang mga bisita? Kadyot
11: lang! Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
10: Wow, mas maayo pa?
11: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
10: Naa, bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Down!

Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene, o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
3: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cash back on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cash back on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung saan naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsaon na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Mauna gyud niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
3: ACE Medical Center Bohol.
2: Kasaligan mo.
4: Ako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na ako kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang silbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Diyan akong mga ipambati, mawala ganin siya. And Uniplus, wellness every day.
5: Yeah.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalingaw na programa.
2: Ang moingat-ingat sa inyong Simon. Balong the Great. Karon, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Gala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin, Jong Tran. Welcome to Subdress Program, Mas Kurimaw Balong Dagur. Kumusta, kumusta? Okay. Manginaot lang tanga na mo sa kondisyon o kadasig. Sa panlawas, adlaw karong Lunes na po ba? Lunes na po, da? July 6, 2026. Muna siya mga Kurimaw. July 6, 2026. Kana, og. Atong tigmo dahi 2000. Pila ni 2,300 ba ni siya? Okay, 2,300. Wala siya'y polos kung wala ako. Wala po ako'y polos kung wala siya. Mga na siya, mga salingan. Pamutos sa mga tugiandam, kung adlawa ka na sa'yo at baga mo, mga kurima. Unang lingaw-lingaw, 4. O, di yan ah. Unang lingaw-lingaw, may gala, 4. Huwag paabuta ang duha para makumplito. Nala, sige. Magsugod na ta, diri sa ito ang pagpanaguman.

Anak mo ang bi. Wala ito may gala din sa tuwang pagpanaguman. Oy, karoon din mga igala, no? O karoon ang unang adlaw sa impeachment ni BP Sara. Ayan. Unta, muto nga siya para makatubag, para matubag, maklaro, no? Ala, sige. Para mahuman na. Darito may gala sa mga tubag. Long akong tubag anang imuhang digmo. Tao og samin. Ili sinsa sinarensiyo. Barangay Pasil, pero ka balanak ka. From Santander, Cebu. Uy, kumusta man niya? Mga taga Santander, Pioto. Akong tubag lang. Anang imong tigmo kay Kutsarag Tinidor. Gikan daw kang Sunny Boy si Kihor. Kumusta man si Kihor Sunny Boy? Ang tubag ana lang kay Akal og Anay. Mag-usa. Magdakal. Law tubag sa imong tigmo kay Baba og Paggaon. Ili ni Sinserinsyo Barangay Pasil Prok Balanak Santander Cebu. Oho. Lahil pagyong tubag masalingan. Mata baba ilong tiil kamot og madunggan from Julita Suficiencia Cebu City Philippines. Kompyoto. Dayon na ang tumaglong kay Anino. Apura ayuda sa lambusan sa Remigio Cebu. Ayuda imong apelyido. Mate, daghangig mo doon, magpalakas ni mo ba? Ayuda, liman mo na ayuda. Aga, balaw tubag si Muting mo kay Agato Lotgardo. Dina Victoria, taga Sikatuna Street, Cebu City, Barangay Dayas. Kumusta ninyo niya? Mayong pagpaminaw. Maying hapon lang, naara akong tubag, analong, ikaw o ako, wako'y pulos. Kung waka, wasab ka'y pulos, kung wako. Jewel ng Gihulgan, kompyoto. Wa'y pagyapon. Wa pagyapon, mga kurmang. Og, ang tubag, imunting mo lang kawatan, Punsing ng Naga City. Kumusta man niya, Punsing? Aso may naga, kum, piyoto. Wa ay pagigihapon ba? Wa pagigihapon na ka. Asakto og tubag. Wa kay pulos kun wa ko. Wa pugoy pulos kun wa ka. Lang tubag anak kay. Litson manok og tuhogan. Piotor. Wa ay pagapon og balong ang akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay bulpen og papel. Piotor. Wa pagapon. Awa pagyapon nakasakto mga kurima. Dayon long ma-impeach ka si Sarah. Huwat lang ta. Maghuwat lang ta si Daga na. Kung si resulta di mauna to. Long chinilas o usag ka parisan. Gikan daw kang sandi. Sa may sikiho. Oy sikiho ha. Naming Ate Arlene di akarongkuhan. 17, 18, 19. Akong tubag balong anang imuhang tigmo. Ang tubag ana longkay lapis og pantahal. Kompyoto. Pyoto. Og diya pagyod. Balong ako ang tubag
anang imong tigmo, ara. Ang tubag, anak, balong kay. Init og bugnaw. Computer. Computer. Wa ay pagigyapon. Dirita may galas sa unang pasiyaw. Gikan daw kang Rusi may galas buhol. Okay, class. Kinsa may na ay hidden talent din sa inyo sa classroom. Ma'am. Uy, kuya, wag ining balong, uy. Unsa man imong hidden talent long? Ma'am? Unsa man imong hidden talent? Ano mo, ma'am, kay nagitaguan gani? Wa man po na ako makita. Muna, liya. Hidden talent. Rose, may galas, ha? Buhol. Kumusta, mga taga-buhol? Madyong pagpaminaw ninyo? Isa man na hidden talent niya. Ang sa may talent niya mo? Mamang nakita mo, kikitaguan mo. Tala, sige pa tayo ang tadir sa ito ang pagpunaguban. Long, ang ako ang tubag kay Sunda o sa kuban. Gikan daw kang Jaime Dumagiti. Kumusta mga taga Dumagiti? Ha? Og, balong. Akong tubag sa imuhang tigmo, simento o grabas. Gikan daw may gala kang Tunyo, buhol. Musta mga taga buhol. Og balaw akong tubag kay ngipon og toothbrush. Onsa kunay Binisaya sa pangag, English sa pangag, boneless. Bukog, pwedeng hipon. Boneless. Mura bangus. Og, long, akong tubag kay, tiil nga wala og di, ha? Wala og tu. Gikan daw kang Josh may galas, ha? Si Kiho. Kumusta mga taga Siki Hor? Og akong tubag balong sa imong tigmo mata computer. Og tubag lang anang tigmo ni mo kay sigarilyo lighter. Nagkumuntag baga. Pusporo. Sininda o hanger balong. Gikan daw kang Tomas Buhol. Musta mga taga Buhol. Og akong tubag balong kay Sapot o Gadamang. Gikan daw kang Mitch Cebu. Kumusta mga taga? Mga taga Cebu. Mga Cebubuy. Og ang tubag lang sa imo ang tigmo. Ayan, suga og switch. Gikan daw kang amang sa buhol. Nga nung di man ka maminaw, buta ka. So, nagbangga, nga nung di man ka magtanaw, bungol ka. Lang akong tubag tubil og sakinan gikan daw may gala kang Felix Amlan Piyuto og mananahi og mananahi og makina sa panahi gikan daw kang Luis sa may sikiho. Kumusta mga taga Sikiho? Og ang tubag analong sa imong tigmo pasyente og doktor gikan daw kang Jaime Buhol. Kumusta sa buhol Jaime? Piyoto. Og akong tubag balong sa imong tigmo. Ayan.
wala og tuo. Ikan daw kang Sunny Boy sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Aga Onsani kanon og sudan balong gikan daw kang Karen sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Aga Blackboard og chok. Oh, gikan daw may gala kang Tilma Dumagiti. Musta mga taga Dumagiti Pioto. Aga Onsani siya ang tubag lang, ilong og mata. Yapag yun, ang akong tubag lang kay Sudlay og Gunti. Gikan da may gala kang Kim Sikihur. Kumusta mga taga Sikihur Computer? Wap aga po og adlaw og gabi ina balong og ikan daw kang Mary sa Buhol Piotr. Wapagid gyapon ba di apagod akong tumaglong kutsarag tinidor Inday sa Buhol. Wap ang gyapon ba okay dito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang Buday may galas Buhol. Kini si Balong nga ba ng Tikla? Samtang naas bintana na mintana si Tikla, kitaan niya ang piso may gala nga patay gahi na good. Gitaklo ba ni Balong og bagol niya gidukduk og bato? Pag-ukab nabuhi ang piso, dagan. Anang nangatulog na sila, tingala may galas Balong kay dunay nagtinaguktok siyang bilahan. Gitabunan po din Tiklag bagol iyaha may gala gituknok og bato. Day on sa kunta day. Ha, buhi maganing piso. Kini pakang sunoy. Nawa man mabigaman. Yo, sige kung matang Tikla may gala ang piso ng patay gitaklubag bagol o niya gituknok bato. Pag-ukap, abuhi ang piso ay piyak-piyak o dagat. Mauto samtang natulog si Balong, ibutangan po niya, tabunan po niya, bagol, duk-duk po niya, bato. Basin ay mabuhi, Palong. Ang tubag na ko anang, ang tubag na ko anang imuhang digmo. Akong tubag anak balong kay tanod og dagom gikan daw may gala kang Christine sa Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Okay, kaduang ligaw-ligaw na to may gala numero 7 number 7 og paabutang usap para makompleto mga kurima. Akong tumaglong kay Bra. Oh, gikan daw kang Jaime Sikihor. Musta mga taga Sikihor Computer.

Ikan daw kan? Justina Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Wap agya po. Og akong tubagbalong sa imo ang tigmo kay Bingwit og isda. Gikan daw kang Karen. Dumagito. Wap agya po Karen. Awa, pag-iapoy na ka. Asak to, tubag. Long tubag na ko kay Sprocket o kadina. Oh, gikan daw kang Upong Bohol. Musta mga taga Bohol? Og akong tubag long, makina og ligid sa sakinan. Gikan daw kang Titing Sikihor. Musta mga taga Sikihor? Computer. Wap agya po. Og akong tumaglong kay Humay o Garab. Jik jik daw may gala sa Sikihor. Wap agya po. Og balong tubag na ko, anang imong tigmo. Oh. Ang akong tubag anak kay ispat og plaza battery. Unyok sa Dumagiti. Kumusta Dumagiti niyok? Nahatan naman ako ikaduha. Quatro una, una ikaduha, siete. Mana siya. Oga tubag lang nako si Muhang. Oh siya. Tubag nako si Muhang tigmo malong kay Pusil og bala. Unyot na may gala si Kiho Piyoto. Piyoto. Irong og iring. Irong kulog iring. Wai nga address ang irong og iring. Aga balong ang akong at tubag anang imo ang tigmo. Tara ang tubag long kay Sinina og Halayan. O gikan daw kang Lab Lab sa Buhol. Computer. Wa pagid gihapon bay. Wa pagihapon nakasakto og tubag. Panganod og ulan. Oh, gikan daw. Agang siting dumagit. Aman atong Super El Nino. Bunok minung uwan. Gabi na ro, nok na minung ulan no. Aga akong tumaglong kay kutsara niya pog tinidor kinamot na ikaw lami pa ikaw. Okay, dito may gala sa line pang Pasiaw. Gikan daw may gala kang Gloria Bohol. Kadto stikla nga katabang ni Henry. Tikla may gala nga bugo-bugo pod. Tikla, sir, maglakaw minimum ni mo o nagay mangita na mo, hindi naglakaw. Oh, sir, o mga tanag nagpaingo nagsimba. Yes, sir. O mga tanag kanusa muli, inahapit na. Okay, sir. Mara pagkitiman anya, naglakaw, nagsimba, hapit na. Paglakaw siyang amo may gala, mga pilagka-oras may miabot. Amo, maligya ay bito kining pamatay lamok. Ah, ma'am. Naman mga lamok din, ma'am. Naglakaw, sir. Uy, aha, nagpaingon. Nagsimba. Uy, nabuang naman talika. Hapit na. Natubag kita na. Maayo po dahil. Ay, kinatubag. Kanya malimte. Aga, balong, ako ang tubag. Ikan to kang Glorious Bohol, ha? Okay, Glorious.

Akong tumaglong kay Bingwit og isda. Lusong og alholong. Ah, gikan daw kang Atita. Ah, si Kihor. Kumusta man si Kihor, tita? Diya, pagyod, radyo og transmitter. Ah, gikan daw kang Wilma Megalas Buhol. Unsa man na inyong transmitter? AM/FM. Og balong. Akong tubag anang imuhang tigmo. Ayan. Ang tubag ana longkay Neil Cutter og Neil. Neil Cutter nga ni Piotr. Bida og kontrabida na balaw. Gikan daw kang Jeffrey Megalas Dumagite. Kumusta mga taga Dumagite? Akong tumaglong kay Pidal sa bike. Gikan daw kang Otik Cebu. Kumusta mga Cebu, mga taga Cebu Tek? Akong tumaglong Kabaw og Daro. Mayang daw may gala si Kiho. Wa ay pagyapon. Arius Piotr. Og Butonis og Uhalis. Gikan daw kan Bubong may galas Buhol. Musta mga taga Buhol. Okay, di pa Daspan og Silhig. Tawi si Kihor. Wa pagyud gyapon. Wa pagyapon naka asak dog tubag mga salingan. Long Martilyo Glansang Amay Dumagit. Kumusta man di Amay? Asa may Dumagit kompyuto? Langit og imperno. Oh, aman kay mo gusto niya. Oh, malangit ka, may imperno ka. Una ingon ikaw ra may gihimog sa imong kaugalingon og may imperno bahag malangit. Long tubag na ko. Anang imuhang tigmo. Akong tubag anak balongkay. Sabun. Piotr. Wa pagyapon. Wa ay pagyapon. Itlog og bulad. Padayon tama kurimaw. Diri sa to ang pagpanaguman. Long tubag na ko kay Staple Wire. Og Staple o Staple. Multiple. Era sprocket og kadina. Upong Dumagite. Wa ay paghabo. Long bolt and nuts Ray sa Buhol. Kumusta mang Buhol Ray? Direkta may gala sa tuang nasayod ba kamu? Nasayod ba mo mga silingan? Bugtong party sa lawas sa iro nga paningtun. Ayan, paningtun. Matod pa sa gihimong pagtuon, ang party sa lawas sa iro nga panimtun ang iyaharang lapa-lapa.

0: Kini si Doc Chan Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
1: Ang akong gibatik mo pa ng usahay, ang akong bipi mo, saka, yun ko gusto nga mag-hinsin ko kay mga para sa iblad nga palitun sa butika kay madlok lagi ko. So, pagpaminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan magkayo og mga testimony nga nangaayos sila kay high blood sila. So, akong gi-tryad ng several capsule o UAID, akong gitari. So, muna kini ang gininsin, o dagan kisim salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adelianosa, agpuyo ko din sa Purok Don, Liz, Poblatin, Tidawi, Bukidnon.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
3: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento nga kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan unsaon nimo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan. Ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala na'y makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong huna-huna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
2: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nuts. Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Kini si Doc John Paul Diasis. Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan tungod sa Megaman Gold Coffee. Makapangapi ka na, abtik ka pa.
4: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dalira kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata, gaduka na. Pero karon, sus, lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance, labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, inikuli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance, pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Kini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuts.
2: Mapalit ang mga produktong nuts sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Okay, balik na mga kurma. balik na may gala din sa tuang pagpataguman. Long akong atubag anang imuhang tigmo kay Chuk og Erisha. Oh, Erisha, paglabay mo nagalas kahit ula. Darito may galas, lain pang pasiyaw. Ikan daw kang kaste may galas buhoy. Kantos balong na nagkabalita siya may gala nga gisapot-sapot ang asawa ni Henry.
6: Kanang bayhin? Oh, gisapot-sapot na mong asawa, bay.
5: Lagi bay, pinakadlaw bay.
6: Bay, sultian ta lang ka ha?
5: Unso man?
6: Kanang bang dugo sa babae nga naglatay silang mga ugat?
5: Unso man?
6: Kuana bay, ayaw nagkatingag sapot-sapot na sila.
5: Ano man? 10% dugo na unya 90% sa puto.
6: Ayaw! Oo, kira ba na? 10% dugo. O niya, 90% sa puton. Mugara po, ligidayon pa. Manang magdugo ang mouth. Long akong tubag. Anang imong tigmo. May 90% dugo. O niya, 90% sa puton. Kaysa 10% dugo. Ano no, oh? 90% batig na. Amay mo, piliin mo. 10% dugo o 90% sa puton or 10% dugo o 90% pa batig na. Hello. Katapusang Ibili Megalas Kurimao number 1 numero 1. Wato oras, salamat kisa pagpaminahaw. Og manasa pohon sa mga oras og sa mga istasyon.
7: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagmasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, designed for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon nimo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat ug maayong hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol, Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maayong hapon usab ug daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maayong hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di as Kogon. Maligya o naggama po ni sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo doon mga higala, o mapuhon na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kining aubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
6: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Maayong adlaw, Bohol. Kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban.
1: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga amo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
2: Higala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan SP Bohol in the Action. Ining adlaw mga higala nga Lunes, Hulyo 6 mga higala, duis tuiga 2026. Sa ngalan sa kinatibuk ang sakop sa sangguniang panlalawigan sa Bohol ubos sa pagdumala ni Vice Governor Nick Bezas uban sa itong mga provincial board members sa 1st District, board member Nanay Lucy Lagunay, board member Muti Aterol, board member Benji Arcamo sa 2nd District, board member Jessel Ray Umintado Villamore, board member Tomas Abapo Jr. o board member Fernando Iping Isabilla sa atong mga bukal sa 3rd District, board member Tita Baha, board member DJ Balite, board member Greg Hala o board member Nathaniel Binlod. Maingon man sa atong tulo ka mga ex-officio member, presidente sa Philippine Councilors League, Bohol Chapter, Joanna Cabalitinitay, presidente sa Sangguniang Kabataan, ex-officio member Loren Xavier Angkla, o presidente usab sa Association of Barangay Council, board member Romulo Sipidosa. Pag-usab, welcome mga higala sa itong tulumanon takna sa Sangguniang Panlalawigan SP Bohol in the Action. Kumusta natong tanan mga higala, no? Og mag-uban-uban ta sa itong programa, maghatod sa labing uhing mga panghitabo diha sa Sangguniang Panlalawigan sa Bohol mga kaigsoonan, no? Unya mga gimbuhaton, mga trabaho sa itong mga bukal, ilabi na sa pagpanday sa mga resolusyon o balaon doon. Isip, suporta usab, no, sa pagpadagan alang sa kalambuan o gauswagan sa itong lalawigan nga ginumala ni Gobernador Aris Umintado. Update mga higala, gikan sa buhatan sa itong Vice Governor Nick Bezas. Niadtong adlaw nga Sabado, opisyal nga gibuksan ang sandugo sa Bohol 2026. O niya gipanguluhan, no, ni Gobernador Aris Umintado og may tambong usab ang atong Vice Governor mga higala og ang atong mga provincial board members. Kining maong pagbukas mga higala sa kalihukan sa Sandugo Festival, magsilbi usab kining go signal, no, sa tanang mga activity nga mahitabo karong buwan sa Hulyo mga kaigsoonan, no. Dunay lain-laing mga aktibidades nga ipahigayon ng atong provincial government isip pagtimaan og pagsaulog sa matag tuig nga Sandugo Festival ini sa atong lalawigan sa Bohol mga higala. Unya, sumpay niini atong paminawon una ang mensahe, no, gikan sa atong Vice Governor Nick Bezas, no, atol sa iyahang pakigpulong dungan sa pagbukas o pag-launch sa Sandugo sa Bohol 2026 mga higala. So ani atong paminawon ang mensahe, no, sa atong busy gobernador. Unya musunod pod unya taud-taud ang speech pod na ato paminawon ang speech ni Gobernador Aris Umintado. Atong unahon pagpaminaw si Vice Governor Nick Bezas.
3: Governor Aris Umintado, together with his nag-inusarang asawa, the Congresswoman of the 2nd District of Bohol, Congresswoman Maria Vanessa Omintado. We have also with us Father Bompat, our Provincial Tourism Officer, Ma'am Joanna Penat. Mga guwapa yun ning kung ano yung tourism yun, nagtapad na ba? Ang ato ang Provincial Administrator, Mayor Janet Garcia, to our Sanggunian Bayan members, headed by our Vice Mayor Dave Evangelista. We have also with us Board Member Lawrence Angkla, Board Member Nanay Lucille Lagonay, our Provincial Legal Officer, Attorney Handel Lagonay, our Congresswoman of the 3rd District of Bohol, huwag pabor-pabor tayo ako ang pamanang anak, pero magdapat may mura na ako maguwang. Represented by Ma'am Carmila Raya, fellow public servants, partners from the tourism, business and cultural sectors, members of the media, distinguished guests, and most especially, my fellow Bolanos sa makausap pa maayong gabi. In the occasion of this Sandugo sa Bohol,

0: Is the Legazpi entered into the historic blood compact. It was more than a ceremonial act. It was a declaration of trust, a commitment to dialogue, a recognition that despite differences, people can come together in pursuit of a common purpose. Umausab ka na ang mensahe nga angay natong dadon karon. Sa usa ka kalibutan nga usay puno sa kalain-lain sa opinion, interest o paglantaw, ang espiritu sa sandugo na painumdom kanato nga adunay mas dako nga butang nga naghiusa kanato kaysa sa mga butang nga nagpalayo kanato sa usag-usa. As Bulanos, we come from different municipalities and cities. We belong to different professions, sectors, and communities. We may hold different views and perspectives, yet we remain one people, one province, one Bohol. As we officially launch Sandugo sa Bohol 2026, we celebrate not only our rich history, but also the remarkable journey of the Bohlano people. We celebrate our resilience in times of adversity, our excellence in various fields, our vibrant culture, and our unwavering commitment to building a stronger and more progressive province. Sandugo is a celebration of who we are. To our tourism stakeholders, artists, performers, entrepreneurs, local government units, and community leaders, daghang salamat sa inyong padayon nga suporta. Your dedication helps preserve our heritage while opening new opportunities for economic growth and development. To our visitors and guests, welcome to Bohol. We invite you to experience not only the beauty of our world-renowned destinations, but also the warmth of our people, the richness of our traditions, and the unique spirit that makes Bohol truly exceptional. Sa ngalan sa provincial government of Bohol, under the leadership of Governor Aris Omintano, uban sa atong sangguniang panalawigan, malipayon kong gilunsad, uban kaninyo ang sandugo sa Bohol 2026. Abanti ang panakiusa, abanti ang paglambo, o abanti sa serbisyo. Daghang salamat o sa makausap pa, maayong gabi kanatong tanan.
1: Matumay gala si Vice Governor Nick Besa sa iyang mensahe atol sa pagbukas sa Sandugo 2026 dito sa lungsod sa Talibon, mga kaigsuunan. Nagatusong oras, doon na tayo 18 minuto sa milabay sa alas 4 sa kahaponon. Karong sa mga oras, sa atong ikauban ang atong kugihan nga bukal sa Tercero Distrito, Board Member Nathaniel Binlod. Mayong hapon ni mo, Board Member Nathan Binlod, sir. Alin Doidora sa itong programa, SP Bohol in Action.
2: Yes, sir. Alin, mayong hapon. Mayong hapon. Salamat sa pagtawag ng kahaponon.
1: Salamat kayo sa oras nga imong gihatag no, sa itong programa. Ni atong adlaw nga Biyernes no gipahigayon gyud ang investigation in aid of legislation, Board Member, kalabot sa controversial nga pagkadaot sa pipila ka portion sa lateral canal dito sa small irrigation project sa lungsod sa Mabini. Unsay mga nakita, Board Member, atol sa gipahigayon nga kiningni ang investigation nga usap pud to sa imong inisyatiba?
2: Una sa tanan, mayong hapon sa tanan na itong mga dito sa Tercero o sa tanang mga saluog sa Minaw sa tibuok kalibutan. Mayong hapon kanito sa tanan. Una sa tanan, dako kay kong pasalamat ni Vice Governor Nick Bisas nga mo ining dala sa ato ang Committee of the Whole. Wa na to refer sa Committee of Public Works, kundi atong refer sa Committee of the all para maka-appel ang tanang mga board members. Unya, sa itong findings na ito, dismayado ang mga board members kay ang silang taganiya nga

0: tambong, dili makatubag, dili direct to the point. Natingali nga nung dili direct to the point, ang atong very simple man ang atong mga pangutana, wa man sila makatubag.
1: Okay. So, unsa
0: ka hanga? Lang akong pangutana nga kanus sila nakahibaw nga mo adha ang presidente. Gituyo-tuyo pa ko, imbis kayo pwede na tag straight line, imbis kayo pwede na tamo, pwede na tamo largo o tubag, taas ka ayaw mo ito akong isanta, nga direct to the province akong pangutana, kanus mo nakahibaw mo itong, I don't know, giyon sa ito niya pagpinsan nga, ura-urada ko no, 2 days na ko pagpahibaw, nga mo alam, presidente mo ito niingon ko, nga wak mo kumataw kahapong adlawa. Presidente ang muna, naanay PSG or PMS nga mag-andam. O sa kasimanap before mo ang presidente. Kaya ako ang ipasabot ato nga unsang tuiga, unsang muna, unsang pisahan mo na kahibaw, na muna ang presidente, para maridi silang tanang survey sa maong project. Kaya di pa pwede ang damra ang ipakita ninyo nga gwapo na ang atong entire system sa mabini kaya kay small reserve buha irrigation project. Di na madam to apil man ang main canal, apil ang mga lateral canals. So dapat masurvey sa Taganiga kung sa estado sa lateral canals. O niya ako mismo, di ato ko sa area, dismayado kung ayon sila. Kaya matunta sa mga tao, sa paghambog na to, atong pag-depression na to sa July 22, nga makabinipisyo ang distritos 17 mga mag-uma o 530 ka hektarya, ilang gisuwayan ang almost 80 hectares. Nga diin, ang almost 80 hectares na ay mga guba ito ang mga lateral canals.
1: Okay.
0: Katong 400 plus, gawa pa nila paagasi, ito at ito ang kinatagan ng guba.
1: Pastilan.
0: Mm. Sumama ba nga, ka-inauguration ta, uwaw ba? Uwaw kaayo sa mga opisyal sa Bohol. Dito si Governor Aris, mga mayor, si Mayor Che, ang presidente sa LMP. Dito ko as chairperson sa Public Works. Dismayado ko, nauwaw ko nga gipanghambog na to ang dam na to, gani-gani, igamit ang nag-tourism diha. Para sa akong tanaw, dili man na pang, dili man di ay na pang panghumayan, pang tourism ba man nila, kaya hindi man magamit ang atong lateral canals. Wa man na nila matanaw. Na sunod ako nga pangutan na Sir Alin, nagpresentar siya og minilyon nga kanang na ay budget sa repair. Ba't ba kung ipungutan na? Ano nag-budget magkag-repair? Na kanang ubang area na ang 80 hectares first time pa nagamit. Ang 400 hectares kapin na ay lateral canals, wa pa man magamit. Subot ka sa mga nakahibaw na di ay sila sa 2025 na angay na di ay nga i-repair. Wa pa magamit, repairo na, minilyo na ang budget.
1: Okay. So, sa ato pa, dunay mga nakita ganini nga mga discrepancy, board member.
0: Kita na ganun, nung ako yung Sir Yaon, dagan siya rason na tungod ko no, kay wa mapaagasi sa naglabing mga panahon, kay na inagama sa 11, 12, 16, 17, or 18, wa ko no makapaagasi ang tubig, maunang nagabok, maunang nga sa naminaw ng mga engineer karon. Sakto ba ako? Dili man ko engineer. Sakto ba itong explanation sa taga-tiga na tungod kay ang lateral canal ng pag-iing tubig sa nilabay ng mga katuigan, magamok? Tabagi ko na kung ninyong analyze o tinuod na ninyong iingon sa taga-tiga. Nga maong nagamok tungod kay wak magamit. So muna nga, time na siguro, Sir Allen, nga kining pamaagi sa niya, kinatakos mo na gano'n. Kasi man mahimo mag-unang kagama sa lateral canal, just imagine na, yung unang pa ang lateral canal, pagka 2017, maupay pag-groundbreaking sa dam. Oo, sa nga klase nga sistema ni. Nanong gagama ng magka-lateral canal, wak pag-ili kagama sa dam. Munang ga-usik-usik ta sa kwarta sa katawan. Ipahimus lang sa pipila ka tao lamang ang maong pag iunusan nila na pagtrabaho ng maong project.
1: Yeah. So, unsa may mga recommendation kinta board sa SP, no? Kalabot aning ato mga na-discoveryhan.
0: So, tungod kay ang una na ko recommendation, tungod kay nakita na ko, gadili, wa makatubag, dili may satisfaction pahid sa tubag sa Tagaliha. Liko-liko ang ilang tubag, dili direct to the point. Huwag klaro explanation, dinghatag ko o recommendation na muhimo ang sagudi ang panalawigan. Muhimo tag resolution requesting to the governor aares omintado nga mo create o kanang fact-finding team nga mo'y mutanaw dito sa entire area unya ato kong girequest ang tumabini o LG magama po sila dito fact-finding team arong mag-joint process dito kaya itanawin yun ang tanang mga depiktuso mga lateral canals or main canals kung sa may problema ang nakitaan dito. Usa na to, ibalik kong patawag ang taga-Diyan. Then another, atong paymaon ang Office of the President o ang NIA Central Office. Magpadatag resolution dito requesting sa Office of the President o Office sa NIA Central Office nga ilang imbestigaran ning maong proyekto din eh sa PINI kaya kay...
1: Pero sa ikaw mismo board naka hiwi mo naman kag-ocular inspection dito, imo magyun na pamatud-an nga daghang mga porsyon nga nadaot. Unsa pa may himuon di ay sa kiningli ang fact-finding team nga mo susi, nga himuon o mugnaon?
0: O, at sa lima kabarangay, lima man na kabarangay, o sa kabarangay sa Alicia, ang Kayakay, unya Mabini, Kabidyan, Abaka, San Roque, o Agipo. So kanang kabarangay, kinalang suruyo nila tanang lateral canals.
1: Okay, mauni may trabaho sa
0: fact. Tawo nila ang tanang lateral canals. Kay Louie, intan kayo, Sir Alin, agay mga kanal, intan Sir Alin nga, wadon tanong nga gama, natamunan ng yuta, ang buti, utang taong paggama ng kanala. Alin pasod sa tubig sa lateral canal, asa man agi? Na ang kanal, mabaw, magkaayo, mura mag, wa naman tarungan ka ba? Natabunan ng mga yuta.
1: So ang susihon sa fact-minding team ugun sa kalapad ang kadaot sa mga lateral kanal o pila po estimated damage ani board member bisan ugwa pa magamit?
0: Oh, kinaan mo po yung mga reklamo sa mga balay dito sir Aka. Katong pagpatubig nila ito sa 80 hectares itong November, December, Enero, February. Ngay balay ni reklamo dito nga ang kanal nga naas yan tungod siyang balay kalau is Ginoo baglod no pang iyang natad. Adto ang tubig kasod sa iyang natad. So leak dili tang kay na damage na pagay mga leaking.
1: Leaking. So do na pagay mga posible maapektuhan na mga residente.
0: Ay dito wako kasabot sa ilang trabaho dito. Unya. Pag ang ako lang yung sinalin ba nga nag-inauguration ta o July 20 o dito ta, pagka 20 training, buto ang i-vlog ni Kaparmers Mixed Vlog. 23, pagka 24, naghato tayo ng materialis dito. Pagka 25, nandito ko, kumpapit na tayo ng trabaho. Pagka itong area nag i-vlog, iduk-duk sa bakho. Iduk-duk sa bakho, wala makita. Kato na lang mga siminto nga, iduk-duk. Lama lang ako pagkutahan na mga kung nag-budget man sila o repair, sa area nga wala pa magamit.
1: Correct.
0: Pilami, no? Pilami yun ba?
1: So, murag talag sa oning maong hitabuang, bisag wala pa magani, magamit no, sa mga beneficiary, mga ngatos, mga mag-uuma, nag-repair na, kaya nga daot na, pastilan.
0: O mo nang, usa sa angay sa may bawaan sa talagang katawan niya na minaw na, kining project sa NIA, dili DPWH ang implement. Sila lang taga NIA ang implement. Under supervision sa taga NIA, why labot ang DPWH sa NIA? Why labot ang province of Bohol? Why labot ang LGO Mabini? Kundi li, ang NIA nag-i-employ na implement ang employee ka-supervise. Muna yung akong pangutan ha. Nga saan man ang supervision sa taga NIA ni sa panahon nga trabaho ni or sa panahon nga obviously wa ba day final sa pag final inspection na or sa pag turnover wa ba di ay kanang na ay inspection nga gihimo o madawat ba ang project or dili?
1: How about ang contractor board member wa man mitunga atong hearing sa pag-Biyernes? Do na bay posibilidad nga mapatawag ni sila o mutungha ni sila sa sunod nga pagpatawag?
0: Oh, mao na atong mission sa fact findings committee na to. Gitagaan na to na to sila o silang taganiya to kung gitagaan o 60 days po ugama sa ilang reporta nang aron mabalik ta sa atong hearing aron ato mamatud-an yun o kinsa dito ka sa ani kisay gabinuan ani
1: unya ang ganang ga-repair karon board member mao ba bug nang kontraktura ang nagtrabaho aning mga kanal.
0: Talo isa Ginoo administrasyon gi-admin taga diha ang trabaho.
1: Ah, so wa na giagi kontraktor.
0: Wa na giagi kontraktor. Sila nang taga niya maunay nanuhol og inadlaw sa mga liborer o naa sila'y purman nga purman dun nga taga niya. Mali ginagang dismayado kay Tasir Alin kay iayo, girepair ang usa ka latilal kanal nga wa pa dyan ito mag-iig tubig sukat sa pagkahuman. Mura pag ang kwarta na to sa Pilipinas ba mura ginuwa-duwaan sa mga buhaya ba?
1: Mauna diha. So unsay sunod mahitabo ani board pabuto na to nga makahimo sa ilang trabaho ang fact finding team.
0: Oh muna unay usada to nga ipabot ato sa buktan sa presidente President Bongbong Marcos o sa niya Central of nga kinanglan makahibaw sila aning maong problema dili nila di katugan.
1: Dapat maimbisigahan sa national level po ni.
0: Oh, sa national level dili pwede og dili pwede og kita na ya, ang mo imbestigar ani inatla dito sa national kay national budget man eh. Ang implement ati kay ANEA Region 7 man dapat imbestigar ni sa ANEA Central Office og sa Office of the President.
1: Mm-hmm. So ang goal ani karon is kinahanglang dunay madubag kay dunay kwartang nasayang ani gikan sa buhis katawhan.
0: Oh, yes, nga. Failure ta, Sir Allen, failure ta. Just imagine na, naghabol ta karon sa El Nino, nga doon ay forecast ng El Nino sa sunod tuig.
1: Correct, ah.
0: Ga-forecast ta karon nga El Nino plus ga-targeta ang mapong pag-inaugurate, ipaghambog ni Presidente Bongbong Marcos na muani ang 530 ka-hektarya. O saan man karon pagtanong sa 530 ka-hektarya na nagagupa, maglatingal ka lang. Asa mo limang pag-iol ang tubig?
1: Mao na diha raon.
0: Mo na pagutan. Naanay tubig sa dam. Klaro man kay na gigamit pala tourism daghan man nag suri-suri dito karon kay gitawag man nag campsite may area dito nga gitawag og campsite.
1: Mm.
0: Lato kayo ang tubig nga daghan kung saon paggamit sa tubig nga daghan nga nigpadagan nimo sa tubig guba man ang lateral canal o daghang mga leaking.
1: Mao.
0: Unay question niya karon.
1: Okay, so atong paabuto na og unsay mamahimo pang dugang lakang no og moabot pag gina didto sa national government og ginaot nga mapaabot na didto no para dako maning kaysa national government maning nga proyekto na National Irrigation Administration. So angay unta pud nga mahatagan ni nilag dugang pagtagad sa laing bahin board member. Nagpahigayon po ka before sa NIA investigation, nagpahigayon po ka investigation bahin aning Bato Bridge diha sa lungsod sa Maribohok unsa po'y update po ani no sa inyong nahisgutan atol sa committee hearing.
0: Okay, atong napunutunan Sir Alin Gagatol sa Bato Bridge tupit po din tao ng Iriyaha kay sa 2023 ang ilang i-submit ana sa DPWH nga budget is 150 million. O niya bukod lagi kay way control ang ato ang first engineering district sa budget ang DPWH way control ang ilang i-submit ga proposal ga 150 million 150 to 160 million kamay ra gyud intang GPS girelease na sila sa 2024 og 62 million plus ya pila ra may 62 million plus. So 24 na, pagka 25, gikustan sila o 22 o mga 26 million. Unya, natural, ang ilang gisiguro o gama, katulad yung bridge, katulad yung itiro tulay ba? So katong nahugmo nga approach mo itong nahugmo.
1: Okay.
0: So katong approach nga nahugmo, dili ito siya concrete, kundi dili mga anapog na ito siya.
1: Mm-hmm.
0: Kaya ang katong almost sa almost 70 or 70 plus million or 80 million yung gawas, dito raman ito nila gitira yung main main bridge gyud.
1: Main bridge,
0: So lig-on ang main bridge katong approach mo na hugmo kay sa current sa tubig sa panahon nga mag-high tide kay sa panahon sa mag-high tide mo submerge man gyud diha. So moto nga ang tub ang yuta na hili santod na hugmo. Kay ang 160 million almost 160 million nga proposal nila gikan dito sa highway, kung mahatag na tanan ng 60 million, lang sa ilang feasibility study, dili na yun abuton sa high tide.
1: Mm-hmm.
0: Di na abuton sa high tide. So, pagka 2020, imbis kayo ding request sila og 80 million, 80 million na pag-request na agad to complete the project, naun sa pagkaunsaan nga 8 million na may ingawas. Marang 8.7 million ang hingawas. So, nakapay almost 71 million nga wa mahatag. So, muna nga, ang 8.7 million, maurin tao na ilang ipas karon og trabaho sa approach. Dili, yapon, og imutang og dili, mahatag ang 71 million karon tuiga sa 2026. O na ay high tide nga muabot, tako nga bagyo, submerge gyapon ug dako gyapon posibilidad sa alin nga mahugmo gyapon ang approach kay anapog ra man gyud itaw na.
1: Pero
0: so, do na nga ang uta sa tong mga inisyatibo uba po ang adlaw po requesta sa regional director of the secretary Dison nga ipagawas ang 71 million arong mahuman ang maong mo lagi mo kompleto niya nang maong project.
1: So unsa may assurance ani kaha board member no nga mapagawas ning guwang sa pundo para matiwas ug masulbad ng problema diha.
0: So ang taga First Engineering District Sir Gascon do na po sila commitment nga ilang balik-balikan palo up dito sa taas unsa si of course si congressman Babayak dako kalabutan ini ta.

0: tungod sa kakulangan sa budget nga wala mahatagdanan. No, bitaw na nga, ako sila giinan nga, ingada ba na ito ng style sa DPWS, DPDI nga entire project, ihurot o hatag. Kaya aron bang, di ba parehaan na, nagitigitigi, pag resulta pa, gitigitigi.
1: Hmm.
0: Giyabo to din, no, ang approach.
1: Okay.
0: So, usas sa itong recommendation, sir, adin, itinangyo ta, sa mga barangay dihang dapita nga kanang naigo ng mga barangay diha ni ang yuta nga dati resolution requesting sa LGU Maribuok sa PNP o sa mga kabarangayan diha nga na involved nga ugmahimo total closure jud ang area, i-close jud nato ang area, wala si pag-iuna nato aron maglikay ta sa disgrasya aron pong mapaspas ang trabaho sa contractor.
1: Okay. Sige. So, board member, salamat kayo sa mga update, no? Sa imong trabaho diya sa Sunguniang Panlalawigan, paghatag o pagtagad ani mga nagunang concern, no? Dinhi sa itong lalawigan sa Bohol. Imo na lang sigurong hinapos nga mensahe kay Botang napapagkailaing interview sa itong kauban sa PICAS, board member.
0: Yes, Alin. Dagan kayong salamat sa oras na hatag. Kunya, ang atong matutalon ng servisyo para sa dugang kalambuan sa lalawigan Bulalon. Mayong hapon sa tanan.
1: Daghang salamat, board member Nathaniel Binlod sa 3rd District, mga higala, no? Nga maoy kining nagpasiugdag yod, no? Aron nga maimbestigahan kining mga proyekto nga matawag og questionable nganong dunay nga guba, wa pagani nga nahuman ang wa pagani nahimusli, wa pagani nagamit sa mga mag-uuma, wa pa nagamit sa mga benepisyaryo, ilmina ang irrigation dam dito sa lungsod sa Mabini, unya wa pa pod magamit ning hingpit magamit ning tulay diha sa Barangay Maribuhok, sa barangay o sa lungsod sa Maribuhok, Barangay Kabawan, mga higala. Apan dunay mga kadaot nga naangkon, mga kaigsunan. So at least dunay update pod gikan sa mga ahensya sa gobyerno nga mihatag pod og kasamtangang sitwasyon, no, sa mga nahitabo dihang dapita, mga higala. Nagatusong oras dunatay 41 minutos milabay sa alas 4 sa kahaponon. Atong ipapaminaw ni ninyong mga panghitabo. Atol sa investigasyon, mga higala, ni atong adlaw nga Biyernes nga gipanguluhan ni Vice Governor Nick Besas nga maoy chairman sa chairperson sa Committee of the Whole diha sa Sanguniang Panlalawigan, miatubang ang taganiya mga Irrigators Association, mayor dito sa lungsod sa Mabini, mayor sa lungsod sa Alicia, unya mga sakop sa Committee of the Whole, mga igsunan kon nganong nahitabo, no? So dunay mga diskusyon kinta nga ilang gihimo nga ang iyan po sab natong madunggan o kung sa ipanghisgutan, mga kaigsunan, atol sa investigasyon ni atong adlaw nga Biyernes, mga higala. Atong paminawon ning unang bahin, no, sa gipahigayon nga investigasyon nga gipangluhan ni Vice Governor Nick Besas.
2: Good afternoon to our fellow members of the Sanguniang Panlalawigan, our resource persons from the National Education Administration, representatives from the local government units, we have with us Mayor Ong Jiling of Mabini and Mayor Ayuban from Alicia, our four barangay captains from Mabini, and as well as the barangay captain from Kayakay, Alicia, members of the media, everyone present here sa makausap pa maayong hapon. We are gathered today as the Committee of the Whole to conduct an inquiry in aid of legislation relative to the reported concerns regarding portions of the Mabini Kayakay Small Irrigation Reservoir Irrigation Project. We expect

0: Ginger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
4: Yes, Lucans.
3: Kainom ka og dito ang side mandin. Gisulay ang gini mo.
4: Dugay ko makatulog magabi. Tapos, hindi makatulog magani ko at mata ba. So, hindi gini ko sakto yung tulog. Yeah. Straight. Tapos, ako ang tiil. Mamanhod ako ang tiil. O na iusas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na which is bulan kapina. Ana palang gani sa kong paggamit. Naano ko'y nakita nga ipikto nga dili na magsigi o pamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko sa kumatulog. Di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako mabangon, magandang kubuntag na. Ako mismo, nagpamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung TikTok? GTX.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years

0: No, karon sir, akong inon sila nga kamong tanan inom na mo sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kay inon. Makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
3: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kayo magdala, naman sa kayo team. Pero ikuman, kapoy kayo. As in, ako ganyan suon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, naman ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Namin mo kaya akong tuhog? Until such time, everyday na ako niinom. Pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, murang maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8 fresh na fresh. Murang ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mga MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep yun. Okay, important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
4: Tiguwang na ko. Mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
5: Uy! Buhat ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Unilab yan!

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frapp for
4: aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po.
5: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow, mas pinagaling pa?
5: Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
5: Extra galing, para extra ka rin. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatag ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
10: Ah, oh, Mari! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra nga among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos tanang laboratorio.
9: Uy, kanino tayo anak marino?
10: Unya, unya, magbayad ta anak karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento.
9: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na ni mo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
10: Oh, mao ba mare?
9: Interesado ko makuha sa bug share mare.
10: Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace Mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
9: Sige mare ha. Sige. Dagdag salamat sa imong impormasyon ha mare. Og padayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
11: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
12: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: Range Care
1: versus previous formulations with regular use.
2: Lahi ra gyud ka sis.
3: Myra Ease 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no good na.
4: True. It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
3: With regular intake, proper diet, and exercise.
5: D-alpha tocopherol vitamin E is the generic name of Myra Ease.
3: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
3: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
3: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, Mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
7: Unilab quality yan.
8: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, who's a customer development manager.
10: Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radyo eh. Nagpapasigla daw to. And at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko sa yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
11: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwag karoon ng Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
12: Takna sa Bohol Life. Panuga para sa tanan. Kalipay sa tanan.
13: Sukad pa sa una, kabaluto nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili ni mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
14: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Mensahe alang sa maayong panglawas.
16: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
15: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang handa.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
20: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
18: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
21: Unilab quality yan.
22: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
23: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
24: My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family.
25: Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe, jud kaayo siya even for mga bata.
24: Kami sa mong pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mo as parents, but also food para sa mo ang anak.
26: I love EXL Makabuhay.
27: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
0: Gikan kanamo sa DYRD.
1: DYRD.
0: Welcome to the hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

niya ug mikuyog ang iyang mga tinun-an. Unya, usa ka babae nga gitalinug-an sulod sa napulog duha ka tuig, miduol sa luyo ni Jesus ug gihikap niya ang sidsid sa iyang biste. Kay miingon man siya sa iyang kaugalingon, kun mahikap ko lamang, kun makahikap lamang ako sa iyang biste, mamaayo gayud ako. Milingi si Jesus ug nakita niya ang babae ug miingon siya, ayaw kahadlok anak. Ang imo pagsalig maoy nakaayo kanimo. Ug niadto gayong gutlua naayo ang babae. Busa miadto si Jesus sa balay sa opisyal. Sa pagkita niya sa mga musikero alang sa paglubong ug sa mga tao nga nagkaguliyang, mingon siya, gula kamong tanan. Wala namatay ang bata, natulog lamang siya. Tungod niini, gibugal-bugalan nila si Jesus. Sa nakagula na ang mga tao, misulod si Jesus sa lawak sa bata ug gikupta niya ang kamot ug mitindog ang bata. Ug ang balita mahitungod niini mikaylap sa tanang dapit ni adtong yuta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Nay duha ka sitwasyon no nga gisaysay sa atong Ebanghelyo karon. Una, ang hangyo sa usa ka amahan nga buhion ang iyang anak, no? Unya ang ikaduha nga sitwasyon, ang hangyo sa usa ka babay nga sa napulog duha ka tuig, no? Giisip sa kadaghanan nga hugaw. Habi ninyo mga igsuo, no? Kanang gitalinug-an, bleeding man na, no? Sa iningles pa, niya, posible ang maong babay na ay hemorrhage, no? Hemorrhage. Unya, kana ganing maghiskot og dugo, no? While giconsider na sa mga Hudiyo nga sagrado ang maong dugo, but at the same time, kung ikaw maduhigan sa dugo sa uban, ang maong tao mahimong impure, mahimong unclean. So, akong na-imagine ba, just in case, no, kung ang maong babae ba o sa kainahan, maka-imagine ka, no, nga bisan sud sa iyang pamilya, dili siya makaduod siyang anak, sa iyang asawa. Maka-imagine ka, no, nga kung gusto unta siya no muhawk sa iyang mga anak sa di pa matuog, niya mo good night, no, di makahimo, pero ato na lang sa layo magpaantaw, no, in spirit mingon na lang nangandoy gyapon ko maayo ko sang balatian mga anak kay aron makauban ako ninyo sa hingpit. Well, aside from that, no, Duha, posibleng maginika ang usa, siguradong amahan, ang usa posibleng inahan, according to many Bible scholars. Pero nakita po na to ang pagkadiferensya sa duha. Kaya ang lalaki, opisyal ba ya? So, tinamod siya, no, sa katilingban. Unya ang babae, gawas pa nga babae siya, no, i-consider pag yung unclean. So, you can really see the disparity of their status, no? Ang usa habog, ang usa na jud sa pinakaubos yun, no? Pero lang tao na gunato mga igsuon, no? Ang duha, adunay panginahanglan at tubangan sa Diyos. Sometimes, no, kining atong mga panginahanglan nun, makunahuna ta ba? Mawagyan ni ang greatest equalizer. May dato, may pobre. Kaya yung tanan ng inahanglan man. But you know what? There's something greater pa nga kamatuoran ni Ana. Kay gawas pa nga kitang tanan giila sa Dios no nga patas gyud kay iya matangtan ng mga anak. Siya pud no dili kay bawo nga magpakabuta sa atong mga panginahanglan. Sumo ni itong tuuan. Ang Dios no dili makaako nga mutalikod kanato nga nanginahanglan kaniya. I don't know, no? Pero I think the
worst tragedy nga maangkon sa kalibutan, no, kanang maabot sa punto ba nga di na sila manginahanglan sa Diyos. Sometimes ilang nakita nga ilang kaugalingong kapasidad, mura ilang saligan. In some parts of the world, no, nagiuban nga di na makaila o Ginoo. Kana, no, kay magsaligra sa kapasidad sa tao mismo. Pero mga igsuo, no, muna ang kanindot. Kabisan pa kung sa mata sa tao, dakong dagok, it's something nga unwanted, no? Nga manginahanglan ka sa uban, manginahanglan kag tabang, ikaw mismo nagkulang. Pero kung ato ning ihalad sa Diyos, no? Mas nakita nato nga ang grasya sa Diyos may mulihok sa paghatag sa ato mga gikinahanglan. Amen? So that's the first one. Second one, let's also acknowledge, no, nga kung ang Diyos mo tabang, no, it always comes in full circle. Ang Diyos, no, di magtinihik sa iyong pagtabang nato. Kato lang babaeng daan, no? Wa lang niya giayo ang babae sa iyang sakit, kundi giisa-usab niya ang dignidad sa maong babae. No? So, mga igsuo, no? Kung ang Diyos ginimutabang nato, naagyo na'y pirmi nga di po na add-on, no? Kay mura mo nag-bonus na kundili. Kay ba o Diyos sa atong panginahanglan ba niya, di siya musugot na di yun ma-address ang atong panginahanglan sa kinatibukan. Sometimes, no, we just have to see that. We just have to see that. Kunya hinaut, untang di lang ta makainumdum sa Diyos pa kung naatay panginahanglan nun. Kaya usahay, anak, ba ita makailarag Diyos, no, kung naatay panginahanglan. Pero this is the good news para natong tanan. Kung ang Diyos mo tabang, wagas yun na. Wagas. So, mga igsuon ni Santos nga misa, no? Matag-usa ka na ito, adunay mga panginahanglan nun. Maybe, ang uba na ito, mga igsuon, nang inahanglan o kapasailuan sa ilang mga sa, no? Kinibayang guilt po, no? Maubay po niyang maghasol to the extent nga huwag yun niyang makahatag o sana walay kalinaw ba sa kinabuhi sa tao. Atong tuho, ano nga sila katong nakasapod, no? Basta lang kay niila sila sa Diyos, maghasol ba po na nila? No? So, atong hangyo, no? Isa katong nakasinati niini ihalat sa Diyos. Dili tungod kay ang Diyos mo silot kanimo, mo condemn kanimo. Kundi ang Diyos mo tabang kanimo, no? Na ikaw, sama sa usa ka babaeng gitalinog, ano? Ma-restore ba? Ma-restore. Ugso ba na itong panginahanglan? Ako ngayon, nga itong maigsuon, no? Nga kung musalig ganita sa Diyos, no? Wapoy tihik-tihik. Kay kung ang Diyos mo hatag na ito, oh, may tihik-tihik po. So, itong pagsalig nga kinahanglan po, all out. Amen?

Santos nga ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadalang ang Espiritu ron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kinialang kanamo. Nalawas og dugo na Yesu Kristo, among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kagalingon, may kuha siya og pan, may pasalamat kanimo. May pikas og mihatag niining at to siyang mga tinunan og miingon. Dawata kini, ninyong atanan og kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan, alang kaninyo.

sa samang paagi tapos ang panihapon. May kuha siya sa kalis, may pasalamat ka nimo pag-usap. May hatag ni iningat to siya mga tinunan og miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ini. Kikinimao ang kalis sa akong dugo sa bagong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadali ang pagpakatap sa mga fake news, daghan ang mapakyas tungod sa pagtuo sa mga bakak ug walay mga katin-awan. Kini ang tulumanon nga maghatag og mga impormasyon nga dunay kredibilidad. Angay nga masayon ang katawhan kung unsa ang tinuod. Kamatuoran. Programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran. Aron ang katawhan masayon sa mga katin-awan. Kamatuoran.
2: Maayong adlaw Bohol, maayong adlaw Tagbilaran, maayong adlaw sa tumanga suking tigpaminaw na tong programa, ang magpakabana alang sa kamatuuran. Maayong adlaw sa ato ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, the woman behind serbisyong from womb to tomb, gugma Tagbilaran ug serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, the multi-awarded City Mayor, Mayor Jane Yap, ang ato ang Busy Mayor, Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala, atong First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ato ang 16th sangguniang panlungsod City Councilors at ang mga kaubanan na itong mga City Hall employees at ang pag-amahanang lokal sa syudad sa Tagbilaran at ang mga department heads, office heads, headed of course at ang City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar ug labi na usab sa ato ang Chief of Staff sa City Mayor's Office Ma'am Kathleen Torimocha, maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon karong orasa. Dagan kayong salamat sa inyong pakigunong, pakiguban ug pagpaminaw kabayan sa mga updates, programs and activities nato sa itong pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments diri sa ito ang dakbayan sa Tagbilaran. Kasaman ka mo nahimutang karong mga orasa, mga higala, dagan kayong salamat ug mayong adlaw again kaninyong tanan. Og labi na usab na disad nako ni makalimtan sa pagtimbaya ning ato mga 15 ka barangays ning ato ang syudad sa Tagbilaran sa mga 15 ka kapitanes. Hello. Og labi na sa mga Tagbilaranans, mayong adlaw kaninyong tanan. Kini si Kim Anob ang inyong makauban karong adlawa. And yes no, mayong adlaw usab sa ang tigtimon na itong programa si Sir Jerry Cajes nga may nag-insure nga madungog ta sa kahanginan kundi naka-air ang ato ang programa mga higala sa DYRD Station. Huwag labi na usab sa ito ang Facebook page kundi usab naka-live ning ato ang programa mga higala sa ito ang Facebook page ang DYRD Bohol ang kasaligan ug sa itong official website ang www.dyrdam.com. Yes, mga igala, it's a new day because today is July 6, 2026, adlaw nga Lunes. Yes, unang adlaw na ito mga higala sa ito ang pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Tungon kay laing adlaw na sa mga higala na inausab nga adlaw ang ito ang pag-aisgutan kabayan sa mga katikaran, programa, serbisyo ning atong pagamahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And yes, mga higala, no, at ang atangan usab ang mga news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. O naman usab sa Facebook page post sa ito ang pinalangga nga Mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, kabahin sa mga updates, programs, and activities, o gilabi na usab sa adtutag, no? So it's a new mga higala, no, sa update kabahin sa mga what's happening or something what's new in Tagbilaran City or adtutag. So later on atong basahon, no, ang ato ang mga programa ilabi na usab sa mga bagong mga establishments nato ni ato ang pagamhan ng ni ato ang syudad sa Tagbilaran. So later atong atangan ang unsa na po yung mga adtutag update nato, no, atong basahon later. ang usa sa mga Facebook page post ni Mayor Shane Iab. And later, usap mga higala itong usap isibya pagbalik, no? Kabahin nga ito ang mga tagbilaran sa citizen ID, labi na sa itong mga tagbilaranans nga wala pa naka-claim. I'll give you an instructions kung unsay ang ay buhaton before mo ito sa ito ang buhatan sa City Hall, labi na sa ICT office sa pag-claim sa ito ang tagbilaran sa citizen ID card. So, na-instructions mga higala, pwede sayang sad sa yung panahon o oras nga pag-an na diha sa City Hall. So later, stay tuned mga higala until the end sa itong programa para makahatag tag mga updates, mga fresh news gikan sa itong buhatnan sa City Government of Tagbilaran. And sa dili pa nato ipanghatod ang ninyong mga news bits mga higala, mga musta sa ko sa itong mga suking tigpaminaw. Yes, hello, hello. Kamusta man mo sa itong mga radio listeners nato, and of course atong mga Facebook viewers nga nag-live, no, nagtan-aw sa atong programa mga higala. Hello, kamusta man mo, kamusta yung tibok adlaw? I hope you're all good, you're all fine, no, namo sa maayong panglawas. And kamusta man mo, just comment down below sa ato ang Facebook page live nato, no, kamusta, para mag-greet pud mo nako, no, later sa ato ang after sa ato ang programa mga higala. Or before mo end atong programa, rather, no? So, mag-greeta mo tagsa-tagsa. And yes, no? Aring puntuhan mga higala, di na ito maglangay. Ani na, aring na usap kita sa ito ang news beats nga itong nakuha sa ito ang buhatan sa City Government of Tagbilaran. Nagpahinumdom ang City Government of Tagbilaran nga kutob na lamang karong Hulyo 6, 2026 karong adlawa ang deadline sa pag-avail sa tax amnesty ubos sa RPVARA law. Giawhag ni City Treasurer Hubert Inas ang mga tag-iya og real property sama sa balay, yuta ug machinery nga dunay atrasadong bayranan sa buhis nga pahimuslan ang maong amnestiya aron makabayad sa ilang obligasyon nga walay penalties and surcharges. Gipasabot usab niya nga mas maayong matuman ang mga obligasyon aron malikayan ang mas dako nga bayranan sa umaabot. Samtang sa mensahe ni Mayor Shane Iab, iyang gihangyo ang mga tagbilaranon nga suportahan ang programa pinaagi sa tukmang pagbayad sa buhis nga maoy gamiton sa padayon nga pagpalambo sa serbisyo ug mga proyekto sa dakbayan. Matod sa Mayor, dako kini nga kahigayunan sa mga delinquent taxpayers. Gihawag usab ang publiko nga moadto dayon sa City Treasurer's Office alang sa ilang aplikasyon ug dugang mga impormasyon bahin sa tax amnesty program. Sa laing bahin usab mga higala, malampusong gibuksan pag Biyernes sa City Government of Tagbilaran ang pagsaulog sa 2026 National Disaster Resilience Month pinaagi sa usa ka kick-off ceremony nga gipasiugdahan sa City Treasurer sa City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO. Gisugdan ang kalihukan pinaagi sa motorcade nga nilibot sa mga nag-unang dalan sa dakbayan ug gisundan sa Zumba activity sa City Hall grounds. Mitambong sa maong kalihukan ang mga representante sa Bureau of Fire Protection, Philippine National Police, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross ug ang 15 ka barangay sa siyudad. Sa mensahe ni Mayor Shane Iab, iyang gipasiugda na ang disaster resilience responsibilidad sa tanang sektor sa komunidad. Giawhag niya ang tanang tagbilaranon na aktibong moapil sa mga programa nga mapalig-on ang disaster preparedness aron mapanalipdan ang kinabuhi ug kabtangan sa panahon sa kalamidad. Lakip sa mga kalihukan alang sa National Disaster Resilience Month, mao ang Digital Art Contest, Video Production Contest, Search sa Bida Barangay 2026, Anticipatory Action Learning Forum, Disaster Preparedness Exhibit, ug ang Culmination Program and Awarding Program. sa laing bayan sa mga higala, magpahigayon ang City Government of Tagbilaran sa pakigtimbayayong sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP o account onboarding activity ugma Hulyo 7 isip kabahin sa paningkamot sa syudad nga mapalambo ang paggamit sa cashless transactions o digital payments. Kini usa ka pagtuman sa development agenda ni Mayor Jane Yap sa pagpadali sa digitalization sa Tagbilaran City aron mahimong mas epesyente, moderno ug mas sayon ang paghatag sa serbisyong publiko ug mga transaksyon sa komunidad. Matod ni Mayor Jane Yap nga ang digitalization dili lamang bahin sa teknolohiya kundi dili bahin usab sa paghatag ug mas paspas, mas luwas ug mas sayon nga serbisyo alang sa matag Tagbilaranon. Pagahimo ng kalihukan gikan alas 8:30 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon sa Tagbilaran City Hall atrium. Diin mutabang ang mga representante sa BSP ug opisyal nga financial service providers sa pagparehistro ug pag-verify sa bank o e-wallet accounts sama sa GCash ug Maya. Lakip na ang paghimo dayon sa personal QR codes. Gidasay mga tindero sa merkado, transport operators ug tanang Tagbilaranon nga moapil sa maong kalihukan aron mas sayon ug mas epesyente ang ilang mga transaksyon samtang nagpalig-on sa tumong sa Tagbilaran nga mahimong usa ka smart ug digitally empowered nga syudad. Ugmaw ka itong mga higala, ang ato ang news beats nga itong nakuha sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Huwag ka rin puntuhan mga higala, ayaw sa kita sa lain na pod nga update kabahin sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap sa Adtutag. Kabahin sa Facebook page post ni Mary Jane, Recovery Sunday mga mommies. Nangita ba ka o something new sa Tagbilaran? Good news! Flex and Flow Pilates Studio is now open. The first Pilates Studio in Tagbilaran City. A great place to get stronger, improve flexibility, and make time for yourself. Tara, let's move! Kini located sa 3rd floor, Amani Building, CPG Avenue, at bang sa YY Home Builders. Umaw ka to mga higala, ang add to tag sa Facebook page post ni Mayor Jane Yap. Magaling puntuhan mga higala, ayon na usap kita sa paghatag og update sa ato mga Tagbilaranans kabahin sa ato ang Tagbilaran Citizen ID Card. Sa ato mga Tagbilaranans nga ni-avail ni ato July 2025 hangtod sa May 2026, kung wala pa ni na-claim ang inyong Tagbilaran Citizen ID Card, please don't forget to claim sa ato ang card diha mismo sa ICT office. But before tamo ato mga higala sa atong ICT office sa City Hall, at bisita sa tauna sa Tagbilaran City Government Facebook page, scroll lang tano o pangitaon nato ang ato ang link no nga nakapost sa itong Tagbilaran Citizen ID Card. Nganong adunay link, kay ang link mga higala, doha kini ang magamit ni ini. One is ang pag-verify o naana ba ang inyohang Tagbilaran Citizen ID Card. Kay once nga ma-click na itong link nga nasa post sa Tagbilaran City Government, i-direct mo sa website. O doha lang niya siya, no? It's either mag-click mo sa ito ang new registration na ito sa itong Tagbilaran Citizen ID Card or pag-verify sa ito ang card. Kung dugay na tani avail sa itong Tagbilaran Citizen ID Card or bago pa tani avail sa itong Tagbilaran Citizen ID Card, i-click lang no ang itong pag-verify. Kaya ito makita na ito mga higala kung ado na ba or naan na ba ang ito ang Tagbilaran Citizen ID Card. Kaya mo pop-up na siya mga higala or mohatag na siya og information na ready to claim na ang iyong Tagbilaran Citizen ID Card. Kung wala pa, manang di sa takaklaim, no? Kaya di po sayang inyohang panahon o oras, labi na sa inyong pamiliti, sa pag-anha, sa inyohang sa ICT office, sa second floor, sa City Hall, sa pag-claim sa inyohang Tagbilaran Citizen ID Card. Kadoa, kung wala pa ito nakapa-register sa Tagbilaran Citizen ID Card ng mga Tagbilaranons, pwede kayo itong magamit itong link, no? Ato lang sa kining bago, no? Kining new registrant na to sa to ang Taguran Citizen ID card para maka-avail o kumpuhon, pwede niyong makuha ang inyohang Taguran Citizen ID card. Kaya ang Taguran Citizen ID card powered by GCash. Muna ang dapat natin GCash account para mas muna gamitin na to malink ang atong Taguran Citizen ID card. And kini atong Taguran Citizen ID card usa sa mga executive executive order nga gisayna ni Mayor Jenya when she assumed office ato ang July 2022 ang pag-digitalize sa mga transaction and services sa atong pag-amahan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. O kini ang usa sa mga inisyatiba o programa ni Mayor Jenya. And it's all for free. Wa mo'y pagabayaran maski piso sa ato ang Tagbilaran Citizen ID card. And ang ato ang mga benefits or perks sa atong Taguran Citizen ID card, mga higala. One is kung mo-abroad ta, mo-bisita ta sa atong mga minahal sa kinabuhi at sa abroad or mag-tour ta, no? Outside sa atong country, pwede ito magamit ang ato ang Taguran Citizen ID card kay visa ni siya, mga higala. O pwede niyong i-swipe or i-tap, no? Sa ato ang mga establishments nga pwede kayong magamit sa ato ang pag-swipe lang sa card or pag-tap sa card. Ikaduha is pwede po siya magamit na ito sa ato mga cashless payment usab, no? Kung pwede magamit sa abroad, magamit po na siya diri sa atong local na ito mga higala, no? Nga pinatong po natin pag-abayran, di natin magdaog bills, no? Or coins kaya sa atong Taguran Citizen ID card, kung natin isun sa atong GCash, pwede magamit na ito, no? Sa pag-tap o pag-swipe, no? For payment any establishments na ito diri sa syudad sa Tagbilaran. Ikatulo, pwede mo siyang kung ginahanjan mo nga naamoy coins or naamoy bills, no, nga gusto magunitan, pwede po nito magamit sa pag-withdraw, no, sa any ATM Visa machine sa pag-withdraw sa ito ang sulod sa ito ang GCash account using our Taguran Citizen ID card. And ikaupat, aduna po tayo mga partners nato partners nato sa establishments nato, mga higala, pero among i-post ug inform na mo punpuhon kung mahanay na tanan ang ato ang mga partners nato sa ato mga establishments or merchants kamuhatag sa mga gagmay lang, no, pero dako kayo nga og kinasingkasing og dako pud sab nga tabang nga discounts alang sa ato ang Taguran Citizen ID card holders. Ug mao ka to mga higala, no, ang ato ang updates kabahin sa ato ang Taguran Citizen ID card. O ngayon po ito, mga higala, ay nausap kita sa itong mga pinalangga ng mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaunog sa langadlang na tawhan karong adlaw, July 6, 2026. Taga-barangay daw, happy birthday ni Mario Niño Franco Sr., Elsa Yu, Romula Borja, and Monina Balogansa, and Glenn Romulo Maslow. Taga-barangay San Isidro, greetings going out to Nelson Taghap, Rosalina Ugat, Virginia Apare, and Moises Canieta Jr. Taga-barangay Kabawan, happy birthday ni Ronald Sarinia. Taga-barangay Manga, greetings going out to Ariston Padirana, Leonora Tumo, Romulo Silicio, and Pilar Valle. Taga-barangay Buhan, happy birthday ni Tranquilino Micolo, Romulo Ligue, and Fausto Dalion. Taga-barangay Buoy, happy birthday nila ni Arturo Lastimosa Dolorosa Umapas, and Romulo Galon. Taga-barangay Kugon, greetings going out to Tranquilina Osho, Matilde Salces, Carmelita Lim, Munina Borinaga, Nenet Melenchon, and Cecilia Rama. Taga-barangay Poblacion 2, happy birthday ni Romulo Ibuho, Virginia Tubayan. Taga-barangay Poblacion 3, happy birthday ni Carolina Lopez and Julius Valenzona. Taga-barangay Poblacion 1, greetings going on to Dominica Cozel, Corazon Chavez, and Norman Borja. Taga-barangay Mansasa, happy birthday nila ni Tranquilina Aliosada, Antonina Juanico, and Isayas Dare. Taga-barangay Buol, happy birthday ni Romulo Amposa, Catalina Aranas, Ricardo Pahang, and Romulo Ligason. Taga-barangay Dampas, greetings going out to Elina Kambangay, Romulo Calbigon, and Amelia Cordinillo. Happy birthday sa itong mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Gusto kong kauban sa buwat sa pagpanerbisyo nga nagsaulog usahal sa nangda natawhan karong adlaw. Happy birthday nila ni Luisa Jill Enteo Maniwang, Jolita Bulateta Alvarez, Rex Manny Aranuez, John Royd Simafranca, Kenneth John Abuyabor, Ronald Devera Serino, Engimar Narciso Casero, Jocelyn Sarabia Bonzo, Cecilia Pamaong Rama, Bituin Abside Asera, Erlinda Salinas, Alberto Araco, Evelyn Sumbilan, Maria Vera Ito, Watong Kauban sa CSO Desk, kung sa Barangay Affairs and Constituency Unit, si Anna Lee Adnaon Lofranco. Happy birthday kaninyong tanan. Greetings from Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Ralsonella, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, No. 16, Sangguni Ang Panlungsod, City Councilors, and the people of Tagbilaran City. Wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong tanan. And sa itong mga sukinig paminaw nga nagsaulog usab sa ilang adlang natawhan karong adlawa, nga wala na ito na mention sa ito ang programa. Happy birthday kaninyong tanan. And yes, no, sa itong mga suking tigpaminaw, daghan kayong salamat sa iyong pakigunong, pakiguban o pagpaminaw. Kabahin sa mga updates, programs, and activities nato sa kapagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments nito ang dakbayan sa Tagbilaran. Dagan-dagan kayong salamat kaninyong tanan. Ug maguban-uban ang sab kita mga higala, ug mangadlaw sa susamang takna itong istasyon itong programa ang magpakabana alang sa kamatuoran. And I would like to greet also to Kuya Val Rimola Dorno nga may nagatud nato sa itong programa. And dagan-dagan kayong salamat again to Kuya Val Rimola Dorno. Kinisikim, ano bingon na lang kaninyo, serbisyong from boom to tomb, gugma, tagbilaran, o serbisyong nakasentro sa pamilyang tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngala na lang ni Mayor Jane Yap, Vice Mayor Attorney Adam Rosa na lang, First Gentleman, First District Representative Congressman Baba Yap, and our 16 sanggunyang panlungsol City Councilor sa Toan Chief of Staff sa City Mayor's Office, Ma'am Kathleen Torimocha, and our City Administrator, Sir Alvin Luis Acuzar, as we all say in Tagbilaran City, asenso pa mo.
0: Kini nga Sibya, usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon o walay labot ang tagdumala o mga kawani ning maong istasyon.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
6: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit, maung ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
4: Unilab quality yan.
5: Vitamin B complex, degenerating vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Team that is for
8: usapang immunity gap.
9: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
10: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
11: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
12: Immunity gap na yan.
13: Help stop immunity gap.
14: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
15: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
16: 100%.
17: Based on RENI with proper diet and exercise.
18: Help stop immunity gap.
19: Mag-Selene Plus araw-araw.
20: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Nanay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves
22: with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitiw.
23: Mag-Farex B araw-araw.
24: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Problema, igawan.

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo og labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte!
3: Alagang Unilabyan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Judy Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
7: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
9: PH

Okay, daghang salamat atong kauban rin may gala sa Pigas Lawak, Engineer Gilbert Tulop. Maayong gabi sa itong mga kaigsunang bulanon. Labi na gyud sa itong mga suking tigpaminaw, mga igala, no? Nga way puas nga nagsunod, pinagi sa pagpaminaw sa tagsa-tagsa ka mga transistor radio. Inguman sa itong mga kadugong bulanon, labi na sa itong mga OFW, nga kanunay usab nga nag-view, no, sa Facebook Live sa mga programa din sa nag-unang radio station ng ato nga probinsya sa Bohol, ang DYRDAA Mangigala. Pinaagi sa Facebook Live sa DYRD ang Kasaligan. Busa kaninyong tanan, mga sano o mga sana, maayong gabi eh. O welcome usab sa ato nga Monday edition Mangigala. Aris Developing Program. Diin maghatod kita og kasayuran, labi na sa mga kalihukan, mga programa nga gipahigayon o gitambungan samahan sa probinsya o bansayahang bahan, bansayahang busy gobernador, naikbisa sa ustanan ng mga gitsakupan sa sanguniang panalawigan mga higala. Sa gihapon, kaninyong higalas kanginan, Alan Istuke Mangmang, makauban niyo hantod kita ala City Media ning kagabihon may gala ning adlaw nga Lunes Hunyo 6, 2026 mga higala. So atong panimbaya ngadto sa bana

million sa 2026 nalangan usab og wala pahingpit nga na-release. Onya ingnon lang aning mga bakakong manalagna labi pa dong mga nagpakaron ingnon nga nagbitbit kuno hay mayong balita pero mga bakakong manalagna ila dayong akusahan nga paldo na anak kuno'y nakasapi niining proyekto ha unya ang naka bahog tiil aning mga animal dayon og pangduhig og mga ngan og mga tao pasangil dayon ngadto sa atong kongresista nga sa alang sa kasayuran sa tanan wa gyoy labot ang kongresista niining project implementation wa gyud siya labot. In fact, ang national government mipagawas labi pa ang DPWH og kamanduan sa tanang district engineer nga submit mo og listahan sa mga lungsod sa matag distrito nga dunay mga suba diha kay gam-an og flood control kay naa na dai kwartang giandam dito sa nasyonal og ang kongresista igo rang gipahibaw nga naay flood control sa imong distrito. Unya pag sud sa pundo nakigtagbo dayon ang taga DPWH ngadto sa LGU nang utana. Unsa man ni ato ning ipadayon? Wa para bay master plan og kining feasibility study. Ningon man ang LGU lubok. Okay ka sir. Ga kinahanglan mi ana. Di nagkatagbo ang mayong hunahuna sa DPWH og ang LGU. Naghimo dayon ang taga DPWH og public hearing. Nakigtagbo dayon sa mga nagkadayang organisasyon sa lungsod. Nakig-meeting dayon, pinaagis pambi. Nakakuhang isisi pero miabot pa gani nag duha ka tuig kapin. Usa mo gawas ang environmental compliance certificate. Matod ni Pailado nga dili ni ipatuman og waygo signal ang LGU. Karon kay nabulyaso man dito sa kauluhan, of course, ang tanan nga mga flood control project, labi pa itong maupay pagsugod, bisan ka itong mga nahuman, gipinding ang tanang trabaho tungod atong nahitabo dito sa Manila. Katuara dito ang binuang sa project implementation. Niapoy mga kurunghong nga mga oposisyon, gisakyan dayon ang istorya dito sa Manila. Bisagway ebidensya ang gikapakita, dayog ilad-ilaron ang hunahunas katawhan nga Cabral Files, inyong bagang nalata. Maubit itong nangutana ko atong tulo lang ka mga legal nga mga pangutana. Doon na ba'y chain of custody? Doon na ba'y authenticated ba ning maong mga dokumento? Why nanubag sa mga hinampak? Tungod kay nasayod sila, balido o legal lang akong mga pangutana. Karon, nakabantay mo? Nahilom ang mga tunto. Natukan sa impormasyon. O niya, karon, pasangil pamor. Inibitong admin aning The Bohol Monitor. Apil aning Willie Ramasola niya napay The Bohol TV. May ni panglumsan niya sa lubok ko Karon, naningog ang mga stakeholders nga taliwa sa gihimo nga public consultation sa taga DPWH Regional Office 7 kay sila man ang implementing agency. Naa nila gi-download ang kwarta. Naa nila maka-address ang SARO. Tungod lagi kay wabag hapoy ga dudho aning mga naningog kunohay. Naningog. Pero mo ni akong giingon nga disadi ay mo sa gihimo nga public consultation sa taga DPWH. Disandaan ang inyong mga issues and concern ni anang proyekto ha. Wa ninyo na ipagawas ng daan aron ma pasabot mo sa taga DPWH.
kalabot ni ana. Og labaw sa tanan, mao ni akong pangutana ngadto sa mga naningog kunuhay nga mga nagpakabanang lungsuranon. Where have you been? This aman di ay mo.

บกni ingon taga DPWH nga na may go signal lang LGO ani eh.

Di po mi mag... pabuang-buang o implementar...

o makapatay palang ang ilang tunglo ni Willie Ramasol. Dugay raswiling gi, kwarintahan, way siguro gi. Hagbay panggituigan. Grabe ang pagmaldisyon. Pagtunglo anang The Bohol Monitor. Ngadto ni Willie Ramasola. Kay ang ilang newspaper, ah, kanang The Bohol Tribune,

0: Hirap kwalitiyan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte.
2: Di kaliho, di katrabaho. Hasol kaayong mabugat.
4: Rexino Forte.
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: Rexino Forte.
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte.
3: Mas paspas, banat sa upat.
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tiguwang naku. Maunang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na. Duwa sa amin sa ako mga apo.
7: Let's go, Lola.
6: Bye, Mare. Unhan sa muna kong dagang.
8: Uy, what a
9: enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Unilab yan.
11: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang para sa heart, ug sa bulsa.
12: Happy Fiesta! Kaso, yes, tapo lang akong body pain.
13: Na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra. Karon, up to 3 times faster kaysa Alaksan FR. Extra paspas, extra maayo. Bag-ong Alaksan Extra.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Gikan kanamo sa DYRD.
15: DYRD.
14: Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Daghang salamat sa inyong pagpakiguban kanamo diha sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo. Atong hibaluan nga ang banay nga maghiusa sa pag-ampo, maghiusa sa pagpuyo.
1: Hello mga MXC Believers, ako si Jethro Hesta, usa ka nurse sa Davao City. Kapayog risky mahimong nurse kay prone ka sa sakit. Dali ra ka matakdan kung ang healthy ka. Physically challenging pa siya kay babadyod ka sa work. Pero nindot man sa feeling makatabang, upasalamatan ka sa imuang mga pasyente. Maong nagpadayon ko ani, and I believe this is my calling. To keep up with this calling, kay kauban na ko ang MX3 during break time, kay kainom gid ko ani. With proper diet and exercise, dali ra mo balik ang ako ang kusog. Maka-work og tarong, ug mas condition pa ko. Verified ni siya with alpha, beta, and gamma nutrients. Unya high in antioxidant properties ni o clinical proven and tested nga katabang malabanan ang bisang unsang toxin sa palibot nato nga makahatag og sakit. Maong wala na gyud ko ni bitawan ning MX3. To take care of others, start by taking care of yourself, di ba? So thank you MX3. Makabadayon gihapon ko sa ako ang purpose of serving others. MX3, dili gyud ko believe.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Impeachment Watch. Pag-analisar o pagpasabot sa nagapadayon ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Impeachment Watch sa DYRD. Impeachment Watch.
2: Mayong gabi, mga kaigsuunang bulanon na nayaadini sa lalawigan sa Bohol, sa kapupudang Pilipinon o sa tibuok kalibutan. Welcome nining atong impeachment watch uban sa atong co-anchor si General Edgar Inking o kining inyong higala si Attorney June Amora. Mubat-bat sa mga pangitabo sa gipahigayon karon nga impeachment against our Vice President Sara P. Duterte. Ang atong programa maghatag og lamdag, maghatag og mahingutang punga blow by blow account sa nahitabo nga impeachment og kini walay gidapigan nga linya politikal. Ang ato lang yun, paghatag lang og legal analysis og tingali sa layman's view and understanding kabahin sa gipahigayon nga impeachment trial karon sa atong Senado. General Edgar?
3: Yes, Attorney June, maing gabi sa atong mga listeners.
2: Og mga kaigsoonan, nagsugod na hinayon na gyud ang ipaabot nga impeachment trial sa atong Vice Presidente og kaganina gi-official nga giablihan sa Senado sa Pilipinas ang makasaysayanong impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw, Lunes, ning petsa Hulyo 6, 2026. Oga General Edgar, mao kini ang mga pangunang hitabo o kalambuan nining unang adlaw.
3: Mao na siya, Attorney June, no? So maayo sad nga atong i-review siguro ug unsay nahitabo kaganina sa trial, nag-start sa 2 o'clock today, and arong tagaan na to og update ug unsa pay dugang na to nga discussion sa mga panghitabo kaganina.
2: Kay lagi General Edgar, ang muhukom niini dito sa Senado ang atong mga senator judges or mga senador nga huwes. Apan kitang katawhan sab angay usab ang muhatag sa atong hukom. Unsa bagid kini ang atong papel dinhi, mao lang ang paghatag sa atong katawhan og katinawan unsa ang nanghitabo. Wala kitay gikilingan, gipaboran nga bisag sa taksa-taksa kanato doon na magikitay mga leanings, pero dili kana mao'y magpasulabi, dili kana mao'y magbuot kun unsa atong hisgutan. Ang atong hisgutan unsa gid ang nahitabo og anaara na sa katawhan nga naminaw, sa katawhan nga nagbantay, sa katawhan nga nagsunod nining maong impeachment trial ang hukom.
3: So ato lang yun sila, Attorney June, na tagaan og bakuan kanang pasabot nga kining atong gihimo karong programa, wala ni non-partisan eh. Wala tayo gipili nga political color, wala tayo gidapigan nga political personality, kundili ang diskusyon nato magsentro ra gayud sa panghitabo. Unyang importante kay ginahisgutan man na Attorney June nga kinahanglan ang tao magbantay para sila sad makapurma sila og ilang kagalingong desisyon. So kinahanglan jud nga mapasabot sa nato sila og unsa ning pamaagi nga gitawag og impeachment.
2: Mao na nga ang bugtong natong katuyuan, mao nga mapagawas ang kamatuoran.
3: Yes.
2: Okay. Og kaganina, General Edgar, murag yung the trial started with fireworks. Fireworks.
3: Tulo ka oras. No, tulo ka oras.
2: Oo. Kaya lagi nasugdan man kito sa pagpili nila og presiding officer. Yes. Grabing debate.
3: Bitaw.
2: Sa mga lagda ang nahitabo.
3: Mm-hmm.
2: Nga si General, o si kanhi General karon Senador Lacson, unta mahatag og motion na nga magpili na sila og presiding officer.
3: Yeah, that's right.
2: Apan mi batok nini si Senator Peter Alan Cayetano.
3: O, gisuportaan po sa iyang igsoon, si Pia.
2: O, muna nga, di hay panagsukli ay sa mga argumento, apan ang presiding officer at that time, si
3: Senate Win President Gatchalian.
2: Win Gatchalian, ni prevail siya sa iyang motion nga mag i-open na unya na nang debate humanta maka butar kay mao man lagi kuno ang ilang rules sa Senado.
3: Yes, ang iyang gihisgutan adto katong June 3 nila nga session nga ilang gi-introduce ang amendment, mao na ilang gibasihan karon matupan ni Win. So gihimo man kuno na didto sa Senate as a legislative body. Therefore, kung dunay discussion, ang iyang argument is sa ni Win Gatchalian is ato po na nato i-discuss kung mag-session na punta
2: na sa,
3: as a legislative body, dili as a Senate trial yes. court. Yeah.
2: Yes. Mao to nga human sa maong lantugi ni abot gyud sila sa butasyon ang mga senador nga mao sa mga huwes mibutar sa score nga
3: 12-8
2: favor of oy usara may gi-dominate ang mahimong presiding officer mga kaigsoonan lahi ng Senate President wala kani magpasabot nga gipulihan ni sa si Senator Win Gatchalian pag sa iyang posisyon nga Senate President
3: presiding officer lang ang ilang gipili
2: mao
3: sa presiding officer nga mo muda mudala sa impeachment process
2: okay mo na nga sa butasyon, may gula nga usarasad ang ginominar si Senator Francis
3: Escudero.
2: Escudero. Yes. Sa walo ang ning supak o ang usawa mo kabutar kay siya may presiding officer, si
3: yes.
2: Senator Win Gatchalian.
3: Win Gatchalian kay dili na siya muboto. Correct. Mubota. So wala ni abstain.
2: Wala ni abstain.
3: Okay. Oh. That's correct. No?
2: So, moto nga paghuman, gihatagan gihapon ng higayon nga maka-explicar si Senador Cayetano, ang duha ka mga Cayetano, nganong nisupak sila nga nganong ang ilang argumento manggod, nganong kinahanglan pamanta magpili og presiding officer nga naalaman tayo Senate President unya sa ilang panahom, sa ilang pananaw nga ang Senate President automatic nga maoy mo preside sa impeachment trial.
3: Yes, correct. Pero ang gibasihan sad ni sulti man sad si Kuan, nagmanifest sad si Kiko Pangilinan, Senator Pangilinan. Mm. Ang iyang contention is the constitution is silent about ang exception lang sa constitution during impeachment trial is if the president is the one on trial na kainhanglan ang Chief Justice.
2: Chief Justice.
3: Pero silent po siya, wapo niya i-specify nga other impeachable officers na Senate President. So silent ang impeachment court. So muna yung contention sad. And besides, naana sila
2: gisabutan.
3: Amen nga rules ni atong June 3.
2: Muna nga, hinoon, doon na say katungod tingali si Senador Cayetano o mga kaubanan nga mupasaka nining maong kontrobersiya o nining kining pangutana gato sa Supreme Court.
3: Correct. So ang final arbiter gidana kay question of law naman na siya adto gina sa Supreme Court and na-mention pa ni kining Kiko Pangilinan ganina naminaw man ko naingon siya nga in fact, nanay pending karon nga petition sa Supreme Court about sa issue atong June 3 nga session. Di ba? Nainumdum ta na.

0: na lagmit sa nga mo pasaka sila o mo pakanaog sila og maong hukom.
1: Yes.
0: Mao na nga ambot lang mga kaigsuonan kung unsabay legal action o sab ang ubang mga senador huwis nga mibatok sa maong pagpili og lain nga gitawag nato nga presiding officer for the impeachment trial. Yes.
2: Pero ang kanindot Attorney June kay aside beside that kanang issue about the selection of the Senate presiding officer eh murag smooth sailing mang gamay ra man kaayo ang mga contentious issues.
0: Bitaw no.
2: Nindot kayo ang dagan sa trial nga so nalipay tang tanan nga at least smoothly nagpadayon ang trial although dunay mga disagreement but ang flow ba nga dili na kaayos na,
0: medyo napaspas oh, kay ako bitaw no dili man sad lang sa pag ubos atong pagtan-aw ni Senator Win Gatchalian pero ang trial mang impeachment trial ng manggod maggamit mangu ka sa rules of court or mga rules na mao igigamit sa husgado unya ang medyo lamang gyud sa kahibalo sa rules of court ang usa ka abogado. Unya akong ganin hagod katugong gipan pang sulti na katong mga judge katong ning rule na si Senator Escudero katong iya mga terminolohiya gani nga gigamit murag maglisod tingali o ambot o kung kahibalo ba si Senator Win Gatchalian murag malangan git kung si Senator Win Gatchalian we do not know ato lang nang ako lang speculation pero sa ato nang nakita ganina mura man og paspas
1: yes, ang dagan no? Dali kayo smooth ang ano so yes I understand good nga advantage good no wa man ta mo ingon og ni underestimate nato si Senator Win Gatchalian pero og i-compare ang naka-studio og balaod og wala maka-studio klaro na gyud kayo nga kay ang proceedings manggod subay manggod pud sa balaod so lamang gyud ang katong gipili nila nga presiding officer oh,
0: kay sa atong tanaw si Senator Escudero before siya nahimong senador he was a practicing lawyer unya naka-appeal na sad siya for a previous impeachment panahon yes. ni Senator panahon ni Chief Justice Corona
1: yes
0: oh naka-appeal siya I don't know dili ko kay numdum kung naka-appeal ba siya sa katong House latest. Prosecution katong panahon ni Joseph Estrada kay
2: Moragwa patingali diri na siya sa latest nga lima manggudto ka ni aging impeachment including Sara last year so meron pang upat no so I think the latest yeah that's right no
0: si
2: Chief Justice Corona yeah that's right
0: naka-appeal siya ni adto mao na nga mailhan man sad no nga mura og confidential sa ipang panulti unya wala man sad ko na dungan nga kaayo nga objection or yeah. or clarification sa iyang mga hukom mm-hmm. sa iyang mga judgments ganina wala nga although it started with lot of fireworks pero ning hunas naman yes. no ning hupas naman unya mura mag later on murag smooth sailing.
2: Yeah. Pero nalay usa kanina siguro Attorney June nga medyo konti ring friction no. Katubang naga motion ang prosecute ang head prosecutor nga magkaroon ng semblance of arraignment something like that, di ba? Naghisgot siya nga basahon ang upat ka article nya kada article patubagon ang respondent.
0: Ato ka nang isgutan.
2: Yes. Sige, kana ato isgutan na. Nindot kayo, no? Nindot.
0: Kay, ato na lang ipahilo na on sin isunod niya to, mo to nga pag gi-assert na giyad ni Senator Escudero ang iyang papel isip presiding officer, mo to nga iyang gi-lay down tong mga unsay angay buhaton, di ba?
1: Yes.
0: Nga gi-lay down na iya. Unya iya ganitong nahisgutan nga kinahanglan ang 16 kapabor nga buto aron makonbikto ang
1: presidente
0: yang gingon nga mao threshold
1: yes.
0: no nga iya gyung kanaog to unya apan dia sa siya kanang gibilin ba mingon sab siya nga walay makapugong kun dunay gusto nga ipasaka nga to sa Korte Suprema
1: mm-hmm.
0: aron human ang pangutang

0: tan aron hukman ang pangutan na kung stricto ba jud nga disisize ang ikinahanglan nga buto o dili.
1: Kay muna nga, dili gud siya absolute. Dili. Nope, tinga mo na. Oh, threshold na to is 16 gyud, pero dili gud siya absolute. Kaya naa pa may opening gamay.
0: Mao nga, na to. Pero sa laktod nga pagkasulti, ang makahukom na ginaya na mga kaigsoonan magyan ang Korte Suprema.
1: Yes.
0: Kana kung maingon sa sila nga dili kini political question, this is already a question of law, nga kami ang amo ng teritoryo, sila nagi mupakanaog og hukom. Og anha nato maklaro, matataw kung unsa bagyan ang gikinahanglan.
1: Yes,
0: kay daghan mang mga argumento, pabor sa disisize, kay mao magkuna na gibutang din ha sa constitution nga 2/3 of all senators.
1: Yes.
0: Pero doon na sa mo ingon si speakers nga dili man siguro na stricto nga 2/3 nga disisize kay unsa man na, nga kanang gipasabot anang all senators.
1: Yes, mo na pinaka contentious nga provision, usa ka word lang, no? All. Na nagisgot dito all senators niya. Ang all wa man magisgot og pwede man kay there are two schools of thought, no? Ang all gipasabot kunuhay sa first school of thought na 24 senators. Mm. Kaya 2/3 is 16.
0: 16.
1: Eh, pero kung sa second school of thought, ang all meaning katog yung makatambong sa
0: o kato ni tambong.
1: Kanang ni tambong actual. So therefore, may punto sa, di ba? Both ways may punto. So moto imo gingon nga dili gud ni ma-resolve dere sa ilang level.
0: Moral palagmit ang Korte Suprema na
1: yes,
0: na.
1: Supreme Court na. Yeah.
0: Okay. Hinaot pa nanta nga malamdagan gyud kita nini kay kinilaging atong nahitabo ginta karon kay impeachment, daghan man katang mga dili pa kinta tataw, moral sad og symbolic sad sa ato bang kahimtang din sa Pilipinas.
1: Yes.
0: Nga moabiba ka niini sa nga linya tungod kay imuha mana o ang pikas murag igwalay sakto nila maupod kong pikasan walay sakto sa imuha. Yeah. Muna nga atong ang ato lang gidaan nga unta ang rule of law maong ang
1: mapatuman,
0: magpatigbabaw.
1: Yes.
0: Okay.
1: Unya na pa eh, katong
0: unya upan pa ganina kanang moto katong imo nang gisgutan kaganina General Ed nga katong ang wala pagtambong ni Vice Presidente Sara Duterte sa unang adlaw sa iyang bista.
1: Yes.
0: O iyang iya na lang gisangon ang iyang presence or attendance kita sa pagrepresentar sa iyang defense panel nga gipanguluhan ni Attorney Sheila Sisson.
1: Yeah.
0: O palaban sa si Attorney Sisson.
1: Doon na pagay instance nga medyo nagkadungan sila istorya.
0: Oh,
1: kay ni chief head sa panel of prosecutor, no?
0: Oh, si
1: Luistro.
0: Si Congresswoman Luistro.
1: Yes.
0: Murag yung banggaan ay guys.
1: Pero dito nakita ang kaning ang abilidad sa presiding officer.
0: Oh,
1: dali kayo niya to na resolve, no?
0: Dali niya na
1: stop dayon. Nawa mo escalate.
0: Oh,
1: wa mo escalate.
0: Ipakita gyud og kinsa bagyo hari sa hukmanan.
1: Kinsa in charge?
0: Ang presiding officer ang huwis gyud.
1: Yes, mohi, yes.
0: Mohi,
1: so moy na kanindot to.
0: Moy
1: na nindot kayo to mga plus points to sa trial court, Senate trial court.
0: Kay mao lang ito, no? Kay si Congresswoman Luistro, mi Sulayman og sugyot nga basahon ang mga sumbong og mangayo og plea kung guilty ba o dili gikan ni Vice President Sara apan mi decision ang korte batok ni ini nga nagsilbi kung sa tong kalmurato og nice score ay ba 1 in favor of the defense.
1: Yeah, bitaw. Og naalay kugihan ato ba magama og tabulation.
0: Tabulation on score 1.
1: Puntos sa
0: puntos. Okay.
1: Puntos sa defense ni kay wa man madayon ta, wa man matuguti sa korte.
0: Lagi kay kun gitug ang pagsulay ra ba ni Congresswoman Luistro nga dili lang kay mo plea guilty or not guilty ang vice presidente, kundi basahon
1: yes,
0: ang tanang taksa-taksa niya pila na pages.
1: Oh.
0: Upat ka articles niya pila na pages.
1: Yes, mauna no? siya. So, oh. nindot, no? Okay man na kay di man pud mo sipiat na kay ni ingon man pud ang presiding officer nga before sa actual voting. Basahon
0: man.
1: So, dili mamis gyapon sa kay critical pag yun. Kay before ka mo boto, ma-refresh ka unsa maning complaints sa articles of impeachment. So, klaro kayo. So, wa good ma totally lost ang intention sa panel prosecutor.
0: O gani gi argument sab ni Attorney Sison nga wala man makakunhod sa transparency kung wala diha ang vice presidente. Ano, mamantay ilang
1: kay na, represented man siya.
0: Oh, represented man, duly represented man siya. Mato nga ako bitaw gatan ano kay kanang gabasa lang ko sa una-una ni although careful si Congresswoman Luistro na moingon nga dunay arraignment. Ningo bisag arraignment or whatever does not matter.
1: Kay
0: kumuingon man ko kag arraignment, imo nang gi-reduce into a criminal case ang impeachment which is not. Oh, dili man siya. So, unsa man na? Wato nga score sa defense.
1: 1-0. Okay lang. Okay. We put credit sa mga tinod man. Puntos man to.
0: Oo.
1: Okay.
0: Unya karon gitugutan na sa first day of trial ang duha ka parties ang prosecution o ang depensa sa paghatag sa ilang opening arguments.
1: Yes.
0: Oh.
1: Mamutoy pinakasentro gyud sa first day of trial.
0: Oh, kanagya.
1: Mamutoy pinakamit gyud ba? Mo gitoy unod sa kay wala pa may calling of witnesses or start sa hearing kundi opening statement pa lang. So sentro siya karon.
0: Oh, murag ipahalo na nganong naamantak karon.
1: Early ano, introduction og unsay ilang buhaton sa both parties, sa prosecution of defense.
0: Bitaw na General Ed, ang kung ato lang sumadahon ang opening argument nga gihimo ni sa prosecution nga gipangunahan ni Congresswoman Jinky Luistro, silang nangatarungan nga ang bista mahinungdanon aron manubag ang mga opisyal sa gobyerno sa pundo sa lungsod ug sa pagsaling gagihatag kanila sa publiko.
1: Correct.
0: Unya iyang gitinagsa niya kadtong pag-abuso sa pundo sa lungsod kadtong bitang 612 milyones kuno nga
1: confidential
0: funds nga wala giusikan ug wala gyud ma-account kunohay unya kadtong pang uban pa kadtong unexplained wealth or sa kapakyas sa ni Vice Presidente Sara o sa iyang kapika sa pagsulti sa tinuod nga kabtangan sa iyang statements of assets, liabilities, and net worth. Nya katopong kunohay suborno nga pagpanghatag bitaw kwarta kunohay sa iyang mga official sa DepEd. Nya katong pagpanghulga usab kuno sa pagpatay sa presidente o sa iyang kapikas o ni kanhi speaker Romualdez.
1: Yes.
0: Mao kato ilang argumento sa prosecution.
1: Yeah, diri na pod ko. Ako na po imo istorya
0: sa defense.
1: Yeah, sa defense, no? Kay nindot kayo ang presentation pod sa katong opening statement sa defense, no? Si Attorney Sison.
0: Sheila
1: Sison, no? Kung kaya siya, articulate kaya si attorney, no? Now, nag-focus ang opening niya sa defense niya is ang opening statement niya is may tungod sa the sheer volume of number of voters nga ni boto kay BP Sara. Na 32 million, no? Nga dako kayo nga boto. Nga, meaning, ang confidence majority of the people ni hatag yun sa ilang
0: pagsalig
1: confidence sa kay Vice President. So dili siya basta-basta nga ni lingkod sa iyang position nga kuan lang nga ang lang kung dili 32 million nga voters no nga Filipinos voters nga nagbutang niya sa iyang pwesto. So dili dili ba tiaw-tiaw no ang pagsalig sa katawhan nya daghan sa check mga gisundan niya usa katong proseso dito sa Justice Committee di ba pagsud sa kaso dito ang iyang contention dito nga mura ba og fishing expedition pag abot dito sa Justice Committee wala pa kunoy ebidensya unya dito na sa paglingkod na sa proseso sa katong proseso na nga gihimo nga some kind of preliminary di ba PI dito nang gawas dito nakuha ang mga ebidensya which is violative daw sa constitution no and parang ang nahitabo mo lagi to fishing expedition no ya this is also something matod pa is something political
0: mura ba politically motivated
1: politically motivated gihimo lang ni because kanang she's di na ko kakuha sa exact words pero ang appearance is parang threatened sa because dunay nilansad siya as a
0: or nagpadayag siya
1: nagpadayag sa iyang intention to run for president sa 2028 so yun ang summary sa kuan which is heavy no heavy ang iyag yung number one nga kuan is 32
0: katulad ng iyang yon nga kung ang impeachment maghatag og walay bili sa boto natong 32 milyones ka mga Pilipino nga butar nga kaniya nga giingon pa kanin ni Attorney Season mas dako pa nga butar nga boto sa nga naangkon kaysa presidente o sa uban pang mga kandidato
1: appeal pa sa ubang mga elected na officials no so motoy kuan sa and kuano but opening statement dili man ay mo'y meet sa trial.
0: Dili.
1: Mura ra na siya introduction.
0: Introduction lang.
1: So, we cannot really see kung unsay, kinsay sakto, unsay.
0: Anhanan na mamatudaan.
1: Anhanan na mamatudaan kung hanay natanan ang mga tinud-anay ng mga ebidensya.
0: Ang ebidensya for or batok sa impeachment or sa atong vice presidente.
1: Vice presidente.
0: Di pa'y, o sa panga, kuan na general, no? Nga mura og something, nga mura sad og it will arouse our curiosity kung unsa kay dangatan kay misugyot si Senador Juiz Alan Peter Cayetano nga paapilon sa trial ang duha ka mga nga priso nga senador Senador Rodante Marculeta o Senador Jingo Estrada pinaagi sa online kung may mo ba pero wa pa man nila
1: dili gawa sa tong online murag ang online si kuanto si Erwin Tulfo
0: si Erwin Tulfo
1: pero sa actual kuang gyud kanang attendance nga mo attendance for sa session sa trial si Alan Peter nga gi-follow up ni Robin Padilla
0: nga gusto sila nga mo padalag sulat sa Sandigan Bayan
1: pero Attorney June, the way I look at it, no, kung musuwat ka, I'm not a lawyer, pero mo tanaw ka usahay, makabasa ra mangguta kung sa'y balaod. Very specific man ang balaod sa, kay katong kaso nilang duha is plunder.
0: Plunder man.
1: Provision, naayah sa proviso sa maong balaod, nga once you are arrested or accused in a pending trial, automatic suspended ka sa public office. So if that is the case and the Sandigan Bayan should know nga mao na ibalaod so therefore ug mo request kintahay ang Senate I don't know how the Sandigan Bayan will respond knowing na kahibaw siya nga kining duha ka senators are suspended according to law
0: bisan pagani og niingon si ni rason si Senador Cayetano Alan Peter nga posible nga ma-dismiss ni sila iyang kaso o ma-acquitted ba or maka-bail pero I do not know no kay ang Sandigan Bayan gani ni sila man mismo ang ni-issue ni pakanaog og warrant of arrest sa to pa ilang gi review ang ebidensya nga gi file kung ligon ba o dili so sa ilang pagtanaw nga tingali, ligon sa ilang pagtanaw, mo nang inisyo sila o warrant.
1: Yeah, that's true, no? In fact, ganina na, I learned nga, katuding pag-surrender ni Senator Marculeta sa kuan, doon na siya pending na kuan. motion to kuha sa warrant.
0: Nga,
1: so niagi pa to, wa na siya nabuhi, gi-review pa to, murag gi-hear pa to sa Sandigan Bayan 3rd Division.
0: Murag lison na bakwion sa Sandigan
1: so,
0: Bayan.
1: So ni decide siya after that. So gitaga due course tong iyang motion to quash. And then eventually ni decide ang court. So the fact na ni decide ang court na the warrant stands.
0: Oh.
1: Talagang nag-review sila sa tanan diha nga available no nga balaod related sa kaso.
0: Doon na lang tayo pasabot sa itong mga kaigsunan nga ang Sandigan Bayan baya dili na siya sakop sa presidente o sa executive ha.
1: That's right.
0: Ang Sandigan Bayan is an independent court,
1: part of the judiciary. A separate branch of government.
0: Dili na ka makaingon ka og unsa na yana mamaniobra sa executive. No,
1: wala siya supervisory or anything, wala. Operational, administrative, control, nothing.
0: Wala.
1: Co-equal, control, co-equal wala. Branch yan sa judiciary. Yes,
0: oh.
1: Okay,
0: wala nga.
1: That's right.
0: Mura na ito, kuan ba? Something that piques our curiosity.
1: Yeah.
0: Kabahin niya ito. Maulagi kay ang ilang argumento nga, senador pa man sila. Mura yeah. Pero lagi, doon naman sa tayo mga
1: pero palaon. I think doable itong TV.
0: Ah, o makakuan.
1: Doable ka ito. I think musugot ang Sandigan Bayan.
0: Tingali po, no? Kay
1: mutan na raman siya. Kanang, ihatag na na.
0: Lahit na siguro ng isyo, yun nga, papilon.
1: Kana mo, atong gisigutan, nga limurag lisod, kaya naamang gusto balaod lagi. Pero kanang viewing sa monitor or sa TV, I think pwede nang ihatag siguro.
0: Kung ano mang delay.
1: Pero ako po yung Sandigan Bayan, musugot ko, anak. Ako nang itugot kung ako pero di man ta Sandigan Bayan. Pero ako ba kay kuan ba na siya naagod sila ga trabaho at least makita nila ang proseso sa ilang organization.
0: Dili man ta Sandigan Bayan ning Sandigan man lang tas bayan.
1: Mo lagi. So
0: okay, nya kanina pa gani General Ed no. Dahil mga nagprotesta sa gawas sa Senado.
1: Uy, murag absent ko ana. So
0: dahil nagprotesta pero wa man sa sila yung nakahatag o kagubot kay diha may trismel ka mga pulis nga gipakatap dito sa aron likay nga doon na yung mga kagubot nga himuon
1: nato. Right. Mao nang wa ko mumain diha sa gawas because I know na prepared ang atong pulis. Prepared. In fact, ilag yun ang gisulti in public. So dili na ko mo-worry anang outside sa Senate Hall no. And another item siguro katong BIR box. Hinugdong ka to. So ato nang hisgutan ng BIR box kay na may decision ng court sa BIR box.
0: Mga kaigsuonan tingali nakalimot ka mo or wala mo ka mo kabantay unsa katong gitawag og BIR box unsa man to nga box to ah, collection box ba ka to unsa kuan ka to katong sa panahon pa sa katong gihimo nga investigation, preliminary investigation nga gipahigayon sa dito sa House Committee on Justice, gipresentar man kita sa mga complainant nga ipa-appeal tong ilang gipasapinahan nga record sa buhis, pagbayad sa buhis sa magtiayong Sara og Mans Carpio.
1: Dito pa na sa Justice Committee.
0: Dito pa sa Justice Committee. So, wala na maablihe dito. Kay doon naman po yung objection lagi nga, these are highly confidential.
1: Yes.
0: Although ang prosecution or katong ni file sa complaint, tingon sila nga, appeal man sa basta sa impeachment, wa naman kay santuhon ng mga records, public or private na, mauting kay na kung impeachment, pero wa man to ma-decide yun.
1: Wapa. Kay ang akong nadunggan kanina, Attorney June, ni-decide si Presiding Officer Chris Escudero nga sealed gihapon, dili abrihan, iuli dito sa BIR, then magpaabot na lang kung i-sabina balik sa prosecution para i-present as evidence, then markahan, once na markahan, usa pa abrihan sa open court. So, dili to siya ngayong giuli. Dili kay naamagin na sa strategy sa prosecution. Hibawa naman ta. Sila may nagsapina na sa una.
0: General Ed, Maskin pakitag mo sa pinakinta ang prosecution nga ipa produce to, mahimo man sa sila maka-object.
1: Pwede.
0: Oh, maka-object sila.
1: Kay, maagi lagi sa open
0: proseso,
1: court.
0: Proseso
1: gyapon. So, i-hear gyapon sa presiding officer.
0: Abrihan ba o dili?
1: Abrihan o dili. Dili good pwede. There is a possibility, pwede pong dili. Pero dadun balik sa korte kung mo-present ang prosecutor.
0: Oh, ipakuan dito.
1: Yes, yes.
0: Una nga, parehan na kay numdum ta sa netabo pito sa una sa impeachment ni kanhi presidente Erap Estrada.
1: Yes.
0: Katong amo gitoy nakahatag yun gani og pabilo nga ma
1: Because of the walkout, no? Katong walkout ang prosecution, ang panel of prosecutors.
0: Kay katong laging dehay second envelope.
1: Yes.
0: Nga siliado unya gusto nga pablihan sa prosecution.
1: Di bali. Majority
0: di masugod. Gusto ni unya ang depensa, wa man sad kay bawo ang depensa unsa gyud sod adto. Unya tog damaging tong katong sulod dito, ni object yun sila. Di ba? Mo to na tabo ni object sila. Mo na nga gi put into vote.
1: Pilde.
0: Napilde.
1: Dito.
0: Napilde ang gusto nga pablihan. Yeah. Mo to'y naka-trigger sa
1: walkout.
0: EDSA, yeah, People Edsa Power 2.
1: Yes, oo, that's right.
0: Mao na nga, so, delikado sa DI, no? O doon ay mahitabo ngayon na pa. Mabitaw na nga, mga kaigsuunan, ato yung giampo nga, why ebidensya nga pugnan o ang wapoy ebidensya nga ipasupot ni mo dito nga gama-gama o bakak.
1: Yes.
0: Kay dili man nato makita, dili nato makabot ang kamatuoran.
1: Yes.
0: Mauna nga ato yung kitawa kita mo pronounce ni Vice President Sara Duterte nga guilty na o dili. Kay ang ebidensya nga ma-discover, ma-presenta, ma-discover, ma-susi, ma-pangutana. No? Kanang dili lang gigani kay og na i-presenta, pangutana on bagyan eh, og sakto ba ni? Relevant ba ni? Doon na ba ni gibugaton? Mo undergo go dapat sa ingon anang nga proseso. Aron makakabot kita unsa bagi tinuod.
1: Yeah. Attorney June, katong mga ebidensya, nag-iskot matag ebidensya, no? So, I think ang mga usa sa mga nai preference of reliability siguro kato mga institutional nga mga documents institutional kunyari kay
0: kanang mga official documents
1: data mong guna siya data ba pwede pa siguro sa testimonial we have to question the credibility of the one making the statement pero when you talk about records, public records of institutions, mas taas ang reliability, di ba? As a piece of evidence. So, ato po na yung bantayan nga, wala po sila'y kuhaon ng mga ebidensya nga diligikan na yung mga institusyon. Ugikan na yung mga institusyon, ato po na yung ipakita, yun. Palalitan, nahisgutan ka ganina, katong gi-sabpina nga, di ba? Naanaman sila sa last portion, nagsabpina in advance sa bank records, address sa mga branches sa banko, and then diha po itong AMLAC records, no? Oh, pero kani, dili pa ni siya klaro nga sabpina, i-discuss pa ni nila.
0: I-discuss pa.
1: Oh, tagaan pa sila, o days din nga.
0: Ang ato lang ikapasalig tingali, or ikapasalig sa nining impeachment trial nga gipahigayon General Ed nga ang mga senador hoes nga unta maningkamot gyud sila nga musunod sila sa reglamento,
1: yes.
0: Musunod sila sa balaod nga ang sa ultima ora ang kamatuoran nga maoras sa maghatod sa atong kaluwasan,
1: yes.
0: Mao ang mupatigbabaw
1: kinahanglan na agi due process.
0: Due process
1: gyud dili na pwedeng kanang imong i-compromise, no? So two parties involved kinahanglan madungog gyud ang two parties. And then eventually if there is a question sa decision, of course naaman sila ay collegial man sila nga court, no? So the majority rules, but they have to exhaust, no? Ata, supporta sa impeachment trial. Pero kinahanglan, kumbaga, nakataptap ilang mga mata. Murag ka ng like image, bitawan ng image Lady of justice, Lady Justice nga. Taptap gin siya, why kulay-kulay. Basta, unsay na dungog nila, unsay maura na siya. So, I hope nga ingana ang proseso to make it very credible. And then, once that happens, makita sa tao ang ebidensya, then we can educated na ng atong decision. Kaya nakita naman na ito unsay mga ebidensya.
0: Bitaw. O na nga, ang ato lang yung hangyo sa mga senator judges is do not prejudge the case.
1: Yes.
0: Asa ka man imong political leanings, do not prejudge the case.
1: Yes.
0: Paminawon una unsa ang mga ebidensya.
1: Okay, so napapuntoy gidugang nila ganina, no? Katong sa presiding officer ilang gi-resolve dito og unsay mga order of trial. Di ba? So unsa tong order of trial, attorney? Naman dili lista na to, no? So instead of 1 2 3 4 mo mo gito yung order sa kaning articles of impeachment, pero gibali-bali nila, no? So magsugod atong grave threat. No. So that's supposed to be Article 4 pero giuna nila.
0: Yeah,
1: gisunod nila tong misuse of confidential fund, which is number 1. Na imo na siyang number 2. And then the third should be the bribery katong and procurement of irregularities sa DepEd katong bribery ba. Mo na to. And finally, ang number 2, Article 2 mo yung last, no, katong unexplained wealth and non-disclosure sa SALN. So at least na mahibaw ang atong mga kuang karon.
0: Unsay dagat.
1: Unsay atangan na to. So if you're interested good, to find out, na at least nahibaw na ta sa order.
0: Oh, gani ugma General Ed, unang isa lang ang mga testigo sa prostitution kabahin sa katong giingon nga doon ay pagpanghulga.
1: Video
0: nga sa pagpanghulga ni
1: Vice President Sara. Right. So I think ang ilang gisapina is duha ka NBI experts. So we expect that tomorrow nga ma-present sila. Say nga na, ma-present o niya, ma-cross. Pero ang naapad ay, naidugang attorney. Sa cross-examination o sa presentation, gi-allocate lang usa ka lawyer. Usa ka abogado lang. So, kay maayo, no? Kay daghan, good, isipin mo, pila kabuok sila. 15 mag-cross. Oh, di, 15. Pila, 11 ba to? 11 mag-cross, hindi mahurot ang oras.
0: Pero gani sa normal nga may tabo sa usa ka bista sa korte, bisan pa kita doon ay itawag na itong mga collaborating counsel, nya kasagaran gyud na usa lang gyud ang mo sulti.
1: Yeah,
0: gani right. Kung panalit criminal case, ang lead counsel magidaan na sa prosecution defense. ang prosecutor man kanang official nga prosecutor either city or provincial prosecutor.
1: Correct.
0: Onya, pero ang kato kitang victim kita mangita pa man gihapon og private counsel mo na nga donay mag hire siya og private counsel nga maoy mo representar niya. Onya, sagad ang official prosecutor mohatag og authority sa private counsel nga maoy mo argue.
1: Yes.
0: Oh.
1: Basta usa lang.
0: Basta usa lang.
1: So mao pa na may tabo sa panel of prosecutors now. Kaya naman sila gitawag og counsel for the panel of prosecutors katong mga private lawyers. So bahala na sila kasi designate nila.
0: Kay mao sad na sa mga previous nga mga impeachment trials nga atong nasaksihan.
1: Ngana po.
0: Ngana mangyad
1: yes, doon na
0: kay
1: yes.
0: Kay ngano man sad no kay kasagaran mangod sa mga congresspersons nga appeal sa prosecution murag nadugay na sa pagkapolitiko what nas pagkaabogado unya man nga mukuha gyud sila mga expert in the different fields nga maoy mo prove sa ilang kaso.
1: Yeah. So I think na murag na
0: naupos na ba ang atong
1: dili watay na miss atong katong update sa trial, so siguro sa imong kuan attorney balikan nato kung unsa mangyuning impeachment.
0: Oo, kay na mura man tag nagiskot na ta.
1: Nagiskot na ta unsa iniagi sa trial, pero ato sa sila before ta mo undang sa atong programa kinahanglan siguro mapasabot na to, no? Both sa kaning legal aspect kay si Attorney June na master man sa law, iya ipakita siguro ang legality aning impeachment, and probably I can also share as a layman kung unsay atong masulti aning unsay katuyuan sa impeachment. Sige,
0: General Red, ang mga kaigsoonan, ang impeachment usa ka political o constitutional or gibase sa constitution nga proseso o pamaagi aron mapanubag ang pipila kataas nga opisyal sa gobyerno tungod sa seryosong paglapas sa ilang katungdanan. Dili kini usa ka kasong kriminal, ha, o pagpasaka og kasong kriminal. Ang nagunang katuyuan gyud niini mao ang pagtino kung ang usa ka taas nga opisyal angay pa bang magpadayon sa iyang katungdanan sa gobyerno. Unsa may basehan ani sa constitution na kini atong makita sa Article 11 kung tawag na to accountability of public officers sa atong 1987 constitution. Kay matod pa sa constitution, ang pagserbisyo sa publiko o sa katawhan usa ka sagradong pagsalig sa katawhan or public trust. Busa ang mga opisyal sa gobyerno kinahanglan mag-alagad uban sa pagpanubag, kung accountability, integridad or integrity, pagkamatinud-anon or loyalty, and efficiency or kahanas. Muna nga, dili tanang opisyal sa gobyerno ang ma-impeach, no? Pinili lang, katulog yung nasa itaas. Number one, ang presidente, no? Manauna, General Ed.
1: Yes.
0: Kaduha, ang vice-presidente.
1: Yes.
0: Ang ikatulong hutong, ang mga mahistrado o justices sa atong Korte Suprema. Then, ang ikaupat nga hutong, mga members sa gitawag na to Constitutional Commission sama sa COMELEC, COA, o Civil Service Commission. O ang ika-lima nga hutong, ang Ombudsman. Wow. Sila lang. Kaya ang uban ng mga opisyalis, sagarang tangtangon sa ilang katungdanan, pinaagi sa itawag na to administrative process or judicial proceeding.
1: Yeah. So, comment ako gamay, attorney, no? So, ang imong gisgutan karon ng mga impeachable officials na nasulod sa duha ka branches of government.
0: Mm.
1: No, di ba? Sa judiciary. O sa koan.
0: Executive.
1: Pero katong executive, constitutional body.
0: Mm.
1: Pero diri sa koan, walay labot ang legislature. Mo tingali nga, diretso sa koan, di ba? Waranto pares, diretso na. Katong mga leaders sa legislative branch, no? So, at least maklaro sa tao karon nga, katurag yung importante sa
0: executive and judiciary. Katurag yung isigutan. Malagi na nga, doon na po'y mangutan na kita tingali ang atong mga nagpaminaw karon nga unsa ba po yung mga basihan aron ma-impeach ang usa ka opisyal.
1: Kana, medyo sige, isulti lang.
0: Oo, lagi kay gani.
1: Kinahanglan nga sa tunon pa na sa mga katawhan.
0: Grabe na mo, General Ed, sa nagtuon pa kami o gabugasiya, grabe na mong ungat-ungat ni mga provision sa...
1: Mga English para ba? English.
0: Oo, niya, unsa pag-iibot, ipasabot na yun eh, kay labi na constitutional law, dako kayo na nga,
1: yes,
0: nga parte sa...
1: Pero naman may constitution po sa high school.
0: Oo,
1: limited pero, lang.
0: Limited lang.
1: Pero ang high school na mo, katupang daan, 1973 pa.
0: Ako na hinumluma sa high school.
1: Ako kahibawa ng 87.
0: Pamemorize ang mga preamble.
1: Oo, memorize na ako ang 1973 hantod karon. Ang 1973.
0: Ako
1: ang 1987, wala na.
0: Ako 1987. Kay mo na ako naabtan.
1: Kay mo ang mabata. Pamano, June God. Attorney June.
0: Anyway, balik na sa narunay unom ka... basihanan, General Ed.
1: Yes.
0: Din mahimong ma-impeach ang usaka opisyal.
1: Yes.
0: Una, ang gitawag og tinuyong paglapas sa konstitusyon.
1: Oh, wow.
0: Murag sa on man mo kurog man ta, no? O sa in English ba?
1: Sa Tagalog pagani, lisod ao Binisaya gani.
0: Culpable violation of the constitution. Pero nakainit na unta apan gigukod man ta sa panahon.
1: Lagi,
0: General Ed, no? Siguro ato na kaning hisgotan gihapon,
1: nigbalik
0: na to.
1: No. Sige kay at least kanang ato ugma mapasabot po nato gid sa katawhan gikan sa usa ka layman, no? Kay kaning legal provision mo lagi na lisod kayo. Okay.
0: Sige mga kaigsuonan, daghang salamat sa inyong gihatag nga panahon aron mapaminaw sab kining usa ka importante nga katikaran sa atong nasod karon, kining gipahigayon nga impeachment trial batok sa atong Vice Presidente Sara Duterte. Ato lang ipasabot nga kining atong programa Impeachment Watch, dili kini pamulitika, wala kitay gikilingan nga political line, opposition man o administration o bisan unsa pa. Ang ato lang nga gipaningkamutan nga makahatag kita og mga panahom, mga analysis or paghata og blow by blow account sa nahitabo nga hearing or trial sa impeachment court sa Senado. Maunta nga pinaagi niini atong makabot yun ang kamatuoran. Panapos nga pulong General Ed.
1: Yes, Attorney June, thank you kayo. Thank you sa atong mga kaigsuonan sa kahanginan, labi ng atong mga bulanon katong naminaw nato karon. Mayong gabi kaninyong tanan.
0: Mayong gabi.
2: Inyo nabati ang Impeachment Watch aron masabdan o malabdagan ang katawhan. Impeachment Watch. Kini nga sibya usa ka binayran. Ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
3: Ang EXL Coffee Mix 17-in-1 puno ng mga likas at mga pangyarihang sangka tulad ng native purple corn, arabica, espirulina, ginseng, ginger, turberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava at rosehip. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Coffee Mix 17-in-1. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.

0: sa ngalan nato, sir?
1: Si Paul Mercado diya ni, sir.
0: Mo tanan lang ko kanang gatumar ka og DTX500.
1: O sir, mo na ginatumar nako kanunay kay na diagnose mangug ko nga naay prostate problem, bisud kog pangihi. Kay ni bubag man, mahubag po na kong tiil, inailantan po ko. Palit og DTX500, niinom ko sa buntag, kaduha, na sa gabi, doha kapsula sa susuntaon. Kaayo ko, may review. DTX500, lagi na kaayo na ko. Labistod kaayo, sir, DTX500.
2: DTX500, mabali sa mga butika.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Takna sa DWRD ang radyo sa katawhan alas 9:28 na.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: Mga higala, kamusta? O mayong gabi inusab kaninyong tanan ato mga suking tigpaminaw sa tung tulumanon sa tag Bilaran by Night. Laing edisyon usab sa tung pagpanaguban na adlawng Lunes. Lunes ng edisyon sa tung tulumanon sa tag Bilaran by Night. Pizza size na buwan sa Hulyo 2026. O kininaw sabi niyong higala sa kanginan Leonard Simbit. Mag-uban-uban kang mga higala sud sa usag tungang atak na dinhi sa atong tulmanon sa tag Bilaran by Night. Diin maghatod kita sa mga balita, mga labas na mga balita ni hatod sa atong mga TV na lagad for reporters nanukad gikan sa buhatan sa CTPNP sa Darabuka Purili Maestrado. Ingon man mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran si The Barker Cell Remulador o mga sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center na kantabay si Alerto June Gutierrez. Sa Pikas Lawak atong makauban si Engineer Gilbert Tulop na mo'y magtimo sa atong programa o mag-uban-uban kita mga higala. Hantod kita sa alas 11 sa gabi. Sa kanunay atong ipaambit ang ato mga pagtimbaya o ato ang mga pangumusta labi na sa ato mga sukindig Piminaw ato mga kaisunang bulanon nga niya sa bisang-asang dapit sa kalibutan kanan nga nunay nag-uban sa atong tulumanon labi na sa ato mga listeners din sa atong dakbayan sa Tagbilaran pinagi sa 1161 sa dial sa mga radio sa mga 15 ka barangay ingon man ang tulo ka mga distrito din sa atong lalawigan sa Bohol nga sakop sa 1st, 2nd o sa 3rd District. Ato mga kaislahan, ato mga kabukiran din mabutong Sibya, welcome o sakay natabay sa TBN Tagbilaran by Night. Ato sa mga pangmusta, labi na sa ato mga sukidig paminaw, tibo kalibutan, ang ato mga kisulang bulanon nga naana sa gawa sa nasod, no? Ato mga migrants, ingon man ato ang mga kaisunang bulanong mga OFW nga naa sa lain-laing dapit sa kalibutan mga higala. Mag-uban-uban kita mahigala din hilang sa atong tulmanon sa tag Bilaran by Night o arangkada na punta sa laing edisyon sa atong tulmanon TBN tag Bilaran by Night.
1: Tag Bilaran by Night.
0: Atong atak na mahigala alas 9.32 na. Arita sa tumaluhan sa itong mga balita nga nahipos gikan sa itong mga TBN Alagad Field Reporters. Huwag atong unahon mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO. Mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Uban ni The Barker Cell Remulador. Cell.
2: Okay, dagang salamat, Leonard. Ibanabana nga mukabat sa 2.2 million pesos ang kandidat sa naibong kadaot sa sunog nga may lamoy sa tulo ka mga classrooms sa San Francisco Elementary School dito sa lungsod sa Talibon. Nanukat gikan sa Campo de Gohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasatigan sa balita. DYRD.
0: Samtang sa laing balita, ang atong kagamhanang provincial pinagi sa Provincial Health Office kon PHO may padala kini og Health Emergency Response Team for Mental Health and Psychosocial Support ngadto sa General Santos City ug ingon man sa Sarangani Province sugod niadtong Pizza 4 ug lanat kini hantod sa Pizza Jess aron pagsuporta sa mga naapiktado sa maong linog sa maong lugar. Arita sa itong sitwasyon sa itong tambalanan sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Uban ni Alerto June Gutierrez. June.
3: Yes, adaga salamat kay Leonard. Maying gabi, magabi sa mga suki. Kating paminaw nagsunod ganunay sa itong tambalanan tag Bilaran by Night. Naidangat des ng Galliares Medical Center ang tulo kasakay sa duha ka mga motorsiklo umakin na kabagat oksidente diya sa lungsod sa Mabini. Mga kompleto ni Tali sa tanya pagbalik.
0: Samtang sa laing balita, posibleng musaka ang palaliton sa petrolyo. Epektibo ka na, ugmang adlawa. Samtang sa laing balita dinhi sa tong dapit, dalawigan sa Bohol girecognize sa usa ka mga highest awardee sa Central Visayas diin nakadawat kini og 22 ka awards of recognition sa ika-128 nga founding anniversary sa Department of Agriculture Regional Field Office Central Visayas. Samtang sa laing balita, Super Typhoon Bobby padayon kining milihok paduol sa Northern Mariana Islands. Huwag ato may gala itong aluhan sa itong mga balita o ang detalye nini atong mabati sa itong pagpadayon sa itong Tolumanon TBN.
4: Paspas, nagpagkabana nga netizens, mga paghitabo nga angayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
5: DYRD Sniper ni
4: Bay. DYRD Sniper.
1: Pilaran by
0: night. Atong atak na mahigala alas 9:37 na. Once again, welcome no sab sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Lunes mga higala, pizza 9, pizza size. Buwan sa Hulyo. Og welcome no sab mga higala sa atong panauban sa atong tulumanon sa Tagbilaran by night. Atong mga pangumusta, labi na sa atong mga suking tigpaminaw. Og sa kanunay, manghinaot kita na anak mo sa kapiskay nga panglawas. Ha? Gani karong adlaw mahigala, daghang mga panghitabo. Labi na dito sa kauluhan, diin nagsugod na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unya sikop na pod, no? Na-aresto na. Or hinga, si Senator Marcolita, ingon man si Mike Defensor, uguban pang mga appeal ni ining kasong plunder. So may surrender ni sila mahigala o gi-aristo ni siya sa CIDG. Aron na mag-atubang sila ning kaso. Nga gipasaka sa ombudsman kaning plunder. Din midawat ni sila o labi na si Senator Marcolita o donasyon na sa eleksyon. 75 million mahigala. No, unya din his atong lalawigan sa Bohol. Ubay-ubay tag mga kalihukan karong panahon na diin ang sandugo, no? Gibuksan karong buwan na kining sandugo. Diin mulanat panitantod ni sa Agosto ning maong sandugo. Diin karong adlawa, padayo ning maong mga kalihukan. Diin gibuksan dito sa kuan, lugsod sa Talibon, kining sandugo 2026 mahigala. Din gitambungan ni sa itong mga opisyalis sa itong provincial government of Bohol. Din garbo sa kini, no? First time ni na ang maong kasaulugan or kaning pag-celebrar, no, sa itong sandugo. Dito ni gibit-bit dito sa kalungsuran. Labi na ang lungsod sa Talibon na dito gipahigayon ang launching, no, sa gipadako o mas gipasadya nga sandugo Bohol 2026. Diin sukad ni sa paglingkod, no, sa tong gobernador. Gobernador Aris Omentado, no, damgo gyud na mabati sa tong mga kalungsuran. Ang parte sila ni ning selebrasyon, dili lang kay direga focus lang sa tong syudad sa Tagbilaran kundi mabahin-bahin ni mga aktibidad ngadto sa mga kalungsuran. Diin nahitabo kini ning maong launching dito ni gipahigayon sa lungsod sa Talibon mahigala. So amo nay rason tungod kay ang atong gobernador gusto ni siya na mabati usab sa atong mga kaisunang bulanon dito sa mga kalungsuran ang selebrasyon ni ining sandugo matagtuig nga kalihukan mahigala mo nang gi pahigayon na maong launching dito sa lungsod sa Talibon. tanang pasalamat usab ang atong gobernador, labi na sa mga lokal na mga opisyalis sa lungsod sa Talibon, labi na ni Mayor Janet Garcia. Nagidawat usab ang kining maong kalihukan na adto'y pahigayon sa lungsod sa Talibon, no? Ang maong launching ng maong kalihukan. O niya, ang mga aktibidad, no? Karong mga

0: Pizza Unsine. Unya lain po karon Sabado ang Sandugo Cup, no? Ato din pagtimbaya labi na sa ato ang mga kaubanan nato diha sa PYDO, no? Labi na ni Hill Bungato, John Gilby Bungato, no? Muna yung nagpasiuda ning kalihukan sa sports, no? Labi na kining third Sandugo Cup under 14 basketball tournament at ito ni Pahigayo, no? Sa lungsod sa Baclayon, diha sa itong syudad sa Tagbilaran, unya sa lungsod sa Dawes. Unya lain po, no? Kalihukan karong Sabado, no? Sandugo Learners Conference, no? Ato po ni Pahigayo sa Bohol Cultural Center o inikadomingo ang triathlon, no? 5150. Agto ni sa Bellevue Resort ang maong kalihukan. So mo ni, no? July 6 to 12, usa ka semana nga nagkalilaing mga kalihukan, isip ko ane, kining kasalugan sa ato ang Sandugo. Ato din pagtimbaya ni kuan, ha? Sa Facebook ani kasi Marty Kawai man eh, no, na nagpaminaw na tukaron diya sa lungsod sa Maribok, in charge niya sa tourism, no, pero mao ni ato ang sports ni sa sports coordinator sa lungsod sa kining Maribok, ha? So ato mga pagtimbaya sa ato mga suki dig paminaw diha sa lungsod sa Maribok nga naminaw na tukaron mga orasa, no, labi na si Marta Kawai, no, shout out na to diha. Unya ato di pong ipasupot ni mga higala kay daghan tag mga kahigalaan pod, no, na labi na kay nakabasa ta sa post ni Father Julius Lupot diha sa Santo Niño di Tubod. Diin adunay every Sunday na niya nga kining scheduled, no, Tagalog Mass. Labi na sa ito mga kaisunan na ito na mga di pa kayo makasabot o Tagalog. So adunay schedule of Tagalog Mass, no, diha sa Santo Niño di Tubod, diha sa Piña Flor. Diin ang itong kura paroko diha si Father Julius Lupot. Every Sunday na, no, alas 4 sa hapon ang Tagalog Mass, no. Unya sundan po ni alas 6 ang English Mass, no, sa buntag ni ini adunay po'y Bisaya nga kining misa pod, no. So talagsaon na ni kay murag sa mga kaisunan natong gikan sa Luzon, no, katong mga Tagalog, adunay special Mass ni or dili ning og kining murag regular na ni na mahitabo, no, regular na ni nga schedule diha, no, sa Santo Niño di Tubod. Kining Piña Flor dia, no, prosakop panggunin sa parokya sa Buoy, kining Santo Niño di Tubod, no. So atong iawhag, no, labi na sa ato ang mga kaisuunan natong mga magtutuo, no, sa simbahang Katoliko na adunay 4 p.m. Mass, no, every Sunday Tagalog Mass diha sa Santo Niño di Tubod, no, sa atong shout out atong mga pagtimbaya ni Father Julius Lupot ingon man, no, ni Sister Ma'am Judith, no, si Ma'am Judith o si Ma'am Babette, no, o mga bata na nakauban sa taga kining simba pag Domingo, no. So mauna ha sa itong mga kaisunan na ito na mga gustong maminaw or mo participate sa Mass nga Tagalog, no. So alas 4 sa hapon diha sa Santo Niño di Tubod, mga alas 10:44 na arita sa ito ang mga kalambuan sa dilipata mo tikang at sa kauluhan mga higala na mga panghitabo. Arisata sa itong kasata, no? Arisata sa good news ba ni o bad news mga higala. Kining gasolina na po, mawani bantayan na to every Monday kay epektibo man ni Tuesday. Ang kalihukan or aning pagsibog sa itong presyo sa petrolyo mga higala, posible musaka, posible pong muosos, pero ang gasolina man epektibo rin ni ugmang adlaw mga higala. Ito ni paminawon ning balita kabahin ni ining atong presyo sa gasolina uban pang kining produkto sa petrolyo, epektibo ugmang adlaw mga higala. Ito ni paminawon.
1: Abiso po para sa mga motorista, magpapatupad pong muli ang ilang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa ilang produktong petrolyo. Sa kabila nito, asahan umano ang pagbabalik sa dating presyo sa mga susunod na buwan. Yan ang ulat ni Gob Villegas.
2: Muling magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng taas presyo sa diesel at kerosene, pero ang presyo ng gasolina maaaring tumaas o di kaya ay bumaba simula bukas. Sa forecast ng Department of Energy, aabot sa 1 peso and 57 centavos hanggang 3 pesos and 57 centavos ang

0: maaaring itaas ang presyo ng kada litro ng diesel. Habang 1 peso and 70 centavos hanggang 3 pesos and 70 centavos ang pwede namang itaas ang presyo ng kada litro ng kerosene. Ang gasolina naman, maaaring bumaba na 1 peso and 75 centavos o di kaya ay sumipa ng 25 centavos kada litro. Ayon kay Energy Undersecretary Alessandro Sales, sa kabila na bumaba na sa $80 per barrel, ang presyo ng Dubai crude hindi pa rin nakakabalik sa pre-war levels ang presyuhan ng finished products. Sa Min of Plat, Singapore, kaya't nananatili pa rin mataas ang presyuhan ng produktong petrolyo sa bansa.
1: Kahit na yung Dubai crude ay naging pantay na nung pre-war, yung diesel mismo may premium pa rin. Mas mataas pa rin ang benta ng diesel ng $22 per barrel kesa nung bago nag-umpisa ang gera. Kaya nagre-reflect ito sa pump price natin.
0: Inaasahan naman na mararamdaman ng mga Pilipino ang pagbabalik sa normal ng presyo ng produktong petrolyo sa loob ng 1 hanggang 3 buwan. Nag-anunsyo na ang Pilipinas Shell, Sea Oil, Petrogas at Unioil na magkakaroon sila ng oil price increase kung saan 3 pesos and 30 centavos ang kanilang itataas sa presyo ng diesel habang 25 centavos kada litro naman sa gasolina simula bukas ng 6:00 PM. Habang 1 peso and 75 centavos kada litro naman ang ipapataw ng Pilipinas Shell at Sea Oil na dagdag sa kada litro ng kerosene. Gab Humilde Villegas, para sa Bayan.
2: Pilaran by night.
3: Okay, so tumigil la, ha? Medyo bad news ne. Saka ne, ha? 1.57 ngadto sa 3 pesos o 57 centavos ang saka no sa diesel. Unya sa gasolina posibleng muus-us ne, ha? Muus-us ni siya og 1 peso og 75 centavos, posible pod mosaka pod ni siya og 25 centavos. Arang-arang na lang no kay gamay rag tubo kumpara sa diesel ani nga 3 pesos ngadto 57 centavos, ha? Or 1 peso and 57 centavos. Pero sa gasolina, us-us ni siya og 1 peso and 75 centavos, posible pumusaka og 25 centavos. Kunya sa kerosene, posible musaka ni og 1 peso and 70 centavos ngadto sa 3 pesos og 70 centavos mangigala. Mo nang daghang nagatang ni ini, pagpagasolina bisla karon kay medyo dako magsaka no abot ngadto man sa 3 pesos. Apit man 4 pesos ang saka na po sa palaliton sa petrolyo mga gala. Ya, posible ko nun na muabot pa ni mga 3 ka buwan o lapas pa siguro. Kanusa mo balik ni o mabalik pa baka ni. Kini sa naanda na ito nga presyo ni ni. Before pa sa nitabong krisis sa gasolina. Mabalik pa baka ha? No? Kaning maong presyo sa ning mga petrolyo mga gala. So muna ay atong atangan no. Inga na kapaspas ang pagtubo. Inga na unta pod kapaspas sa pagkunhod nini. Pero aduna man ni pipila ka mga adlaw na naay mga projected nini unsay lihok dito sa world market nini ng atong presyo sa petrolyo mga higala. Mao lang ato ang Department of Energy tungod kay gipaubos man ta sa state of emergency. Sila mo kalangkalang niya na angay ba sakaan, angay ba us-usan. No, ang Department of Energy mga higala. Pero ang tawag no ang singgit sa ato ang mga motorista sa ato mga katawhan mga higala nga us-use og balik na sa naandan na ato nga presyo tungod kay pipila na pud kabuwa nag-antos sa ato makaisuon ang mga motorista mga higala. Atong takna alas 9:50 na ato po ning tawagan na ato atong pag-asa mga higala kay medyo kuyaw na po ni ha o mao na po ni muigo sa atong nasod kining super typhoon Bobby. Din makita man ito ni sa social media mga higala na medyo challenging kining maong bagyo ha o padayaw ni siyang milihok ni siya paduol sa Northern Mariana Islands. Kalusa ka ni siya musuhod sa itong Philippine Area of Responsibilities o posible kung tawag ko ni siya o inday no? O makasuhod ni siya. Kay matod pa sa pinakalitis nga data no nagihatag sa kining sa atuang pag-asa. Ang sentro sa bagyo naanis siya sa 2,215 kilometer sa east of southeastern Luzon. Kining maong bagyo manghigala nga gipanganlan ni siya og Bobby atong nasa pikas linya manghigala ang atong tinugyanan sa pag-asa na si Sir Leonard Samar no nga atong suki na to sa atong tulmanon sa Tagbilaran by Night. Sir Leonard, atong okay, atong dadawaton na to si Sir Leonard Samar manghigala gikan sa pag-asa. Sir Leonard, mayong gabi.
4: Mayong gabi usap kini mo Sir Allen og mayong gabi
3: si Leonard usap ni Sir Sir Leonard.
4: Sir Leonard.
3: Oh.
4: Mayong gabi usap kini mo Sir Leonard og mayong gabi usap sa tanan natong mga suki nga tigpaminaw ni mga istasyon sa DYRD.
3: Okay, so latest update na to kaning super typhoon nga Bobby og ato mga pagbanabana sa atong panahon sa umabot nga adlaw Sir Leonard.
4: Kalabot na sa padayon nato nga gibantayan kining bagyo nga naa sa gawas sa PAR. Usa na kini siya ka super typhoon kategori nga dunay international name nga si Bobby. Samtang sa pagbanabana kaninang alas 3 sa kahaponon karong adlaw ang sentro niini or ang location na anaa kini sa 2120 km east of southeastern Luzon o anaa kini sa coordinate nga 15.0 degrees north 143.8 degrees east. Samtang kaning maong bagyo anaa pa kini sa gawas sa PAR or outside PAR. Samtang nagdalaki sangin nga doon ay gikuskun nga mukabat nga ito na sa 205 km matagtak na daw sa sentro. O nga doon na kinigastinis o mga paghuros nga mukabat nga ito na sa 250 km matagtak na. O kini nag-airog sa direksyon, kasagpan, amihan kasagpan, or west northwestward nga doon ay gikuskun sa pag-airog 20 km matagtak na. Base usab sa tracking sa mga bagyo, base usab sa iyang track forecast, karong gabi, anaa kini sa 2,225 km east of Central Luzon. Ugma sa alas 8 sa buntag, anaa kini sa 1,860 km east of Central Luzon. And ugma sa gabi, anaa pa kini sa 1,545 km east of Central Luzon or gawas pa sa Philippine Area of Responsibility. Then, base usab sa general outlooks for forecast period sa mong bagyo, kining mao nga super typhoon nga doon na international name si Bobby. Gi-forecast kini nga mag-irog sa generally west northwestward and will enter the Philippine Area of Responsibility between tomorrow evening and Wednesday early morning. Musulod ni sa PAR either between sa Martes sa gabi or sayo sa buntag sa Miyerkules. Then once nga naana siya sa sulod sa PAR, pagkanganlan na siya og local name nga super typhoon nga si Inday. Well, anaa kini sa Philippines, it will move generally northwestward toward Ryukyu Islands, paingon na dito sa may Japan. Then this tropical cyclone is forecast to maintain its strength as super typhoon as it entered the PAR, gradually weakening and expected as it moves near extreme northern Luzon while approaching the east of Taiwan. Kini siya, Sir Leonard, nga munahina ni siya padoo dito sa may extreme northern Luzon, then paingon na usab dito sa east of Taiwan. For land hazard, despite the low chance of landfall over any part of Luzon, low chance ang iyang landfall scenario over the parts of Luzon, considering the intensity of the extent of the strong wind, atong i-consider ang iyang intensity o ang iyang extent sa strong winds from the certain super typhoon Bobby wind, wind signal will be raised over the northern and eastern portion of northern Luzon. Gumikan sa iyang halapad, Sir Allen, o iyang gikusgon, posibleng dunay gitawag to tropical cyclone wind signal nga ipaisa dito na pita sa may northern and eastern portion of northern Luzon earliest on Thursday night or Wednesday morning. Posibleng doon na ay makasignal dito na pita sa may northern and eastern portion of northern Luzon karong earliest Tuesday or sayo sa Martes or Wednesday morning. The highest wind signal throughout the passage is likely signal number 2 or number 3. Sir Allen, although kumikan sa iyang extent, bisan og dili kini mo landfall, pero maka receive pagyapon og signal number 2 or number 3 kining mga lugar sa northern and eastern portion of northern Luzon ug akip na sa ang extreme northern Luzon, Sir Allen.
3: So ingana ka kusog no kaning bagyong si Babe or tawag ni siya og Inday no, super typhoon Inday, once mosuod ni siya ka sa Martes or sa kaning Miyerkules sa buntag, Sir Leonard.
4: Yes, Sir Leonard.
3: Okay,
4: gumikan, so padayon ta, Sir
3: okay,
4: Leonard.
3: Sige, padayon.
4: Gumikan sa uncertainty of term radius. Gumikan kay kini moong bagyo is ang ilang iyang radius, Sir Allen, is dili jud nagkapareho ang iyang kuan, ang iyang sukod sa tag radius, o wala jud niya mga ma perfect nga kuan circle, Sir Allen. Manang strong wind is possibly matud pa due to the uncertainty in terms of radius of strong winds, the possibility of rising wind signal over the eastern portion of southern Luzon and Visayas is not ruled out. Manang gumikan kay ang estimation nga dili majud siya perfect nga circle, dunay kuan, dunay side niya nga mas taas, Sir Allen. Manang wala na to wala na to i-rolled out nga posibleng dunay signal sa southern Luzon or eastern eastern portion of southern Luzon and eastern portion of Visayas, Sir Leonard.
3: Okay.
4: So then about gustiness condition, matod ba gustiness condition over most part of the country are likely begin between tomorrow and Wednesday. Magsugod na jud og dunay mga pagkurus-urus hangin gumikan sa habagat. Kining gustiness is dalani sa habagat, labi na kung dunay habagat, doon naman yun ang pag-enhance sa gitawag itong mga thunderstorm. Matod pa, gustiness condition over most part of the country are likely to begin between tomorrow and Wednesday due to southwest monsoon. The enhanced southwest monsoon and tropical cyclone will also bring heavy rain to the northern and western portion of the country. Matod pa, posibleng nga magdala kining hangin nga habagat ug mga kusog mga pag-ulan, ang gibinsun ini is northern and western portion of the country. Then, weather advisory may be issue is anticipation of this heavy rainfall. Doon na po tayo, aside sa ato ang pag-answer, Allen, sa ato ang gitawag advisory pa man ni ate karon kay wala pa man ni makasulod sa PAR, wala magpantay bulletin. Then, mao na nga sa atong advisory, hatag jud og advice or pahinumdum nga doon na dyan yung mga gitawag itong kusog mga paunan sa gitawag itong sa western and northern portion of this country. Pero there is ato, Sir Allen,
3: Central Visayas.
4: Na to nga i-enhance jud niya ang habagat, manang maka-anticipate po ta o kinanggitawag o mga pag-unos-unos, pag-urus-urus sa hangin o doon na po yung mga pag-un-uan. Yeah, doon na po tayo isolated heavy kung doon ay thunderstorm, Sir Allen. Kaya ini mga time is favorable manggod ang mga development of mga thunderstorm or unos, Sir Allen.
3: So why direktang epekto ng maong bagyong Inday no magkasuhod na sa tungpar pero tungod aning habagat na naagya po ng mga pagwanuan. So mo nang kinanglan giapunta na mangandam o magbantay ta sa kanunay tungod kay aduna jo mga pagwanuan na tumasinati, Sir Leonard.
4: Maani ang scenario, Sir Allen, nga mana nga starting start early sa either Tuesday or Wednesday. Mao na ang pag-start na sa pag-enhance sa habagat or sa Martes or sa Miyerkules. Kaya mao na po ni time nga musulod siya sa Philippine Area of Responsibility.
3: Okay.
4: Sir Allen.
3: Okay. So, daghan kayo salamat, no? Sir Leonard Samar, gikan sa botan sa pag-asa. Mayong gabi ini mo diya.
4: Well, sa pa-Sir Allen, daghan salamat o mayong gabi sa tanan.
2: D-Y-R-D.
3: Okay, si Sir Leonard Samar, ang mahigala, no? Gikan sa buhatan sa pag-asa. Diin gibana-bana ni nga Martes or Miyerkules sa buntag makasuod din sa Philippine Area of Responsibilities kani si Super Typhoon Babe onya panganlan ni siya og Inday di baka po ni natungnan po ni Inday pangan na si BP Inday Sara Duterte Carpio na ane gi kuan ipahigayon ang iyahang impeachment kadto sa Senado. Pero bisan patuod no og layo ra ni or lahi ang iyahang agi ni ini kadigto ra man sa kauluhan no northern part man eh. Pero posible na iisa dito ngadto sa 2 signal number 2 or signal number 3 nga na ang kakusgo ni ini. Pero dinhi sa atong dapit manghigala labi na sa atong lalawigan sa Bohol makasinati gihapon tag mga pag-uwan-uwan ipikto gihapon sa posible po na kining gikusgo ining bagyo ug apil po ng habagat mo nang sa mga outdoor activities labi na karong adlong Miyerkules or Martes bakaha no aduna ni mga kalasmaot nga kuan magmaot-maot ning ato ang panahon tungod ni ini kay mosud na sa tong par ning maong bagyo ang si Babe no ang international or Inday sa local ni ini nga pangan pero mo lagi na no di na to ko kumpiyansaan tungod kay ni ini nga habagat karon na posible po na mosugod na ning mga panahon na sa Martes o Miyerkules mo nang aduna kitay mga masinati mga paghuros-huros hangin ingon mga pagbunok sa uwan mga higala. Atong takna alas 10:02 na ato sa nang ipasuporting ato ang public service mga higala. Diin na gipahibaw no ang tanang mga kaigagawan, kaparintihan o kahigalaan ni Angheng Yunita Janet no Juanita Janet Bansag Cosap ato ning asawa no sa atong kauban nato diri si bro Atoy Cosap no yahang asawa na si Angheng Juanita Janet Bansag Cosap diin ang yang lubong himuon ugmang adlaw no obla adlaw Martes agto ni siya ipahigayon ang maong misa rikem sa alas 2 sa hapon sa Santa Cruz Paris no diha sa Barangay Dao sa atong syudad sa Tagbilaran unya ang lubong niini adto ni sa Serenity Park sa Barangay Tiptip. So mo nang ipahibaw lang po no gikan sa mga nagbangutang tagtungod no labi na si Bro Atoy kining ipahigayon nga lubong no sa iyahang asawa no mahal sa kinabuhi ni Bro Atoy. So gipahibaw na to na sa tanang mga kaigalaan, tanang mga kaigagawan, kaparintihan sa lubong no ni Juanita Janet Bansag Cosap ugma kanang adlaw adlaw Martes alas 2 ang misa no diha sa Dao Paris sa church unya ang lubong niini adto ni sa Serenity Park sa Barangay Tiptip manghigala. So ugma nang adlaw ha mo nang atong dalikyatan usab nato no sa ato ang mga pulong sa pag-ampo labi na sa kapahulayan dayon no ni Angheng Juanita ang asawa no sa ato ang kauban nato dere si Bro Atoy Cosap mga higala. Alas 10:04 na samtang arita mga higala sa ato mga pipila ka mga kalambuan o mga kalihukan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol diin na garbo ne labi na sa ato ang mga kaigsuunan nato ang Bulanon din na base ni siya sa kining kalihukan dinhi sa ato ang lalawigan sa Bohol kung maghiskot kita og kining agriculture diin aduna ni mga gipanggawaran ni siya og mga kining awards no or gi-recognize na mahigala diin ang lalawigan sa Bohol no mao ni the highest awardee sa Central Visayas. Ang Central Visayas gilangkob ni siya sa Sugbo Bohol no sumo nang itawag og Sugbo Bohol mga higala no sumo nang ang Bohol mo nay highest awardee diin naka-receive ni siya 22 ka mga awards and recognition sa kapahigayon nga ika 128th founding anniversary sa Department of Agriculture Regional Field Office sa Central Visayas diin sa mga pipila ka mga higayon ang atong nahinabi ni sa atong gobernador mga higala diin mao gina yang gipakadak-an labi na sa ikaduhang termino na magatutok ang atong lalawigan sa Bohol ning sa kuan no gawa sa turismo aning depart aning agrikultura mo nang daghag mga kalihukan daghan og kining mga programa na gibubo ngadto sa agriculture no din sa atong lalawigan sa Bohol mga higala usa na niini ang atoang gibantog nga ubi kinampay no Diin nabantog ni siya tibok kalibutan. Diin na dunay mga programa karong implementar di sa tulalawigan sa Bohol. Pagpalambo, pagpananom, nining ube. Pero kaning recognition nga nadawat mahigala no, sa Central Visayas Awards ni sa Department of Agriculture. Diin ang mga awards mahigala no, mo ni collective efforts labi na sa Department of sa atong provincial government of Bohol. Ingon man ato mga local government units. Ingon man ang ato mga farmer organization, educational institution. Ingon ang ato mga agricultural extension workers. Diin kining gihimo nga innovation unya sustainable developments ato ang mga rural areas. Diin mo ni mga pipila ka mga awards nga nadawat sa atong provincial government of Bohol. Ingon man ato mga local government units. Special awards no gikan sa provincial government of Bohol mangigala. Ingon man ang ato ang mga LGUs labi na sa LGU Garcia Hernandez Outstanding LGU and Province Award ang LGU San Miguel ng Outstanding LGU and Province Award ang LGU Talibon mo ni top 3 sa Municipal Agriculture and Fisheries Development Program unya dugang paniana ang LGU Sibilya. Ang LGU Sibilya mga higala diin gipasidunggan po ni isip top 3 Municipal Agriculture and Fisheries Development Program kauban usab ang LGU Katigbian. Ang LGU Sibilya gipasidunggan po ni og sa Saad Beneficiary Award din top 2 ne no ang LGU Sibilya. Ato di ang pagtimbayan nato ni Mayor Junin no Kaperte diha sa lungsod sa Sibilya. So congratulations si Muda Mayor no kaning programa kabahin ni ining Municipal Agriculture and Fisheries Development Program. Unya top 2 po ning Sibilya no sa Saad Beneficiary Award. Unya sumpay ni ini ari po ta sa educational institution ang Sikatuna National High School ang Gawad Saka Marco Garden Award ang Bohol Island State University Bilar Campus gipasidunggan po ni special awards apil na niini no ang Nahawa National High School diya sa lungsod sa Clarín gikuan ni og Green Thumbpreneurs Outstanding Young Farmers Organization. So congratulations sa atong mga eskwelahan nato labi na sa Bohol Island State University sa Bilar ingon man si Katuna National High School ug ang Nahawa National High School sa lungsod sa Clarín. Unya ubay-ubay po ne labi na sa mga organization no sa ato ang mga mag-uuman nato no ato la po ning ipa bate labi na ang atong Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative sa lungsod sa Mabini diin gipasidunggan ni Gawad Saka Outstanding Farmers Cooperative. Apil na niini no ang mga pipila ka mga individual no nagipasidunggan pod isip Gawad Saka awardees mga outstanding agricultural technician assistant si J. Mark Soto unya outstanding agricultural extension worker si Wendell Mihias unya outstanding agricultural technician assistant no si Ana Marie Kuitom outstanding high value crops si Jopris Sipidosa unya outstanding agricultural technical assistant sa high value crops si Remel Torigosa outstanding young farmer no si Rodman Joseph Ubos outstanding agricultural technician assistant sa coconut mahigala si Jacqueline Babatuan outstanding agricultural technician assistant sa HUAF AFF sa micro garden si Genevieve no Abilia outstanding corn based farmer no si Jeline Asares o outstanding agricultural extension manager si Angelito Uruyan unya ubay-ubay pa ning ato ang mga awardee niini. Labi na sila ni Kuan no si Jeline Asares no sa corn based farmer unya og extension manager no mao ta gi-mention nato si Angelito Uruyan. So ang ato ang lalawigan sa Bohol gibantog naman ta mahigala na isip UNESCO Global Geopark diin atong lalawigan sa Bohol nagpadayon kini no sa pag palambo, labi na kining gitawag na itong sustainable agricultural development, no? Through responsive governance, innovation, strengthened partnership, na nag-enhance ni sa food security, improve farmers' livelihoods, o ingon man, pag-promote sa long-term environmental stewardship through the programs of the Office of the Provincial Agriculturist. Muna, congratulations ha, sa mga naningkamot na aduna joy makabot, aduna'y maabot ang atoang agrikultura sa atong lalawigan sa Bohol, mga higala. Congratulations! Sa mga awardee ha, padayon mo, onya, padayon ta sa pagpalambo no, sa atong natad sa agrikultura, dinhi sa atong lalawigan sa Bohol, labi na sa atong pagpanguna sa atoang provincial agriculture. Unya labi na ato ang mga opisyal sa atong provincial government headed by Governor Aris Omentado, no, atong BC Gobernador, and neck best sa uban pa mga opisyalis mga iyo. Unya lain pong kalambuan, no, labi na ang ato ang provincial government of Bohol, diin ang ato ang provincial health office may padala ni og health emergency response team, no, for mental health and the psychosocial support ngadto sa kini mga biktima sa linog mga higala dito ni sa General Santos City o Sarangani province. Tama ni Sarang Pizza Jess, no? Karong semana ha mga higala din padayon ang atong suporta labi na sa itong mga silingang dapit kining maong mga tabang, no, gawas pa niini focus ni sila hang mental, no, health and psychosocial support labi na sa itong mga kaisuunan na ito na mga napiktahan nining linog. Din padayon ba ining mga kalihukan mga higala, no? Kaning mga paglihok sa itong yuta tungod ni ining maong linog. Gani din sa itong lalawigan sa Bohol, no? Aduna tay linog nga 4.1, no? Mabot og 5 usahay. Tungod ni, ha? Panahon pa nakita po yung giduaw na ining linog din sa itong lalawigan sa Bohol mga higala. Munang nga ito ang provincial government, no, di magmakuli labi na sa pag-suporta usab, no, labi na ni ining mga kalihukan nga mga isip tabang nga ito sa itong mga silingang dapit dinhi sa itong lalawigan sa Bohol mahigala, labi na kay aduna po yung mga panghitabo, no, na di na ito malikayan. Munang pag tinabangay mo importante na ipabati nga ito sa itong mga kaisuunan mga higala. Alas 10:13 na atong dawato sa ning atong mga detalye sa atong mga balita, no, ni padangat sa atong mga TV na lagad field reporters mga higala. Ato sang unahon ni ato ang mga balita dinhi sa atong tambalanan. Diin ang ato arbang lalawigan sa Bohol mga higala, padayon ni sa pagpa-improve, pag-innovate, no, labi na sa ato ang mga kahimanan diha sa kining mga tambalanan dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. Pero ari ta mga higala sa atong sitwasyon sa atong tambalanan sa Governor Celestino Gallares Memorial Medical Center. Detalye sa mga balita ipadangat ni Alerto June Gutierrez. June 20.
5: Nadangat diri sa atong Gallares Medical Center ang duha ka mga sakay sa usakang motorsiklo. Pamakining nabunggaan og lain nga motorsiklo dito sa lungsod sa Mabini. Ang driver gipaila nga si Rocky Asa o kini iya makrider nga si Ronald Asa nga lumad kini nga taga Poblacion 1 sa lungsod sa Mabini. Sa tuwa na sayran, kagahapon sa mga City 54 sa kagabiyon, nga kini si Ronald, kini si Rocky Asa o kini makrider Ronald Asa nga padong naunta kini nga uli lulan sila gisakay nga motosiklo. Apan pag-abot sa may Poblacion 2 sa lungsod sa Mabini, may kalit kini sila og liko. May nun nang wa makabantay ang nagasunod ni ini nga motosiklo nga si Arman Butad nga taga Poblacion Mabini usab nga may nun nga iya kini nabanggaan. May tan pa ka loko in taon kani nga tulo og gidali sila og riskyo sa duha nato ka mga ambulans sa Mabini og sa Kandihay og gidagan diri sa Gallares Medical Center. Mao gatua nga gisusi karon nga gabi, nakaangkong kani mga angol ug bunok sila nga kalwasan og padayon pini gatiman sa tuang mga doktor. Gikarang din na ato sa lain nga bahay ni Leonard, no, ato dai mga paisubo. Dati nato ni nga maay ato ang presidente diha sa FCB Foundation na usa-usab kani ka board og director sa mga FCB, no, sa First Consolidated Bank dari sa itong nalawigan sa Bohol nga si Sir Pampilo I. Asares na bugtuan yun sa iyang kinabuhi. Ginina nga hapon, o wako masayob, no? Nga gani, ang iyang pagpatay lawa pagkakaroon na apanay sa Cebu Dok, diya sa Sugbo. na hayan magpahibaw la sunod sibya ang asa ihaya o kuno sa ilubong ang ato ang kanhi presidente sa FCB Foundation nga si Sir Juan Pilo I Asares. Gikalang diri sa matangan sa Galiares Medical Center kan sa Leto Zong Ceres ang Friend Mo Forever. Basta Balita, DYRD ang sanigan sa balita. DYRD.
3: Dagan salamat Alerto June Gochares sa mong reports na gato sa tuntak ng may gala alas 10 sa DC Size na. Arita may gala sa itong mga balita nga nahipos gikan sa buhatan sa BPPO, mga balita nga nahipos gikan sa kalungsuran. Ania si The Barker Cell Remulador. Cell.
6: Okay, dagan salamat Leonard dito sa lungsod sa Talibon na ugdaw humanggi lamoy sa kalayo ang tulo ka mga classrooms dito sa San Francisco Elementary Schools sa lungsod sa Talibon. Gibana-bana nga miulbo ang sunog Biyernes sa kadlaon o na matikdan sa gwardiya ang maong pagsilaob. Mapanpakyas kining gwardiya sa mong tulungan pagsumpo sa kalayo gamit ang fire extinguisher. Agadali nga mikailap ang kalayo dito sa pikas nga classroom. Inungdan nga nanawag kini sa nanawag o panabang sa mga sakop sa Bureau of Fire Protection sa lungsod sa Talibon. O kasa giimong investigasyon sa mga tinugyanan sa Bureau of Fire Protection Talibon, nasairan nga dito magsugot ang kalayo sa kantin nga bahin sa maong tulungaan o gibana-bana nga mukabat nga to sa 2.2 million pesos ang kantidad sa nahimong kadaot sa maong sunog. Apan gikataho nga way naangol atol sa maong hitabo o gapadayon ang investigasyon sa mga fire investigator aron pagtino sa hinungdan sa maong sunog. Pero lang pa ni Baya, happy birthday ni Agaw Chichi na nagsaulog sa iyong birthday karong adlawa. Shout out ni Tay Dudong kang Nayayeng o sa Soy family nila ni Agaw Babi o kang Lidlid, kang Vic o kang Gaga ingon marasab ni Nay Norma Gulay. Happy birthday usab ni Boss Rodel Manggiran diya sa barangay San Isidro Palilihan. O ka shout out usab ni Tikyo Inday o Marcos Alo ingon marasab ni Rino Layaw na naminaw karon. Nanukat, gikan sa Campo de Gohoy, The Barker, Cell Remolador, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
3: Dagan salamat, The Barker, Cell Remolador, si Mong Report, sa gato sa tuntak ng may gala, alas 10:19 na. Uman sa itong pagbalik may gala, hisigot ang mga balita nasyonal. Laminaka ng issue about sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Atong takna alas 10:19 na.

0: Hatod sa mainting uwaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depot. Nagatanyag ang gabligya sa mga construction o home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila o mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya o semento. O putaw, mahimo usab sila mo make o mga color na gusto ni mo nga i-mix. Nagabligya usab sila o mga stainless, mga PVC tank o nagabligya usab sila o mga empty drums. O usab ang YY Home Builders Depot. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. Adto ang ilang tindahan diya sa may 7G Avenue ng atong dakbayan sa Tagbilaran. O adto na sila isangang mga tindahan diya sa Jake Larin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o sa ka-hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain mga klaseng mga pintal para sa mga simento, kahoy o putaw. Ganaa ang ilang tindahan diya sa may CPG Avenue apad kini sa Ballprint Shop ng atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area, din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diya sa mga tindahan. Iksoon kining tindahan sa Plaza Marcela, din na maligya usab kini sa Marcela Free. Tubo garantisado, kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako o labing bag-o moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran, din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain ka naghatag kinabuhit ng atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila, nagibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato lalawigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubo sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diya sa Dan M. Paras at Mangsa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villa Solana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
6: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI Pipes, kabilya, GI Sheets, Plywood, ug uban pa mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, sa BQ Glassmaster mo supply ug mutaon sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene ug compressed air. Adto karon ang Builderware sa Don CPG Avenue. O tawag sa telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: Sir Archie, maayong adlaw ni Mudra.
1: Yes, Lucans.
0: Gainom ka og dito, excitement. Gisulayan, gini mo.
1: Dugay ko makatulog, magabi. Tapos, hindi makatulog, magani ko, katamata ba? So, hindi gini ko, sakto yung tulog, yeah. Straight. Tapos, huang tiil, mamanhod ako ang tiil. Muna yung usas ako ang mga ipamati-mati. Tapos karon, kagamit na, which is bulan kapina. Ana palang ganit ako ang paggamit. Naana ko'y nakita nga epekto nga dili na magsigi o mamanhod ako ang tiil. Tapos, hindi minum ko, sa kumatulog, di na ko sigi ingon nga bangon-bangon. Pumata ako, mabangon, magani ko buntag na. Ako mismo, nakamamatuod ko. Nindot yun. Ano na yung epekto? GTX.
2: Mabibili sa mga butiga.
3: Ang Bohol, gilibutan og lapad ng kadagatan. Diin ang atong mga isda og uban pa mga seafoods nagagikan. Dili nato labayan ng mga basura og hugaw ang atong kadagatan. Ikaw og ako, ang adunay kaakuhan aron magpabilin ng limpyo ang atong kadagatan.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: Atong tak na mahigala, alas 10:34 na. Balik ta sa atong tulumanon mahigala. Sa nangutana na to dire o sa live na to. Ano na tayo medyo kakulian, no? Technical na to ang concern sa itong Facebook Live, no? Sa mga nagkaging chat na to dire sa nang live. Pero ito nang tawagan na to, no? Kaya doon na kita nadawat na mensahe. Gika ni Glenn G. Casta. Nagpahibaw nga aduna ko noy motor crash, na crash ko no dito sa Clarin, lungsod sa Clarin, collector ko no, patay ko no ning maong driver sa pong motor manghigala ato ning siren ato tawagan ato engineer, no, ang kapulisan nato sa lungsod sa Clarin. Kay matud pa ni Glenn G. Casta na ako noy sir naay na crash motor sa Clarin ganiha, collector patay sa kaning kolektor mga higala. O saka po hinungdan yung crash na ini. Muna importante ko ini, ha? Kamusta baka po? Nag-helmet baka po nagtarong? Pero kaning ato ang mga kolektor po, no? Sakto mapunin sila mga gamit. Mag-helmet mapunin sila. Pero sa hinungdan, ha? Sa crash. Ato ning follow-up. Salamat kayo, ha? Sir Glenn G. Casta sa pagpadangat sa imuhang pahibaw ni ining panghitabo nga crash sa motor dito sa lungsod sa Clarin mahigala. Gipadangat ni Jen Glee Casta atong sukindig paminaw sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night. Atong greetings, ha, sa atong Facebook Live na to. Paabot lang ta mahigala sa pipila na to ka mga programa kay medyo aduna tay technical nga kining problema, no, sa atong Facebook Live. Arita mahigala sa atong kapulisan sa lungsod sa Clarin, kay ato ning i-follow up mahigala o confirm ning adunay crash motor na hitabo, no, dito sa lungsod sa Clarin din collector ne nya patay ko, no, nasa pikas linya atong kapulisan sa lungsod sa Clarin. Sir, mayong gabi.
1: Gabi, sir.
0: Sir, mayong gabi. Live ta sa atong tulumanon sa Tagbilaran by Night si Leonard Simbit ni sir. Kinsa ni palihog, sir?
1: Ms. G. Peter Tering-Tering, sir. Gatari supi, sir.
0: Okay, sir. Mayong gabi ini mo na. Sir, ato sa lang ni i-confirm, sir. Aduna mo tayo na dawat na to nga mensahe. Diin nagpahibaw nga aduna ko noy disgrasya na hitabo diya sa tong lungsod. Involving usaka collector, no? Motor ni siya, sir. Diin napatay ko noy, sir. Aduna ba tayo na tala diya sa tong blatter? Kabahin ng disgrasya sa motor?
1: Yes, sir. Backride, sir.
0: Okay, pwede na to masaysa, sir. Masayra na to, no? Say detalye ni ini kaning hitabong disgrasya sa motor des atong lungsod, sir.
1: Gabiyahe ra man, sir.
0: Gabiyahe. Say pwede ba ta to masaysa, sir, no? Say nahitabo ni ini kinsa maning involved sa maong kining disgrasya o unsa may hinungdan sa maong disgrasya, sir?
1: Ako ano, sir, self-inflicted, sir.
0: Okay,
1: mari,
0: so
1: na slide ron tini siya nga kusong dadagan ba?
0: Okay, unsa man ang orasan na hitabo, sir?
1: Mga alas mga alas 10, sir.
0: Alas 10 kaganin ang buntag. Okay, kinsa man ang na-disgrasya, sir? Si Jara ba'y sakay sa motor?
1: Bali duha kay backride ang namatay, backride.
0: Ay, backrider ang namatay. Unya, unsa man ni pila may edad nila ni sir o kinsa man ni mga tawhana?
1: Ang driver John Lister Eleanor.
0: John Lister Eleanor, pila edad nila, sir?
1: 26.
0: 26 unya ang backrider ni ini.
1: Mike Rapples. Mike Raffles, sir.
0: Mike Raffles. Pila edad ni Mike Raffles?
1: 22.
0: 22. Maone namatay, sir, kani si Mike Raffles.
1: Oh, kana, sir.
0: Okay. Asa man sila paingon, sir? Marang ga edad pa manig 22 o mga estudyante pa, ne?
1: Puan, may sa interview, sir, kanang kolektor.
0: Ah, kolektor, ne? Pero adunay backride ng mga kolektor.
1: Na.
0: Okay, asa man sila paingon, sir?
1: Padungog kuan, sir, kanang bika Carmen, no, padungog Clarin.
0: Gikag Carmen, paingon sa Clarin. So asa magunitong udan na hitabo ni mong disgrasya?
1: Nasa barangay Kaboy, sir.
0: Barangay?
1: Kaboy.
0: Taboy. So asa man ni sakop pa, sir? Sakop na ni sa tulong soldier, no?
1: Oh, sakop ni sa Clarin Bohol.
0: Okay, Clarin Bohol. Kung sir, pwede ba nato ma-describe na to sa napitan eh? Gikan man ni Carmen. So paambog ni gikan sa sagbayan?
1: Dili, sir. Pa Carmen, sagbayan, paambog dari sa sagbayan, pa Clarin, sir.
0: Ah, sagbayan, pa Clarin. So ana ang napita?
1: Ana, sir.
0: Okay, unsa man ning lugar na dia, sir? Unsa man ning likuon ba ni? Medyo dangog-dangog siguro pod.
1: Kurbadahon
0: ang lugar na kung may kagikan ka sa sagbayan, paingon ka sa Clarin, nagkakurbahon nun diha. Pero mga alas 10 ba ganin ang buntag, sir? Gawan-uwan na ba diha sa itong lungsod?
1: Wala man, sir.
0: Wala?
1: Kusog na dagana ito.
0: Ah, okay. So, kining why ingon og nakadasmag benig iro nini, pero ilahan na ning kagalingon nilang sipyat mo nang nadiskrasya. Ya, naun sa may hinundan din sa na kan man na matay man niya, nadaba ni hospital or on the spot ni ang kamatayo ni kaning si Mike Raffles.
1: Kuha na sir, karang na daba pag hospital niya pag abot sa hospital, kuha na dead on arrival na siya.
0: Dead on arrival. Asa hospital lagi dala na sir, pinakaduol na to diha, murag tubigon.
1: Nasa community Clarin, sir.
0: Ah, sa community Clarin pa. Oh, na namatay ko ang community diha, hospital diha, no, sa Clarin. Pero unsa may nahitabo ni sir, o pwede ba masaysay na to? Nalagpot ba ni siya o nabangag ba ni siya sa kalsada?
1: Nabunaw, sir. Ang sir.

0: na to diha or emergency unit na to, pero nadaan ni sa ospital pero gideklara na ni siya nga dead on arrival.
1: Ay nga na, sir.
0: Okay, so bali, concern, no? Kaning lugar na ba sa nahitabuan, adun na ba yung mga panimalay doolan eh, na murag na diskitaan dayon ni sa mga kaigsuunan na to diha nga adunay na diskrasya nga motor or basig ni Aupon?
1: Kuan na, sir. Mingawon na, sir. Kuan na, sir. Ang accident proteria ba?
0: Oh, accident prone area, ming kay na madyo po yung area din ato nga mingawon. Pero kinsa may kinsa may unang nakakita ani sir?
1: Wala ra ba ko idea na sir? Okay, idea na sir, wala ko ka kuan na.
0: Okay, so kuan no, pero ang back rider ni ini nga si Mike Raffles maotoy na intiman no, diin nakabsan og kinabuhi. Pila to edad ni Mike Raffles sir? Mao to ba 20 size or 22?
1: 22, sir.
0: 22. Kini si Mike Raffles. Hello, sir.
1: Hello, hello.
0: Okay, so... Okay, naatwatay kopya diha, sir. Okay, sa itong pangan sa doktor na may deklara ni ini o kuan, sir, no? DOA na, nanita na hidangat sa community hospital.
1: Wa may nakabutang sa blood sir.
0: Okay. So taga-asa man ning mga tawhana sir no kaning mga kolektor?
1: Ang driver sir taga Locos Sapang Dalaga Misamis Occidental.
0: Uy, taga Misamis Occidental unya kaning iyahang back rider kaning si Mike Raffles.
1: Taga Mayana Hagna Bohol sir.
0: Uy, ang area nila ani, Carmen siguro Clarin nga area, pero ang usa ani taga Misamis Oriental, unsa ani taga Hagna?
1: Yes, sir.
0: Pero wa hibaw ini sir, no? Unsa ni sila nga collector? Lending collector ba ni sila? Unsa po ni nga kumpanya ha?
1: Puan may nakabutang ni sir, mga ilang fast borrowing network lending company.
0: Fast borrowing lending company. So, Bohol based ni sir, no?
1: Oh, ilang office sa Binabista Carmen man ibutang.
0: Ah, sa Carmen ang kuan, Binabista Carmen. Pero na concern na gi-claim na ni ang patang lawas no ni Mike Raffles.
1: I-claim sa kuan sir kanang pelona sa ilang
0: company
1: sir.
0: Pero ang tagtungod ni ini tagahagna posible na na-inform na pud ni. Pero katong taga Misamis nagmura na to siya nagtrabaho na to dire. Diin asa po na nahibawan ba sir o asa nagpuyo ni mga tawana hagna ba o taga-asa
1: one idea sir kaya di ako yung pangamig singgador may gagawin sir.
0: Okay, so at least i-claim naman ni sa maong kumpanya ha ang fast kining lending corporation unya at least no ang driver kuan lang no panggos lang ang nahitabuan eh pero kuan gyud no kabsan yung kinabuhi ni mo back rider niya. Sir, salamat kay sir no sa mayong panahon na gihatag sa atong tulumanon sir. Mayong gabi ini muda sir.
1: Sige, salamat sir.
0: Okay, sa lungsod sa Clarin Mahigala no. Salamat sa atong texter na to no si Glenn G. Casta. Diyan mo nagpahibaw na adunay disgrasya pero mga ngiaw maning lugar kining maong nahitabuan sa maong disgrasya. Onya gawas kay ngiaw ni siya bisan pag last day sa buntag na iprona adyo po'y muagi ni mga orasa labi na kining pasaka kada sa Clarin no? Clarin to sagbayan onya daw hugon niya posible na kusog po padagan kaya tiaw ba'y nabali kuno liog ni ini posible kuno pagkalagpot ni siguro pagkatumba ni ini o ba'y natuko ni ini munang nabali pero nadapan ni sa community hospital diha sa lungsod sa Clarin. Pero gideklara ni siya na depart DOA. So patay na nanidangat sa tuang tambalanan mangigala sa Clarin. So lain na po ning mga pahimangno na to sa tuang mga motorista na to labi na sa pag suot yun og helmet no helmet nga kanag yung standard yun nga helmet maubay anay pangusgan karon sa atong syudad mangigala. Diin i-implement na gyud ni ha human na sa panahon nga pag pagpahinumdom ingon man pag-awhag kundi istriktuhon na gyud ni sa pagsuot ining helmet na mga standard.

0: naka-helmet. Ha, so mo na itong pinumdom na ito sa itong mga motorista, labi na kung mo ari mo sa itong syudad sa Tagbilaran, yung naanad mo diha sa kalungsuran, nga di mo mag-helmet, no, dili sa itong syudad sa Tagbilaran, implement ni nga stricto ng helmet, pero ha, dapat standard yun, no? Ha, so, ako sa ta, sakripisyo sa tag, mahal-mahal nga kantidad sa helmet, is a protection mapuna sa itong kugalingon. So, kining maong panghitabo ni ini, kasagaran ba yan ini kay kining iro, pero kanipong pagka klase sa driver na to, labi na og mga disgrasya na di doon mato malika yan eh, pero wa doon kumo kung magpahinay kagpadagan kung kining mga biyahe na to, labi na kining mga kolektor, pero so far ha, kining mga kolektor, di helmet po ni sila, no? O nawa na tanong utana, ganing helmet ba ni kay mga kolektor na itong makita na to, labi na sa mga biyaheng paglagyo ni ini, sakto ni sila o kuan, helmet ni sila, pero naatlan na to siguro nga medyo kusog ang padagan, kay alas 10 pa mapun, hindi mabuta makaingon o ga, nakainom ba sila mga orasa, kay alas 10 mo pa ni pagsugod, mo pa ni pag pagdawhog pa ni nila kay sa Carmen man eh, no? Buena Vista Carmen man eh, ilahang kuha, no? Kaning ilahang lending. Diin tagalungsod sa hagna, kato nakabsan sa kinabuhi, kato si Mike Raffles. So, condolence na lang, no? Sa tagtungod ni ini, ni Mike Raffles, nga, pinumdol na po na sa atong kaiksunan na to, sa pag-amping sa kanunay, ha? Labi na ining ato ang mga motorista na to, nga di magyuna itong mahibawaan ng atong disgrasya sa kadalanan mga higala.
1: Tagbilaran by night.
0: Atong takna alas 10:48 na arita sa itong mga balita nasyonal mga higala diin na padayon paghihapon ng maong mga kasikas ingon man mga kalihukan sa politika ingon talang kalihukan sa politika mga higala kay kaganina gisikop na ni si Senator Marco Lita. Kauban po ni si kanhi kongresista Mike Defensor o mga kauban ni ini, labi na sa mga negosyanteng na appeal ni ining 75 million nga ining ayuda man eh, donasyon sa eleksyon, pero gipasakaan ni silag sumbong isip plunder. Kani si Marco Lita, mauman ni siya'y nangusog ni ining pag-imbestiga ni ining flood control mo nang ubay-ubay sa chatong mga kaisuunan na to nga naka-commentar po, no? Doon na yung mga komento nga persecution lagi na labi na sa mga oposisyon sa atong administrasyon, labi na sa mga naggukod ni ining mga corruption mga higala, hisgot ining corruption gani o gatong istoryahan ng mga nahitabo dahil sa Senado, wa magwito na himutang ng grupo nila ni Win Gatchalian na mo na SP karon na medyo matud pa sa mga post may gala o mga komento na medyo uwaw gamay kining nahitabo dahil sa Senado karon siya mga ang SP ni ini, pero katapad sila ni kuan Senator Chis Escudero kay gituboy si Chis Escudero isip mauna siya presiding officer. Diha ang unang kining ulbo sa kuan, debate diha sa Senado mga higala. Ato ning paminawon ning panghitabo kaganina, diin ang managsuon nga si Pia o si Alan Peter Cayetano may barog yun eh. Unya ilag yun ning gipaabot, no, ngadto sa ilahang sa diha sa Senado na di jud angay, ha, di jud angay kinta nga mo elect na or mo butar pataglaing na mahimong kining mo preside sa maong impeachment kay maunay role ko no sa Osaka Senate President manghigala ato ning paminawo no kaning maong pamahayag ni kining Senator Pia Cayetano kabahin ni ining iyahapong baruganan pero matud pa nga kuan man okay ra man kuno nilang gibuhat nila ato sa nagpaminawon mga higala.
2: Resolve ba agad ng Senate Impeachment Court ang question sa kung ilang boto ang kailangan para ma-convict si Vice President Sara Duterte? 16 pa rin ayon kay Presiding Officer Senator Chis Escudero kahit pa 21 senador lamang ang nakakalahok sa trial. Nakatutok live si Joseph Moro. Joseph.
3: Emil, pagpapanagot, sabi ng prosecution, pagpapatalsik, sabi naman ng depensa, yan ang buod ng mga opening statements sa magkabilang panig sa unang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
4: 2, paragraph 2 of the rules of procedure on impeachment.
3: Wala si Vice President Sara Duterte sa unang araw ng impeachment trial laban sa kanya at sa halip ang kanya mga 14 na abogado ang humarap sa Senate Impeachment Court na pinapayagan naman ng rules. Sa pagsimula ng pagdinig, naghayag si Senator Judge Chisa Escudero bilang presiding officer sa isyu na ilang linggo nang pinagdedebatihan. Ilang boto ang kailangan para makonvict si Duterte? Gayon, 3 senador ang hindi makakabahagi sa pagdinig, sina Senador Rodante Marcoleta, Jinggoy Estrada at Bato de la Rosa. Dahil mas mababa ang bilang ng mga present na senador, bababa din ba ang bilang na nakasaad sa saligang batas na 2/3 vote? Sabi ni Escudero, 16 na boto pa rin ang kailangan para sabihin guilty ang bise, gaya ng nakasaad sa saligang batas na 2/3 ng mga miyembro ng Senado. Tinukoy ni Escudero ang mga nakaraang desisyon ng Supreme Court.
5: This is the prevailing law today. Do we agree with it or not, we must abide by it. However, those who disagree are not without recourse, because this is without prejudice to the right of any party who holds a different view to seek judicial relief. And should the Supreme Court render a different ruling on this question other than what the chair has stated, this court and this representation shall faithfully abide by that ruling of the Supreme Court.
3: Sa opening speech ng prosecution, inisaysa ang basehan ng pagpapa-impeach kay Duterte. Ito ay pagpapanagot sa isang opisyal ng gobyerno na hindi mataas kahit kanino man. Katulad sa unang article na pagdedebatehan ng depensa at prosecution ng Article 4 o ang pagbabanta ni Duterte laban sa Pangulo, First Lady at dating House Speaker.
6: None strikes more directly at the heart of constitutional order than this one. Walang PC presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, this is not the republic deserved by the Filipino people.
3: Pati na ang paggamit ng mga gawa-gawa lamang ng mga pangalan na tumanggap ng confidential funds tulad ni Mary Grace Piatos.
6: Names that insulted the intelligence of the Filipino people. Mary Grace Piatos.
3: Tanong ng prosecution,
6: kung ang ordinaryong Pilipino ay pinapanagot, bakit hindi ang pinakamakapangyarihan na opisyal ng pamahalaan? Hindi upang usigi ng isang tao, hindi upang maghiganti sa kalaban, hindi upang manalo sa politika, kundi upang sagutin ang isang tanong na napakahalaga sa kinabukasan ng ating republika. May saysay pa ba ang pananagutan sa ating bansa? The prosecution will present exactly what the Constitution requires. Evidence. Hindi chismis. Hindi haka-haka. Hindi propaganda. At lalong hindi sokmed narrative.
3: Sagot dyan ang depensa, maliwanag ang gustong mangyari ng prosecution. Gusto lamang nilang tanggalin sa pwesto ang vice-presidente gamit ang isang fishing expedition o paghahanap ng ebidensya na labag sa Konstitusyon.
7: Ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. The prosecution now comes before this court to remove a vice president chosen by an overwhelming number of the electorate.
3: Nagpatikim din ng depensa ang panig ni Duterte tulad na lamang sa umunay maling paggamit ng nasa 600 million pesos na pondo ng OVP o Office of the Vice President at DepEd. Aprobado raw ito ng Department of Budget and Management o DBM.
7: Nothing in the Notice of Disallowance or COA decision states any findings of supposed misuse of confidential funds.
3: Sa huli ang idiniin ng depensa,
7: the burden of proof is on the prosecution. And unless it discharges that burden, the accused need not even offer evidence on her behalf, and she will be entitled to an acquittal. This is the law then. This is the law now.
3: Nakausap ko ang abogado ni Duterte para tanungin kung nasaan ang bise at kung dadalo ito sa mga susunod na pagdinig.
8: She's currently in a planning session with yung mga kasamahan niya sa OVP. Kung sa tingin naman natin na kinakailangan, they will advise her accordingly.
9: Pilaran by Night.
0: Okay, so mo tumigala, no? Ang kaso, sugod sa maong impeachment kaganina, itagaan sila kay Gayunan sila mga opening statement. Pero ato sa nang delikyatan, no? Gamay na tag-oras, may ilapod. Delikyatan sa nato, kining pag-question, no? Labi na ni Senator Pia o ni Senator Alan Cayetano, kabahin ni ining nahimong presiding officer, si Senator Chis Escudero, ato ning paminawon mga higala.
9: Pilaran by Night.
0: Okay, atong balikan mga higala, no? Kay kini si Chess Escudero, ang Senate President kay si Win Gatchalian. Pero si Senator Chess Escudero mo ni gitubay, diin pipila ni ini ka mga kining senador mao'y nagbutan ni ini. So for sure, sakop ni ini sa majority. Diin gitubay nila si presiding officer Chess Escudero, no? Pero gitutulan ni o gibabaga ni siya ni Kuan. Kita, no? Pero why nahimo ang minority mga igala? Milusot gihapon na si Senator Chis mo'y gihamong presiding officer. Mo'y katapal sa linggo diha. Kini si Senator Win Gatchalian ang Senate President o kini si Chis Escudero na mo'y presiding officer. Atong takna, 2 minuto sa dili pa ang alas 11 sa gabi eh. Okay, so medyo doon natay technical din na problema. Ilang, ato lang nang ipabati, no, sa uban pang mga panahon na mag-uban ta sa tungtuluman noon mga higala, din hilang sa tagbilaran bayan. Ato lang mga pasimbaya, apatimbaya, labi na sa itong mga sukitig pinuna, no, si Sir Marcy Berongoy, na kanunay po nag-uban sa tungtuluman noon. Ikon mga itong mga kaubanan usab na ito sa Holy Family of Nazare School to Bigon. Onya kondolis usab, no, sa pamilya ni GN Mindanya o ingon man ni Diane Pigano sa kamatayo silang papa unya murag gilubong na pud ni, no, murag ug mga adlaw pud ilubong ning maong kining pateng lawas, no, sa papa ni Diane diha sa lungsod sa Tubigon. Ato po ning ipaambit pagbalik nato pahibaw sa tanang mga kaigagawan, kaparintihan o mga kaigalaan ni anghing Juanita Janet Bansag Cosap nga ang iyang lubong himuon ug mang adlawa Martes, no, pizza 7 adto ni ilubong sa Serenity Park, no, sa Barangay Tiptip. Unya ang misa niini ipahimuon or higpahigayon alas 2 diha sa Santa Cruz Parish, no, sa Barangay Dao nang sudat sa Tagbilaran. Unya ang maong lubong ug maning adlawa, no, alas 2 ang misa, o niya isunod na yun ang paghatod niini sa Serenity Park, no, diha sa tip-tip ng pahibaw niini. Atong kauban na to si Brad Atoy Cosap, no, mo'y tagtungod. Huwag mo ni nagbangutang tagtungod, no, sa bana ni asawa ni Brad Atoy Cosap, kini si Angheng Juanita Janet Bansag Cosap. Ato na mga pasalamat, na labi na sa itong mga viewers atong Facebook Live unta, no, pero doon natay technical nining problema. Unya sa itong mga listeners na ito, no, nagkanunan nag-uban sa itong tulumanon, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa itong tulumanon. Sa Pikaslawak, si Engineer Gilbert Tulop, ingon matong pasalamat sa itong mga TVN Alagad Full Reporters. Sa ngalan ni Kagawad Tuntun Aniskal, Alin Doidora o ni Earn Payahay, kini inyong higala sa kanginan Leonard Simbit mayong gabi, o daghang salamat.
10: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle, owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along Binting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD-AM is now signing off.

naman Yamado, Lihago, ang iyang kibustaan Nausa pa katok

0: 5:30 sa DYRD.
1: DYRD Radyo Balita. Balita.
2: Igala may nga buntag diri sa Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ning adlawng Martes, Hulyo 7, 2026. Patay ang collector agent nga backrider sa motorsiklo. Humana aksidente dito sa lungsod sa Clarín. Sa naigabahin kapin sa 24,000 na pesos nga balor sa gitong Shabu. Nasakbit gigan sa usa ka ulitaw nga nabayba sa barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Dito sa Sierra Bulyones, nasakbit usab ang kapin na 11,000 pesos nga gidudahang Shabu. Atol sa bypass operation dito sa barangay Poblacion. Gisuta pa ang hinungdan sa sunog sa San Francisco Elementary School sa Talibon, samtang 2.1 million pesos ang damyo sa sunog sa tulog ka mga classroom ug sa ka school canteen. Luwas ra ba nga lang yung turista nga sakay sa nasunog nga pambot dito sa lungsod sa Panglao. Mga ito mga higala nga ito mga uluhan na mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang ato'y kusap maing buntag.
1: DYRD Naguna sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani akining pinakaunang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato ang gi-monitor or gibantayan kining moong bagyo nga usa ka super typhoon nga dunay international name nga si Bobby nga naa sa east of Central Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby gibanabana kini basis nang available ng mga data. Anaa kani mahimutang sa 2010 km east of Central Luzon. O anakin sa coordinate nga 15.9 degrees north, 140.9 degrees east. O nga anakin sa gawa sa far or outside Philippine Area of Responsibility. Samtang nagdalas kini sa hangin, nga doon nagigikuskun nga mukabat nga doon sa 195 km matagtagda doon sa sentro. O nga doon nagkinigastinis o mga paghurus sa hangin nga mukabat nga doon sa 240 km matagtagda. O kini nag-airog sa direksyon, kasagpan, amihan kasagpan, or west-north-westward, nga doon na gikuskun sa pag-irog 30 km matagtakna. Samtang base usab sa track forecast sa among bagyo, karong alas 8 sa buntag ang nakakini sa 1,090 km east of Central Luzon. Unya sa alas 8 sa gabi ang nakakini sa 1,590 km east of Central Luzon. Samtang ugma sa alas 8 sa kabuntagon ang naakini sa 1,290 km east of Central Luzon or nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 8 sa gabi, ang naakini sa 1,065 km east of Northern Luzon. Base usab sa general outlook and the forecast period, for the forecast period, kining mong super typhoon nga si Bobby, it is forecast kining mag-move generally west-northwestward and will enter the Philippine Area of Responsibility between this night or karong gabi or ugma sa sayo sa buntag Miyerkules. Then once nga makasulod na siya sa Philippine Area of Responsibility, pagangadlan na siya og at kuan a super typhoon nga Inday. Then kining mo nga super typhoon nga naa sa gawas sa FAR, expected kini for land hazard despite nga low chance ang iyang landfall scenario any part of Luzon or any part sa atong nasod. Considering ang iyang intensity o ang iyang extent of strong wind from the center of Typhoon Bobby, kay hinod mo paldodoo man sa either sa extreme northern Luzon, posibleng nga maka-resta o signal ditong mga dapita sa eastern portion sa northern eastern portion of northern Luzon or diha sa may northern Luzon and yes as karong gabi or ugma sa buntag. Then the highest wind signal may be hosted during the fastest of is likely signal number 2 or number 3. Gumikan ining maong bagyo ginhance niya kining gitawang tog Southwest Mountain habagat. Kining mong habagat is posibleng makaapekto kini sa labi na sa ubang bayad sa nasod o gingon masab din ni sa Kabisayan o lakip na masab din ni sa atong probinsya sa Bohol. Starting karong gabi or ugma, doon na natay pagsugod sa gitawang na itong hangin nga habagat. Then for marine hazard, expected na itong doon ay mga gale warning associated with rough to very rough sea condition will issue starting Wednesday. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahuna, padayon yapon nga nakaapekto kining gitawag nato og easterlies o hangin ng kasilangan, mao kini nakaapekto sa silangang bahin sa northern og central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang sa mga peninsula, BERMM, Lanao del Norte og Sultan Kudarat, kining mga lugar karong adlaw makasinating managuman nga kalangitan unay katang nga pag-ulan, mga pagpukakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Cagayan Valley o lakip na usab ang Aurora, kining mga lugar usab makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpupakilat gumikan sa easterlies. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa nasod o gingon man sa dinhi sa tong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmiyan sa Tagbilaran, karong alam, kasi natin kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay adunay managumo ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay o ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon ngadto sa aming kasagpan nga may mupuslabi sa eastern section sa central Luzon o lakip na usab sa southern Luzon o ingon man usab sa Kabisayan. Uglakip na usab din sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan ini mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa pangbahin, mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan usab sa bagtang kasagpan ug ngadto na sa kasagpan nga may mapaslabi sa Mindanao. Ug samtang lain nga direksyon sa hangin nga mahinay ug ngadto na sa kasarangan nga nagagikan sa bagtang kasagpan ug ngadto na sa aming kasagpan nga may mapaslabi sa pangbahin sa nato sa nasod. Samtang kadagatan nining mga lugraha, malinaw ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa tong dapit ang sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees sentigrado. Samtang adlaw misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon mosalop sa kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinhi lang kutob kini nagikan sa Diyosti Pag-asa Albuquerque Border Station, Yunado Samar, mayong buntag.
1: DYRD Weather Report.

0: Party ka nunay.
1: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.
1: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
2: Drink responsibly.

0: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.

Higala, good morning. Mayong pagpamati sa itong mga kaigsuunan. Nining sa iyong kabuntagon, mga higala. Salamat sa Diyos sa tanan ng mga grasya ng atong naangkon. Onya atong pangumustahon, mga higala, ang atong mga tigamitan o padong pangamugamit sa atong mga produkto sa Aldrich Corporation. Ang atong Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, o Energo Toro. Lakip na usab ang Pau Sports, mga higala. Pau Sports, para sa mga athletes, no? Onya, nasa Energo Toro para sa mga gusto po pong magamit ani, no? Gusto po nga magamit ini nga magka, pero dili tanan moy ikuanan nga magagamit ana sa mga mahilig lang po, no? Good morning ni Ma'am Clarice Cheng, atong regional coordinator sa Aldrich Corporation. Ni paring Gilbert Arais, ang atong provincial coordinator sa Aldrich Corporation. Onya, adlaw kita karon nga Martes, mga higala.

0: sa 26 na nining buwan sa Mayo. Sigurado nga doon ay nagipista karon. Tungod aning daghanan ng mga fiestas, arang kadaghan sa mga fiestas, daghang mga tambok para tamis nga musuot sa lawas. Makatabang usab ang Pau de Arco Herbal Capsule pag-regulate sa imong sugar nga mitalibongbong. Ay, badyang sa lamisa. Kaya itong aigsunan, nga dili lang sa akto-akto, kana doon na nakaisakit o sa pagkamuinom, ay hinoon makatabang mo po na. Pero bisan og maay ka pang lawas, muinom ka itong Pau de Arco Herbal Capsule para sa prevention. Prevention, labi na gyud kitang mga senior citizens kay bikluno na gyud ang atong lawas. Bikluno na gyud ang ato ang panglawas. So, di na ta magkapaturagas ba? In moderation lang gyud. Katong mga batan-on nga magpasingot pa, duwa pa sa basketball, hindi gumagkaon na ng mga humba diha, anang litson diha, murag madadara. Pero og mga senior na taon niya, ang lawas, kanang lawas po sa tao nga dili kayo hilig o lihok-lihok, bisag batanon pa, kuyaw, no? Mao nga inom sa to ang Pau de Arco Herbal Capsule kay makatabang niks pagpagawa sa mga toksin sa lawas. Mga hugaw sa lawas nga nada sa to ang gikaon o gipang inom. Basta organic. Unya kini nga to ang produkto sa Aldrich Corporation kanya itong Pau de Arco Herbal Capsule kay organic man eh. Inner bark sa kahoy nga lapatso mga higala. Gisulaya na tugtunaw ang ihangkap kanang giako bitaw nga sa kapsula sa Pau de Arco Herbal Capsule kanang iyan tabon. Gibutang ag tubig pipila lang kasigundos eh, no? Na tunaw siya, no? Nalusaw siya. Nagpasabot nga dili ni harmful sa tong kidney. Dili makadaot sa kidney. Musagol ni sa to ang kuan nga mahili siya unya ang iyang mga elemento nga sud ni ini mga higala adunay dakong ikatampo para sa kaayuhan sa tumpang lawas. Dako kayo akong pagpasalamat ni mo sir kay ikaw nakatudlo nga maayo ang Pau de Arco Capsule o Pau Liniment o guban pa gikan ni Ma'am Doris Caloyong. Salamat kayo Ma'am Doris Caloyong. Janet Lim Villarojo, good morning Ma'am Janet diha sa lungsod sa Dawis. Henry Llanos Agosto, timbaya ko sa akong igsuon diha sa Balilihan, Cantalid, si Irene Llanos. Thanks kaayo. Salamat kaayo. So, kanto mga nagduha-duha mga higala, wadaang niyong pagduha-duha o sulay ang paggamit sa tuang Pau de Arco Herbal Capsule o guban pang mga produkto mga higala. Katulo lang sa sakaadlaw, buntag o tuhapon. Tulaki lag init-init nga tubig, walay harmful side effects. Mamahimong imong imnon bisag aduna kay gipang-inom nga mga tambal nimo. Iona ba ka nga tong Pau de Arco Herbal Capsule? Paglabay sa 30 minutos, imo na pong imnon ang imuhang giresita sa imong doktor o kaha hinigumag pamahaw nimo may iinom sa imong resita sa imong doktor. 30 minutes sa di pa ka mamahaw, di pa ka maniudtog, di pa ka manihapon, inom sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. No? Inom sa tong Pau de Arco Herbal Capsule. Sulay lang ninyo mga higala. Salamat kayo sa inyong paggamit sa mga produkto sa Aldrich Corporation. Nining adlaw Martes, salamat ug maing buntag ka na tong tanan. Ato sab nga timbayaon na si Attorney Edgar Migrino Chato. Diha sa lungsod sa Balihan, uban sa iyang banay, Brad Ching, Sister Alice Tandog sa Bohol Bicycle Supply, DCPG North Avenue. Ang Cortez Bicycle Shop sa Upper La Paz Cortez ni Ma'am Christine Joy Tandog. Dawis Cycle Center sa Maravillas Dawis ni Sir J. Tandog. Good morning ka rin yung tanan diha, mga pensionado sa SSS, GSIS, o mga senior citizens. Suki nila ni Ma'am Jik Jik sa Cebu APC Finance Corporation. Good morning. Brad Ray Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Good morning. Bro, kagawad Dani Abiliana, kugihang kagawad sa Barangay Kugo ni Dakbayan sa Tagbilaran. Si kagawad Roberto Batsoy Alba sa kugihan po diya sa Poblasyon 2 ni itong syudad. Ayong pagpamati, usab ni kagawad Plong Plong Rinka City Councilor Plungplung Rinca og ni kagawad sa Buol Isabel Rinca, no? Good morning. Good morning sa ni Ma'am Lali Aliman. Ang napadagan sa Serenity Park da sa Tip-Tip, kansang buhatan na nanimutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong syudad sa Tagbilaran. Mayang pagpamati usab ni City Councilor Ede Burha. No, nagpaminaw nato karabutaga si City Councilor Tim Butalid, no? Good morning. O ni Enjoy Edgar Mamina Balungas, Balungas Lichon, Desporok 3, Barangay Dao. Makontak sa 0939-904-6801. Greetings sa tanang taga Bohol Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide, uban sa BOD Chair, si Sir Melchor Daniel, uban General Manager, si Ma'am Janet Romero. Bohol People's Lumber, Willis Supply Plaza. Good morning sa mga guwapa diha sa Accounting Division sa Bohol Tropics Resort Club. O City Mayor Jane Yap, good morning. Congressman Baba Yap, good morning. Good morning sir, sa mga miyembro ko sa Bidol sa Buhiko 1, ubos sa maayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas sa tanang taga BDMPC, ubos sa pagpanguna sa pagpamati. Sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Tagupto, good morning usab ni Ma'am Maricel Giritan. Ang BDMPC na padaga gasoline station, das Porok 5, Barangay Buol ng atong syudad. Barato ang ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging, umuloy kabalyo da sa Baclayon. Ni Ma'am Edith Rebeta, good morning da sa Montanya, Baclayon. Ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, nagpadaga sa daghanang mga butika din istong lalawigan sa Buol. O ang kinakusgang Vice Mayor diha sa lungsod sa Albor, si Vice Mayor Dan Sama. Ingo manusap ng mahigalaon o kugihan ng hotel manager nga si Sir RG Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center diha sa Palma Street, Poblacion 2 na itong syudad. Haom sa tanang mga events mga higala. Dool na kaayos pantalan na itong syudad. 3 minutos lang kung imo pag-asak yung maingad daw.
1: Inyong napakinggan ang Aldred's Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldred's Corporation sa Bayan.

0: Alas 6.11 na o garon sa detalye sa atong mga balita sa kauluhan. No show kung wa magpakita si Vice President Sara Duterte sa unang adlaw sa iyang impeachment trial. House prosecution nagpadayag og kadismaya. Ano yung dugang detalye sa BNC?
1: Matapos po sabihin gusto niya ng bloodbath sa kanyang paglilitis, no show si VP Sara sa unang araw ng paglilitis dito sa Senado. Nandito ngayon si Isaiah Mirafuentes para sa mga detalye. Isaiah.
2: Kurina, ilang minuto nga bago magsimula ang impeachment trial ngayong araw, nagpahiwatig si Vice President Sara Duterte na hindi siya makadadalo sa unang araw ng paglilitis. Subalit, Kurina, naniniwala ang prosekusyon na ang mga sagot ni VP Sara sa mga aligasyon laban sa kanya ay matagal na raw na hinihintay ng taong bayan.
3: Sa kasaysayan ng ating republika, walang PC presidente na may kaibigan na hitman. Ngayon lang, walang vice presidente na nagpapapatay ng pangulo. Ngayon lang, walang vice presidente na hantang magpapatay para lamang makaupo sa pwesto. Ngayon lang.
2: Ang Article 4 na may kinalaman o kaugnay sa grave threat so ang umano'y pagbabanta ni VP Sara sa buhay ng first couple at former House Speaker Martin Romualdez ang unang inilatag ng prosekusyon o ilalatag ng prosekusyon sa impeachment trial. Walang nailatag na ebidensya ngayong araw. At bago pa man magsimula, kinumpirma na ni Attorney Michael Poa, legal counsel at spokesperson ni VP Sara na hindi magpapakita ang bise sa Senado ngayong araw.
4: Mandato po niya bilang vicepresidente magtrabaho para sa bayan at yun nga po yung ginagawa niya. In fact, I just spoke to her a few minutes ago. She's actually in a planning session, no, with members of the OVP to prepare for Super Typhoon Bavi. So yun ang ginagawa niya sa kasunod.
2: Dismayado naman ang prosecution sa hindi pagsipot ni VP Sara.
5: Unfortunate and a disappointment to the Filipino people who are expecting her today, her answers today. Kung hindi po magpakita on day one, nasaan na po ang readiness na sinabi pong nandoon before?
6: This is actually a signals the kind of respect that she has for the process.
2: Wala man ang bise ay tuloy pa rin ang trial. Pagdating sa threshold or required number of votes to convict the Vice President, sa ebidensya raw nakatuon ang prosekusyon, hindi sa numero.
7: We're not engaging in vote counting, no. Again, what we're focused on is to establish an airtight case, no? Supported by solid evidence, so that regardless of how this two-thirds threshold will be interpreted, we'll be able to secure it. No?
2: Kurina, kaugnay naman sa pagkakatalaga kay Senator Chis Escudero bilang presiding officer, ayon sa prosekusyon, nire-respeto nila ang mga senator judges at handang-handa raw silang magpresenta ng mga ebidensya at testigo kahit sino pa ang maging presiding officer. Kurina.
1: Okay, Isaiah, ito natanong na ng ilang beses, ano, but maybe for another time, ano ang mangyayari kung mag-resign ang vice sa gitna ng trial na ito?
2: Kurian na iyan ang isa sa mga naitanong din natin kanina, no, sa tatlong spokesperson na humarap nga sa media. Ang sinasabi nila sa ating Kurina, kahit pa mag-resign si Vice President Sara Duterte ay tuloy pa rin daw ang impeachment trial. Gate nila, dalawa nga ang posibleng maging sanksyon kapag na-impeach ang isang opisyal. Una, removal from the position, at pangalawa naman ay yung tinatawag na perpetual disqualification. Kung sakali man raw na mag-resign si Vice President Sara Duterte, hahabulin pa rin daw ng prosekusyon na hindi na siya makatakbo sa kahit anong posisyon ng gobyerno. Kurina.
1: So, posible raw abutin na isaya ng 7 buwan ng impeachment trial. Hindi ba ito sasagabal sa ibang mga, alam mo na, yung pending bills at iba pang mga trabaho ng mga mambabatas?
2: Alam mo ko rin, yan yung naging bahagi ng naging opening statement kanina ni Representative Jervie Luisro na siyang House Lead Prosecutor. ang ayon sa kanya, hindi ito magiging sagabal dahil anya ang pinag-uusapan sa impeachment trial ay ang bilyong-bilyong halaga na pagmamayari ng taong bayan at mula sa pondo ng bayan. Corina.
1: Maraming salamat. Isaya Mirafuentes ng Abante, nag-uulat live mula rin dito sa Senado.
8: Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa...
0: Alas 6:17. Sa laing abahin sa itong mga balita sa kauluhan, gidala sa tambalanan si Senador Dante Marcoleta human kining na sikop gumikan sa kasong plunder sa 75 million campaign donation. Dugang detalye sa News 5.
9: Inaresto na si Senator Dante Marcoleta at tatlo niyang kapwa akusado sa kasong plunder.
10: Kaugnay po ito sa 75 million pesos na campaign donation na kanyang tinanggap para sa kanyang senatorial bid noong 2025.
9: Bago maaresto, unang humarap si Marcoleta sa Sandigan Bayan para sa pagdinig sa motion niyang ibasura ang naturang kaso. Nagayon din siya ng motion to quash para makalahok siya sa impeachment trial ni VP Sara ngayong araw. Niling din niyang ipagpaliban ang proceedings at paglalabas ng warrant of arrest laban sa kanya habang hindi pa naresolba ang kanyang motion to quash.
10: Hindi naman pumayag ang anti-graft court na hindi ilabas ang warrant of arrest matapos makitaan ang probable cause. Gate ni Marcoleta, nire-respeto niya ang naging desisyon ng korte sa kanyang inihaing motion. Narito ang kanyang pahayag.
11: Ako ay hindi magtatago. Haharapin ko ang batas, ang asunto, sangayon sa pagkakaintindi ko sa mga batas natin. Kaya kailangan pong dumaan ang proseso.
9: Dinala sa tanggapan ng PNP-CIDG si Marcoleta kung saan sumailalim siya sa booking procedures. Kalaunan, dinala siya sa PNP General Hospital matapos makaranas ng pananakit ng dibdib at pagtaas ng kanyang blood pressure. Sakaling lumabas na fit ang senador sa kanyang medical exam, dadalhin po siya sa Sandigan Bayan at malalaman kung saan siya ikukulong. Sa ngayon, magpapalipas ng gabi sa PNP General Hospital sa Campo Crame si Marcoleta.
10: Kaugnay po niya, iginiit ng Sandigan Bayan na labas ang korte sa usapin ng impeachment. Magugunitang ilang beses iginiit ni Marcoleta na ang pagsasampa ng kaso laban sa kanya ay bahagi ro ng pagpigil sa kanyang dumalo sa impeachment proceedings. Sakali man na masuspinde si Marcoleta, hindi niya magagampanan ang kanyang tungkulin bilang Senator Judge. Una nang pinatawan ng 90-day suspension ng Sandigan Bayan si Estrada at kalakip nito ang kanyang tungkulin bilang Senator Judge.
9: Balikan lang natin ang natinalakay kanina ni Impeachment Presiding Officer Chiz Escudero na kahit na mabawasan ang bilang ng mga senador sa kabuuang bilang na 24 pa rin ibabase ang two-thirds conviction threshold. Ibig pong sabihin, 16 na boto pa rin ang kailangan para mapatalsik sa pwesto si VP Sara.
10: Bukod naman kay Marcoleta, arestado rin ang mga kapwa-akusado na sina dating Congressman Mike Defensor at negosyanteng si Joseph Espiritu. Naaresto sila matapos makita sa isang coffee shop sa Quezon City. Kinumpirma na rin ng PNP ang pagkakaaresto sa co-accused na si Aristotel Viray. Narito naman ang pahayag ni Defensor sa kanyang pagkakaaresto.
12: Una pang nakulong yung mga nagsasalita sa korupsyon, pero yung mga korup,
9: If you do recall, si Senator Jingo Estrada has been suspended for 90 days ng Sandigan Bayan after he was arrested for plunder. Although it's a different case altogether, pero it was also plunder. Under RA 7080 kasi, which is the anti-plunder law, dapat preventively suspended ang akusado so long as ang final na information is a valid information. Ibig sabihin, papasa siya sa court standards for a complaint.
10: At ang sinasabi ni Senate President Win Gatchalian, yung pagkakasuspindi ni Senator Jingoy Estrada, damay dyan yung kanyang trabaho bilang Senator Judge. So hindi talaga siya makakapag-participate. Siguro, idagdag ko na lang dito, Boca, no? Na bago natapos yung kaninang day one ng impeachment trial, ipinakiusap ni Senator Alan Cayetano sa impeachment court na baka pwedeng kausapan niya Sandigan Bayan at payagan na umattend at mag-monitor na present sa mismong impeachment court yung dalawang senador at ang kanyang dahilan dyan ay baka naman daw kasi in the long run ay mapawalang sala o mabigyan ng pagkakataon mag-bail, so pwede silang participate. So mainam na daw na ngayon pa lang mabigyan sila ng pagkakataon na mismong mag-monitor ng impeachment trial sa mismong impeachment court.
9: But it's important to qualify that ang request ni Cayetano is only for them to monitor, not to participate yet.
10: Yep. So yes.
9: Whether they will go that far is something that we still have to find out or figure out. But at this point, to monitor. Just in case na somewhere along the line, down the road, mabigyan ng bail o payagan ng korte and malift ng suspension.
10: Saka natin pag-usapan.
9: By that time, at least, kahit pa paano, they're already familiar with the goings-on.
10: Yun ang sinasabi nila. Kasi ang sinasabi naman ni Senator Raffy Tulfo, baka naman pwedeng mag-monitor na lang sa TV. Baka hindi kailang pumunta pa doon sa impeachment court.
9: Mga kapatid,
0: alas 6:22 na. Sa laing bahin sa itong mga balita tong Siron, ang pinakuhing lakad sa kahintang sa panahon gikan sa lokal nga buhatan sa PAGASA, Leonard Samar. Good morning, sir.
13: Maayong buntag. Ani akining pinakaunang kalambuan sa kahintang sa panahon karong adlaw. Padayon nga po natong gagimonitor o gibantayan kining moong bagyo nga usa ka super typhoon nga dunay international name nga si Bobby nga naa sa east of Central Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby, gibanabana kini basis na ang available ng mga data, ana kani mahimutang sa 2010 kilometer east of Central Luzon o ana kini sa coordinate nga 15.9 degrees north, 140.9 degrees east o nga ana kini sa gawa sa far or outside Philippine area of responsibility. Samtang nagdalas kini sa hangin nga doon nagikuskun nga mukabat nga ito na sa 195 km matagtagda doon sa sentro o nga doon nagkinay gastinis o mga paghurus sa hangin nga mukabat nga ito na sa 240 km matagtagda. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, amihan kasagpan or west north westward nga doon nagikuskun sa pag-irog 30 km matagtagda. Samtang base usab sa track forecast sa among bagyo, karong alas 8 sa buntag, ana kini sa 1,090 km east of Central Luzon. Unya sa alas 8 sa gabi, ana kini sa 1,590 km east of Central Luzon. Samtang ugma sa alas 8 sa kabuntagon, ana kini sa 1,290 km east of Central Luzon or nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Samtang ugma sa alas 8 sa gabi, ana kini sa 1,065 km east of Northern Luzon. Base usab sa general outlook and the forecast period, for the forecast period, kining mong super typhoon nga si Bobby, it is forecast kini nga mag-move January west northwestward and will enter the Philippine area of responsibility between this night or karong gabi or ugma sa sayo sa buntag Miyerkules. Then once nga makasulod na siya sa Philippine Air Responsibility, pagangadlan na siya og at kuan a super typhoon nga Inday. Then kaning mga super typhoon nga naa sa gawas sa FAR, expected kini for land hazard despite nga low chance ang iyang landfall scenario any part of Luzon or any part sa atong nasod, considering ang iyang intensity o ang iyang extent of strong wind from the center of Typhoon Bobby, kay hinod mo paldodoo mani sa either sa extreme northern Luzon, posible nga maka-resta o signal ditong mga dapita sa eastern portion sa northern eastern portion of Northern Luzon or diha sa may Northern Luzon areas as karong gabi or ugma sa buntag. Then the highest wind signal may be hosted during the fastest of is likely signal number 2 or number 3. Gumikan ining maong bagyo, gi-enhance niya kining gitawag tong southeast monsoon habagat. Kining maong habagat is posibleng makaapekto kini sa labi na sa upang bahay sa nasod o gingon masab din ni sa Kabisayan o lakip na masab din ni sa itong probinsya sa Bohol. Starting karong gabi or ugma, doon na natay pagsugod sa gitawag nato hangin nga habagat. Then for marine hazard, expected nato nga doon na yung mga gale warning associated with rough to very rough sea condition will issue starting Wednesday. Samtang ang ato ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahona, padayon yapon nga nakaapekto kini gitawag nato og easterlies o hangin ng kasilangan, mao kini nakaapekto sa silangang bahin sa northern ug central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Zamboanga Peninsula, BERMM, Lanao del Norte ug Sultan Kudarat, kining mga lugar karong adlaw makasinating managumon nga kalangitan unay katang mga pag-ulan, mga pagpukakilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang ang Cagayan Valley o lakip na sa ang Aurora, kining mga lugar usab makasinati laman ang mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay managumon ng kalangitan o ginumanan sa panagsang ang mga daklit, mga pag-ulan, mga pagpupakilat gumikan sa easterlies. Samtang ang Metro Manila o lakip na usab ang bangbayan sa nasod o gingon man sa binhi sa itong probinsya sa Bohol o mga kalungsuran o nagmiyan sa Tagbilaran, karon na lang makasinati kitang mayong panahon gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom o ngadto na sa usahay doon ay managumon ng kalangitan o ginabanan sa panagsang ang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpunupakilat, gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahina yung ito na sa kasarang hangin nga nagagikan sa aming silangan o paingon na ito sa aming kasagpan nga may mupuslabi sa eastern section sa central Luzon o lakip na usap sa southern Luzon o ingon man usap sa Kabisayan o lakip na usap din sa itong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan ng mga lugraha, malinaw o ito na sa kasarangan ang mga pagbalot. Samtang sa pangbahin, mahinay o ngato na sa kasarang hangin nga nagagikan usab sa bagtang kasagpan o ngato na sa kasagpan nga may mapaslabi sa Mindanao o samtang laeng nga direksyon sa hangin nga mahinay o ngato na sa kasarangan nga nagagikan sa bagtang kasagpan o ngato na sa minang kasagpan nga may mapaslabi sa pangbahin sa nato sa nasod. O samtang kadagatan ni mga lugraha, malinaw o ngato na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa itong dapit, ang sukod sa temperatura magasukad sa 26, pataas nga ito na sa 33 degrees centigrado. Samtang adlaw, misidlak sa may alas 5.27 sa Kabuntagon, musalop sa kini sa may alas 6.8 sa kahaponon. Dinhi lang kutob, kininagikan sa Luis de Pag-asa, Albuquerque, Borda Station, Yunado Samar, Mayong Buntag.
0: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita sa Marcela Feeds.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Oras alas 6:29.
2: Tagna sa Buhol Live, panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Time check brought to you by The Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
3: At Manzanares Seaside, the old Lantau. The Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restel.
4: Hatod sa may tinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan ng tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances, ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated. Adto na.
5: Time check is brought to you by Niosip Z Plus Forte. Niosip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
6: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat, ug nangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga dunay hilanat.
7: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sa yan ng Van Willar.
8: Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO. Mag Parex B araw-araw.
10: Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
11: Time check is brought to you by Downy. Down the rock, the rub, bango-bango.
12: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap. Lakas ng tama.
13: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
14: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
1: Alas 6:31 na niyang headline sa itong mga nagbagang balita sa itong dapit. Nabahin ang opinion sa mga bulanong netizen sa unang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang ubang netizen sa pahayag og kasagmayo tungod sa wa pag-atubang ni VP Duterte sa unang adlaw. Sa unang adlaw sa impeachment watch sa DYRE nahimong hapsay og malampusan ng unang adlaw sa impeachment trial. Bisan pa sa pipila ka mga debate sa prosecution og defense panel. Nanumpa na si Vice Mayor Costan Reyes isip bagong mayor sa Ubay hulip sa iyang mitaliwang asawa nga si Violi Reyes. Gitinguha sa Kapitulyo nga malabuan ang kita sa Sandugo Festival niining tuiga. Samtang gisuta pa ang hinungdan sa sunog sa San Francisco Elementary School sa Talibon. 2.1 million pesos ang damyo sa sunog sa tulo ka mga classroom o sa Osaka School Canteen. Luas ra ang mga langyaw nga turista nga sakay sa nasunog nga pampot dito sa Panglao. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita, ang kompletong detalye inyong mabati unya sa alas 7.

0: Pangabalita. Dini lang sa Patrol Balita.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husto nga pagkaon og exercise.
5: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
6: Unsa ang ambisyon nimo?
7: Ako? Ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang nga

0: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Mari.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mari. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
0: Ay, Mari. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
1: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
0: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mari.
1: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
2: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
3: Alas 6:37, mga pahibaw, o sa tanang mga kaigaagawan, kaparintihan o mga kaigalaan ni Juanita Janet Bansag Kosap, nga ngayang lubong himuon karong adlaw, Martes, Hulyo 7, diha sa Serenity Park sa Barangay Tip-Tip. Human kini sa Misa Rikem sa alas 2 sa hapon sa Santa Cruz Parish, Dao, Tagbilaran City. Gipahibaw, gikan sa mga nagbangutan nga tag-tungod. May pagpaminaw sa itong mga nag-view sa Facebook Live sa Kiss FM. Palihog og share og like sa itong live sa Kiss FM. Ni Pedrito Porol, good morning sir, DYRD, ni Aster Roy Sabas. Good morning, tibay ako ni Albor Vice Mayor Dandan Samar, Mer Arocha diha sa Punsod Maribohok, watching from Habitat Bool. Ni Teofilo BC, good morning. Atong tibay ano sa patong mga suking tipiminaw diha sa lungsod sa Cortes, ilabi na diha sa Barangay New Lourdes Cortes, Porok 7 Aiso, mayong buntag o may pagpaminaw ninyong tanan diha. Midwin Inting, good morning. Ni Nita Valderosa, good morning, Bohol. Ni Nonski Bill Lukyas, diha sa Sungkulan Purok 4 Lukyas family. Ni Phil Borja, good morning. Og ni Terry Lasco Dalugdug Puhadas, diha sa Kauswagan Katigbian. Og ni Dors Kaluyong, good morning usab ni Ma'am Betty Matiga Humawid. Og ni Dodong Jet Romanilios Ridulia, good morning.
2: Pensioner ka ba? Nanginahanglan o kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS o GSIS pensioner sa mubo nga interest og di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Eskwelas Corner Tumblot Street, Tagbilaran City Bohol, ug naasad sila'y branch mahimutang sa Sentro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.

Nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog, BNP, Poblacion 2. Diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa. Diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin, duol sa Holy Name University. Diha atbang sa Romero Hospital.

Ayan, tas itong mga balita, nagatusong oras, alas 6:47 na, aritas sa mga balita, gikan sa Tagbilaran City Hall, gikan ni Kai Casinillo.

0: DOJ representative. Nanukad gikan sa kampo Dagohoy, the barker seller molador ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Daghang salamat na Barker Sel Rimalador sa mga report sa laing bahin sa itong mga balita. Kapin 24,000 pesos ang nakuhang shabu. Gikan sa usa ka ulitao nga nabaybas dito sa Barangay San Vicente, Trinidad. Dungan detalye sa report, Masculado Winnie Reyes.
2: Mukantidad ngadto sa 24,480 pesos kapin kun kulang ang standard drug price sa gibanabanang 3.6 gramos nga gito ang shabu ang nakuha gikan sa usa ka ulitaw nga nabaybas sa Punok Dos, Barangay San Vicente, lungsod sa Trinidad. Gilang suspitsado nga alias Dave, 22 anyos, walay trabaho, usa ka street living individual ug nagpuyo sa Punok Uno, Barangay Mahagbo, lungsod sa Trinidad. Positibo kining napalitan sa police post surveyor ug usa ka maayong plastic sachet nga may sulod nga gito ang ginadiling duga sa kantidad nga 500 pesos. Laing tulo pa ka mga gagmayng puto sa nga plastic nga may sulod usab nga gituang shabu ang nakuha gikan sa posisyon sa maong gikatahapan. Gisaksiyan ang pag-inventaryo sa duha ka mga barangay officials ug sakop sa local media. Ang Municipal Drug Enforcement Team sa Trinidad Municipal Police Station nga gipangulan ni Police Major Crescente Goria, ang Chief of Police mo'y mipaygayon sa maong anti-illegal drug operation nga may koordinasyon sa PDEA, gigagamitan og alternative recording device. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kinisi Wayne Reyes ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Happy birthday usab nga to kang Viles Kiao sa Kankatak Corilla nga nag birthday karong adlaw from Doris Caluyong. Sa laing abahin sa itong mga balita, patay ang usa ka collector agent nga back rider sa motorsiklo human aksidente o naaksidente dito sa lungsod sa Clarín. Ani nga dugang detalye gikan sa Tambalanan, alerto Jun Gutierrez.
3: Patay nga nahidangat sa Clarín Community Hospital ang usa ka kolektor sa Linding o may kanina aksidente ang iyang gisakyan ng motorsiklo diha sa lungsod sa Clarín. Ang kolektor Linding nga gipaila nga si Mike Rapol Galambaw, 22 anyos nga lumalit nga barangay Mayana sa lungsod sa Hagna. Sakay usab siya sa motor nga gidriba ni John Lepter Leonor nga daga Lucos sa Pangdalaga, Misamis Oriental, nga kauban usab niya nga kolektor agent. Sa tuwan sa iran, kagahapon sa Maras 10 sa Puntag, padog na unta kini sila sa lungsod sa Clarín, gikan kini sila sa ilahang main office, Baruing Network, ang Linding Company nga nagbase diha sa Barangay Buena Vista, Carmen, nga wala to nga damha nga pag-abot sa may Barangay Kaboy, Clarín. Huwag sa tuwa nga pabaginabi ni Police Master Sergeant Peter Tiring-Tiring, Police sa lungsod sa Clarín.
4: Sinfektido sir, murag sa kusog silang dagan, wa sila sa suigo sa ganan siguro nga katuloy ang kagaday. Or bumada siya, na-overshoot sila pa sila, wala nila ako. Murag wada kay na-underestimate sa driver ang kagada, murag murag na-overshoot. Murag wada ka suigo sa ganan, sir nga likuon niya ay, murag break niya, murag na-slide, kung anong yan ligid, na ang likod na ligid, murag na-slide, isang may isayaw.
5: Ah, okay. Sa ato pa, katong makride na, lagpot.
4: Oo, sa
3: kutsok
4: sa rider,
3: sa rider,
4: sa
3: rider, sa rider, sa rider, sa rider, sa rider, sa rider, sa rider, sa rider, sa motosiklo nga collector agent nga si Mike Rapol Galambaw, ang iyang hinundan sa iya nga kamatayan humakini na bali, ang iya nga liog humakini na lambos sa diha sa may semento nga bahay sa Barangay Kaboy, Clarín. Iya nga driver nga, iya rosap nga kauban sa collector Linding, si John Lifter Leonor, nakaangkon usab kuning mga angol bunok sa iyang kalawasan ug nana usab kuni siya sa luwas nga kahimtang gikalang diri sa lungsod sa Clarín. Kay sa Lito Gutierrez ang friend mo forever, basta balita. DYRD ang saligan sa balita. DYRD.
1: Inyong nabati ang kinitibok ang detalye sa atong Round Bohol balita.
6: Round Bohol balita. Mga nag unang balita gikan sa kalungsuran Round Bohol Balita uban sa DYRD Tagbilaran Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9 Round Bohol Balita.
7: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
1: May pagpaminaw nito gato ni Tagbilaran City Councilor Ide Borja. Unya ni former City Councilor Andre Borja. Good morning diha. Unya may buntag po diha sa lungsod sa Baclayon. Labi niya diha sa bali out ni Sir Noel Israel sa Israel sa Bohol. Broa, good morning sa tanang mga tigpaminaw, mga suki diha sa lungsod sa Baclayon. Maingon ba sa diha sa lungsod sa Dawis o sa lungsod sa Panglaang at mga higalang mga suking tipiminaw diha karong buntaga. Good morning ninyong tanan.
8: DYRD Operation Tabang.
1: Ito sa mga bisita sa Tabang Portion. Hello, good morning.
9: Hello, good morning, sir.
1: Kisa ni Palihog.
9: Ako daay si Emma Gonzaga.
1: Ikaw may pasyente?
9: Oo, sir.
1: Naunsa man ka?
9: Kaya i-consider ko as extra pulmonary tuberculosis, sir.
1: Okay. Sige, hangyo ang itong mga naminaw, Palihog.
9: Mayong adlaw, DYRD, inyong alagad. Ako si Ima Gonzaga, 20 years old, taga Kalapi. Nangayo ang takog tabang sa mga adunay malisog o malumok na kasing-kasing. Aduna ko hubag sa kung wala nga tiil, left ankle. Pag i-consider ko sa doktor nga adunay extrapulmonary tuberculosis. Girekomenda na ipabayopsi kini aron masusi pag-ayo.
1: Okay.
9: Og nanginahangyan usab ko og pundo para sa pagpalit sa akong mga tambal og uban pang bayanan sa ospital. Na ako'y binitan nga medical certificate karon apan ko lang pa ko og 6K. Alang sa tanang gasto hinaut in town nga duna itawong makatabang nako. Alang sa akong panglawas. Dagang salamat o God bless ka ninyo.
1: Salamat o God bless. Parihog sa Picas, no? Iatag ang cellphone number, cellphone sa Picas.
10: Good morning, sir.
1: Morning. Kasi ni Palihog?
10: Si Michelle Painagan.
1: Ikaw may pasyente?
10: Yes, sir.
1: Naunsa man ka?
10: Nice, sakit sa lupos.
1: Sige, hangyo ang itong mga naminaw, Palihog.
10: Mangyo po. Tabang sa mga tao na tayo na ako, sakit sa lupos. Bisa ginagmay na.
1: Okay. Sige, salamat. Aritas Picas, Palihog.
11: Hello, sir.
1: Morning. Kisa Palihog.
11: Morning, sir.
1: Kisa
11: si Ronald Sousa, sir.
1: Imong pasyente?
11: Basilides Colmita.
1: Naun sa mani?
11: Naoperahan ako ng colon cancer, sir.
1: Nahuman na opera?
11: Nahuman na. Dako kayo ganang billing sa hospital. Ang doctors, kinanglan mong kas. O nang ningatin mo sa DYRD kaya mga ikabang magiging kabayad sa diwa kagawas hospital na kuha na na-discuss mo siya pero wapakagawas lumikan sa way kabayad sa doktor lagi.
1: Okay, sige. Arispikas, Palihog. Napay napailain diha?
11: Diyan mo naman po na, sir.
1: Diyan mo na. O, sige. Salamat kaayo niya atong paminawon ng atong mga donor o sponsors sa itong Tabang portion.
12: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio Caltech Station, Island City Mall. Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated. Mario Cirujales, RL Vision Loans Bohol and Tom's Lending Services. Taseco, Bohol Shipping Lines Corporation. Maria Praxedes Mahumas, TCB, ug MJ and 30.
1: Ako ito naglangkob sa itong mga balita karong adlaw ng Martes sa Patrol Balita. Musunod na ang kumpletong balita sa alas 7. Sa ngala ni Atoy Kosap, kini si Allen Doidora, uban sa Pikas Lawak, kagawad Engineer Jerry Cahis o ni Bumbolero. Nagasalamat, maimuntag, keep safe, God bless us all.
8: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
1: Oras alas 7:01.

0: Tak na sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
2: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
3: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
4: Tanchik is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
5: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
6: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
7: This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
8: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
9: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kon mabab bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
10: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
11: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
12: Sukad pa sa una. Kabalo to ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
13: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
2: Hello mga kugihang tigpaminawan. Nakasinati ba kamo og pagpanghawi, panusok-tusok ug pagpamanhod sa inyong kalawasan? Siguro daghan na kanato ang nakasinati na niini. Apan giantos lamang tungod kay dili mamahimo mong mohunong sa pagpangita o kapanginabuhian para sa kaugalingon ug sa pamilya. Mao nga tambag ko kaninyo, mag Farix B Complex kada adlaw. Adunay igo nga vitamina B base sa DOST FNRI PDRI 2015. Tabang para malikay sa pagpanghawi, panusok-tusok, pagpamanhod uban sa eksaktong diet ug healthy lifestyle. 5 pesos og 50 centavos is RP lang. Mao nga kayang-kaya, mao nga mga tigpaminawan para sa atong mga pangandoy ug sa atong mga mahal sa kinabuhi. Ayaw kahunong mag Farix B kada adlaw. Vitamin B1 plus B6 plus B12 is the generic name of Farix B Complex. If symptoms persist, consult your doc.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: O karon sa mga detalye sa atong mga balita dinhi sa atong dapit. Nabahin ang opinion sa mga bulanong netizen sa unang adlaw sa impeachment trial batok ni Vice President Sara. Ang ubang netizens nagapahayag kini kasagbuyo tungod kay sawa pagatubang ni Vice President Sara Duterte sa unang adlaw. At ang paminaw siya lagad, Breitas.
1: Nabahin ang opinion sa mga bulanong netizen sa unang adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kaghapong adlaw. Daghan ang nagpahayag sa ilang kasagbuyo tungod sa pagkalangan sa trial samtang ang uban nagpagawas o mga pagsaway o satirical ng mga comment online. Ang uban na nawagan alang sa padayon nga accountability o transparency sa maong butang. Atol sa programang inyong alagad kagahapon, daghang mga netizen ang nasagmuyo sa dagan sa unang adlaw sa husay human kini nakafokus lamang sa mga motion o debate sa pagpili sa presiding officer imbes nga dayon nga madungog ang mga ebidensya. Bisan pa sa atensyon sa husay, ang mga netizens minsister nga importante nga ang isyo muagi sa husto nga proseso aron mahibalan sa publiko ang kamaturan. Nanawagan ang mga netizens nga ang pagpadayon sa husay mahimong patas bukas o nakapukos lamang sa ebidensya. Gikan sa DYRD Newsroom, kinisiray tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
2: Good morning ni Anita Torregosa, nagtanaw da sa Calcita Street, Tagbilaran City. Og sa maayong buntag ni Ma'am Linda Pasco ng Mary Discalyar, Am Discalyar, Muloy Discalyar, Undong o si Tata Discalyar. Sa unang adlaw sa Impeachment Watch sa DYRD, nahimong hapsay o malampuson ang unang adlaw sa impeachment trial. Bisan pa sa pipila ka mga debate sa prosecution o sa depensa. Atong paminaw ng report ni alagad, Ray Tutas.
3: But before I give my comment, may I just clarify if the lead prosecutor is now making a motion to arraign the respondent accused?
4: Your Honor, whether this is arraignment or otherwise, the motion of the prosecution is very much consistent with the Senate rules on impeachment.
3: I think the question, Your Honor, is very simple.
4: As I have mentioned, Your Honor,
3: yes or no, Your Honor,
4: Rule 7,
3: is the lead prosecutor,
4: Rule 9,
3: is the lead prosecutor,
5: let this not be a debate between the counsels,
3: for the respondent accused to be
5: arraigned,
3: Your Honor.
5: Counsel for respondent, kindly make your comments and avoid asking questions from the counsel.
6: Bisan pa sa pipila ka mga debate tali sa House Prosecution ug Defense Panel, nahimong hapsay ug malambuson ang unang adlaw sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte kagahapong adlaw. Kini ang obserbasyon sa grupong Lihok Bulanon for Truth and Accountability co-convenor nga sila si retired Police General Edgardo Inking o bideranong abogado Attorney Antonio Amora Jr. atol sa programang Impeachment Watch sa DYRD kagabi. Sa Attorney John Amora, mihatang sayang pag-analisar nga pagkapili ni Senador Chis Escudero isip presiding officer sa impeachment trial mas bintaha tungod kay abogado kini o gawas pa rin ni agi usab kini sa pagka-senator judge sa panahon sa impeachment trial batok ni Supreme Court Chief Justice Renato Corona.
7: Mga kaigsoonan, lahi ng Senate President wala kani magpasabot nga gipulihan ni sa si Senator Win Gatchalian pag sa iyang posisyon nga Senate President. Sa botasyon migula nga usara sad ang ginominar si Senator Francis
8: Escudero.
7: Dili man sad lang sa pag ubos sa atong pagtan-aw ni Senator Win Gatchalian. Pero ang trial mang impeachment trial nga manggod maggamit manguka sa rules of court or mga rules na mao igigamit sa husgado. Unya ang medyo lamang yun sa kahibalo sa rules of court ang usa ka abogado.
6: Gyapon ni Amora nga walay ebidensya nga pugngan ug walay ebidensya nga gamagama aron mahibala ang kamaturan sa magpasangil batok sa Vice Presidente. Taliwa sa mga ebidensya nga ipresentar sa prosecution og defense panel, naglaom si Amora nga mopatigbabaw ang rule of law. Si retired General Inking usab sa iyang bahin, nagpahayag og pagsuporta sa impeachment trial aron mahibala na kamaturan.
9: Nindot kayo ang dagan sa trial nga so nalipay tang tanan nga at least smoothly nagpadayon ang trial. Although dunay mga disagreement but ang flow ba nga dili na kaayos
7: medyo napas
6: gidayeg ni King ang pagduwa ni Escudero tungod kay dali niini nga naresolba ang tensyon tali ni prosecution panel head congresswoman Jerry Luistro og defense panel head attorney Sheila Sison kalabot sa pagbatubang sa vice presidente sa unang adlaw sa impeachment trial. Ningon si King nga kinanglan ang due process diin kinanglan nga madugog ang mataghabig ang impeachment watch sa DYRD mabati gikan sa adlaw Lunes hangtod Huwebes sa matag alas 8:30 sa gabi. Gikan sa DYRD Newsroom, ginis Ray Tutas, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
10: DYRD.
0: Oras sa DYRD Worldwide, alas 7:20 sa buntag. Diri sa itong DYRD Breakfast News. So, may buntag usap sa mga nag-view ka na to. Sa ato ang DYRD Breakfast News diha sa YouTube si Julius Madanggit Doy may nga buntag sab kanimo og kang Skeptron watching here in Panglao. Sa mga aduna sa mga smart TV, i-like ninyo ang DYRD kasaligan diha sa mga smart TV. Radyo na, TV pa. Nanumpa si Vice Mayor Constan Reyes isip kini bagong mayor sa lungsod sa Ubay hulip sayang mitaliwang asawa nga si Beauly Reyes at pabinaw si Zera Arcayena.
11: Opisyal nang nanumpa sa ilang katungdanan ang bagong municipal mayor sa Ubay nga si Honorable Constantino H. Reyes o ang bagong vice mayor nga si Honorable Attorney Kim Jeronimo B. Fuentes atol sa usa ka solemne nga oath-taking ceremony. Ang ilang panumpa nagtimaan sa opisyal nga pagsugod sa ilang pagdumala o pag-alagad sa katawhan sa Ubay o magdumala sa lungsod. Samtang nagpadayon ang bagong administrasyon, gilauman nga magpabiling inspirasyon ang panulundon sa baguhay palang mitaliwan nga kanhi Mayor Violeta D. Reyes, kansang liderato nakatampo sa pagpalambo o kalambuan sa lungsod. Niadtong adlaw nga Biyernes sa dihang hingpit na nga gilubong si kanhi Mayor Violi Reyes. Gilauman usab nga ang malinaw nga pagbalhin sa liderato makapaligon sa panaghiusa sa komunidad o magpadayon sa mga programa o inisyatibo alang sa duga nga pag-uswag o kauswagan sa Ubay. Gipaabot pa usab kung kinsa ang mupuno sa usa ka bakanting pwesto sa mga sakop sa Sanguniang Bayan human misaka sa pagkabisi mayor ang nagunang sakop ni ini. Gikan diri sa DYRD Newsroom, kini si Zera Arcayena, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
10: DYRD.
2: Good morning ni Sir Joe Tambis nga naminaw karon. Nag-usab si Albert Olmido, Sir Edie Urig o si Ma'am Ethel Urig naminaw po sa DYRD. Usab si Ma'am Harith Inting Sepe o giyang bana nga si Jimmy Sipe. Gitinguha sa Kapitulyo nga malabuan ang kita sa Sandugo Festival ni Ining Tuiga. Atong paminahon ang dugang detalye ni Alagad Allen Doidora.
12: Gitinguha sa provincial government sa Bohol nga malabuan pa karong tuiga ang kita nga natala gikan sa mga kalihukan sa Sandugo Festival human sa malampusong selebrasyon sa milabay nga tuig. Kini ang gipadayag ni Gobernador Ari Sumintado atol sa opisyal nga paglusad sa Sandugo sa Bohol 2026 nga gihimo dito sa lungsod sa Talibon ni atong Sabado. Matod sa gobernador naglaom magapitulyo nga mas mudako pa ang ekonomikanhong benepisyo nga madawat sa lalawigan pinagi sa mas daghang kalihukan og partisipasyon sa publiko og pribadong sektor. Sumaas si Gobernador ang Sandugo Festival ni atong nagalabay ng tuig. Adunay kinitibukang 127 ka mga kalihukan nga binadi o mga daghang bisita. Apil na sa mga turista. Mikabat usab sa 380 million pesos ang economic activity. Ang nahipo sa lalawigan 26.7% ang pagsaka sa gilaumang economic impact kung itandi sa nakalabay ng tuig.
13: Last year's festival generated a total of 380 million pesos from its various activities, with the biggest share coming from TIGI, the sports and games streams. This represent 26.7 increase from the 300 million pesos recorded in 2024, showing the increasing economic benefits that Sandugo brings to Bohol.
12: Dugang pa sa gobernador ang bantawan nga usa sa mga paboritong tambayan og food destination sa Sandugo, gilauman usab nga malabuan ang kita sa nakalabay nga tuig nga nikabat og 25 million pesos. Samtang gatusan ka mga negosyo, exhibitors, vendors ug uban pang stakeholders ang gilauman nga makabenepisyo gikan sa dugang mga kalihukan sa turismo ug komersyo atol sa festival. Matod ni gobernador Omintado, ang tumong sa mas dako ug mas lapad nga Sandugo dili lamang ang pagsaulog sa kasaysayan ug kultura sa Bohol, kundi ang pagpalambo usab sa lokal nga ekonomiya pinaagi sa turismo ug pagpamuhunan.
13: Nga dili lamang maghatag og kalingawan sa mga bulanon ug sa mga bisita. Magsilbi usab kini nga buhing manifestasyon sa atong strategic governance roadmap alang sa complementation of public and private initiatives ug sa pagpalambo sa kultura ug ekonomiya ug sa atong identity isip usa ka UNESCO Global Geopark.
12: Kini si Alan Doidora ang Friend Mo Forever Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
0: DYRD 25 minutos pasado alas 7:30 sa itong DYRD Breakfast News. Hatod kini sa Maintinguha sa Island City Mall. Balita.

0: DYRD Weather Report.
1: Alam sa alak at panahon at paminaw live si Leonard Samar gikan sa lokal ng botang sa pag-asa. May buntag, Mr. Samar.
2: Mayong buntag usap kini mo, Sir Arnold. Gingon mo, Ma'am Clay. O gingon man sa tanan nato nga mga suking ating paminaw ng istasyon sa DYRD. Aniya kini pinakaulang kalambuan sa kaimtang sa panahon karong adlawa. Padayon, yapon nato nga gimonitor o gibantayan. Kining mao nga super typhoon nga dunay international name nga si Bobby nga naa sa east of Central Luzon. Sa may alas 3 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang super typhoon nga dunay international name nga si Bobby ginabana bana kini basis tanang available ng mga data ana kini may mutang sa 2010 km east of Central Luzon o ana kini sa coordinate nga 15.9 degrees north 140.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga doon ay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 195 km matagtak na doon sa sentro o gadoon na kini gastinis o mga paghuros sa hangin nga mukabat ngadto na sa 240 km matagtak na. O kini nagairog sa direksyon, kasagpan, aminang kasagpan or west-northwestward nga doon ay gikusgon sa pag-irog 30 km matagtak na. Base usab sa track forecast sa mong Bagyo, karong alas 8 sa buntag, anaakini sa 1,900 km east of Central Luzon or gawas sa Philippine Air Responsibility. Samtang unya sa alas 2 sa hapon, anaa kini sa 1,000, samtang unyang gabi sa may 8 sa gabi, anaa kini sa 1,590 km east of Central Luzon or gawas sa Philippine Air Responsibility. Samtang ugma sa alas 2 sa alas 8 sa buntag, anaa kini sa 1,290 km east of Central Luzon o nakagawas na sa or nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Base usab sa general outlooks for forecast period, kining mga super typhoon nga si Bobby, it is forecast kini nga mga move west northwestward and will enter the Philippine Area of Responsibility between karong gabi or sayo sa buntag ug mga adlaw or Miyerkules. Then once nga naana siya sa sulod sa PAR, pagangandla na siya og super typhoon nga dunay local name nga si Inday or super typhoon nga si Inday. Samtang kining maong super typhoon nga naasa gawa sa PAR, nagmaintain kini sa iyang gikusgon og samtang nagsulod niya sa Philippine Air Responsibility, samtang hinay-hinay siya nga mo weaken into tropical storm category, expected kini nga nagpaduol na niya ditong gapita sa may extreme northern Luzon, then approaching the east of Taiwan. Then for land hazard, despite the low chance of landfall over any part of Luzon or any part of the country, considering the intensity and extent of strong wind from the center of super typhoon nga si Bobby, possibly nga wind signal may be raised over northern and eastern portion of northern Luzon, alias karong gabi or ugma sa buntag, Miyerkules. The highest wind signal that may be hosted during the past is likely signal number 2 or number 3. Due to uncertainty in terms of radius and strong wind, possibility of rising wind signal over eastern portion of southern Luzon and eastern portion of Visayas not rolled out. Possibly nga gumikan sa iyang gilapdon sa among Bagyo nga sa og dunay mga kausaban, wala na to wad ang posibleng dunay signal ang southern Luzon or eastern part sa Visayas. Then samtang kining maong bagyo, expected kini nga gitawag na to og enhance of southwest monsoon. Makasinati kita kining gitawag to mga paghangin labi na sa ubang bahin sa nasod ug gingon mosab dinhi sa ato ang probinsya sa Subol og mga kalungsuran nga hangin ng habagat, magsugod posible unyang gabi or ugma sa buntag. Once nga naapa kining maong bagyo sa sulod sa PAR, expected gayud kita nga maka-experience og hangin ng habagat gumikan sa pag-enhance ni maong super typhoon nga si Inday or umabot nga super typhoon nga si Inday. Samtang ang sistema nga nagpasulabi karong mga panahon basis ato ang forecast, padayon gihapon nga nakaapekto kining gitawag tong easterlies o hangin nga gikan sa silangan kini maoy nakaapekto sa silangang bayan sa northern ug central Luzon. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw ang Zamboanga Peninsula ug lakip na sa BERMM Lanao del Norte ug Sultan Kodorat kini mga lugar makasinating marag-umon nga kalangitan ug adunay katag nga mga pag-ulan o mga pagpanlupag kilat gumikan sa southwest monsoon o habagat. Samtang kagayan bali, lakip na sa mga rura, kini mga lugar, makasinati laman ng mga pupanagsang pagpanagom, huwag nga doon na sa usahay, doon ay managomo ng kalangitan, huwag naman sa panagsang mga daklit mga pag-ulan, mga pagpupakilat, gumikan sa easterlies o hangin ng ikan sa silangan. Samtang ang Metro Manila, huwag lakip na sa ang bangbahin sa nasod, huwag ingon mga sa dinhi sa itong probinsya sa Bohol, huwag mga kalongsuran o nagpiyan sa tagbilaran. Karong adlaw makasinati kitag maayong panahon. Gawas laman sa mga pupanagsang pagpanagom ug ngadto na sa usahay adunay marigumon nga kalangitan ug idubanan sa panagsang mga daklit ng mga pag-ulan, mga pagpanulupakilat gumikan sa mga localized thunderstorm. Samtang mahinay ug ngadto na sa kasarang hangin nga nagagikan sa imong silangan ug paingon ngadto sa imong kasagpan nga may mopuslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug ingon mosab ditong dapita sa may Central Luzon ug Southern Luzon. Ug lakip mausab ditong napita sa Mindanao. Ug samtang kadagatan nini mga lugraha, malinawon ug ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalot. Dinhi sa atong dapit sukod sa temperatura magasukad sa 26 pataas ngadto na sa 33 degrees Centigrado. Adlaw misidlak sa may alas 5:27 sa kabuntagon ug musalop usab kini sa may alas 6:08 sa kahaponon. Dinhi ra lang kutob kini nagigikan sa DOST Pag-asa Albuquerque Bonod Station. Leonardo Samar, maayong buntag.
0: DYRD Weather Report.
1: Inyo nabatin, DYRD Breakfast News. Ato kini sa maayong tinguha sa Island City Mall. At ang indugang balita din is DYRD. Ang Radyos Katawahan. Nagang salamat at maayong buntag.
0: DYRD.

0: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time Check is brought to you by Myracaf, Ambroxol Hydrochloride, Myracaf, ukal ang bagtok na plema, afford pa. Time Check is brought to you by Rexidol Forte, mas paspas banat sa bughat, ug dangandungan nga sakit, bughat nga nailabad sa ulo, ug pamaol nga adunay hilanat. Time Check is brought to you by Downy, Down the Rock, The Rub, Bango-Bango. Time Check is brought to you by Decolgen Tablet, decongest with Decolgen, with maximum decongesting. Time Check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo. Time Check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa. Time Check is brought to you by PH Care. Mga ka-listeners, para sa bawat Filipina, here's a message from Bel Mariano. Time Check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon. Time Check is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
1: This Time Check is brought to you by Tanduay Rum 5 years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
2: Dugang ng unang balita sa mga bahin sa nasod ng Senate Impeachment Court. May mando kani sa duha ka NBI officials sa pagtungha sa ikaduhang adlaw. Karong adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kinigdugang balita, ang inyong mabati humaniin eh.

0: ang baha balikayan kung atong undangon ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
1: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.

0: Your five-star vacation awaits at Jay Park Island Resorts and Water Park, Mactan, Cebu, and Panglao, Bohol. For bookings and reservations, visit our website at www.jayparkislandresorts.com.
1: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
2: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
3: 3 times faster.
2: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
3: New Alaksan Extra.
2: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
3: New Alaksan Extra.
2: Extra paspas, extra galing.
4: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila yung mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing na kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: at dilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining balita Pilipinas, ito ka na to sa Tire Queen na Goodyear Service at your first stop in first class tire service, tigalidad nga servisyo. Tungod kay gay palayuhan sa Goodyear, duha magkaroon ng Tire Queen Goodyear Service at Dalan, Venancio Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran, gibando kagahapon sa Senate Impeachment Court ang pag-issue o mga subpoena sa duha ka opisyal sa NBI nga gilaumang mutistigo sa Article 4 sa impeachment trial ni Vice President Sara Zimmerman Duterte. Ang Article 4 na galigar nga si Duterte nagapagawas kanig grabing hulga batok ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o kang First Lady Liza Araneta Marcos. Gipagawas usab sa presiding officer Senator Francis Chase Escudero ang mando human gibasa sa Clerk of Court ang hangyo sa prosecution alang sa mga subpoena alang kang NBI Regional Director Jeremy Lutok o NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Ang hangyo nagatinguha nga mapugos ang duha ka opisyal sa pag-atubang sa pagtistigo atubangan sa impeachment court ugma o niya sa pizza utso usab kuna karong adlawa o pizza utso alas 2 sa hapon.
3: Gimando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagbakwit sa mga residente o gatong nagpuyo sa mga isla isip pagpangandam sa Super Typhoon Inday. Matod pa ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro nga gimanduan ni Presidente Marcos ang mga otoridad nga siguruhong luwas ang mga evacuation center, maghulma og livestock evacuation zones ug susihon ang mga alternatibong ruta. Lakip usab sa mga direktiba ang pag-pre-procession sa mga rescue team, relief goods ug mahinungdanon nga supply.
4: TYRD Radio Balita.
2: Uno minuto pasado alas 8, balita sa gawas sa nasod ug paugnan sa kusog humani ini.
5: BYRD. Balita, balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo, uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo, tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasod, hatog ganato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Kapin sa napo kalibo ka mga residente ang may bakwit human kini sa lapad kayo nga wildfire sa France. Padayon karon ang dili gyapon makontrol ang mga kayo samtang mga